0: sa buhay po natin, mga kaibigan, marami po tayong gustong marating at marami po tayong mga pangarap na gustong matupad. Pero habang po tumatagal, unti-unti rin nating nauunawaan na nahigit pa sa mga bagay na gusto nating makamit ay mayroon pong mas mahalaga. At ito po yung tao na nagiging tayo sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Myra Jim Taniedo.
1: At ako naman po si Joshua Gonzalez. Sa episode po natin ngayong araw, pagninilayan natin kung paano magkaroon ng pusong nakatuon sa Diyos, kung paano siya samahan saan man po tayo dalhin ng buhay, kung paano mamuhay na handa sa kanyang pagbabalik, at kung paano hayaan si Kristo ang tunay na mamuhay sa atin. Dito lang sa
0: Music and Praise. At mga kaibigan, sa atin pong mga viewers sa ating Facebook and YouTube channel, magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin sa oras na ito. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-share ang atin pong live stream. Pwede rin po kayo mag-comment na inyo pong mga reflections habang tayo po ay makikinig sa mga awitin.
1: At sa ating mga tagapakinig sa AWR 89.1 FM, magandang araw din po sa inyo. Maari po kayong magpadala ng inyong reflections o katanungan sa mga numerong ito. Sa Smart po, 0919-0001-777. Sa Globe naman po, 0917-5643-777. Binabati rin po namin ang lahat na nakikinig at nanonood mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos ka po na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa buhay na inyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Ama, patuloy po namin dinadakila at sinasamba ang inyo pong dakilang pangalan. Idinadalangin po namin, Ama, ang inyo pong banal na espiritu na inyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin pong tagapakinig via Facebook Live, at ganun na rin po sa YouTube channel, ay naway pagkalooban niyo po ng nag-uumapon na biyaya, pagkalooban niyo po ng iba yung pag-iingat, ganun na rin po ang kanilang mga trabaho, kung saan yung man po sila nasumpungan ay pagkalooban niyo po ng mga biyayang buhat sa inyo pong kadakilaan. Binabalik po namin, Ama, ang pinakamataas na papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Maraming salamat, Joshua, no, for leading us sa ating opening prayer. And sa bawat ating pong mga awitin na mapapakinggan, makikita po natin, mga kaibigan, na ang buhay po ng Kristiyano ay hindi lang tungkol sa kung sino po ang Diyos. Ito po ay tungkol sa pagpili na sumunod tayo sa Kanya araw-araw. At kapag si Jesus po ang sentro ng ating puso, nagbabago din po yung mga pananaw natin, mga decisions natin sa ating buhay, at maging syempre yung direksyon natin sa ating pong buhay. Dahil marami po yung taong nagsisikap na baguhin yung kanila pong panlabas na anyo o yung tingin ng iba sa kanila. Pero po ang Diyos, tandaan natin, iba po ang tinitingnan niya. Hindi po siya yung una yung tumitingin sa achievements natin o sa mga kakayanan po natin. Dahil mas mahalaga sa kanya yung kalagayan ng atin pong mga puso. Kaya naman, para po sa ating unang awitin, pakinggan po natin ang A Perfect Heart, rendered by G. Clef.

0: salamat po sa grupong ito, ano. At talagang habang pinapakinggan ko po yung awit, napapaisip ako na sa panahon po natin ngayon, parang ang daming pressure na maging perfect po tayo sa mga achievements natin. Dapat makamit natin ito kaagad, o di kaya naman maging mataas yung grades para sa mga students, or dapat marami kang pera para matawag kang perfect or matawag kang successful sa iyong buhay. At minsan, pati yung faith natin, yung gusto na rin po nating maging maayos at maging parang perpekto na masabi natin na ay itong tao na ito, faithful to sa Panginoon. Pero ang pinapaalala po sa atin ng awit na ito ay hindi po yung pagiging perpekto yung hinahanap ng ating Diyos, di ba, Raven? At ang gusto po niya ay yung pusong tapat, pusong marunong magtiwala, at syempre yung pusong handang magbago para po sa Kanya.
1: Ayan, at napakagandang simulan na yun, no? Na bilang paghahanda ay ang simulang iyon ng ating paglalakbay bilang Kristiyano, no? Na kapag ibinigay natin ang ating puso sa Diyos, Siya mismo daw po ang maghuhubog sa atin pong buhay. Hindi tayo magiging perpekto kaagad-agad, no? As in na biglang sakit sa mata kaagad, biglang perfect daw po kaagad. Pero sa araw-araw daw po natin ay unti-unti niya tayong binabago. At habang binabago niya ang ating puso, mas nagiging handa rin po tayong sumunod sa Kanya kung saan man niya po tayo dalhin. At kung may reflections po kayo tungkol sa awit na ito, mag-comment na po kayo sa Facebook.

0: Ayan, napakagandang paalala ng kantang ito na ang pagsunod kay Jesus ay hindi lang po tuwing Sabat or kapag nasa simbahan daw po tayo. Kasama natin siya sa opisina, sa paaralan, sa ating pong mga tahanan, at maging sa mga panahong hindi natin alam kung ano ang susunod na mangyari po sa ating pong buhay. Ang tunay na kapanatagan ay hindi nanggagaling sa pagiging sigurado sa ating pong mga hinaharap, kundi sa katiyakang kasama natin ang Diyos sa ating pong buhay.
1: Amen. Totoo yun, ano? Kasi parang na-experience natin yan palagi, na everywhere na tayo, saan tayo pumunta, parang ninanais natin na kasama natin yung Panginoon. And nagkakaroon tayo ng faith na lagi niya tayong ginaguide. No? Kasi kapag ganun po yung pannaw po natin sa ating buhay, mas nagiging matapang po tayo ano man po yung harapin natin sa buhay. Di ba? Hindi man po natin alam kung ano yung future na pwede mangyari sa atin or kung ano pa yung mga pwedeng dumating sa buhay natin. Pero makakayanan po natin ito dahil tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi man po dahil wala na po tayong problema, kundi dahil alam po natin na hindi po tayo naglalakad mag-isa. Hindi po natin hinaharap yung problema natin na mag-isa. At habang tayo nga po ay lumalakad kasama po ang ating Panginoon, mayroon pong isang tanong din na kailangan natin itong itanong sa ating sarili. Patuloy ba tayong nagtitiwala sa ating Panginoon? At kung kayo naman po ay mahilig na umawit, ano, pwede po namin kayong ini-invite po namin kayo na umawit sa atin pong Hope Channel North Philippines, ganun din sa atin pong AWR 89.1 FM para po ay magamit din natin ito sa ating mga future episodes katulad po ng atin pong music and praise. Kaya po ay mag-comment lamang po kayo o di kaya naman ay kontakin po kami sa mga numbers natin. Ano po? And ang tanong po sa oras natin ito ngayon, handa ba tayong tawagin ng Panginoon? Handa ba tayo kapag dumating na po siya ngayon? At hindi po ito tanong para po tayo ay matakot, kundi paalala po na mamuhay na sa atin pong araw-araw ay na maging malapit po tayo sa Kanya. Pakinggan po natin ang Are You Ready Now? Rendered by 8 Notes.

0: Ayan, minsan po iniisip natin na sa paghahanda na bumalik yung atin pong Panginoon ay isang bagay yung gagawin natin araw-araw or balang araw. Kayo po ba, ano po bang naiisip niyong gagawin niyo kapag bukas na dadating yung Panginoon? Ay siguro, magiging mabait ako sa araw na ito o di kaya naman ay tatanggalin ko lahat ng bisyo ngayong araw na ito. Ganun po siguro yung mga nasa isip natin o di kaya naman ay enjoyin ko na tong araw na ito kasama yung aking family. Pero hindi lamang daw po pala dapat isang araw lang gagawin. Kundi dapat po ay in the long run or dapat simulan na po natin ngayon ano, habang di pa po dumadating yung Panginoon ay nagpe-prepare na po tayo. At habang pinapakinggan ko po ang awit na ito, napapaisip ako yung mga nagiging paghahanda na pwede kong gawin yung mga desisyon sa gagawin ko araw-araw. Dahil ang tunay po na pagpili sa ating Panginoon, yung pagtitiwala po natin sa Kanya, yung pagmamahal po natin sa kapwa, at yung mamuhay po tayo na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon, hindi lamang po siya ginagawa ng biglaang desisyon dahil malapit na dumating yung Panginoon, kundi dapat dahil gawin po natin ito sa ating pang-araw-araw na pumumuhay.
1: Ayan, napakagandang paghahanda yun, MJ, no? Na pinaghahandaan mo kung ano yung plano at yung way ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Dahil po minsan po mga kapatid ay pinangungunahan tayo ng takot sa ating mga sarili, no? Kundi dapat po mas paghandaan po natin kung ano yung bunga ng relasyon natin po sa ating pong Panginoong Diyos. Kung mahal natin siya, natural lang na gugustuhin po natin mamuhay na handa anumang oras, kung anumang mga struggles ng ating pong maranasan po sa ating pong buhay. At para manatili tayong nakatuon sa tamang direksyon, kailangan din po natin malaman kung sino ang atin pong susundan. Binabati rin namin ang mga nanonood via GSAT Channel 33, sa Digital Receivers Channel 45, at sa mga viewers ng Hope Channel North Philippines. Ganun din sa Northern Luzon, Philippine Union Mission, at sa Adventist World Radio Facebook pages. At sa dami ng bagay na humihingi ng ating atensyon, madaling nawawala ang atin pong focus, mga kaibigan. Kaya naman napakahalaga ng panalangin, Lord, Ikaw ang maging vision ko. Kapag po si Kristo ang atin pong tinitingnan or yung atin pong vision na maging be like Jesus sa atin pong buhay, mga kaibigan, hindi tayo madaling maligaw sa atin pong mga buhay. Kaya naman, pakinggan po natin ang Be Thou My Vision rendered by Carl Parenasan.

0: Amen. Napakaganda ng mensahe ng awiting ito dahil ipinapaalala po sa atin mga kapatid nitong maraming bagay ang maaaring makuha na ating pansin, hindi lang yung ating mga trabaho or mga kaibigan or yung nakakasalamuhan natin sa ating pong buhay, no? Minsan sa trabaho, no? Minsan sa ating mga pangarap, minsan doon nafo-focus yung ating pong yung takbo na lang na ating pong buhay, hindi natin nafo-focus or nabibigyan pansin yung ating pong relasyon sa ating pong Panginoong Diyos. Pero kapag po si Jesus ang naging sentro ng ating pong pananaw, mas magiging malinaw kung ano ang talaga yung pinakamahalaga sa ating pong buhay, mga kaibigan. Kaya naman siya yung nagbibigay ng direksyon sa ating pong mga buhay at lakas sa bawat hamon ng buhay.
1: Amen. Totoo yan, no? Kasi sa atin bilang mga tao, natural na maging mahina tayo. Pero kapag ang Panginoon, siya yung pinaka-top priority natin, makikita din natin na tayo yung magiging priority niya din sa bawat ginagawa natin. At kapag si Jesus po yung naging vision natin, ano, unti-unti po tayo nagiging katulad niya. Unti-unti rin pong nagbabago, hindi lamang po yung ating iniisip, kundi pati na rin po yung ating pagkatao. At iyon po ang susunod nating pagninilayan para po sa ating muling awitin. Dahil ang tunay po na pagbabago ay hindi lang nakikita sa ating mga salita, kundi sa paraan po ng ating pamumuhay. Kapag isinuko po natin ang ating buhay sa ating Panginoon, siya po yung kikilos sa ating pong puso, sa ating isipan, upang ipakita po ang kanyang pag-ibig sa iba sa pamamagitan po natin. Kaya po para sa ating huling awitin, pakinggan po natin ang Crucified with Christ, Rendered by for His Glory. Pakinggan po natin ito.

0: napakalalim po ng mensahe ng awit na atin pong napakinggan, ano, Crucified with Christ. Ibig sabihin po, tayo ay magkaroon ng buhay kasama ang atin pong Panginoon, ano, bilang mga followers ng atin pong Panginoon. Hindi lamang po tayo tinatawag na maniwala sa Kanya, kundi isuko rin po natin ang ating buhay sa Kanyang sa Kanya araw-araw. At habang ginagawa nga po natin iyon, unti-unti rin po nating nararanasan yung pagbabago ng atin pong karakter sa ating mga pananaw, sa atin pong buhay. Hindi na po tayo nabubuhay para po sa sarili natin, ano, kundi para po sa Diyos na unang nagmahal sa atin.
1: Ayan. At marahil iyon na ang pinakamagandang patutuong testimony sa atin pong buhay dito sa mundong ibabaw, mga ibigan, no? Na ang isang buhay na patuloy na binabago ng biyaya ni Kristo, hindi man tayo perpekto, pero araw-araw tayong lumalago sa Kanyang pag-ibig. At kapag nakikita iyon ng mga tao, mas nakikilala rin nila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa mga awiting ating napakinggan ngayong araw, napaalalahanan po tayo na ang Diyos ay naghahanap ng pusong tapat, pusong handang sumunod at pusong nakatuon kay Kristo. Habang mas nakikilala natin siya, mas nagiging malinaw ang direksyon na nais po nating tahakin po sa atin pong buhay.
0: Amen. At sana po mga kaibigan, ano, sa atin pong pagninilay ngayong araw ay magsilbing paalala na ang buhay Kristiyano ay hindi lamang po tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa araw-araw nating pagpili na sumunod kay Jesus. At habang siya po ang ating sinusundan, siya rin po ang magbabago sa ating puso, maggagabay hanggang sa araw ng kanya pong pagbabalik. Kung kayo po ay pinagpala sa programang ito, huwag po ninyong kalimutang ibahagi ito sa inyong family, sa inyong pong friends, at ganun din sa lahat po na inyong mga kakilala. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw. Hanggang sa muli, patuloy po nating hayaang si Jesus ang manguna sa ating puso at sa ating buhay. Muli, ako po si Myra Jim Taniedo.
1: At ako po si Joshua Gonzalez. Sama-sama po ulit tayo sa susunod na episode ng
0: Music and Praise.

0: Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo na aming makasama muli sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At binabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio Station 89.1. Mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao at sa lahat ng ating mga taga-subaybay mula sa Ibayong Dagat. Nabati natin din ang ating mga kapatiran dyan sa Narvaez Church by Len Cavite, sa Baysa, Caloocan City, sa Bacolod City, sa Putingkawi Silang Cavite, sa Ilasan, Tayabas, Quezon, sa Takras, Nara, Palawan, sa Pangatukan, Bukidnon, sa Bagumbayan, Seventh-day Adventist Church, Taguig, sa Karusukan, Nasinggan, Pangasinan, sa Porac, Pampanga, sa Mambog, Seventh-day Adventist Church, Binangonan, Rizal, sa New Zealand, sa Coron, Palawan, sa Kabankalan District, sa Kabankalan City, Negros Occidental, sa Sinanguyan, Don Carlos, Bukidnon, sa Kananga, Leyte, sa South Caloocan District, sa Santo Niño, Cagayan Valley, sa Tual, Binathon, Digo City, sa Trece Martires, Cavite, sa Asis Laurel, Batangas, sa British Columbia, Canada, sa Dilasag, Aurora, sa Atimonan, Infanta, Quezon, at sa ating mga kapatid dyan sa Toronto, Canada. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa programa ito, sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan natin ang mga mahahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Dahil ang ating angarin, hindi lamang kalaman, kundi mas malalim na pagkakilala pa sa ating Panginoon at higit sa pag-ibig natin sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay, sa oras na ito ay makakasama natin muling dalawang special na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary at NDRIL ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin?
1: Mabuti, Pastor Jules, Pastor Edmar, at lahat po ng sons and daughters of the Most High God na siya pong sumusubaybay sa programang ito, na nawa ang basbas ng Panginoon ay inyong maranasan.
0: Amen. At syempre, kasama din natin si Pastor Edmar Balido, ang Sabbath School Personal Ministries NDRIL Director ng Northeast Luzon Mission. Kumusta kayo, Pastor Edmar?
2: Maraming salamat, Pastor Jules. Muli ay ang bati namin ay malugod na paanyaya sa lahat pong mga followers ng ating programang Oras ng Pag-aaral. Sana'y pagkaluban tayo ng ating Panginoong Diyos ng isang kaisipan na makalangit upang ang mga patutuo at katotohanan mula sa banal na kasulatan ay ating pong ipagbunying pag-aralan.
0: Amen. Tayo ngayon ay nasa third quarter pa rin sa taong 2026. Sa ating pag-aaral sa pangalawang Korinto, tunay nga na kamanghamanghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa ng banal na kasulatan. Ngayon tayo maghanda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. At inikayat ko kayong lahat na ay labas ng inyong Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo igabayan ng banal na Espiritu, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Edmar na pangunahan tayo sa panalangin.
2: Tayo'y manalangin, mahal na Diyos. Sa aming pong patuloy na pag-aaral ay masumpungan nawa namin ang katotohanan. At kung ito'y para isa ikalalago ng aming pananampalataya, mangyari o Diyos na sana'y maging gabay sa lahat ng mananampalataya. Magkaroon sana kami ng isang kaisipan na kayang harapin ang lahat ng mga pagsubok sa aming mga buhay, maging ang mga turo at aral ng banal na kasulatan ay maging sandigan namin para sa ikalalago ng pananampalataya. Hiling namin ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin sa pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Tayo po ay nasa pang 12 na bahagi ng ating leksyon. Isa na lang ay matapos na tayo sa ating pong third quarter lesson. At ang pamagat ng ating pang 12 na leksyon ay pakikitungo sa mga bulaang guro. At ating titignan ang mga false teachers ngayon, mga kapatid. At muli, tinatanggap ko kayo sa makabulang yugto ng ating sama-samang paglago ng salita ng ating Panginoong Diyos dito sa oras ng pag-aaral. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa pangalawang Korinto, kabanata 8, talatang 9. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Kaibigan, isa sa mga pinakamalaking hamon na kinaharap ng iglesia sa Korinto ay ang impluensya ng mga huwad na guro. Sinubukan ng mga ito na sirain ang otoridad ni Pablo bilang apostol at baluktutin ng ebanghelyo. At pinakita ng mga taong ito ang kanilang sariling bilang nakakataas na pinuno. At ipinagmamalaki ang kanilang mga credentials, mga husay sa pagsasalita at mga espiritual na karanasan. At question din nila ang otoridad ni Pablo dahil sa kanyang mga paglurusa, kababaang loob at tila kahinaan. Bilang tugon, tinuruan ni Pablong Iglesia kung paano makikilalang tunay na ministeryo mula sa pekeng pamumuno. At pinatunayan niya na ang tunay na espiritual na otoridad ay nakaugat sa tawag ng Diyos, sinukusukat sa katapatan kay Kristo at nahayag sa pamagitan ng mapagpakumbabang pag-asa sa banal na biyaya. At upang mas maunawaan natin ang mabuti ang ating leksyon, ay hihimayin natin ang 3 punto sa ating pag-aaral. Una, contending for the truth. Pangalawa, contrasting true and false ministry. At pangatlo ay confident in God's grace. So, unahin natin ang unang punto na contending for the truth. Ang spiritual na pakikipaglaban ay napagwawagian sa pamagitan ng katotohanan at kapangyarihan ng Diyos, hindi sa pamagitan ng pamamaraan. Yan po ang ating kitot mula sa unang punto natin. Napakalaking paalala nito sa atin na sa mga laban sa buhay, hindi sapat ang sarili nating diskarte o galing. Kailangan natin ang sandata ng Diyos upang mas mapalalim pa natin ang paksang ito ay buksan natin ang ating talakayan kasama ng ating mga guests ngayon sa pamagitan ng 3 katanungan na ito. Una, anong mga kuta o baluarte o yung strongholds na tinutukoy ni Pablo? Pangalawa, bakit mas mahalaga ang pagpabor o pagsang-ayon ng Diyos kaysa papuri ng tao? At ang pangatlo, paano maproprotektahan ng mga mananampalataya ang kanilang pag-iisip laban sa mga huwad na turo? Pastor Marvin.
1: Pag titignan natin ito, Pastor Diyos, Pastor Edimar, nagkakaroon na nga ang problema doon sa Korinto. Mm-hmm. Meron pag dumating kontrabida.
0: May mga kontrabida pa.
1: Itong kontrabida na ito ay hindi lang naging kontrabida, ito ay destructive pa. Mm-hmm. Destructive in the sense na yung turo at isa pa doon ay paninira kay Pablo. Ito yung nangyayari dito. Kaya sabi ni Pablo, pinalalahanan niya yung taga-Korinto. Na hindi lang, actually, sabi niya, ang kaaway hindi ito. Ang kaaway ay ano? Spiritual warfare. Ito ang sabi doon sa 10 verse 3 and 4.
0: Sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nangakikipagbakang ayon sa laman, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban na hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos, ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta.
1: Yun yung tanong kanina doon na isa ay, ano ba yung stronghold na sinasabi ni Pablo dito?
0: Mm-mm.
1: Ang stronghold na yan ay yung kapangyarihan ng Panginoon.
0: Mm-mm.
1: Na mayroong kakayahan
0: gumiba.
1: Na gumiba. Kaya sabihin ni Pablo sa kanila, ay ito yung warfare.
0: Mm-mm.
1: hindi yung pagkakaintindihan, hindi yung pag-entertain nyo sa mga false teachers. Ang labanan dito is spiritual warfare.
0: Mm-mm.
1: Kaya pag spiritual warfare ang labanan dito, see to it that you are in the side of the stronghold.
0: Mm-mm.
1: Nandun kayo sa Panginoon. Kaya anong sabi dun sa verse 5?
0: Verse 5, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo.
1: Kaya sabi doon, ito yung ginigiba eh. Ano yung ginigiba? Sabi doon, casting down arguments. Ano yung argument doon? Ako nga, itinuro ko sa iyo si Kristo. Doon lang na-crucify. Tapos ito, ibang tinuturo. At hindi lang yon. Ang sabi doon, every high things that exalt itself against the knowledge of God. Para bagang itong mga ito ay sinala ang marunong, mas marunong pa sa Panginoon. Oh, yun bang sinasabi nito?
0: Mm-mm.
1: And, ang sabi ni Pablo sa kanila, you should be subjected to doon sa magdapat maging captivity tayo doon sa pagsunod sa Panginoon. Yun lang, hindi doon sa pagsunod doon sa ano? Sa mga false teachers. Bagkos pagsunod ito sa Panginoon. Yun, kaya contending for the truth is when we really follow yung totoo.
0: Mm-mm.
1: Ano ba nang mangyari yan? We still follow the truth.
0: Mm-mm.
1: Kaya anong sabi doon sa verse 9? Verse 9.
0: Upang huwag kay akong wari, ibig ko kayong pangilabutin sa takot sa aking mga sulat.
1: Mm-hmm. 10.
0: Sapagkat sinasabi nila ang kanyang mga sulat ay malaman at mabisa, datapwat ang anyo ng kanyang katawan ay mahina at ang kanyang pananalita ay walang kabuluhan.
1: Yeah. Tingnan mo yung criticism ng false teacher. Anong sabi nila? Yung sulat niya nga, it's sweet and powerful.
0: Mm-hmm.
1: But his body person is weak.
0: Mm-hmm.
1: Pero pangit naman siya. Parang, ito yung criticism ng false teacher. And his speech contemptible.
0: Mm-hmm.
1: Oh, parang mahina siya sa pananalita. Yun naman ang sabi niya sa una eh. Hindi ako pumunta dito with the convincing words.
0: Mm-hmm.
1: Pumunta ko dito sa isang bagay lang is to preach the gospel and Christ crucified alone.
0: Mm-mm.
1: Ayun ang sabi niya eh. Kaya ito naman, sinisiraan siya. Mahirap pa ito, no? Nung pag nakaharap ka,
2: magandang papakita.
1: Magandang sinasabi sa'yo.
0: Nung wala na.
1: Pero pag nakatalikod ka na, iba na. Ito yung mga false teacher.
0: Mm-mm. Amen.
2: Nakita ko dito kasi yung issues dito, yung mga maling pumapasok na mga turo.
0: Mm-mm.
2: Yun yung ano. Ay, yun ang inaadlangan at gustong baguhin sa pananaw ng mga tao, lalugla sa iglesia ng Corinto si Apostol Pablo. Kaya, kuminsan, hindi natin maisip bakit may mga lumalabas na mga maling mga ngaral. sa atin nga kung minsan nanggaling sa loob natin eh. Mm-hmm. Sa loob ng iglesia mismo, na lumalabas tapos gumagawa ng maling aral. Mm-hmm. Na hindi naman natin alam kung ano. Nagiging personal pa yung kanilang mga laban kung minsan sa ating tayo sa loob ng iglesia. Mm-hmm. Kaya nga, nakikita ko dito, ay it's just what we call human reasoning. Without, without studying deeper further on the context of what is being said, read, and explained. Mm-hmm. Kaya, magagaling din italaga itong mga false teachers kasi gumagamit sila ng mga pagdadahilan, mm-hmm, binabaluktot lang. Kaya yung pananalita doon na sinasabi ay binabaluktot yung tamang aral. Kaya nga, mm-hmm, ito yung isang dahilan kung bakit tayo mag-iingat din. Kaya, may isa akong quotation na nabasa, sabi niya, the greatest deception today's world is the false teaching. Mm-hmm. Kasi, ang ginagawa lang naman dyan eh, kung ano eh, yung aral na mabuti, hinahaluan lang ng ano yan eh, ng kunting mali. Mm-hmm. Para lumalabas tuloy na sila ang tama. Mm-hmm. Kumbaga, yung tayo ng iglesia, tayo ni Pablo ay naging tama na pero inahaluan ng mga false teachers ng mali para palabasin na ang aral ni Pablo, ang turo ng iglesia ay mali. Mm-hmm. Kaya nga, nais nating sabihin sa mga kapatid, ganun pa man, ay ibigin natin pa rin sila. Huwag natin silang ipagtabuyan, kundi ibigin natin sila. Huwag lang natin silang pahintulutan na talagang mangaral na mga masama. Kaya nga titingnan dito yung sa ating ano, are they reliable enough, sabi, to teach? Because they just teach temporarily on teachings that is wrong. Kaya nakikita ko dito sa ating ano, mga ginagawa, ang ginagawa lang nila sang-ayon sa pagdadahilan ay they just use their minds and thoughts to what we call arguments. Mm-hmm. Kasi kuminsan, dahil sa pantas-pantasan, nagdudunong-dunungan, gumagawa ito ng isang maling pangangaral sa loob ng iglesia.
3: Amen.
1: Ang mahirap pa dito, Pastor Jamar, naggumagawa pa sila ng comparison.
2: Mm-hmm.
1: Oh. Yung oh. Kinocompare nila yung sarili na kay Pablo at sa iba.
2: Mm-hmm.
1: Itong sabi dito sa verse 10-12.
0: Sapagkat hindi kami nagmamatapang na makibilang o makitulad sa mga ilan doon sa mga nagmamapuri sa kanilang sarili.
2: Mm-hmm.
0: Ngunit sila na sinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin at kanilang tinutulad ang sarili sa kanila rin ay mga walang unawa.
1: Mm-hmm. Kaya, maganda dito eh. Sa English sabi niya, measuring themselves by themselves,
2: mm-hmm,
1: and comparing themselves among themselves,
2: mm-hmm,
1: are not wise.
0: Mm-hmm. Walang unawa.
1: Walang pangunawa.
2: Mm-hmm.
1: Mahirap pala yun eh. Ito yung nangyayari na pag mayroon ng, kasi di ba ang problem dito sa Corinth na may competition.
2: Mm-hmm.
1: They compare with each other. Kaya, ang sabi ni Pablo, pag yung mga teachers na yan, para bang later makikita natin na they compare themselves to Paul.
2: Mm-hmm.
1: Sabi niya, yung unang comparison nga, sa sulat niya, magaling yung sulat.
2: Mm-hmm.
1: Pero physically, pangit siya. Parang ganon. Then later on, they compare themselves.
0: Themselves.
1: Pero ang sabi ni Pablo, comparing themselves among themselves are not wise. Kaya ito din yung challenge sa mga kapatid at mga kaibigan na nanonood. Let's be unique by ourselves.
2: Mm-mm.
1: And let us not compare ourselves to others.
2: Mm-mm.
1: Kasi pag when we start comparing, then may competition. Dapat ang comparison ay na kay Kristo. Yun ang comparison. Hindi yung comparison, ako si Pastor Julius, ako si Pastor Dimar, hindi yun ang comparison eh. Ang comparison, ako at kay Kristo. If I compare myself to Christ, yung bang katwiran niya at yung kanyang karakter nakikita sa akin?
2: Mm-mm.
1: Yun ang question eh. Kaya, itong mga false teacher, no, They're comparing by themselves. Kasi ang background nila, Greek philosophy. They're comparing themselves, nagpapagalingan sila. Pero sabi ni Pablo, hindi ganyan. If you compare by yourself, mangmang, you're not wise. Yun ang sabi ni Pablo. So, wag tayong magkumpira yung salitin sa iba. Let's be ourselves and unique. And our uniqueness, yun din ang ibigay natin sa Panginoon para baguhin tayo sa kanyang wangis at sa pamagitan ng kanyang biyaya.
2: Nakita ko dito, tingnan natin, Diyo, ano? Narinig ko kay Pastor Marvin eh. Pagka nag-compare ka, then ang sunod dyan, mag-complain ka.
0: Mm-hmm.
2: Pagka nag-complain ka, nagko-contrast-contrast na yan.
0: Mm-hmm.
2: Kaya mag-ingat tayo, baka tatlong sina naman, magsisisi sa uli tayo. Sa uli. When you compare, you complain.
0: Mm-hmm.
2: Baka sa uli, magko-contrast-contrast yung sinasabi natin.
0: Magaganda. Mm-hmm. At kung minsan, ito yung sinasabi natin na walang personalan, trabaho lang. Ano, si Pablo, sasabihin niya sa mga false teachers, walang personalan, trabaho lang. Kasi sinisira ninyo yung ministry ko. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo eh. At yung pagsira nyo, ay sinisira nyo na rin yung church. Yun yung kanyang sinasabi. So nyo, walang personalan, trabaho lang tayo. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kasi yung totoong ministry, it is not about self-promotion, sabi niya. Na kung tayo man ay magmayabang, ay magmayabang tayo kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. Kanya tang sabi niya dito sa huling talata sa verses 17 and 18 ng chapter 10, datapwat ang magmapuri ay magmapuri sa Panginoon sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang pinagtatagubilin ng Panginoon. So kapag tayo ay mayabang, ay magmayabang tayo, magmapuri tayo sa ating Panginoong Diyos. Okay, tayo dadako na sa pangalawang punto na ating pinapag-aralan, contrasting true and false ministry. Dito, pinagmamalaki ng mga huwad na guro ang kanilang sarili. At habang ang mga tunay na lingkod naman ng ating Panginoong Diyos ay tinuturo ang mga tao kay Kristo. So, kitang-kita rito ang malaking pagkakaiba. Ang peki, ang sarili, ang bida. Pero ang tunay, si Kristo ang tinataas. So, ulitin ko, yung peki na false teachers ay yung sarili ang bida. Pero yung tunay na guro ay si Kristong tinataas. At upang lalo pang makilala natin ang ating pong pinag-uusapan dito at maunawaan natin, ating talakayin muli ang tatlong katanungan. Una, bakit mapanganib ang mga huwad na guro para sa iglesia? Pangalawa, paano makikilala ng mga mananampalatayang isang binaluktot na ebanghelyo? At pangatlo, anong dapat na maging pamantayan sa pagkilatis o pagkilala sa mga espiritual na pinuno, Pastor Marvin?
1: Si Pablo ay isang tao rin na authentic, transparent, at ibinubuisaw din yung sama ng loob. Kasi yung pangalawa natin ay contrasting true and false ministry. Tingnan natin na 11:2-4, tapos mamaya talon tayo sa 13 at saka 14.
0: Sapagkat ako'y naninibungho tungkol sa inyo ng panibunghong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis.
1: Tingnan dito, Pastor John, sa bago natin, pagpatuloy basahin yun. Ang sabi doon, ako ay nagpalibugho bang gamit dyan? Sa English ay sabi niya, I am jealous for you with a godly jealousy. Meron palang godly jealousy. Nasabi dito, I am jealous. Bakit siya nagsiselos? Kasi ang ang point ni Pablo ay yung mga taga-Corinto ay i-present na na virgin. Pag sinabing virgin, hindi wala kasama. Yung virgin ay di yung bang katotohanan na, na kanilang tinanggap ay dapat walang halong walang halong hindi maganda na turo. So yun ang virgin. Now, kaya doon sa verse 3, ito na yung sabi niya, kanina sabi niya, I'm jealous. But in verse 3, ano bang sabi niya doon?
0: Ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain.
1: Tignan niya, sabi niya doon, alam, natatakot ako. Anong kinatakot ni Pablo? Baka yung mga sabiya, yung mga dumating sa inyo na mga false teacher, walang pinagkaibayan yung mga walang pinagkaibayan yung serpent na nag-deceive kay Eva. Ibig sabihin noon, yung mga false teacher pala, deceiver. Kamag-anak pala ng serpent sa Eden. kaya yung mga kaya pala yung palang nagtuturo ng hindi naayon sa katotohanan. Pag itrace mo yung lineage niya,
0: serpent pala.
1: Serpent pala 'yon. Ha? Kasi sabi doon, serpent, though they are craftiness in their mind, but they corrupted the simplicity that is in Christ. Yung pala yun, paano yung corruption na nangyari? Hindi sa flood control. Anong corruption dito? Verse 4.
0: Sapagkat kung iyaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin pinapangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo.
1: Sabi doon, baka may dito pumunta sa inyo na ibang Hesus ang itinuturo. Maliban yung Hesus na naking tinuturo, di ba mayroong ganyan? Doon sa amin, mayroong Hesus doon.
0: Mayroong Hesus doon.
1: Mayroong Hesus doon. Na nagpapagaling daw. Yun ba yung Hesus na tinuturo dito sa Bible? Baka may ibang Hesus, another Jesus, then ano ba? Baka ibang espiritu din.
0: Espiritu at ibang ebanghelyo.
1: Ebanghelyo. Ito yung mga dalang mga ibang false teacher. Baka ibang ano ang ebanghelyo? Yung ebanghelyo ay hindi na ayon. Mag-mention sana ako, baka
2: wag na.
1: Pero alaman natin eh, yung ebanghelyo yun na hindi na ayon sa banal na kasulatan. Kaya doon sa verse 13 and 14, ano ang sabi dyan?
0: Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mangdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan.
1: Yung mga false teacher pa yan. Paano nilarawan ni Pablo yung false teacher? False apostle? Ano bang term doon? False apostle? Na sila ay deceitful? Deceitful worker?
0: Nandaraya.
1: At ano ba?
0: Nagpakunwaring mga apostol ni Kristo.
1: Mapagkunwaring apostol ni Kristo. Then nagship si Pablo. Ang sabi niya, no one there.
0: Si Satanas.
1: For Satan himself transformed himself into the angel
0: of light.
1: Yun yung kamag-anak, yung mga false teacher. Kamag-anak ni Satanas. Ito, maliwanag na. Maliwanag kaya. Yung pala, yung nagtuturo na hindi naayon sa Ebanghelyo ni Kristo, false teacher yon. At iyon ay kasangkapan yan ni Satanas ayon dito sa kasulatan.
0: Amen.
2: Nakita ko yung pag-alin tulad ni Pablo doon sa yung tinatawag dangers. Kasi pagka titignan natin yung teaching, yung mga pangaral ng mga false teachers ng mga ito. Kaya sinabi ni Pastor Boyboy kanina, ito yun yung deception, yung parang ginawa doon pa lamang sa Eden. Kaya nga, nandun na yung kaparaanan kung paano ginawa. Pero kung susumahin natin, itong mga bulaang mga ngaral ng mga ito ay, ano yan eh, tinatalikuran nila yung karamihan na katotohanan. They deny the truth and they go away. Pero paano sila makapanlin lang itong mga bulaang mga ngaral ang mga ito? Alam niyo yung pagkakasabi dito, outright sabi niya, often mix the truth with error. Yun yung maganda eh. Yun yung maganda na pangaral natin ngayon. Yung mabuti o kaya yung tama, yung wasto, hinahaluan niya ng kasamaan, yung mali. Kasi pagkanalin lang ka, hindi mo na makita yung mali doon eh. Ang nakita mo yung katotohanan. Pero yung pala, nakahalo pala yung masama at mali na katuruan.
1: Parang kanyan, no? yung isang timba na pure na tubig.
0: Nagiwan ng
1: maliit na gas.
0: Nag-iba na.
2: Meron ng ano.
1: Parang gano'n
2: yun. Yun yung deception. Yun yung panlilin lang yun. Yung kaparaan ng yun, panlilin lang yun. Ito yung ginagawa ng mga bulaan na mga ngaral. Kasi, alam na natin, pero kung susumayin natin ito, ang anything that, any message that is unbiblical, and against the truth of the Bible, ito'y pangangaral ng mga bulaan na mga mangangaral. Kanya nga, dito pa rin ay pinag-iingat din tayo kasi napaka-concern si Pablo, hindi sa galing kung paano manalita ang tao. Kasi maraming nahihikayat sa mga ano eh, mga iba, may paiyak-iyak pa nga eh. Di ba? Magagaling na manalita, talagang nakakahikayat, talagang yung emotional nakukuha. Pero hindi natin alintana na nandun pala yung mali doon sa pangangaral niya.
0: Maraming ganyan na pumapasok sa ating iglesia ngayon na kung saan ay yung mga iba nahihikayat dahil sasabi nila ay bakit hindi ito tinuturo sa atin?
2: Oh, yun nga. Yun nga ano. Kaya pinag-iingat nga tayo ni Pablo dito sa paraan ng ganito eh. Kasi nadadala tayo sa tinatawag na emosyon. Nadadala tayo sa emosyon eh. Ay, lalo pagka talagang magaling, manalita talaga. Kasi nakakaikayat ang pananalita.
0: Tama.
2: Mag-iingat tayo mga kapatid.
1: Itong mga first teacher na ito ay lahat naman yata eh. Hindi lang sa Corinto.
0: Kahit ngayon dito sa atin.
1: Kahit sa kapanahonan natin. Sila na nga yung may maling turo, sila pa ang may lakas na loob na guluhin ng church. Pero actually yun, nililito. Kaya ito ang challenge sa mga kapatid na dapat they should be grounded in the Bible. They should know the Word of God. Kaya kahit anumang false teacher na pumunta yan, anumang turong mali yan, pag yung isang kapatid ay alam niya talaga yung
2: tinatayuan niya,
1: hindi mo siya malilin lang. Ang nangyayari ngayon kasi, bibihira na nagbabasa ng Bible. Mas marami ng Facebook. Kaya lahat ng nasa Facebook, pinapaniwalaan. yun ang problem ngayon eh. Kaya ang challenge sa bawat isa sa atin ngayon, no, sa mga kapatid na nanonood, let's be grounded in the Word of God. Kasi yun, during the time of the Corinthian Christian, problem nila yun eh. Yung false teacher na yan. Pero ngayon, yung false teacher pag full teacher, kasama yan, full teaching.
0: Magkasama na yun.
1: Magkasama yun. Ha? Magkasama yun.
0: Wala namang false teacher na kwan, true teaching.
1: Okay. Mahalaga yun na sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan na dapat marunong tayong i-decipher. We can only decipher that through the measurement and the standard of the word of God. Kaya pag hindi natin kilala yung mga tao na pupunta sa churches natin, huwag mong basta ibibigay yung pulpito kahit may kakilala sa kanila yon. Kahit kakilala o minsan may ibang turo. So let's be watchful. Let's be watchful na hindi matibnukan. Hindi ba mapatakan?
0: Mahaluan.
1: Mahaluan. Yung

0: iglesia ko minsan. Parang, uy, banal. Kasi hindi ko makain na ng mga ganito, ganito. Para bang totoo yung sinasabi. Kanya at hindi sana doon sa mga tao, kundi sa ating Panginoon. At makikilala natin yan, sabi sa pangalawa, we must develop biblical discernment. Yung binabanggit nyo na kailangan natin mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At we should remain faithful to the gospel message. Na wala nang ibang ebanghelyo, wala nang ibang Jesus na sinasabi, wala nang iba na sinasabi rito na pinapangaral, kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos. So, tayo itutungo na sa panguling punto ng ating leksyon. Confident in God's grace. Ang tunay na ministeryo ay umaasa sa biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos sa halip na sa mga nakamit o tagumpay ng tao. Dito natin makikita na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay sa paglilingkod ay hindi ang ating sariling resume o kakayahan, hindi ang kundi ang pagkilos ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. At upang mapag-usapan natin kung paano ito nagiging totoo sa ating mga karanasan, ay muli tayo'y pag-usapan natin at talakayin natin ang tatlo muling mga katanungan ito. Una, bakit ipinagmamalaki ni Pablo ang kanyang mga kahinaan sa halip na ang kanyang mga nakamit o tagumpay? Pangalawa, ano ang nagiging layunin ng tinik sa laman or thorn in the flesh sa buhay ni Pablo? Pangatlo, ano ang kahulugan ng pahayag na ang kapangyarihan ng Diyos ay na nagiging sakdal sa gitna ng kahinaan? Pastor Marvin.
1: Meron akong libro na nagtitle ay Paul. Ito yung libro na ay biography ni
0: Pablo.
1: Biography ni Pablo. At minsan itong mga false teacher na ito, para bang gusto nila na they will surpass the authority of
0: Paul.
1: Kaya sabi ni Pablo, siguro sabi niya, pwede bang magmayabang? pwede kayang magmayabang? Ito ang sabi ni Paul doon sa 11 verse 16, tapos talon tayo sa 12:5. Ano sabi ni Pablo diyan?
0: Muling sinasabi ko, huwag isipin ng sinuman na ako'y mangmang. Ngunit kung gayon may tanggapin ninyo akong gaya ng isang mangmang upang ako naman ay makapagmapuri ng kaunti.
1: Oh, sabi ni Pablo doon, tanggapin niya ako na mangmang, pero ako'y magmamapuri din, pero kunti lang. Maganda yung dali ni Pablo dito. Nasabi niya, at least, sabi niya, if otherwise, at least receive me as a fool. That I also may boast a little. Yung salitang may, may sa English kasi also may. Pag ginamit mo kasi yung may, pwedeng hindi, pwede. Kaya sabi niya,
0: konti lang, magmayabang ako ng konti.
1: Pwede bang magmayabang ng konti? Hindi ba pwedeng magmayabang ng malaki, konti lang? Now, 12 verse 5. Ano doon sa 12 verse 5? Anong sabi doon?
0: Tungkol sa taong iyon, ako'y magmamapuri. Ngunit tungkol sa aking sarili, ay hindi ako mamagmapuri, maliban na sa aking mga kahinaan.
1: Ayun. Yung konti lang pala yon na mamayabang niya, hindi yung sa credential niya.
0: Sa Panginoon.
1: Hindi yung credential na, kundi yung kanyang mga infirmities. O, tingnan niya, let's do a sample doon sa kanyang credential of infirmities. Ito, verse 22, patuloy tayo, medyo mahaba-iba ito. Pero tingnan natin lang yung sample. Verse 22, then pababa.
0: Sila bagay mga Hebreo, Ako man sila bagay mga

0: nga Israelita, ako man. Sila bagay binhi ni Abraham, ako man. Sila bagay mga ministro ni Kristo, ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait, lalo pa ako. Sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana. Sa mga bilangguan ay lubhang madalas. Sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay ay malimit.
1: Yung pagmamayabang ni Pablo. Mm-hmm. Ang sabi ni Pablo doon, inumpisa niya, ano ba yan?
0: Mm-hmm.
1: Mga Hebrew ba yan?
0: Mm-hmm.
1: Ako din Barang mga Pilipino yan. Pilipino din ako. Arapang ganun yung si Pablo.
0: Mm-hmm.
1: Then, later on, ang sabi niya doon, in labors more abundantly, in prison more frequently.
0: Mm-hmm.
1: Sino ba, sabi ni Pablo, sino ba ang nabilanggo dyan sa kanila?
0: Mm-hmm.
1: Meron na ba? Oh. Doon sa, hindi lang sa pagkabilanggo, ako, palagi muntik mamatay, sila. Then, verse 24, Pastor Jules.
0: Verse 24, sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng 40 na palo, kulang ng isa. May katlong ako'y hinampas ng mga panghampas, minsan ako'y binato. May katlong ako'y nabagbag, isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid.
1: Tingnan ninyo, inaisa-isa na ni Pablo. Sino sa iyong may credential na ganyan? Kaya, now, ito na, doon sa verse 30, after giving all the resumes
0: of infirmities.
1: Of his infirmities.
0: Mm.
1: At saka yung his encounter between life and death.
0: Mm-hmm.
1: Anong sabi niya sa verse 30?
0: Kung kinakailangan ako'y magmapuri sa mga bagay na uukol sa aking kahinaan.
1: Ayun, yan si Pablo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi niya, pwedeng magmayabang konti lang. Pero yung magmayabang ko, sabi niya, it is on my infirmities. Kaya ito minsan, kasi sa buhay nating may Kristiyano, mabilis madaling magmayabang, lalo na pag meron kang ipagmamayabang. Pero ang advice ni Pablo sa atin, pagmayabang tayo, hindi yung mga credentials natin. Ang pinakamaganda, yung ko nakita, ang pinakamagandang pagmamayabang pala, yung papaano ka iniligtas ng Panginoon.
2: Amen.
1: At kung papaano mo naranasan ang kanyang biyaya.
0: Hindi niya binanggit yung he was under Gamaliel, no?
1: No, hindi niya sinabi na nag-training ako sa best professor in the university.
0: Wala. No.
1: Wala. Kasi sinabi yun, ang kanyang mga credential, mga between life and death, ito yung kanyang testimony.
0: Magandang testimony.
1: Na kung paano iniligtas ng Panginoon. Ito yung maganda sana na testimony na yun din ang i-relate natin kung paano tayo niligtas ng ating Panginoong Hesus.
0: Amen.
2: Ang nakita ko doon sa ating mga binasa na talata ay ito yung talagang kaya sabi nga kanina ipinagmamalaki niya. Kaya this probably will go over with what you call despite of this weakness yung kahinaan niya. Kasi yun yung pananalita kasi ito yung mga ipinagmalaki niya pero sa likod nito ay mga kahinaan niya rin na nangyari sa kanyang buhay. Ito'y nakadepende pa rin siya sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi niya, itinala niya yung mga suffering niya Yung mga binasa natin, nakatala lahat yung mga pigati niya, yung kahirapan niya, nakatala lahat dyan. At ito yung kanyang sinasaysay sa mga tao. And With this, sabi ko, hindi naman ito yung spiritual pride eh.
0: Mm-hmm.
2: Kundi ito yung talagang ipinapakita na talagang ang kahirapan na nadanas o dinanas ni Apostol Pablo ay maging larawan na makita na sana natin. It's not promoting yung boasting of his self, yung kanyang nagawa na mga, kagaya ni Pastor Marvin, sinabi niya kanina, yung credentials niya.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang kanyang talagang ipinagmamalaki dito ay ang kanyang kahirapan.
0: Mm-hmm.
2: Ang nadanas niyang kahirapan.
0: Amen. So, dito ating nakita na kung saan ay yung better way to expose yung foolishness ng iyong kaaway ng mga false teachers sa loob ng church ay hindi yung iyong credential, yung inyong trophies, worldly achievements, kundi yung mga karanasan mo, yung infirmities mo, kung paano ka naglingkod sa Panginoon. So kung may papasok sa loob ng iglesia, ano bang ginawa mo na kabutihan sa misyon ng ating Panginoong Diyos? Yun sana eh.
1: Meron po mapasok sa church natin, Pastor Jules, na tinatawag ng revivalist.
0: Mm-hmm.
1: Di, mag-meeting yan, mm-hmm, gabi-gabi. Pag-alis niya, hindi naman na-revive ang church. Nagka-hati-hati naman. Paano revivalist yun?
0: Kasi sabi ay, bakit ganito naman yung turo niya? Iba?
2: Nagkawatak-watak na.
0: Nagkawatak-watak na. Bakit hindi tunuturo ng church dito noon sa atin? Na yun yung kan ng mga iba. Pero hindi pala yun yung better way to expose the foolishness ng mga tao. Kundi yung ano ba yung nagawa natin na pagbabago sa loob ng iglesia. So nakita ko dito, Pastor Marvin at Pastor Edimar, dito sa promise ng ating Panginoong Diyos, yung great promise ng Panginoon sa 12 verse 9, napakaganda na sinasabi dito. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya't bagkus akong magmapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. So yung grace pala ng Panginoon ay sufficient sa atin dahil may power ito sa ating kahinaan na sinasabi. Sa Marvin.
1: Kaya yung turn of the flesh,
0: mm-hmm,
1: kay Pablo, maraming mga theologian commentary, mm-hmm, na yung turn of the flesh ay parang yung experience niya sa Damascus Road, mm-hmm, di ba? Hindi siya nakapakakita. Mm-hmm. Parang pinapalangin na ng Panginoon na, Panginoon, hindi bang tanggalin mo ito?
0: Mm-hmm.
1: Yun yung isang angle na tinitingnan yung mga physical infirmities.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang sabi ng Panginoon, Paul,
0: mm-hmm,
1: my grace is sufficient.
0: Yeah.
1: Binasa mo yan. My grace is sufficient for you, for my strength, mm-hmm, made perfect in your, mm-hmm, weakness. Kaya ganun din, mga kapatid, may mga spiritual battle tayo,
0: mm-hmm,
1: na minsan gusto natin ipabunot sa Panginoon,
0: mm-hmm,
1: na parang yun ay cross or burden natin, mm-hmm, for a lifetime. Pero sabi ng Panginoon, the same advice, sabi niya, anak, my grace is sufficient.
0: Amen.
1: Just persevere and be faithful with your faith.
0: Amen. Okay. So, mga kapatid, maaaring mapahanga man tayo sa mga huwad na guro sa pamagitan ng kanilang mga karisma, sa pamagitan ng kanilang mga galing sa pagsasalita o sa panlabas na tagumpay. Ngunit, ibang pamantayan kasi ng ating Panginoong Diyos sa ating ministeryo. Ang tunay na lingkod ni Kristo ay nagpapahayag ng totoong ebanghelyo, umaakay sa mga tao patungo kay Jesus, at lubos na umaasa sa biyaya ng Diyos. Kaibigan, Huwag tayong basta na lamang magpadala sa mga panlabas na anyo o sa galing ng pananalita ng mga pinunong ating pinapakinggan. Suriin natin ang kanilang itinuturo. Ito ba ay nagpapangaral kay Kristo o nagtataas lang ng kanilang sarili? At para sa atin na naglilingkod, naway muli nating isukong ating mga kahinaan sa Panginoon. Dahil sa gitna ng ating kakulangan, doon lubos na makikitang kanyang kapangyarihan at biyaya. Maging mapanuri tayo, manindigan sa katotohanan, at laging ituro ang kapurihan kay Hesukristo. Magandang oras sa inyong lahat, mga minamahal. At bago tayo magtapos, ay makapakinig muna tayo ng isang awitin na pagkatapos silingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panghuling panalangin.

0: Kabataan, naranasan mo na bang magkulang at biglang mapaisip? Kung si Jesus ay Diyos at siya nga raw ang provider, bakit parang kulang pa rin ako ngayon? Mas lalo pang nalilito ang iba kapag naiisip nila na hindi ba si Jesus ay ipinanganak lang sa sabsaban, naglakad lang sa buong ministry niya, walang bahay, walang negosyo, walang savings account. Kung siya ay ating modelo sa pamumuhay, paano natin masasabi na siya rin ang ating modelo pagdating sa provision? Yan ang ating pag-uusapan ngayon dito pa rin po sa ating programang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo ay pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Magandang araw po sa inyo pong lahat, mga tagapakinig, tagapanood at mga tagasubaybay. Ako po muli, si Wilmer Estrito. At tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye na pinamagatan nating Financial Freedom, A Complete Guide to Abundance That God Wants For You. At ang ating nga pong title ngayon ay If Jesus Was Poor, Why Call Him Provider? So, bumabati po kami sa inyong lahat na mga nanonood sa atin ngayon sa ating mga television sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45 at ganoon din po sa mga nakatutok sa atin pong mga social media channels at pages sa Facebook page natin at YouTube channel na Hope Channel North Philippines at sa ating mong radio AWR 89.1 FM. Nawa po kayong lahat ay pinagpapala ng Panginoon sa mga oras na ito. At syempre, don't forget to like and share din po itong ating live broadcast ngayon. At kung meron po kayong mga katanungan, mga greetings, o kaya kahit mga prayer requests mamaya, ay feel free na kontakin po ang ating mga cellphone numbers sa Globe. Ito po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. At syempre, balik muli dito sa ating pag-uusapan. Kasama natin ang ating mga special guests, si Ma'am Jaisel at si Sir Enan. Pero para mas makilala po natin sila, ay panoorin po natin ang video na to.
1: Si Kuya Enan Diaz, isang accountant by profession, ay graduate ng Management Accounting sa Adventist University of the Philippines, batch 2009. Pagkatapos niyang graduate, nagtrabaho siya ng 4 taon sa Adventist Medical Center Manila bilang accountant. At ngayon, mahigit 10 taon na siyang naglilingkod sa Internal Audit Ministry ng Adventist Church sa ilalim ng General Conference Auditing Service ng Southern Asia Pacific Division. Lisensyado din siya under Association of Chartered Certified Accountants sa United Kingdom with a specialty in audit and financial management. In short, isang accountant na may integrity at faith, pinagsamang profesyon at paglilingkod kay Lord. Samantala, ang kanyang asawa na si Ate Jaisel May Martinez Diaz ay kasalukuyang kumukuha ng Doctorate in Intercultural Studies. Bago yun, naging professor siya ng College of Theology ng Adventist University of the Philippines. Sa loob ng 11 taon ng kanyang ministry, naging dedicated siya sa mga kabataan. Si Jaisel at Enan ay parehong may passion sa pag-share ng mga prinsipyo ng Biblical Financial Stewardship sa praktikal na paraan, yung hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pag-handle ng buhay na may tiwala sa Diyos. Kaya mga kabataan, ready na ba kayong matutong mamuhay na may purpose, may wisdom, at may abundance kasama si Lord? Let's welcome Kuya Enan at Ate Jaisel Diaz.
0: Yan, so welcome back po, Ma'am Jaisel at Sir Enan. Meron po ba kayong gustong sabihin sa ating po mga viewers and listeners ngayon?
2: Ayan, magandang araw po sa lahat ng nanonood at nakikinig po ngayon. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana po ay patuloy po kayong natututo din naman sa bawat episode po natin.
3: Welcome back po sa ating mga taga-subaybay. Salamat po na muli niyo po kaming sinamahan ngayong araw. At sa mga first time po natin na tumutugon, sumasama sa amin, welcome din po kayo. At pwede niyo pong balikan ang mga nakaraan nating topics. At nawa po lahat tayo ay mas maging enriched at blessed sa ating tatalakayan ngayong araw.
0: Yan, so napaka-interesting ng ating topic today. Mm-hmm. Pero bago tayo magpatuloy sa ating mga pag-uusapan, imbitahan natin ang pangunguna ng ating Panginoon. Let's pray. Aming Ama na nasa mga langit, Panginoon, lumalapit kami sa iyo at inaasahan namin ang iyong magiging pangunguna at pag-re-reveal ng iyong sarili sa aming mga tagapanood at mga tagapakinig bilang aming tagapagpuno sa bawat mga pangailangan namin. Nawa ay patuloy kaming magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa sa iyong pag-ibig sa amin at sa iyong kakayanan na tumupad sa iyong mga pangako sa amin. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, so, title natin, no? Kung si Jesus nga ay simple lang naman ang buhay niya, di ba? Payak ang naging pamumuhay ni Kristo nang nandito siya sa lupa. Yung konsepto na si Jesus ay provider, paano natin maireconcile yun at maging yung trust natin sa Kanya kung naalam natin na parang mahirap lang naman si Jesus nung nandito siya?
2: Ayan, alam mo Wilmer, marami kasi talaga ng mga misconceptions ano sa sitwasyon ni Jesus nung una pinanganak siya.
0: Mm.
2: Siyempre marami, every you know Christmas time, alam natin na he was born in a manger.
0: Mm.
2: Na tipo, para bang wala siyang pangbayad sa inn. Mm. o matutuluyan ang gabing yun. But we know the story na they tried to look for a place to rest, ano, pero wala talaga dahil puno ang mga bawat inn or hotel noong time na yon. So they were put in a sa stable ano, and that doesn't define yung status ni Jesus and ng family niya that time. And right after that, I don't know kung naalala niyo na merong 3 wise men na dumalo kay Jesus, 'di ba? And the gifts given to Jesus is yung gold, frankincense, and myrrh.
0: Mm.
2: Those are not inexpensive gifts. Hindi yun mumurahin. Nung time na yon, those are really precious, kumbaga. And yun yung mga iniregalo sa mga hari, ano?
0: Mm.
2: And I believe those are treasures. And later on, nakita natin as Jesus is growing na yung family nila, ang household nila ay may carpentry shop, di ba? Or a carpenter. Si Joseph, ganun din si Jesus, ano? And nung time na yun, hindi man ganun ka-well off yung pagiging carpenter, pero hindi sila poor. They are in the middle class, ano?
0: Mm.
2: That means parang hindi tinataas ng Panginoon or hindi pinopromote ng Panginoon na tayo ay dapat poor. Something like that. Pero maaaring yung sitwasyon ni Jesus when he was born is that position is actually yun yung position na aakma sa purpose at mission ng Panginoon during that time. Pero alam mo, di ba, they are looking for a king. Tama? Yung mga Hudyo that time. They're looking for a king na mag-overthrow ng Roman Empire para, alam mo yun, para sila naman. O yun, para hindi na sila maging under ng Roman Empire. But unfortunately, Jesus didn't came as a king.
0: Mm.
2: But he came as a normal person. To the point na hindi naman siya ang pinakagwapo, no? Nung time na yun na nandito si Jesus on earth. But then, dahil kasi, he was positioned in a way that would fit yung purpose and mission niya. But again, Jesus doesn't nullify the abundance, you know, and yung maayos, matiwasay, at simpleng pamumuhay that we actually should have.
0: Mm.
2: Pinamuhay yun ng Panginoon, ng Jesus, while He is living here on earth.
0: Mm.
2: So makikita natin doon, Wilmer, kung paano napaka-wise ng Panginoon on positioning Jesus in that situation. Hindi kinailangan na maging sobrang poor na namamalimos and all. Hindi kinailangan na sobrang mayaman to the point na hindi maabot ng ibang mga tao. But then he came to the middle, you know? So that mayaman ka, mahirap ka, kung anumang estado ng buhay mo.
0: Makaka-relate sa niya.
2: Oo, alam mo yun? Kayang abutin ni Jesus. And later makikita pa natin marami pang mga insights and input how though Jesus' life is simple, ano, simple lang talaga, na it still doesn't mean na hindi siya pro-abundance or na siya ay nasa poverty and all of that.
3: So, we should be careful din dun sa pag-i-interpret ng mga Bible passages, ano, na we should not try to add or subtract from dun sa ating binabasa. As was mentioned earlier, si Jesus, naka-receive sila ng gifts mula dun sa wise men, ano. And even before that, hindi naman nakasabi doon kung afford ba ni Joseph na bayaran yung inn kung ano, or hindi niya afford, kaya lang sa stable, sinabi doon ay puno lang. Pero maaaring afford naman nila na magbayad nga ano ng in. So we should be careful along those lines. And likewise, na mentioned din kanina na si Jesus hindi siya dahil not just because savior siya, marunong siya sa trade. He was a carpenter's son at natuto siya nung trade kung paano maging useful. Una, yung kanyang mga kamay, meron siyang abilities and skills na ginagamit na maaring gamitin niya rin for livelihood. Yung nga, kumbaga, family business yun eh, kung maituturing sa atin yung kanilang trade. And likewise, sabi nga, nandun yung simplicity niya. Sabi, the Son of Man doesn't even have a bed to lay on. Ano? Mm. And it's because of his mission, dun sa kanyang mission na kanyang finulfill. Makikita din natin at the same time sa kanilang ministry, meron silang treasurer, si Judas, na nagmamanage ng kanilang resources. So, hindi sila walang-wala, kumbaga. Kaya nga na-tempt din si Judas na pakialaman yung pera at nasilaw siya dun sa resources nila. Siguro kung maliit yun, hindi naman siya basta masisilaw. Ano? Marahil hindi natin alam, ano? Baka marami nga din yung resources na kanilang minamanage, maaring hindi natin alam from their own contribution or from the contributions of other ministry supporters. We do not know for certain. Pero nandun pa rin yung idea na meron silang resources na minamanage para sa kanilang ministry. Somehow, kailangan pa rin nilang gamitin itong resources na ito to further their ministry. But more importantly, Jesus has the Father. Ang Panginoon, when you have the Father, you have everything. Mm-hmm. When you have Christ, you have everything. So He's not poor at all. Lahat ng kanyang pangangailangan ay pinrovide ng Panginoon. Pinili niyang maging dependent sa Ama sa lahat ng punto ng kanyang buhay. At the same time, yun nga, nabuhay man siya ng simple. Again, it aligns sa purpose ng Ama para sa kanya. Sumunod siya sa kalooban ng Ama. At the same time, ang reminder din sa atin, whatever social status we are in, ang pinakamahalaga sa atin, dependent sa Ama, na minodel din ng ating Panginoong Jesus. No? So again, if we have Christ, we have everything that we need.
2: And sabi nga sa Luke 8:1-3, ano, there are women who actually funded the ministry of Jesus. Kaya sabi nga, di ba, may treasure siya. And if you would look back, He even fed thousands of people. Paano mangyayari yun, di ba? And that only shows how He is a provider. Kasi simply, connected kasi siya sa great provider, which is God the Father, di ba? So, ganun talaga yung sistema. If nakakonect tayo sa God the Father, open yung channel of blessings through us. So, napakita rin yun ni Jesus in His lifetime na talagang when, you know, you are dependent on God and the power of God is moving towards your life din naman. So, ang daming instances na He even provided for Peter, James, and John ng isang net full of fish, imagine? And even yung kailangan niya magbayad ng tax, di ba? Sa mouth ng fish, nagkaroon ng pambayad ng tax, imagine? Those are the many ways and capabilities that actually Jesus could provide. Parang hindi nagkaroon ng instance or parang wala tayong makita instance sa Bible na talagang salat na salat, ano, ganun, yung sitwasyon ni Jesus Christ. Lagi makikita natin na He is ever sufficient and He is even blessing the people around Him. Pero aside from that, Wilmer, provider kasi si Jesus, hindi lang ng material things. Hindi lang ng food. Lagi niyang i-emphasize na beyond food is what I am providing for you. And that is eternal life. Diba? Yung buhay na walang hanggan. And buhay na walang hanggan encompasses a lot of aspect ng buhay natin. Doon mo makikita yung salvation in Him, yung peace in Him, yung joy in Him, and yung pati yung Christ-like character mo and all. Ang lawak nun when He is providing you eternal life.
3: Another important thing to note, ano, nakita natin yung limitations. And then normally, humanly speaking, normal sa atin na makita yung challenges, yung limitations. But God is not bound by those challenges that we see, as we have seen in the life of Christ. Ano, napakarami niyang means, seemingly na impossible, limited ang resources, pero pre-provide niya pa rin. What yung mga instances na merong limitations are actually opportunities, yes, for the Lord to exhibit yung kanyang kakayanan, yung kanyang provisions. Oo, nandyan yung mga limitations, yung challenges. Pero ang Panginoon willing na willing to show kung ano ba talaga yung kaya niyang gawin eh, as we allow Him to work in our lives through us.
0: So makikita natin, ibig sabihin pala nun, no, na naging payak at simple yung pamumuhay ni Kristo, although hindi naman sobrang salat, dahil sang-ayon lang sa purpose ng kung ano naging mission niya noon.
2: Totoo.
0: At makikita rin natin, base dun sa mga examples na, sinabi natin, ilang examples lang tungkol sa kung paano nagkaroon ng provision ng Diyos miraculously, si Kristo miraculously, mm-hmm, dahil sa pagdepende niya sa Ama.
2: Yes.
0: At makikita natin na hindi kailangan na madungisan yung credibility ni Jesus bilang provider dahil lang sa naging payak ang kanyang pamumuhay.
2: Mm-hmm.
0: Dahil yung kanyang provision na makipag-connect sa Ama na nagpo-provide din ng lahat ay available din sa atin, di ba?
2: Mm-hmm.
0: So, pwede pa rin tayo na magtiwala sa Ama sa pamamagitan ni Jesus pa rin. Diba? Siya pa rin ang daan. So,
2: mm-hmm.
3: Kasi ang Panginoon hindi siya nagbabago. The Lord never changes. The same Jehovah Jireh na nag-provide kay Abraham nung tupa, nung offering, is the same God who provided to us, Jesus. Yung Panginoon na nagbigay sa atin ng hindi lang nung mga basic nating pangangailangan, kundi more importantly, yung mga mas advanced pa nating pangangailangan na hindi nga natin alam na kailangan natin yun eh. Ano yun? Pagpapatawad, kaligtasan, yung relasyon sa Panginoon, yung restoration, yung reconciliation, pabalik sa Panginoon. In-anticipate yun lahat ng Panginoon eh, para sa ating kapakinabangan at para sa kanyang kaluwalhatian. So, tayo, ano yung marapat na response, ano? Ano yung dapat nating response sa isang Panginoon na ganun kabuti, ganun tayo kamahal, at willing na willing siyang ibigay ang lahat. Ibinigay niya ang lahat nung binigay niya sa atin si Kristo. At ano ang magiging response natin sa pagmamahal na ito?
0: So, ibig sabihin pala, hindi kailangan na maging luxurious yung buhay ni Kristo para mag-gain yung trust natin na kaya niyan mag-provide sa atin. Tama ba yun?
2: Totoo din. Ano? And another note, Wilmer, no? Yung simplicity, it doesn't equal to poverty. Hindi ibig sabihin na porque simple ka, ano, yun, mahirap ka na o nagkukulang ka na, ano? Actually, maraming ang simple lang, mamuhay mo na met, pero sila pala yung well-off, something like that. Kasi nga, sabi dito, Jesus modeled simplicity not because he couldn't afford more, but because he valued purpose over possessions. Alam mo yung sa maikling buhay ni Jesus dito sa earth, ano bang pahalagahan niya? Di ba? Magpapakasasa ba siya, you know, to what the world could offer? O magpo-focus siya sa purpose kung bakit siya sinent sa earth, di ba? So, I hope makita din natin yun.
0: Talking about ng purpose, pwede ba nating linawin na agad niyan palang onset na ano ba yung naging purpose ni Jesus? At by extension, pwede rin natin maging purpose sa buhay natin ngayon.
2: To make it simple, ano? Ang purpose ni Jesus is to save. To save in every means, you know, possible. Ultimately, ano nga siya, parang pinanganak para mamatay. Yun yung umpisa, di ba? Parang he was born knowing that he would actually die. And the purpose of that, the mission for that, is to save. To save us and for us to have eternal life. And sa atin ngayon, what could be our part on that purpose ni Jesus Christ, di ba? Alam mo, even si Paul, ano, ang gusto niya is to even save some. Hindi naman tayo yung mismong magliligtas na ibang tao, but then for them, or to introduce Jesus Christ to them, could actually be a way, you know, for salvation to them.
3: At napakaganda rin nung example nung mga nakita natin na nag-respond doon sa pagmamahal na yon at pagliligtas ng Panginoon. Kung makikita natin sa biblical narratives din, he partnered with everyone. But also, in-involve niya yung mga may mga resources din. For example, si Nicodemus na isang pariseo na he was, nung una, nahihiya pa siyang lumapit sa Panginoon. Ano? Nilapitan niya si Kristo ng gabi para walang makakilala sa kanya na siya ay nagko-consult. Kasi nahihiya pa siya nung una. Pero despite that, in-honor yung paglapit na yun ng Panginoon, sa kanya ni-reveal yung one of the best verses, yung John 3:16. Kay Nicodemus ito ni-reveal. And eventually, in the other historical accounts outside the Bible, Ito si Nicodemus ay isang mayaman, influential na tao. Hmm. At eventually, nung tinanggap niya, nag-respond siya dun sa pagmamahal na yun ni Kristo. Again, dun sa mga extra-biblical accounts ng history. Si Nicodemus, nakita natin, ay ginamit niya yung kanyang resources para sa ikalalago ng early Christian church. At actually, namatay siyang mahirap dahil nga ginamit niya as a response doon sa pagmamahal na yon na binigay niya sa Panginoon. And other examples, yung si Joseph of Arimathea na nagbigay ng libingan para kay Jesus Christ. So, makikita natin kung paano din ginamit ng Panginoon yung mga taong ito na nagkataon meron silang kayamanan.
0: Well-off ng mga tao.
3: Yes, may influence din sila over the authorities. Kaya nga nahingi nila yung katawan ni Jesus. Christ. Para doon sa mailibing ng tama. So, out of this, ginamit ng Panginoon itong mga taong may resources, may influence, para mag-go forward din naman yung gawain niya dahil nag-respond sila doon sa pagmamahal ni Kristo sa kanila.
0: So, makikita natin no, na hindi lang dahil simple ang buhay ni Kristo, ang gusto niya ng mga followers niya ay yung mga payak lang din ng buhay. Uh-huh. Makikita natin sa missional life ni Jesus na ang kasama niya ay nasa lahat ng social status ng buhay.
2: Dito.
0: Na andun yung mga mangingisda, andun din yung mga pariseo, mayroon din mga Sadducees na sumusunod kay Jesus, na mayroon din mga part ng gobyerno, mayroon nang humanga pa kay Kristo kahit na Roman centurion, di ba? So makikita natin iba't ibang status ng buhay, pero lahat ay pwede maging kaparte ng mission ni Kristo. Mm-hmm. Di ba? At katulad ng sabi nga natin, no, kinabi nyo kanina, na kung ang mission ni Kristo sa kapamagitan ng mga resources na meron siya ay para magligtas, mag-offer ng kaligtasan, tayo rin ay pwede maging channel ng kaligtasan na yun habang magpapagamit tayo kay Kristo, magpapagamit tayo sa Panginoon, gamit din yung mga resources na meron tayo.
2: Alam mo, na-realize ko talaga, Wilmer, no? There's something in Jesus na kaya niyang provide. Na kahit you're the poorest and then you're even the richest person, He can even provide. Mm-hmm. Kaya ganun siya kadakilang provider. Kasi hindi material things lang ang kaya i-provide ng Panginoon. He could provide the innermost need natin ng bawat tao. Mm-hmm. Imagine He knows that a sick person needs forgiveness. Yung mga ganung bagay na walang nakakabasang iba, pero alam ni Jesus na yun yung kailangan. So sa bawat tao na nabubuhay ng time na yun, mapamayaman, mapamahirap, God or Jesus is the provider.
0: Ang galing nga, no? Kasi ang ginagawa ni Kristo ay yung physical need na kayang sustentuhan ng pera, part na rin ng physical need, ay ginagamit niya yon para itawid patungo dun sa spiritual na need, di ba? Habang may mga tao na uuhaw, papakilala niya ang sarili niya bilang tubig ng buhay. Di ba? May mga tao na uutom, sasabihin niya, I am the bread of life. Kumbaga, kung ano yung physical need, itatawid niya, itatap niya yung physical need para ma-reach yung pinaang deepest need, yung spiritual need, which is the need para maligtas.
2: Diba? Even yung, di ba, yung mga tupang naliligaw, ako yung pastol nyo. Diba?
3: At napakabuti ng Panginoon kasi alam niya yung needs natin beyond the physical. Alam niya na ang pangangailangan natin ay hindi lamang kung ano yung sa tingin natin kailangan natin. Kasi otherwise, halimbawa, kung yung physical provisions lang kaya niyang ibigay, kumbaga tatratuhin natin siya na para lang vending machine or genie in a bottle na kung ano lang yung maisipan natin na gusto natin, na tingin natin kailangan natin, yung pala hindi natin nauunawaan, hindi natin nare-recognize pala na mas may iba tayong pangangailangan, na mas malalim, na kaya palang punuan ng Panginoon. So, nandun yung wisdom ng Panginoon, yung kanyang kabutihan na kaya niya ibigay lahat, nakikilala niya tayo, bawat isa, alam niya lahat ng ating mga pangangailangan, kaya niyang i-provide yon lahat. At ang ating role ay mag-respond sa kanyang pagmamahal at dumepende sa kanya at kilalanin siya.
2: Kaya Wilmer, parang ang hirap din sabihin na mayaman ka kung wala naman si Jesus sa buhay mo. Pero kung nandun si Jesus sa buhay mo, para ikaw na yung pinakamayaman sa buong mundo. Kasi Jesus is really all in all. And yeah, He provides, you know, the deepest need ng bawat tao.
0: Yeah, napaganda. Napakalinaw ng part na yun, no? Hindi masisira yung credibility ni Jesus bilang provider dahil lang naging simple yung pamumuhay niya. Dahil paulit-ulit na pinakita niya yung kakayanan niya na mag-provide at kakayanan niya rin na kumonekta sa Ama na pinaka-provider din niya. Na-provider din naman natin, di ba? At kung meron ba tayong mga pwede maging example kung paano, alimbawa, buhay ng isang kabataan na minsan nagduda sa provision ni Lord, pero patuloy na nakita niya ang pag-provide ng Panginoon, lalo na sa buhay natin ngayon, I mean, sa sitwasyon natin ngayon, karamihan ay mga hirap sa buhay, hikahos, paano sila kakapit kay Kristo habang nandiyan sa ganyang sitwasyon?
3: May mga sitwasyon tayong kilala na both sides. Una, yung mga tao na lubos na nangangailangan na sa una kine-question nila yung provision ng Panginoon kung talagang nagke-care ba ang Panginoon sa kanila, talaga bang mahal sila. Nagkataon yun nga, samot-sari yung dahilan bakit nandun sila sa ganung sitwasyon. Nandyan yung mga systemic na issue sa lipunan, andyan din yung mga personal choices ng mga tao na may influence over them, na nakakalungkot na nakarating sila sa ganong sitwasyon. On the other hand, nandun din yung sitwasyon naman ng mga nasa karangyaan, sabihin natin, may mga resources, pero hindi nila kinikilala na galing yun sa Panginoon. Nakala nila sila ay self-made, na by their own power nila nakuha, na-acquire itong mga resources na ito. No? So, nandun yung danger in both sides actually na hindi lamang dun sa salat, hindi lamang dun sa nakakarangya, pero ang deception kasi palagi ng kaaway ay linlangin tayo na either ang Panginoon, ang lagi niyang accusation ang Panginoon ay hindi pag-ibig. He doesn't care about you or wala siyang pakialam sa buhay ng mga tao. Pero it's also a blessing to see, you know, that these people, these different kinds of parang extremes will come to a realization eventually na ang Panginoon pala ay nag-intervene sa kanilang buhay dun sa mga nagkataon, mga salat. May mga means pala ang Panginoon para sila ay matulungan, para sila ay maiahon, at eventually makita nila after that na Panginoon pala ang nag-sustain sa kanila. Tinuruan pala sila na maging dependent sa Panginoon dun sa out of necessity. Ma-recognize nila yung mga ganung necessity para malaman nila na merong kailangan nila ng tulong, ng higher power, ng Panginoon. On the other hand, dun din sa mga naging successful, eventually may mga void talaga na hindi napupunuan ng wealth na Panginoon lamang ang makakapuno. And for to see people na nakaka-realize na, oh, Panginoon pala ang kailangan ko. And dun lang mas nag-make sense kaya pala ako pinagpala ng ganito dahil sa Panginoon. So maraming mga ganitong istorya.
2: Alam mo, minsan Wilmer, kailangan dumating sa point na nasa sobrang down moment tayo or even down financially para finally mag-let go ka at i-let mo si God to do things on your life. Para ma-recognize mo na hindi ikaw, hindi yung kakayahan mo, pero yung gawain ng Panginoon. Bakit, you know, these things could be provided to you. Kasi minsan hindi tayo thankful sa mga bagay na nandyan na. Alam mo yun? Kasi na-take for granted natin, nandyan na yun. Parang hindi mo napapansin na nandyan yung mga blessings ng Panginoon for you. Pero pag dumating sa point na walang-wala ka na, or kumbaga kung na-bankrupt ka or whatever, ano, and then ma-realize mo na, ay, sa Panginoon pala nanggaling. So, those things could happen. Yan talagang walang-wala, hirap na hirap ka and all. And then later on, ma-realize mo na kailangan mo yung Panginoon. And He is the provider talaga.
0: Yeah. Nabanggit mo lang ko din tungkol sa pagiging ungrateful ng mga karamihan. No? Madalas tayo, nagiging ungrateful tayo. Dumating tayo sa point na pagiging ungrateful dahil meron tayong sense na expectation pero hindi dumating yung ina-expect natin. So, parang nagiging ungrateful tayo. Pero madalas na nangyayari yon dahil mali yung mindset natin. Sa kung ano bang pinoprovide ni Kristo sa atin. Diba? O ano ba yung pinangako niya na provision sa batis sa atin. So, ano ba yung klase ng mga mindset na kailangan natin na iwasan para...
2: So, una, ano, Wilmer, no? Hindi lang hindi lang material things ang pinoprovide at kaya i-provide ng Panginoon. Mm. Kasi minsan, pag wala na yung material things, parang wala na rin bang Diyos? Diba? Pero the fact that you are living, the fact na humihinga ka, the fact na malinis yung hanging hinihinga mo, that's God's provision. Hindi lang natin nakikita, ano?
3: Sa isang banda din, yung mentality na tayo yung nakakaalam ng kung ano yung kailangan natin. Kasi sabi nga sa Proverbs, the heart is exceedingly deceitful. Mapanlin lang yung ating mga puso. Minsan yung akala natin kailangan natin o gusto natin na makakabuti, yun pala, hindi pala yung kailangan natin o hindi pa yun yung panahon para makuha natin yun. Na Panginoon lang talaga nakakaalam. So, if we play God, napakahirap na position yan, ano, na mukhang kailangan pa nating mas matutunan yung dependence at pagkakilala, pag-surrender sa Panginoon. So, yung pagmamataas, yung mapagmataas na puso, ito challenge to sa ating lahat, ano, at different stages ng ating buhay. Minsan may makikita tayo na akala natin ito na. Yun pala, may ibang panukala ang Panginoon. So let us have that openness, ano po, na i-open natin yung ating sarili sa working ng Panginoon, na baka marahil ay mas alam niya at naunawaan kung ano talaga yung ating pangangailangan, at i-open natin yung ating sarili sa kanyang intervention at paggawa sa ating mga buhay.
0: May naalala ko, sabi doon, may nabasa ko, sabi niya, ang treatment dapat natin sa Panginoon ay hindi utilization, kundi submission. Ibig sabihin, para bang madalas ginagawa natin, marang maglalabas tayo ng mga plano, tapos Panginoon, ito na yung plano ko, ponduhan mo na to, ikaw na magbukas ng mga opportunities tungkol sa plano na to. Sa halik na ganun, kailangan ay habang nagpaplano tayo, nagsasubmit din tayo sa kung ano yung leading ng Panginoon sa buhay natin. Hindi tayo yung, kumbaga, tulad sabi ni Sir Enan, tayo nagiging God at ang Diyos yung utusan natin na sustentuhan tayo.
3: O, nakakalungkot. Minsan tayo, ang mindset natin, God bless the plans that I already have. Instead of, Lord, help me understand your plans for me. Kung ano yung plano mo para sa akin. Minsan, pinapangunahan natin yung kalooban ng Panginoon.
0: So, napakahalaga noon itong maintindihan natin na si Kristo bilang provider ay hindi lang nagpo-provide pagdating sa material wealth or financial wealth, kundi ultimately yung ating salvation, di ba? Ultimately, kung paano tayo namumold sa bawat araw. Kasi madalas din na ang reason kaya nahigiging hindrance para matanggap din natin yung mga material wealth ay dahil din sa distorted or mga degraded na mga characters natin, di ba? So, makikita natin na kailangan natin maunawaan na ang Panginoon ay nananatili na provider natin sa kabila ng hindi natin nakatanggap lahat ng ine-expect natin. So, pero makikita natin na si Kristo ay nagpakumbaba para sa atin. Ang sabi nga sa 2 Corinthians 8 verse 9, though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you, through his poverty, might become rich. So, hindi kawalan ng dahilan, kundi pagmamahal. Diba? Hindi kawalan ng resources ni Kristo kaya siya naging mahirap or nagpakababa, kundi dahil meron siyang purpose at siya ay nagmahal sa atin. So, kung meron po kayong katanungan tungkol sa ating mga unang bahagi ng pag-uusap, pwede niyo po yan na ilagay sa ating comment section, or di kaya ay kontakin po kami sa mga contact numbers natin sa Globe, yung po ay 0917-5643-777, at sa Smart naman ay 0919-00-01777. So, tayo po muna ay magpo-pause ng kaunti para tayo ay makinig sa isang magandang awitin.

0: Salamat po sa magandang mensahe ng awitin na ating napakinggan. Kayo po ay nakasubaybay pa rin dito po sa What Do You Think? At kasama nyo pa rin po kami. Ako po si Wilmer Estrito, kasama ang ating mga guests, Ma'am Giselle Diaz at saka si Sir Enan. At kanina nga pinag-uusapan natin kung paanong may kakayanan pa rin tayo na magtiwala kay Kristo bilang ating mga ating provider, kahit nga naging simple lang ang kanyang naging pamumuhay. Okay. So, ang tanong natin ay, if God provides differently from what we expect, how can we grow our trust in Him? Kung meron akong ini-expect tapos hindi naman yun ang lagi niyang binibigay, paano ako matututo na magtiwala ngayon sa Kanya?
1: Eh, una sa lahat, Wilmer, no? Makapagtiwala ka lang sa isang tao kung kilala mo siya.
0: Mm-hmm.
1: And kung ang pagkakakilala mo sa Kanya ay katiwa-tiwala, di ba? So, I hope we could find time and put it in our priority talaga to get to know Jesus more.
0: Mm-hmm.
1: Na sa araw-araw, alamin natin kung sino siya, kung ano siya, at lalong higit kung gano'n niya tayo kamahal.
0: Mm-hmm.
1: Kasi once na alam natin yun, mas mabubuo yung tiwala natin sa Kanya. Na yes, he may not provide this for me right now, maaaring dahil hindi ito yung best para sa atin ngayon.
0: Hmm.
1: Alam mo yun, hindi madamot ang Diyos.
0: Hmm.
1: Akala natin, laging wini-withhold ng Panginoon yung blessing sa atin. No. It's just that baka hindi ka pa ready nung time na yon para ibigay ng Panginoon yung blessing na dapat ay sa'yo. Diba? Or maaaring, kagaya ng pinag-usapan natin last time na, maaaring hindi pa tayo mabuting katiwala of this, even the little things, diba? Then paano ka bibigyan ng Diyos ng even bigger things na dapat ipagkatiwala niya sa iyo? So una, yes, kilalanin natin ang Panginoon. And then let us look at things na hindi dumarating sa buhay natin as something na maaaring hindi pa ito yung tamang panahon for this, or maaaring hindi tayo handa for this, because God knows us so well.
2: And it is ultimately about yun nga, trusting that God is all-knowing. God is sovereign. At God has our best interest in mind. Na hindi

0: bibigay ng Panginoon ang isang bagay na ikakasama natin, most especially kung magiging endangered yung ating kaligtasan at ang ating relationship sa Kanya. So minsan yung mga sagot ng Panginoon talaga, naaayon para sa kung ano yung totoo nating pangangailangan. Almost all the time, we can say na kung ano yung sagot ng Panginoon, it is meant to help us get closer to Him kung tayo yung kumikilala sa Kanya. Kaya wag nating panghinayangan yung mga unanswered prayers sa ngayon. Sabi nga, may mga iba-ibang sagot ang Panginoon sa panalangin. Pero ultimately, ang kalooban niya talaga, mapalapit tayo sa Kanya at ikaligtas natin yun. So wag nating panghinayangan yung mga tingin nating hindi nasagot kasi na panalangin. Kasi baka ikalayo pa natin sa Kanya or ikapahamak pa ng ating sariling salvation, papalayo sa Panginoon.
1: May naalala ko na book na si C.S. Lewis yung nagsulat nito. Ini-illustrate niya yung paraan ng isang may-ari sa aso, kung paano niya i-walking yung aso. Minsan may pagkakataon daw na siyempre, kaya mo siya i-walking yung aso, gusto mo na mag-move forward yung aso, di ba? Hindi mo naman pwede i-walking na patalikod yung aso, di ba? Pero makikita natin, sinasabi niya doon na dumarating sa point na masyadong hindi alam ng aso kung saan siya pupunta, malikot siya, dumarating sa point na nabubuhol yung tali niya. At pag dumating sa point na nabubuhol yung tali niya, ang tendency ng aso ay lalo pang hilahin. Pero ang tendency mo bilang may-ari ay gusto mo mag-take time na hilahin pabalik siya or kaya i-untangle muna siya para makapag-move forward siya.
2: Totoo.
1: Pero ikaw na aso, napu-frustrate ka. Kung ikaw yung aso, mapu-frustrate ka. Parang pinipigilan ako nitong may-ari ko na gusto ko na makawala dito sa pagkakabuhol ko. Kaya ako hinihila. Pero hindi mo alam na siya pala yung nakakita kung paano niya tatanggalin yung tangle. Inaakala mo hinihila kanya pabalik. Pero ang intention niya ay gusto niya tanggalin yung buhol para mas lalo ka makapag-move forward.
2: Totoo.
1: So ibig sabihin, pinapakita doon na ang intention ng Diyos sa atin ay mas lalo makapag-move forward sa buhay, mas lalong lumago sa buhay, pero nakikita niya yung mga pumipigil sa atin, yung mga hindrance sa atin, and sometimes it takes time para ma-untangle yun. And kung minsan, kapag hindi tayo nagtiwala doon sa untangling process na yun, parang naiinip agad tayo, parang pinipigilan tayo ng Panginoon, parang hinihila niya tayo pabalik. Pero ang totoo, lalong humihirap yung proseso kapag nakikipaghilahan tayo. Pero kung magsasubmit tayo, hayaan natin na iayos niya yung tali, mas magiging madali sa atin na mag-move forward kasi in the first place, kaya nga siya lumabas para ipag-walking tayo, gusto niya rin na mag-move forward tayo. So, kailangan natin na magtiwala sa Panginoon na ang intention niya ay mas lalo tayong lumago. Pero habang pinag-uusapan natin itong material things, no, lalo na financial freedom ang pinakang topic natin, paano natin maiiwasan na ilimit lang si God sa usaping pera lang?
2: Magandang tanong yan, Wilmer. No? It's time to reflect on ourselves. Lalo higit yung mga content ng prayers natin o ng mga requests natin sa Panginoon. Ano nga bang mahalaga sa atin? Is it only money? Diba? Yun na ba talaga ang sagot sa lahat ng mga problema natin? Parang parang minsan sa lalo higit mga Filipino type, pera lagi ang solusyon. Pera ang problema, parang ganun. Kaya pera din ang solusyon. Well, sana makita din natin na life is beyond or more than money or more than, you know, the cash that we need or have. Na marami pang mas mahalaga din na sana ay nakikita natin na binibigyan natin ng pansin sana at pinaprioritize. Lalo higit as we are tackling this sa napakarami natin mga episodes, mas makikita natin na ang abundance na gusto ng Panginoon is very holistic. Na it is encompassing whole aspect ng buhay natin.
0: Totoo naman po, ang pera ay mahalaga. Ang pera ay ating kailangan. Sabi nila, money cannot buy happiness. I also believe na a lot of our problems can be solved with money din naman, yun ang reality. At the same time, as we have been talking about, ang ating buhay ay beyond dun sa material talaga, beyond the finances. Napakaraming aspeto ng buhay that can enrich us. And yes, God is concerned about our finances as well. Gusto niya na tayo ay magtagumpay. But also, not neglecting the other important things na hindi natin mapabayaan yung mga ibang aspeto ng buhay na makakapagpalapit sa atin sa Kanya. So, it's all about knowing God really, na malaman natin yung tunay niyang kalooban na ang gusto ng Panginoon tayo ay mapabuti, hindi lamang financially, but in many other aspects, including spiritually, relationship-wise, yung ating purpose sa ating buhay. Ang Panginoon is not one-dimensional. Mm-hmm. Ang ating Panginoon ay napakalawak. Hindi natin siya lubos na makikilala yung, na, o lubos na maintindihan kung ano ba talaga siya, sino ba siya ang kanyang kalooban. Mm-hmm. Ngunit magtiwala tayo through His Word sa salita ng Panginoon. Kaya nga din natin inaaral ito, ano? Itong pananalapi upang magkaroon tayo ng mas healthy na approach sa pananalapi. So, let us not limit God dun lang sa sarili nating pangunawa, sa mga ating sariling biases or preconceived ideas, kundi i-allow natin ang Panginoon na i-reveal ang kanyang sarili through His words and through His wisdom.
2: Amen. Ayan, once again, no, to emphasize lang, no, we cannot limit God to money kasi commodity lang yan. And even, you know, dumating naman talaga sa point ng buhay na wala namang pera noon, na hindi naman nag-e-exist yun noon. Pero still, you know, God is there and God could provide all our needs, ano, na hindi lang yung pananalapi or pera. So we cannot limit God on that. Marami pang aspeto ng buhay natin na gusto ng Panginoon na i-bless, ano, at maranasan natin yung abundance with that.
1: Amen, amen. So napakaganda na maunawaan natin, no, na napakalawak ng kayang ipagkaloob ng Diyos sa atin bilang provider. Hindi lang siya provider ng pananalapi, kundi provider din ng peace of mind natin, provider din ng ating mga kalusugan, provider ng sense of purpose natin, sense of direction sa buhay, at lalo't higit, provider ng salvation na pinakang kailangan ng bawat isa sa atin. Yes. So, kinausap naman natin ng ilang mga kabataan about what do they think sa topic natin today. So, alamin naman natin yan. Kabataan, what do you think?

0: Yes naman po. I believe na God is my provider po. And kahit na hindi ko po siya nakikita at minsan po hindi ko po siya napifeel, pero I believe naman po na siya po yung the only provider po na nagsusupport po sa akin sa pang-araw-araw ko po. And faith means parang trusting Him kahit na nasa struggles ka, na alam mong may magpo-provide po sa'yo.
1: Sa every prayer po natin, naniniwala po ako na meron pong tatlong sagot palagi si Lord. Una, yes. Pangalawa, no. At yung pangatlo po, wait. At sabi nga po sa Ecclesiastes 3 verse 1, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. So, lagi po ako naniniwala na God will provide at there's always a right time.
2: Salamat po sa ating mga kabataan na nag-share what do they think about sa topic natin today. So, Ma'am Giselle, Sir Enan, ano yung masasabi niyo sa sinabi ng ating mga kabataan?
3: Alam mo, nakakatuwa yung mga sinabi nila, no? Talagang totoo yun yung mga binanggit nila. And one thing I wanna add, Wilmer, no? Na God could provide in many different ways. Na minsan ang prayer natin is specific na sana mag-provide sa Panginoon ng ganito and gantong paraan. And alam mo yun, pero maraming nakikitang way ang Panginoon na mag-provide sa atin. Kaya yung sagot niya maaaring manggaling sa iba't ibang side, ano, sa iba't ibang paraan. Kaya tiwala talaga yung kailangan natin na He is really a provider.
4: Sabi nga sa Bible, through Him all things are sustained. Mm-hmm. He is the ultimate sustainer and provider ng lahat ng bagay. At yun nga yung nabanggit kanina, nasagot ng Panginoon, no? Maganda yung yes, no, and wait. I think yung wait is nandun pa rin sa yes eh. Medyo delayed lang yung timing, ano. Pero I think yung isang sagot din ng Panginoon is, I'll give you something else dun sa pinanalangin mo. Na akala natin ito yung best, yung pala iba ang kalooban ng Panginoon. So let us have that openness, ano, na oo, tanggapin natin yung mga yes ng Panginoon, purihin siya. At yung mga no, actually, may ibang nakalaan ng Panginoon na mas ikakabuti natin. Na maaaring hindi nagme-make sense immediately, maaaring painful yung emotion na nararamdaman natin kasi hindi natin nakuha yung sagot specifically dun sa dini-desire natin. Pero ang Panginoon, nakailang steps ahead na dun sa iniisip pa lang natin o sa kagustuhan natin. Alam na kung ano yung nakakabuti sa atin. So, it's up to us really to trust the Lord. Trust kung ano yung, kung sino siya, na He is always faithful, He is always love, na wala siyang iaasam sa atin, na ikasasama natin. Panghawakan na alam ng Panginoon at kung ano at kung kailan niya ibibigay yung kung anumang mas makakabuti para sa ating kalalagyan.
3: Gusto ko tuloy tanungin, ano, Wilmer, yung mga tagapanood natin, mga kabataan, no? How do you see Jesus right now? Sino na kaya si Jesus para sa'yo? Si Jesus ba ay yung tipong hindi pa rin kaya mag-provide para sa'yo kasi he just, you know, live a very simple life and yeah, kung middle class nga siya, ganyan. O si Jesus ba yung nakikilala mo ngayon na he's a miracle worker? Napakaraming miracles na nagawa ni Jesus noon. And He is even the great provider ng inmost need natin, ng pinaka-need natin. Hindi lang ng physical, pero ng emotional, spiritual, and everything, no? Na kailangan talaga natin. So I wanna ask, you know, yung mga nakikinig po ngayon, sino po si Jesus para sa inyo?
2: Amen, amen. Napakahalaga, no? May naalala ako na sermon about dun sa kung sino ang picture ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi yung sabi niya, ang simula ng sin, ang sin ay result lang ng having a wrong picture of God. Sabi niya, sabi doon, nagsimula kila Eva at Adan, nung nagsimula sa isipan nila na ang Diyos ay makasarili, ang Diyos ang iniisip lang ay kapakanan niya, at ang Diyos ay nagkakait na mabuti sa kanila, ang initial na naging resulta ay isipin na wala naman palang pakialam ng Diyos sa akin, ako na ang bahala sa buhay ko, ako na ang bahala sa way ko. Diba? At madalas ganun din tayo ngayon. Habang pag naiisip natin na ang Diyos ay Diyos na killjoy, Diyos na nagkakait sa akin ng mga gusto kong makuha, ang isipin natin ay di ako na lang ang bahala sa buhay ko. Diba? Pero kapag maging tama yung picture na meron tayo sa Diyos,
3: yes,
2: sabi nga ay, ang gamot sa kasalanan ay ipakilala kung sino ang Diyos talaga, ang Diyos na pag-ibig. At makikita natin na pag natutunan natin na ang Diyos talaga ay merong deepest concern para sa bawat isa sa atin, na mag-provide para sa bawat isa sa atin ng deepest na mga needs natin, makikita natin na hindi nagiging mahirap na sumunod sa Diyos. Hindi nagiging mahirap na magtiwala sa Diyos. Parang sa mga magulang din na relasyon, kapag alam mo yung magulang mo, hindi ka naman pinapakialaman, wala nang pakialam sa'yo, laging wala dyan, hindi mo maaasahan, parang ang bilis na mag-rebelde.
3: Yeah, okay.
2: Pero kapag nararamdaman mo na ang magulang mo palaging concern sa'yo, palaging nag-aalala sa'yo, palaging iniisip yung pinakamabuti para sa'yo, ang bilis na sumunod sa kanila.
3: Okay.
2: Diba? So, yung picture ng Diyos sa buhay natin, initially, maaaring may pagdududa tayo, pero ang nakakatawa sa proseso ng pagkakilala sa Diyos ay hindi lang dahil nabasa natin ng Bible tapos yun na, hindi lang theoretical, kundi ang sabi nga ay, taste and see that the Lord is good. Personal din.
3: Totoo.
2: Mas lalo natin nakikilala yung isip ng Diyos habang personal natin siyang tinatry sa bawat buhay natin. Habang pinipinan mag-submit sa Kanya sa konti, mas lumalaki yung tiwala natin sa Kanya sa maging sa malalaking mga bagay, di ba?
3: Totoo yan.
2: Yan, so napaganda nitong ating mga napag-usapan, ano? Kailangan na bilang kabataan, hindi kailangang mayaman si Jesus para tawagin siyang provider. Ang tanong ay hindi ano ang meron siya, kundi ano ang ibinigay na niya. He gave everything and continues to give in ways we don't always see. Nawa ay lagi natin tumatandaan at tumimo sa ating mga puso at isipan. Bago tayo magtapos, ay hilingan natin si Ma'am Geisel sa panalangin.
3: Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, lubos po kami nagpapasalamat na binigyan niyo kami ng pagkakataon na makilala si Kristo Jesus. Na Lord, in His life here on earth, alam po namin na hindi naging madali, pero naging sobrang meaningful and purposeful and mission-focused ang buhay ni Jesucristo. As well as our life right now, Panginoon, hindi man maging madali, pero alam po namin kung ano po ang nais niyo para sa amin. And you want the best for us. Not just literal or physical or material blessings ang gusto niyo para sa amin, but then blessings within, spiritually, emotionally, na Panginoon kami po ay tunay po na makaranas, makatanggap din naman ng kaligtasan na nagbubuhat sa inyo. Na Panginoon, that is even more than enough beside or compared to the riches ng mundong ito. Kaya Panginoon, patuloy pong pagyamanin ang aming spiritual na buhay. Patuloy pong pagyamanin ang relasyon po namin sa inyo, Jesucristo. Nawa Panginoon, malaman namin kung ano ang pinakamahalaga. And with that, alam po namin ang lahat ng mga bagay ay susunod na lamang. And we will glorify you with everything that we have. Kaya po Panginoon, sa lahat ng ay mga tagapakinig, tagapanood, patuloy na biyaya at pagpapala po ninyo at presensya po ninyo ang maranasan po nila sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Amen. Yan. So maraming salamat po, Ma'am Giselle at Sir Enan, sa pagsama ulit sa atin sa ating naging makabuluhan na discussion. Ano? At thank you rin sa lahat ng ating mga tumutok na mga naging taga-subaybay ngayon. Kung meron po kayong mga naging katanungan o kaya mga karagdagan, komento, or even prayer request, feel free to type it in sa ating comment section, or di kaya ay kontakin nyo po ang mga numbers na to. Para sa Globe ay 0917-5643-777, at sa Smart naman ay 0919-0001-777. At next week ay bibigyan natin ng mukha ang abundance. Hindi lang bilang blessing, kundi bilang action. Pag-uusapan natin ang kwento ng isang Bible character na hindi lang faithful, kundi excellent at strategic sa pag-handle ng yaman. Yan. Alam mo ba kung sino to? Yan ay si Joseph. Medyo nabanggit na natin, pero mas magpo-focusan natin na itong si Joseph, the dreamer who became Egypt's economic strategist. So abangan yan sa ating susunod na episode, Abundance in Action, Joseph, the best businessman in the Bible. So dito pa rin yan, pag-uusapan natin sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.

Sumigaw kayo na may kagalakan sa Panginoon lahat ng mga lupain. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa Kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Amin pong pinaaabot ang aming mainit na pagbati sa inyo na nakasubaybay sa ating Facebook page, YouTube channel, sa GSA channel at sa mga nakikinig sa radyo. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at kami po ay masaya na kayo po ay aming kasama sa araw na ito. Amin pong dalangin na kayo po ay lubos na makinabang at pagpalain sa ating pagsamba sa araw na ito. Sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon na makatutulong sa ating paglago bilang Kristiyano. Mga salita ng Panginoon na pwede nating maibahagi sa ating mga mahal sa buhay at mga kakilala na magbibigay kalakasan din sa kanila. Kung kayo po ay may mga nais idalangin, we encourage you to comment it upang maisama po sa ating panalangin. Atin pong ihanda at ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos, tayo po ay sumandaling manalangin. Let's pray. Panginoong Diyos na nasa mga langit, lubos ka naming binibigyang papuri sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Nais naming hilingin ng iyong banal na Espiritu na siyang sumaamin, Panginoon, habang aming binubuksan ang aming puso't isipan sa pagtanggap ng mga katotohanan ng aming maririnig sa mga oras na ito. Maraming salamat dahil kami rin po ay pinapatawad niyo sa kung saan man kami nagkulang at nagkasala sa inyo. Naway patuloy naming maranas ng iyong biyaya, pagpapala at kabutihan sa aming buhay. Ito pa aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Makikita po ninyo sa inyong mga screens ang mga bank accounts kung saan pwede po ninyo ipadala ang inyong mga tithes and offerings habang tayo ay nakakarinig ng musika.

Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyaya at sa patuloy niyong pag-iingat sa amin sa araw-araw at sa pera ang aming nalikom. Amin pong hiling ang inyong patuloy na paggabay at patnubay sa amin sa araw-araw at nawa po ang mga handog at ikapong ito ay ating magamit sa ating mga gawain at ito ay magpalakas ng ating mga pananampalataya. At patawarin po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.

Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo sa ating nga po mga kasama dyan sa ating social media, sa ating mong Facebook and YouTube channel. Ganon din po sa ating television sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. Siyempre, nariyan din po ang mga tagapakinig natin sa Adventist World Radio Manila. Naway ang pagpapala po ng Panginoon ang patuloy nating maranasan sa araw na ito. At ngayon nga pong araw na ito ay nakikiisa po tayo sa pagdiriwang ng World Pathfinder Day. At napakaganda po ng tema natin, ano, Speak Lord. Ayan, sa dami po ng boses na naririnig ng atin pong mga kabataan ngayon at hindi lang kabataan, ng lahat po ng mga tao, napakahalagang matutunan natin na makilala at pakinggan ang tinig ng atin pong Diyos. At gaya nga po ng batang si Samuel, ang tanong po ay kapag ba tumawag ang Panginoon sa atin, handa ba tayong makinig at sumunod? At para po ibahagi sa atin ang mensaheng ito, makakasama po natin si Pastor Felipe Manlo, Longat, ang Youth Director po ng Northern Luzon Mission. Kaya naman po mga kaibigan, sama-sama po nating ihanda ang ating po mga puso't isipan para tanggapin ang mensaheng ito na kanya pong ibabahagi habang tayo po muna ay makakapakinig ng isang awitin. Pakinggan po natin ito.

Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal pong mga kaibigan. Nais ko pong batiin ang lahat ng mga pathfinders sa atin pong churches. Ano po? Tayo po ngayon ay nagse-celebrate ng ika-76 anniversary ng ating pathfinder program sa ating church. Kaya po sa araw pong ito, September 19, ay atin pong sine-celebrate ang World Pathfinder Day. At ito na po ay ang ika-76 na anniversary po ng ating pong program. Nais nating purihin at pasalamatan ng Panginoon, ano po, na ibinigay niya at pinagkaloob niya ang programang ito sa ating church upang hubugin, turuan at ihanda ang ating mga kabataan upang maging future leaders ng ating pong church. Tayo po ay mayroong mga adventurer program, may pathfinder program, ano po, may mga master guides program po tayo. Itong lahat, mga minamahal pong mga kaibigan, ay matagumpay na programa ng atin pong church para sa atin pong mga kabataan. Kaya sa araw pong ito, muli, nais kong batiin ang lahat ng mga pathfinders sa iba't ibang mga iglesia. Mabuhay po kayo at purihin natin ang Panginoon. Sa taon pong ito ng 2026, to be specific, ngayong araw po, September 19, 2026, ay ating sineselebrate ang World Pathfinder Day. Ito nga po yung ika-76 na pagsiselebrate natin, anniversary ng atin pong program na ito. Nasa taon pong ito ay atin pong isineselebrate din ang theme na The Lord Speaks. Ano po? Ito yung tema ng atin pong selebrasyon sa taon pong ito. Kung kaya po sa pagkakataon pong ito, ito rin po ang title ng atin pong message sa araw pong ito. Ito pong Speak Lord. Okay. So, mga minamahal pong mga kaibigan, sa atin pong pagpapatuloy, nasubukan nyo na po ba na sa ating mga kabataan na nariyan na nakikinig, nasubukan nyo na ba na natulog kayo isang gabi? Okay? Natulog kayo isang gabi sa ating sa inyong bahay. Tapos nung lumalim na ang gabi, napakasarap na ng inyong tulog, kayo ay nagising sapagkat nakarinig kayo ng hindi pangkaraniwang boses o tinig. Yan mga minamahal mga kaibigan, ang eksakto na naging karanasan ni Samuel nung siya ay bata pa. Okay, so ang atin pong text ay matatagpuan sa 1 Samuel 3:10. Ang sabi po ay, "Then, and the Lord came and stood there, calling as the other times, Samuel, Samuel. Then he said, Speak Lord, for your servant is listening." So ito po yung bahagi ng tala sa banal na kasulatan dito sa karanasan ni Samuel nung siya ay tawagan ng ating Panginoon. So si Samuel, mga minamahal po mga kaibigan, ay alam natin, bigyan natin ng konting background. Ang kanyang mami ay si Hannah, okay? Si Hannah na nagnanais at matagal nang nagnanais na magkaroon ng anak. At dahil alam niya na walang ibang makakatulong sa kanya kung hindi ang Panginoon, pumunta siya sa templo upang magdasal. At dahil ito yung talagang bitbit ng kanyang puso na magkaroon siya ng anak at matagal siyang hindi walang anak, ano po, talagang ibinuhos niya ang kanyang damdamin sa Panginoon sa punto na talagang siya'y humahagulgol at siya'y umiiyak. Sa di kalayuan, napansin siya ni Eli, mga minamahal pong mga kaibigan, ano po, at napagkamalan siyang lasing. Sa unang tagpo ng kanilang pag-uusap, siguro medyo parang galit si Eli kasi isang babae pumasok ng simbahan na lasing. Pero nakita niya nung sila'y mag-usap na ito palang si Hannah ay nagdarasal ng taimtim, tumatangis sa harapan ng Panginoon upang sagutin ang kanyang dasal na magkaroon siya ng anak. So nag-usap sila ni Eli at ang sabi niya, kapag ako'y nagkaroon ng anak, ay ibibigay ko sa Panginoon. So si Samuel, mga minamahal pong mga kaibigan, ay technically lumaki sa templo kasama si Eli. Si Eli ang siyang nagturo sa kanya tungkol sa banal na kasulatan. Si prophet, si priest Eli ang nagturo sa kanya kung paano maging mabuting tao. Ano po? Si Eli ang siyang naging mentor at gabay nitong si Samuel na hindi naglaon ay naging propeta ng atin pong Panginoon. So, doon nangyari yung kanyang karanasan, ano po, na natutulog siya isang gabi, narinig niya ang tinig ng Panginoon at ilang beses, tatlong beses na ulit iyon, pabalik-balik siya kay Eli upang sabihin yung kanyang karanasan at napansin ni Priest Eli
na may gustong sabihin sa kanyang Diyos. Kaya tinuruan siya ni Priest Eli. Ang sabi niya, sa susunod na marinig mo pa yung boses na yon, sabihin mo sa kanya, "Speak, Lord, for your servant is listening." Kaya nung marinig ni Samuel muli sa pangatlong pagkakataon, gaya ng pagkakasabi ni Eli, sinabi niya yung salitang, "Speak, Lord, for your servant is listening." Okay, so yan po yung larawan ng karanasan na ito ni Samuel, ano po, nung tawagan siya ng Panginoon. Mga minamahal na mga kaibigan, this story teaches us something powerful, okay? Mga magulang na nakikinig, mga pathfinders na nariyan, mga church na wala pang pathfinder church-based program, napakaganda po ng programang ito. At sa mensahe po natin ito, sa kwento po ni Samuel, ay makakatagpo tayo, makakakita tayo ng isang turo na napaka-powerful, napaka-makapangyarihan. Ito nga po yung God speaks to young people. Ito yung isang pinupunto nitong atin pong mensahe na ang Diyos ay nangungusap sa mga kabataang Adventista sa atin pong panahon. God still speaks today. So kung ano natin, sa banal na kasulatan, makikita natin na ang Panginoon ay talagang nangungusap sa mga kabataan sa panahon niya. At sa atin pong panahon ngayon, mga minamahal pong mga magulang, mga kabataan na nariyan sa inyong mga tahanan, God still speaks today. Ang ating Panginoon ay patuloy pa rin na nangungusap sa ating panahon ngayon. Hindi na gagaya nung naging karanasan ni Samuel na talagang narinig niya ang boses ng Panginoon. Ngunit ngayon ay makikita natin ang boses ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng bulong ng banal na espiritu, ano po? At sa pamamagitan ng ating mga mentors, yung mga leaders natin sa church, maaring pastor, maaring layman, maaring elder, yung mga officers natin ng church, maaari silang gamitin ng Panginoon upang dalhin sa atin ang mensahe ng Panginoon. The most important question is whether God is speaking. It's not whether God is speaking, but whether we are listening. So anong ibig sabihin mga kapatid? Yun daw pong mahalaga doon sa tanong ay, hindi kung ang Diyos ba ay kumakausap pa sa atin sa ngayon sapagkat tunay na kumakausap ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng Bible, ng Holy Spirit, ng ating mga leaders sa church. Ang mahalagang tanong po ay kung tayo ba ay nakikinig kagaya ni Samuel. So hindi ang tanong ay kung ang Diyos ba ay kumakausap sa atin. Ang tanong ay kung tayo ba ay nakikinig. Ano po? So on the World Pathfinder Day mga kapatid, sa atin pong celebration ngayon na World Pathfinder Day, we are reminded that children and teens can hear God's voice and be used by Him. Sa kwento pong ito ni Samuel, sa ating celebration ngayon, ang ating pong theme ay Speak Lord. Mga minamahal na mga kaibigan, alalahanin natin, ano po, na sa mga

natin yon, maging handa tayo na makinig at hindi lamang makinig, ano po, maging handa tayong sumunod sa anumang ipag-uutos ng Panginoon. So pag-aralan natin ngayong umaga, mga minamahal pong mga kaibigan, ang naging buhay ni Samuel nung siya ay ipangako ng Panginoon at ipangako ng kanyang mami sa Panginoon upang maglingkod. So, si Samuel, pag-aralan natin, a young person God could trust. Isang bata, isang hindi naman natin masasabing musmos, ano po, hindi naman natin masasabing paslit, na sa kanyang murang edad, mga minamahal po mga kaibigan, ay pinili ng Panginoon na kanyang maaring pagkatiwalaan. So Samuel was very young, mga minamahal po mga kaibigan, ano po, sa estimate ng mga Bible scholars ay possibly around 12 years old nung tawagin siya ng Panginoon. So alam na natin yung background, ano po, kung bakit si Samuel ay nandoon sa templo, nasa pangangalaga ni Eli. Yun nga po ay dahil yun ang pangako ng kanyang ina. So nung tawagan siya ng Panginoon at marinig niya ang boses ng Diyos, probably 12 years old siya noon when God spoke to him. Yet God trusted him with an important message. Okay? Napakabata niya, 12 years old, pero ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon ang isang napaka-importanting mensahe. Bakit po? The Bible tells us that Samuel was already serving God faithfully in small ways. Okay? Kung titingnan natin ang banal na kasulatan ay bago siya tawagan ng Panginoon, matagal na naglilingkod ang Panginoon, naglilingkod si Samuel sa Panginoon sa mga maliliit niyang paraan. Paano po? He helped in the temple. Ano po? Naging katuwang siya, naging kasama siya ni Priest Eli sa kanyang mga gawain sa templo. He respected Eli. Ano po? Yung nirerespeto niya si Eli. Although, alam natin na may panahon na may mga pagkukulang si Eli sa kanyang mga anak sapagkat napabayaan niya. Pero nirerespeto niya si Priest Eli and chose to do what was right even when others did wrong. Ito yung maganda kay Samuel, mga minamahal pong mga kaibigan. Ano po? Pinili niya na gawin ang tama kahit na nakikita niyang ginagawa ito. Itong maling gawain na ito na ginagawa ng iba na mas nakakatanda sa kanya. So mas pinipili niya maging tama. Kahit siya ay mura pa ang kanyang edad, 12 years old pa lang, alam niya ng manindigan sa tama. Alam niya ng timbangin yung tama o sa mali. At doon siya sumusunod sa tama na kalooban ng Panginoon. Samuel was not perfect, mga minamahal pong mga kaibigan. Ano po? But he had a willing and obeying heart. Gaya po natin, si Samuel, ordinaryong bata rin. Gaya po ninyo, ordinaryong bata rin. Gaya natin, ordinaryong mga tao rin. Na hindi perfecto. Alam yan ng Diyos. So Samuel was not perfect, but he had a willing and obedient heart. Yun ang meron sa kanya. Though hindi siya perfecto, meron siyang pusong, ano po, willing na sumunod sa Panginoon. Okay. When God called him, nung tawagin siya ng Panginoon, Samuel listened and responded immediately. Okay, nung tawagin siya ng Panginoon, sumunod siya kagad. Speak Lord, for your servant is listening. At siya po ay sumunod kaagad. Okay, yun ang isang magandang punto mga kapatid. Ano po? Tinatawagan tayong lahat ng Panginoon. Pero kung minsan sasabihin natin, Panginoon, tsaka na po kapag ako'y graduate na. Panginoon, tsaka na po kapag ako'y may trabaho na. Panginoon, tsaka na po kapag stable na ang aking buhay. Pero si Samuel, mga minamahal po mga kaibigan, hindi niya sinabi na siya'y bata pa. Hindi niya sinabi na siya'y maliit pa. Hindi niya sinabi na mas matatanda yung kanyang haharapin. Ano po mga kapatid? Ang puso ni Samuel ay nakinig at handang sumunod anuman ang ipag-uutos ng Panginoon. Sabi niya nga rito, even when the message was difficult, Samuel spoke the truth faithfully. Napakahirap nun kaya, no? Nung sabihin ng Panginoon kay Samuel na bumangon ka dyan, sabihin mo kay Eli na napabayaan niya yung kanyang mga anak, na ito yung mangyayari sa kanyang mga anak. Napakahirap pong sabihin yun, mga minamahal pong mga kaibigan. Una sa lahat, hindi siya kadugo ni Priest Eli. Siya ay dinala lamang doon upang maglingkod gaya ng pangako niyang, ng kanyang mami. Tapos sasabihin mo, Priest Eli, yung mga anak mo ay hindi magandang ginagawa. So hindi madali yung nais na ipagawa sa kanya ng Panginoon.
Pero ang sabi niya rito, even

the message is difficult, kahit na napakahirap ng mensahe na nais ipadala ng Panginoon, ay sinabi ni Samuel ang katotohanan. Parang sa pangangaral po natin, mga kapatid, ano po, napakahirap mangaral pero hindi tayo tumitigil sapagkat ito ang nais ng Panginoon na dalhin sa atin. Kagaya nitong atin pong One Voice 27, ano po, na ang atin pong iglesia magmula noong September 5 sa kanyang launching hanggang sa September 2027, hindi tayo titigil na ipagsigawan ang pabalita ng kaligtasan. Medyo mahirap ito, pero kagaya ni Samuel, mga kapatid, kahit na mahirap, hindi tayo titigil. Magkakaisa ang iglesia ng Panginoon sa buong mundo upang ipagsigawan ang katotohanan pong ito na, ano po, all things new. Na darating panahon, lahat ng bagay ay mababago sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin natin ang katotohanan ng may katapatan at ng may lakas ng loob at pagtatagumpay. So the Bible gives us many example of young people whom God used. Kung babalikan natin ang banal na kasulatan, napakarami pong ipinakilala ang banal na kasulatan, ang Panginoon sa atin na mga kabataan noon, kagaya ni Samuel na kanyang tinawagan. Una, si David. David was just a youth when he fought the giant. Ano po mga kapatid? Napakaliit pa, bata pa si David noong talunin niya si Goliath. He said, "The battle is the Lord's and God gave him victory." Hindi niya nakita yung kanyang pagiging maliit. Hindi niya nakita yung pagiging bata niya. Nung harapin niya si Goliath, ang sabi niya ay, ang laban na ito ay sa Panginoon at ako ay magtatagumpay, at ibinigay nga ng Panginoon sa kanya ang pagtatagumpay. Dandyan din si Mary, ang mami ni Jesus. Ano po? Mary was a young teenager when God chose her to be the mother of Jesus. Bata pa si Mary noon, mga kapatid. Nung sabihin ng Panginoon sa kanya na ikaw ay magdadalang tao, na sa panahon niya, mga minamahal mga kaibigan, ayan po, malaking kahihiyan yung magbubuntis ka nang wala kang asawa. Pero pinili siya ng Panginoon. At ang tugon niya sa Panginoon ay, "I am the Lord's servant." Nung kuusapin siya ng Panginoon, "Mary, ikaw ay magdadalang tao." Kaya ang sagot niya, ang sagot ni Mary sa kanya, "Panginoon, ako po ay inyong lingkod." Sa Lucas 1:38, ano po? In sense, ang ibig niya ring sabihin ay, "Speak, Lord, and I will do your will." Parang may kahalintulad sa pagsagot ni Samuel, sa tugon ni Samuel sa pagtawag ng Panginoon sa kanya. So, sabi niya sa akin, ang sabi ni Mary, "Panginoon, ako po ay inyong lingkod. Magmangusap po kayo," parang yung kanya sabihin, "at ako po ay susunod." Nandiyan din si Josiah. Si Josiah ang pinakabatang hari ng Israel. Ano po? Became king at 8 years old. Ano po? And as teenager, he led his people back to God, tearing down idols. Ano po mga kapatid? Sa panahon ni Josiah, ang Israelita ay tumatalikod na sa makapangyariang Diyos. Sila ay sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit dun sa kanyang paghahari, bagaman siya ay bata pa, ibinalik niya ang puso't isipan ng kanyang bayan, ng kaharian na kanyang nasasakupan sa Panginoon, at kanya daw tinear down, sinira niya yung mga idols nung siya ay nagahari. So, meron pang isa, si Little Maid. Hindi siya na pangalanan sa banal na kasulatan, sikat siya sa pangalang Little Maid. Siya yung katulong ni Naaman, ano po, sa 2 Kings 5. Little Maid was a captured servant girl. Tignan niyo, iba naman ang kwento ni Little Maid. Siya ay kumbaga parang nung matalo ang Jerusalem, isa siya sa mga na-capture, naging alipin, ano po, sa bahay ni Naaman. Yet she shared her faith in the true God. Kahit na bata pa siya at nakatira na siya sa nasyon na hindi naniniwala sa Diyos, siya ay nakatira sa kanyang mga amo na hindi naniniwala sa makapangyariang Diyos. Siya ay nanindigan sa kanyang pananampalataya, ano po, at ibinahagi niya ang kanyang pananampalataya, leading Naaman to be healed. Alala natin yung kwento? Si Naaman ay nagkaroon ng leprosy, at sa panahon na yon ay nakamamatay ang leprosy sapagkat wala pang gamot, wala pang lunas. Namumroblema si Mrs. Naaman dahil alam niya na malapit nang mamatay ang kanyang asawa. Pero ang sabi ni Little Maid sa kanya, "Huwag po kayong matakot.
Meron po akong kakilala, yung propeta namin. Pumunta po kayo sa kanya at matutulungan po siya sa kanyang murang edad na i-share niya yung kanyang pananampalataya. As young girls, boys led a grown... Ano sabi rito? As a young girl's boys led a grown man to God's prophet. Yun yung kanyang nagawa sa kanyang murang edad. Nandyan din po si Timothy. Timothy became a young church leader kahit siya po ay bata pa. So, sa banal na kasulatan, mga minamahal po mga kaibigan, mga kabataan, nakagaya ninyong nakikinig, kahit bata pa kayo, maaari kayong kasangkapanin ng Panginoon, gamitin ng Panginoon sa pagsulong ng gawain ng ating iglesia. These stories teaches us that age is not a barrier to God. Ganda, ano po? Ang kwento pong ito ni Samuel at nung mga limang kabataan na atin pong nasaysay, gagaya ni David, ano po, at ng iba pa, si Little Maid, si Timothy, at marami pang iba, nagpapakita sa atin, mga minamahal mga kaibigan, na tinuturuan tayo sa katotohanan na hindi hadlang ang pagiging bata sa paglilingkod sa Panginoon. God looks at the heart. Yan ang ating iisipin. Ano po? Ang Panginoon, ang tinitingnan niya ay kung anong laman ng ating puso upang kanyang magamit. Ellen White explains that Samuel was accepted by God because his heart was pure and reverent. Ano po? Anong sabi? Kung bakit daw si Samuel lang napili? Sapagkat nakitaan siya ng Panginoon ng pusong dalisay at ng pusong masunurin at may paggalang. She encourages youth, or no, God encourages youth today to consecrate themselves to God just as Samuel did. Si Ellen White, mga minamahal po mga kaibigan, ano po? Inihimok niya ang ating mga kabataan sa panahon natin ngayon na kanilang italaga ang kanilang sarili sa Panginoon gaya ng pagtatalaga ni Samuel ng kanyang sarili sa Diyos. Young people today can also hear God's voice when they choose. Or ang ating mga kabataan daw ngayon, mga minamahal po mga kaibigan, ay gaya ni Samuel, maaarin din daw nilang marinig ang boses ng Panginoon kung pipiliin nilang ano po, maging tapat, maging mabuti, maging mapanalanginin, at maging masunurin. Gaya ni Samuel, sabi ni Ellen White, nakita ng Panginoon kay Samuel ang pusong dalisay at ang pusong magalang. Masunurin, ano po. Sa ating panahon ngayon, kapag nakita ng Panginoon na ang ating puso ay honest, ang ating puso ay mabuti, mabait, mapanalangin, tayo'y masunurin, maaari nating marinig ang tinig ng Panginoon. When God prompts your heart to do what is right, kapag ang Diyos daw po ay inatasan ng ating puso, kinilos ang ating puso na gawin ng tama, that may be His voice speaking. Maaring yun na ang boses ng Panginoon na nagsasalita. Kanina, ang sabi natin, nangungusap ang Panginoon ngayon sa panahon natin sa umagitan ng banal na kasulatan. So kapag tayo nagbasa ng Biblia at nakita natin yung mensahe ng Panginoon, maaring yun ang tinig ng Panginoon. Kapag tayo ay natutulog at nanaginip tayo ng tungkol sa Panginoon, marahil yan ay tinig ng banal na Espiritu. Ano po? Or kapag tayo ay nakikinig ng sermon ng pastor, nag-a-advise ang elder sa church, maaaring ginagamit niya ang ating mga mentors upang marinig natin ang tinig ng Panginoon. You are not too young to make a difference. Anong ibig sabihin nun, mga minamahal mga kaibigan? Hindi hadlang ang ating pagiging kabataan, ang inyong pagiging bata, upang kayo ay makagawa ng mga kamanghamanghang mga bagay sa inyong church, sa inyong paaralan, o saan man kayo naroroon. Pag-aralan din natin ang buhay ni Hannah, ang ina ni Samuel. Hannah, a parent who prepared her child. Ito ang naging role, naging gampanin ni Hannah sa buhay ni Samuel. Siya ang naghanda kay Samuel upang maglingkod sa Panginoon. Ang sabi natin kanina si Samuel ay nandun na sa templo, si Eli na ang pumalit na naging mentor ni Samuel. Pero bago siya dalhin sa templo, ang kanyang ina, ang siyang naghanda sa kanya, si Hannah ang naghanda sa kanya upang maging lingkod ng Panginoon bilang kanyang ina. Samuel's mother Hannah played a major role in preparing him to hear God. Oh, yun yung mga kapatid, ano po?
Naging maganda at napakahalaga ng role ni Hannah sa paghahanda sa kanya o pangihanda niya si Samuel na dinggin ang Panginoon. Before Samuel was even born, bago pa lang daw po ipinanganak si Samuel, Hannah prepared earnestly for a child and promised that she would dedicate him to God. So wala pa, hindi pa naglilisi si Hannah, si yung kanyang ipagbubuntis na yun nga ay si Samuel, ano po, talagang inilapit na ng ni Hannah sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at itinalaga niya na. Kaya nga nung kausap niya si Eli, yung sabi niya, kapag ako ay pinagkalooban ng Diyos ng anak, ipagkakaloob ko siya sa Panginoon para maglingkod. When God answered her prayer, Hannah kept her promise. Dito ko minsan naliligaw ang atin pong mga kapatid. Na kapag may nais tayo, humihiling tayo sa Panginoon at tayo nangangako sa Diyos na kapag ipagkakaloob niya ang ating hiling, ito ang ating gagawin. Pero pag nariyan na ang pagpapala ng Panginoon at nasagot ng ating mga dasal, nakakalimutan na natin yung ating pangako sa Diyos. Pero si Hannah, tinupad niya ang kanyang pangako. Ang tagal niyang hinintay si Samuel, ang tagal niyang hinintay na magkaroon siya ng anak. Tapos na nagkaroon siya, siyempre ibinuhos niya yung kanyang pagmamahal, pero alam niya na sa kanyang isip, may pangako siya sa Panginoon na hindi mananatili si Samuel sa kanya sapagkat ibibigay niya at maglilingkod sa Panginoon. When Samuel was still very young, Hannah brought him to the temple to serve God. Okay? This was not easy, but Hannah trusted God. Hindi madali yun. Di ba? Yun nga lang, meron kang alagang hayo, pusa o aso marahil. Kapag nawala yan, ang bigat ng iyong loob. Hindi po ba? Iyon pa kayang anak mo na ang tagal mong inaragaan, hinintay, tapos mawawala. Hindi yun madaling kilos. Ano po? Hindi yun madaling gawain. Hindi yun madaling gawin. Ano po mga minamahal na kaibigan? Pero nagtiwala si Hannah sa Panginoon. She continued to care for Samuel. Prayed for him daily. Kahit na, ang sabi ng ating pag-aaral, nung si Samuel ay nandun na sa templo, hindi natapos ang pagpapakita at pagpaparamdam ng pagmamahal ni Hannah kay Samuel. Patuloy niya itong minahal. Okay? Patuloy niya itong, patuloy niya ipinapadama yung kanyang pagmamahal. Meron akong napanood na parang pelikula nito eh. Na nung si Samuel ay nandun na sa simbahan, nagdadala pa rin si Hannah ng kanyang damit. Ano po? Ipinaparamdam niya pa rin kay Samuel ang kanyang pagmamahal. At araw-araw niyang ipinapanalangin si Samuel. And taught him to love and respect God from an early age. Sa batang edad, sa murang edad, ano po? Tinuruan niya si Samuel na mahalin at respetuhin ang Diyos kahit na siya ay bata pa. Hannah's greatest desire was not that Samuel would be rich or famous. Hindi yon ang hangarin ng puso. Ang desire ng puso ni Hannah na si Samuel ay maging mayaman at maging sikat. But that he would honor God and bless others. Yun ang kanyang dasal. Na sa paglaki ni Samuel, kanyang igagalang at susundin ng Panginoon at itong si Samuel ay magiging pagpapala sa iba. She taught Samuel to see himself as belonging to the Lord. Tinuruan niya, itinanim niya sa puso, isipan ni Samuel na si Samuel ay pag-aari ng Panginoon and used every day to point this mind in God. Okay? So ito yung laging itinatanim ni Hannah sa isipan ni Samuel. Ang sabi ni Ellen White, mga kapatid, Ellen White describes Hannah's dedication beautifully. Napakaganda ng pagpapakilala ni Ellen White kay Hannah. Sabi, from the earliest dawn of intellect, she had taught her son to love and reverence to God. Doon sa pinaka early, pinakamaaga na panahon ng pagkabata ni Samuel, itinuro na ni Hannah kay Samuel ang pagmamahal at paggalang sa Diyos and to regard himself as the Lord, na kanyang kilalanin ang kanyang sarili bilang pag-aari ng Diyos. By every familiar objects surrounding him,
She had sought to lead his thought up to the Creator. Lahat daw ng pagkakataon, ginagamit ni Hannah upang ipakilala si Samuel sa Panginoon. Okay? Sa ating manlalalang. Siguro kahit saan sila magpunta, kapag merong napansin sa Hannah, inirerelate niya ito. Inirerelate niya ito sa Panginoon. Every day he was the subject of her prayers. Okay? Itong sabi ni Ellen White. Araw-araw, walang ibang ipinapanalangin si Hannah kung hindi si Samuel. Ano pa? Dito sa naging role ni Hannah sa buhay ni Samuel, ay may makikita po tayong mga lesson. Una, pray for your children. Ipanalangin natin. Tayong mga magulang, lagi nating ipapanalangin ng ating mga anak. Anak, your prayers make a difference, mga minamahal pong mga kapatid. More prayer, more power. Kung lagi nating ipinapanalangin ng ating mga anak, it will make a difference sa buhay ng ating mga anak. Hannah's prayers opened the way for God to use Samuel. Yun daw mga panalangin, ang sabi ni Ellen White, ni Hannah kay Samuel, ito daw ang nagbukas ng daan para sa Panginoon na magamit at kasangkapanin si Samuel. In the same way, mga minamahal pong mga kaibigan, prayer for the young people in our church, in our Pathfinder clubs, adventurer clubs, sa ating mga tahanan, invites God to work powerfully in their lives. Okay, so, ang point ay, kung tayo may adventurer sa church, ipanalangin natin yung ating mga adventurer na mga anak. Kapag tayo may pathfindering sa church, ipanalangin natin yung ating mga pathfinder sa church o sa ating mga school, sa ating mga tahanan, ipanalangin natin ang ating mga anak. Imbitahan natin ng Panginoon na kumilos ng matagumpay at makapangyarihan sa buhay ng ating mga anak. Alam niyo po, napaganda siguro ng karanasan. May sa ating mga magulang na ipanalangin natin yung ating mga anak habang sila natutulog na nakahiga sa bed, lumuhod tayo doon sa gilid ng bed at itawag natin, ilapit natin sila sa Panginoon. Pangalawa, dedicate your children to God. Italaga natin, ihandog natin ang ating mga anak sa Diyos. Hannah literally brought Samuel to the temple. Talagang si Hannah, literal yun. Dinala niya si Samuel sa templo. Iniwan niya doon kay Samuel or kay Eli. Alam niyo po, ini-imagine ko. Siguro si Samuel, nung dumating na yung panahon na dadalin na siya ni Hannah doon sa templo at nandun na sila sa templo, yung gesture na iniabot ni Hannah si Samuel kay Eli at hawak-hawak ni Eli yung kamay ni Samuel. Samantalang alam niya na si Hannah na kanyang mami ay paalis na. Ini-imagine ko siguro, oo, malungkot si Samuel. Pero hindi siguro siya yung nagwawala, yung umiiyak dahil ayaw niyang maiwan. Bakit po? Sapagkat sa murang edad ni Samuel, itinanim na talaga ni Hannah sa kanya kung ano yung gagampanan niyang tungkulin sa gawain sa Panginoon. Okay. So, ang minamahal mo mga kaibigan, i-dedicate natin, italaga natin ang ating mga anak sa Diyos. Today, beyond a dedication ceremony, this means treating our children as God's property and raising them to know and love Jesus. Noon, literal na binigay ni Samuel, ni Hannah si Samuel sa templo, sa panahon natin ngayon mga kapatid, ano po, ang maaari natin gawin, i-dedicate din natin yung ating mga anak. Itrato natin sila, kilalanin natin, itanim natin sa ating puso at isipan, ang ating mga anak ay pag-aari ng Panginoon, na sila ay pag-aari ng Diyos. At palakihin natin sila na habang sila'y lumalaki, lumalaki rin yung pagkakakilala at yung pagmamahal nila sa Panginoon. Hannah said, ang sabi ni Hannah, Lord, he is lent to you. Ang anak kong ito ay para sa iyo. We also return our children to the Lord by guiding them to live for Him. Pwede raw natin, hindi na literal ngayon, gaya ni Hannah, pero maaari daw po natin ibalik ang ating mga anak sa Panginoon sa pamamagitan ng paggabay natin sila sa kanila. Paggabay natin na sila'y maging mabuting anak ng Diyos na kanyang kakasangkapanin sa panahon na kanyang pipiliin. Pangatlo, teach them early. Gaya ni Hannah, tinuruan niya ng maaga pa sa murang edad si Samuel. Hannah began teaching Samuel about God at the dawn of intellect.
Sinabing dawn of intellect. Alam niyo po ba yung dawn? From dusk till dawn. Yung dawn ay yung bukang liwayway. Ano po mga kapatid? Doon sa bukang liwayway, sa napakaaga na buhay ni Samuel, ay itinuro na ni Hannah sa kanya ang tungkol sa Panginoon. As soon as he could understand. Doon sa punto na, nung yung point na si Samuel ay kaya niya nang umunawa, sinimulan ng turuan ni Hannah si Samuel tungkol sa Diyos. Bible stories, songs, and simple lessons in everyday life lay a strong foundation, mga minamahal pong mga kaibigan. Doon sa murang edad ng ating mga kapatid, ano po? Yung Bible stories, yung mga awit, yung mga simple lessons, ano po? Yung worship sa bahay, ito ang siyang huhukay ng matibay, malalim, at malawak na pundasyon ng pananampalataya ng ating mga anak. That early training mattered, mga kapatid. Yung murang edad na yon na pagtuturo natin sa ating mga anak ay napakahalaga. Sunod, set the right priorities. Okay? Dapat alam natin kung ano yung dapat na prioridad ng ating pagiging magulang. Hannah wanted Samuel to honor God and bless others above all else. Ito ang gustong mangyari ni Hannah na kalakhan o maging paniniwala, may tanim sa isipan ni Samuel. Ano po? Yung paggalang sa Diyos at pagsunod sa Diyos at yung maging pagpapala sa iba. As parents and mentors, mga minamahal pong mga kaibigan, as parents bilang mga magulang na ating mga anak, bilang mga mentors ng ating mga kabataan sa church, we must also encourage youth to seek God's kingdom first. Dapat, lagi nating sasabihin sa ating mga kabataan na unahin nilang hanapin ang kaharian ng Panginoon bago ang kanilang sarili. Then sunod, support them but trust God with them. Okay, suportahan natin sila at ipagkatiwala o magtiwala tayo sa Diyos. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga anak, ang ating mga kabataan. When Hannah left Samuel at the temple, she trusted God to care for him. Pinagkatiwala niya sa Panginoon na ang Diyos ang bahala sa kanya. Our children ultimately belongs to God, mga minamahal pong mga kaibigan. Sa liwanag ng pagiging katiwala, ng stewardship principle ng ating church, ang ating mga anak ay pag-aari ng Diyos. And He loves them even more than we do. Yun ang katotohanan doon. Anak natin ang ating mga anak, pag-aari na, o yung baga, nagmula sa atin ang ating mga anak, pero sila'y pag-aari ng Diyos. At dahil sila'y pag-aari ng Panginoon, mga kapatid, mas mahal sila ng Diyos kumpara sa ating pagmamahal sa kanila. Hannah's faithfulness was rewarded when Samuel grew in favor with God and with the people. Ano pong sabi mga kapatid? Para daw nagantimpalaan, narewardan yung pananampalataya ni Hannah nung si Samuel ay lumaki nang may paggalang at pagsunod sa Panginoon at nang nagiging pagpapala siya sa iba. Her example reminds us parents, leaders of the church, and teachers sa ating mga school that early spiritual training prepares young hearts to hear God's voice. Ang point kanina mga kapatid, kung bakit narinig ni Samuel yung maliit na tinig ng Panginoon na yon, sapagkat inihanda siya ni Hannah para doon. Tayo daw po ng mga leader sa church, tayong mga magulang, tayong mga teachers sa paaralan, yung mga spiritual training na ibinibigay natin sa mga bata, ito ang maghahanda sa kanilang puso upang marinig ang tinig ng Panginoon. At sa pagkakataong ito, pag-aralan naman po natin si Eli, ang minamahal po mga kaibigan, si Priest Eli, a mentor who helped Samuel hear God. Sorry po, nagkamali yung ano, napakaliit ng small, yan sa ating script. Ano po? Na D. Si Eli ang nagsilbing mentor ni Samuel upang marinig niya ang Panginoon. Kanina naman si Hannah, ipinrepare niya si Samuel para marinig ang boses ng Panginoon, ang tinig ng Diyos. Ito naman, si Eli naman, siya ang naging mentor ni Samuel upang marinig niya ang boses, ang tinig ng Panginoon. Eli the priest served as Samuel's mentor. Although Eli had made mistakes with his own sons, he did something right with Samuel. Yung mga kapatid, ano po? Si Samuel, si Eli ang naging mentor ni Samuel. Though maraming pagkukulang si Samuel sa kanyang mga anak, napabayaan niya yung kanyang mga anak, pero nabantayan niya ang paglaki ni Samuel. When Samuel heard God's voice and did not understand it,
Eli listened carefully and realized God was speaking to this child, to Samuel. Yun yung nangyari, mga kapatid. Paulit-ulit, dalawang beses na bumalik si Samuel kay Eli at sabi niya, may naririnig akong boses. At nung pangalawa, na-realize na ni Eli na gustong kausapin ng Panginoon si Samuel. Kaya sabi niya, pag narinig mo pa yan, Samuel, sabihin mo, speak Lord, for your servant is listening. Instead of dismissing Samuel, Eli guided him. Okay? Pwede sana siyang mainggit. Bakit si Samuel ang gustong kausapin ng Panginoon? Hindi ako. So pwede sana niyang hindi gabayan si Samuel. Pero nung nakita niyang ganoon, sabi niya, ginaid niya, ginabayan niya si Samuel kung anong kanyang sasabihin. He taught Samuel how to respond to God and encouraged obedience. Okay? Ano man yung sasabihin ng Panginoon sa'yo, sundin mo. Eli accepted God's message. And though it was difficult to hear. Ito yung maganda, mga kapatid. Sa murang edad ni Samuel, nung sabihin niya yung mensahe para kay Eli, tinanggap ni Eli yung mensaheng iyon, doon mahirap tanggapin sa sarili. Pero bilang, itong maganda kay Eli eh. Nung sabihin yung kanyang pagkakamali, tinanggap niya ng buong buo. Ano po mga kapatid? Kahit ito'y mula sa isang bata. So tayo rin daw po mga kapatid na mga mentors, ginagamit ng Panginoon ang mga bata upang matuto tayo ng maraming bagay. Gaya ni Eli. This story teaches us that mentors matter. Sa mga kabataan nandyan, ano po? Marahil mas marami kayong talento kaysa sa mga matatanda sa church. Mas marami kayong kayang gawin kasi yung technology nasa inyo na yan. Very active kayo. Pero itong lagi nating iisipin mga kapatid, ano po? Ang mensaheng ito ni Samuel nagtuturo sa atin na igalang natin yung mga mentors natin sa church. Sila ay malaga, mahalaga. Ginagamit sila ng Panginoon upang gabayan tayo. Parents, sa mga pastors, sa mga pathfinder leaders, sa mga teachers, igalang natin yung kayong mga kabataan na nakikinig dito. Ano po? Lagi nating iisipin, mga minamahal pong mga kaibigan, na nariyan ang mga magulang, ang mga pastors, ang mga pathfinder leaders, yung mga teachers. Pinili sila ng Panginoon, makakatulong sila sa atin ng mga kabataan na maging tama yung ating landas ng paglilingkod. At mga minamahal pong mga kabataan ay gagamitin ng Panginoon for us, for you to recognize God's voice. By ano? By being spiritually aware. Okay? Sila yung magiging gabay natin spiritually. By guiding without controlling. Tayong mga magulang, ano po? Tulungan natin na marinig, ma-recognize ng mga kabataan ang kanilang ang boses ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-guide sa kanila and not controlling them. Magkaiba kasi yung guiding and controlling. Ano po? Tayong mga mentor, mag-guide lang tayo. Ang ating mga anak ang magdi-decide. Okay, so wag natin silang kukontrolin para magamit sila ng tama ng Panginoon. Encouraging honesty and obedience. Encourage natin sa kanila yung pagiging tapat at yung pagiging masunurin. Pointing youth to God, not to themselves. Okay. Turuan natin sila na laging kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos at hindi yung kanilang sarili upang sila'y mabubuhay, lalaki, ng may kapakumbabaan sa kanilang puso. Okay. So, ito mga lesson for young people. Ito yung mensahe para sa ating mga kabataan. How to say, speak Lord. Okay. Mga kabataan, ang sabi ni Samuel nung marinig niyang boses ng Panginoon, speak Lord for your servant is listening. Ngayon mga kapatid, paano natin masasabi, paano natin babanggitin, paano ninyo babanggitin ang salitang speak Lord? Samuel's story shows us 4 important attitudes for hearing God. Meron tayong matututunan na 4 na mahalagang ugali or paraan kung paano natin maririnig ang ating Panginoon. Una, be available. Okay, meron tayong kasabihan na hindi masyadong importante sa Diyos yung ating ability.
kung hindi yung ating availability. Gaano ka man kagaling, magaling umawit, madaling, ang dami mong talento, kung wala ka namang panahon para sa Diyos, wala rin. So, itong lesson natin ay tinuturuan tayo na kung paano tayo makapaglilingkod sa Panginoon, be available. Make time for God through prayer, Bible study, and church involvement. Lagi tayong makikisangkot. Lagi tayong makikibahagi. So, suporta sa anumang programa ng church. Dapat lagi tayong magiging available. Pangalawa, be attentive. Okay? By attention to God's word, or pay attention to God's words, to God's sermon, also to the words of God sa sermon, and the quiet voice of conscience. Ano tayo doon? Mga minamahal mga kaibigan, ano po, maging sensitive tayo. Ano po? Sa salita ng Diyos, sa mga mensahe ng sermon nating naririnig, at doon sa maliliit na boses na naririnig natin kapag tayo natutulog, nananalangin. Be attentive. Pangatlo, be teachable. Okay? Dapat teachable tayo, yung open tayo to learn. Okay? Be willing to learn from mentors and accept correction. Sa ating mga kabataan, ganun yon. Ano po, igalang natin yung ating mga mentors sa church, mga elders natin. At kapag tayo itinatama sapagkat may mali tayong nagawa, tanggapin natin sapagkat ito ay paraan upang maihanda tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At ang pang-apat, be obedient. Maging masunurin tayo. When God speaks, act on what He says. Okay? Pag nagsalita ang Diyos at nangusap sa atin, sundin natin ayon sa Kanyang pagkakasabi. God speaks today primarily through the Bible sa ating panahon ngayon. Meron tayong ano eh, cycle of communication sa Diyos. Ang sabi ay, if we read the Bible, God speaks to us. Hindi, I mean, ulitin natin. If we pray, we talk to God. But if we read the Bible, God talks or speaks to us. So yun yung cycle ng panalangin. Kapag nananalangin tayo, kinakausap natin ang Panginoon, pero kapag nagbasa tayo ng Bible, ang Diyos naman ang nangungusap sa atin. God speaks today primarily through the Bible, through the Holy Spirit, godly counsels, yung ating mga mentors, and life circumstances. Maging yung mga karanasan natin sa buhay, maging yung karanasan ng iba, ay maaaring nangungusap ang Diyos sa atin. Ang sabi nga po ay, a wise person learns from his mistake, but a wiser person learns from others' mistake. Yung mga pagkakamali ng iba na maaari tayong matuto, yun pala ay paraan din ng Diyos upang tayo'y kausapin at nangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga yon. The more we listen and obey, the more God can trust us with greater responsibilities. Diba? Napakaganda? Kapag mas madami daw at mas madalas ang ating pakikinig sa salita ng Diyos, mas madalas ang ating pagsunod, the more God can trust us with greater responsibilities. Doon naman dumarami yung pagtitiwala ng Panginoon sa atin sa mga malalaki na gawain na maaari niyang ipagkatiwala sa atin. So, sa lesson naman po para sa mga adults, ano po, yung kanina ay lesson para sa mga kabataan, ngayon naman ay lesson para sa atin na mga nakakatanda sa kanila. Helping the next generation hear God. Paano ang ating gagawin upang matulungan natin ang susunod na henerasyon ng leadership upang marinig ang tinig ng Diyos. Adult play a key role in helping youth hear God's voice. Napakahalaga daw ng ating gagampan ng responsibilidad upang ang ating mga anak, kung paano natin sila matutulungan na marinig at mapansin, maging sensitive sa tinig ng ating pong Panginoon. Ano po itong mga ito? Praying for and with the youth. Ipapanalangin natin lagi ang ating mga kabataan at sasamahan natin sila sa panalangin. Pangalawa, modeling a listening responsibility with God. Dapat makita sa atin yung pagiging modelo ng pakikinig sa Diyos, ng pagkakaroon ng magandang relationship sa Panginoon. Pangatlo, encouraging youth involvement in service. Yung ating isang role ay yung lagi nating encourage yung ating mga kabataan na maging involved sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po, lagi tayong umaapila sa mga church leaders na kapag may programa ang ating pong misyon para sa mga kabataan, i-encourage natin sila na makisangkot
At kapag sila na-encourage na natin makisangkot, alamin natin kung ano yung magiging problema nila sa kanilang pakikibahagi. Kapag sila ay may problema sa registration, sa sasakyan, sa pagpunta, ano po, ay gumawa tayo ng paraan. Halimbawa sa registration, sabi ko nga po sa mga church sa mga district pastors nung kami mayroong PCM sa Agno. Encourage ninyo yung mga kabataan na mag-join. At kapag sila ay na-encourage na na gusto na nilang pumunta, alamin niyo kung anong problema. Kapag nalaman niyo na yung problema, ilapit natin sa District Advisory Council. Nandoon ang mga elders upang tumulong sa magiging problema at nang sila'y maka-attend. Ganon din yan, mga minamahal pong mga kaibigan. Ano po? Gaya nito, meron po tayong parating na programa sa October 30 to November 2, yung atin pong sports festival. Evangelism, reaping campaign ng atin pong bahagi ng programa ng One Voice 2027. Yung mga kabataan ay pupunta sa Baguio. Okay, dala-dala yung kanilang mga kaibigan na ready for baptism. Magkakaroon ng sports fest doon, magkakaroon ng crusade doon para anihin at mabautismuhan ang mga kabataan na ito. So, tayong mga leaders, encourage natin sila na hanapin, makibahagi, mag-Bible study doon sa kanilang mga kaibigan na gusto nilang makasama sa langit. At kapag ito na ready, ano po, kung ano man yung kanilang kakailanganin pa, bukod sa tulong ng atin pong misyon at ng union, ng mga kapatid, tumulong tayo, ano po, upang gabayan sila at maka-join sila sa programang iyon. Sunod, providing Bible study, Bible-based guidance. Gabayan natin yung ating mga kabataan sa church. Ano po? Affirming young people's value. Lagi nating ipaparamdam sa kanila na napakahalaga nila. Na sila ay mahal ng church. Na nariyan kayong mga leaders na handang gumabay sa kanila. Ang sabi po ni Ellen White reminds us that young people, sa messages to young people po ito, page 196, young people, if properly instructed and encouraged, can become the most effective missionaries. Ganda po, no po, sabi ni Ellen White, ang ating mga kabataan, kapag tama ang ating pagtuturo sa kanila, at lagi natin silang na-encourage na maging active sa church, sila ay magiging pinaka-effective na mga manggagawa ng atin pong iglesia. The church must continue to invest time, mga minamahal pong mga kaibigan. Ang ating iglesia dapat patuloy na mag-invest ng oras, maglaan ng oras, ng pag-aaruga, ng resources, yung mga kakailanganin ng ating mga kabataan, into youth ministries such as pathfinders and adventurers. Patuloy nating hinihimok ang bawat iglesia na magkaroon ng church-based adventurer program and pathfinder program. Ano po mga kapatid? At kapag meron tayo nito, magtulong-tulong tayo na i-provide ang magiging pangangailangan ng ating mga kabataan upang maging matagumpay ang programang ito sa ating mga iglesia. So, mga minamahal po mga kaibigan, in conclusion, nais nating sabihin, God is calling. Will you say, speak Lord? Sa mga kabataan na nariyan nakikinig, God is calling you. Will you say, speak Lord? God is calling you to serve Him. Will you say, speak Lord? Tayong mga magulang, mga mentor, God is calling you to guide our children. Ano man ang gustong ipagawa ng Panginoon sa atin, will you say, speak Lord? Panginoon, mausap ka. Ano ba ang gusto mong gawin namin sa paghahanda sa mga kabataan na ito? Sa mga kabataan naman, Panginoon, mangusap ka. Ano ba ang gusto mong ipagawa sa akin? Ano ba ang gusto mong, saan mo ba ako gustong tawagan upang makapaglingkod sa iyo? Speak Lord, mangusap ka Panginoon. Okay? God is still calling us today, mga kapatid. He calls children, youth, parents, and the entire church. He calls us to listen, to obey, and to serve. So mga minamahal mong kaibigan, sa mensahe po natin ito, nais ipaalala sa atin ng Panginoon na tinatawagan niya ang lahat ng ating mga anak sa church, lahat ng ating mga kabataan, lahat ng mga magulang, at bawat miyembro ng iglesia. He calls us to listen, tinatawagan niya tayong makinig, sumunod,
at maglingkod sa ating Panginoon. Sa mga kabataan na nariyan, God may be calling you to pray more, to stand for faith, or to give your heart fully to Him. Ito ang maaaring panawagan at pagtawag ng Panginoon sa inyo, mga minamahal na mga kabataan, na dagdagan pa, dalasan pa ang panalangin. Tinatawagan kayo ng Panginoon na tumayo sa inyong pananampalataya sa katotohanan. Manindigan sa ating iglesia, ano po, at tinatawagan kayo ng Panginoon na ibigay ninyo ng buong-buo ang inyong puso sa Diyos. Sa mga magulang, sa mga adults, God may be calling you to mentor, to lead, or to recommit your family to Him. Ito naman ang panawagan ng Panginoon sa mga adult. Ano po mga kapatid? Ang panawagan ng Panginoon sa kanya, patuloy nating gabayan, turuan ang ating mga kabataan sa church. Patuloy nating silang pangunahan at patuloy nating i-recommit, muling italaga araw-araw ang ating pamilya para sa Diyos. Sa church naman, ang panawagan ng Panginoon ay to work together to finish His mission. Magkaisa tayo, alisin ang pagkakahati-hati, alisin ang mga personal na mga hidwaan, alisin ang mga personal na mga pasanin upang sa ganun tayo'y magkaisa, tayo'y kumilos mga minamahal mong mga kaibigan ng nag-iisa, iisang direksyon upang matapos, maging instrumento tayo sa pagtatapos ng gawain ng Panginoon. Being a servant of God, mga minamahal pong mga kaibigan, this means listening to His voice. Yun ang ibig sabihin ng pagiging lingkod ng Panginoon. Yung tayo'y makikinig at susunod sa boses ng Panginoon. Gaya ni Samuel, mga minamahal pong mga kapatid, naway sabay-sabay nating sabihin, pagsigawan natin, sabihin natin sa Diyos, "Speak, Lord, for your servant is listening." Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating poong may kapal.

Thank you po, Pastor Felipe, sa napakagandang mensahe at napakagandang paalala po, ano, na hindi hadlang ang mga edad natin para po tayo ay gamitin ng Diyos. Katulad po ni Samuel, siya po ay bata pa lamang noong siya ay tinawagan ng ating Panginoon at hindi niya po agad nakilala yung tinig ng Diyos, marahil dahil ay wala pa siyang gaanong experience, o di kaya naman ay hindi niya pa po talaga nakikilala ang tinig ng atin pong Panginoon. Pero sa oras po na yon, natutunan niyang makinig at sumunod. At hindi rin po siya nag-iisa dahil nariyan po si Hannah, yung kanya pong mother na nanalangin at nag-prepare din naman po para sa kanya. At ganun din syempre si Priest Eli na gumabay sa kanya. At ganun din po sa ating mga kabataan ngayon. Sa lahat po ng mga tao, ano, kailangan po na nila yung kanilang mga magulang. Syempre nandiyan din yung leaders, ano po, at isang iglesia na gagabay at maniniwala sa kanila. At para po sa ating mga kabataan na nanonood ngayon, yun, ano, tandaan po natin, hindi natin kailangan na tumanda muna tayo bago po tayo gamitin ng Diyos, dahil maaari po tayong maglingkod ngayon, ngayong oras na ito mismo. Maaari po tayong maging mabuting halimbawa, ano, sa mga kapwa natin na nakakakita sa atin. Maaari din tayong magbahagi ng tungkol kay Jesus sa mga kaibigan natin, sa mga nakakasalamuhan natin. Ang kailangan lamang po natin ay isang pusong handang magsabing, "Speak, Lord, nakikinig po ako." Kaya po ngayong World Pathfinder Day, ang simpleng hamon po sa atin, sa mga kabataan, itanong po natin sa sarili natin, "Lord, ano po ba yung nais yung ipagawa sa akin?" At ganun din sa mga magulang naman natin at leaders natin, ano? Ipanalangin po natin, gabayan natin, at lalong higit, bigyan natin yung mga kabataan ngayon o yung mga maliliit na bata ng pagkakataong maglingkod. Huwag po nating isiping, ay bata pa yan sila, hindi pa nila kayang gawin yan. Tandaan po natin, si Samuel ay bata pa lamang nung tinawag siya ng Panginoon. Pero nagkaroon po siya ng puso na handang makinig at willingness to do the service para po sa ating Panginoon. Kaya po, let us guide the children, ano po, para po sila ay patuloy na makilala kung ano po ba ang tinig ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, makapanginan ka po sa lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagre-remind sa amin na ano man ang edad namin, ano man ang mga pangangailangan namin, ano man po ang station as na kalagayan ng amin pong buhay sa panahon ngayon, ay patuloy niyo po kaming tinatawagan, patuloy niyo po kaming patuloy na ginagabayan, at lalo higit Panginoon, naririyan kayo na handang gumabay sa amin sa bawat desisyon ng amin pong mga buhay. Kaya po, itinatagubilin po namin ang bawat isa sa amin, ang mga tagapakinig namin, at lalo higit Panginoon, ang amin pong mga desisyon na kayo pong patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Patuwarin po kami sa aming managawang pagkukulang at pagkakasala sa pangalan po ng aming mahal na si Jesus. Amen. Ayan, Marley, maraming salamat po, Pastor Manlongat, for being with us today. At syempre, sa mensahe po na aming napakinggan, sa reminder, ano po na naman po ang edad namin, ay maaari kaming gamitin ng ating pong Panginoon. At ganun din syempre sa mga kasama natin sa oras na ito, mga kaibigan, ang World Pathfinder Day ay hindi lamang po celebration ng ating pong mga Pathfinders, dahil ito po ay paalala rin na ang bawat isa sa atin ay tinatawag ng Diyos, bata man kayo o matanda. Ang mahalaga po ay handa tayong makinig at sumunod. Kaya po, naway ang maging tugon nating lahat ay katulad ng tugon ni Samuel. "Speak, Lord, for your servant is listening." Happy World Pathfinder Day po sa ating lahat. At syempre, maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin. Patuloy po tayong magbahagi ng pag-asa at ituro natin ang pagmamahal ng ating pong Panginoon sa mga nakakasalamuhan natin. At inaanyayahan po namin ang bawat isa sa atin, lalong higit ang mga kabataan, na panoorin po ang atin pong youth program na Faith IRL or Faith in Real Life tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Samahan po kaming muli sa susunod na Sabado para sa panibagong mensahe mula sa salita ng Diyos na magbibigay ng inspirasyon, lakas at pag-asa sa atin pong buhay. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng Panginoon at lagi nating tandaan, kapag kasama natin ng Diyos, laging may pag-asa. Ako po si Myra Jim Tanyedo at ito ang Hope at Home.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: all things new. Hope starts here.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Magandang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin na namimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagdanais sa makatanggap, ay isend lamang po ang inyong mga kompletong pangalan at address sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay may kinalaman sa living by faith. Ang buhay Kristiyano po ay isang buhay ng pananampalataya. Hindi tayo namumuhay batay lamang sa ating nakikita, nararamdaman o nauunawaan. Sa halip, nagtitiwala tayo sa Diyos, sa kanyang mga pangako at sa kanyang patnubay kahit hindi pa natin nakikita ang resulta. Kaya naman po sa pagtalakay nitong ating paksang ito, atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon na may kinalaman sa pagiging katiwala. Kaibigan, naniniwala ka ba sa himala? Naniniwala ka ba na kayang gawin ng Diyos kung gusto ng Diyos? Merong binabanggit ang banal na kasulatan. Ito ay sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma, Kapitulo 1, Versikulo 17. Ang wika, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakaganda ng binanggit ni Apostol Pablong wika, ang matuwid na tao ay mabubuhay sa pananampalataya. Kapag ka ikaw ay nananampalataya sa Diyos, walang imposible sa Diyos, at kayang gawin ng Diyos ang bagay na para sa atin ay imposible. Kaibigan, kailangan lang tayo ay mabubuhay sa pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat ang isang taong matuwid, ang isang taong nananampalataya sa ating Panginoon, kayang gawin ng Diyos ang lahat para sa kanya na nananampalataya. Merong pangyayari sa Biblia, ito ay natala sa aklat na sulat ni San Marcos at gayon din ni John de Bilabed. Ating munang tingnan sa aklat na sulat ni San Marcos. Ito ay nasa Kapitulo 6, ating simulan sa 34. Ang wika, pagbaba niya sa pangpang, nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y tulad sa mga tupa na walang pastol at sila'y sinimulan niyang turuan ng maraming bagay. Nang gumabi na, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at nagsabi, ito ay isang ilang na dako at gumagabi na. Paalisin mo ba sila upang makapunta sa mga bukid at mga nayon sa paligid at makabili sila ng anumang makakain? Ang ating Panginoon ay nagbigay ng mga aral at ang mga taong ito sa ganda ng aral ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng isang manunulat, kahit na ang mga bata ay maunawaan ang sinasabi ng ating Panginoon. At ang bilang ng mga tao doon ayon sa sinasabi ng Biblia, 5,000 ang mga lalaki, pwera yung mga bata at mga babae na nakinig sa ating Panginoon. Ang sabi pa nga ng isang komentarista, dumating ang mga babae kasamang kanlang mga anak na sumususo at meron pang may hawak sa kanlang mga palda o kanlang mga damit. At ang sabi ng ating Biblia, paalisin mo ba sila upang makapunta sa mga bukid at mga nayon sa paligid at makabili sila ng anumang makakain? Ngunit sumagot siya sa kanila, bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kanya, aalis ba kami upang bumili ng 200 denaryo tinapay at ipakain namin sa kanila? At sinabi niya sa kanila sa versikulo 38, ilang tinapay meron kayo? Humayo kayo at inyong tingnan. Nang malaman nila ay kanilang sinabi, 5 at 2 isda. Kaibigan, kung ating bibigyan ng pansin itong ating binasa, ilang ang lugar na yon? At kung sila ay aalis marahil sa tagal ng panahon at magagabi na, ay hindi na malayan na magagabi na, pero sila ay nakinig sa ating Panginoon. Kaibigan, ang sinasabi dito ni Pilipe ay napakadaming mga tao ito. Papaano sila kakain? At kung meron man tayong salapi upang bumili tayo, ang 200 denaryo ay kulang. Nanupat ang pera ay short ang kanilang budget, ang wika. At ang alagad na ito ay hindi niya iniisip ang power ng ating Panginoon na kasama nila. Kaibigan, tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon. Subalit kapag ka dumarating ang maraming problema sa atin, na bagamat sinasabi natin tayo ay nananampalataya sa Panginoon, pero natatakot tayo sa mga bagay na nangyayari sa ating mga bagay na inaharap. Kaibigan, walang imposible sa ating Panginoon. Subalit kapag tayo napaharap sa maraming mga problema sa buhay, ay para bagang patay ang Panginoon. Buhay ang ating Panginoon, kaibigan. Huwag tayong maglumianan sa ating mga sarili sapagkat ang Diyos ay nasa atin. If God is with us, ang sabi nga ni Apostol Pablo, who can be against us? Kung ang Diyos ay kasama natin, bakit tayo nagpo-problema sa ating mga pangangailangan sa buhay? Ang sabi ng ating Panginoon sa aklat ng San Mateo, huwag kayong magulumihanan, huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin, at kung ano ang inyong isusuot. Alam ng ating Diyos ang ating pangangailangan. Kailangan tayong mabuhay sa pananampalataya. Kaibigan, ang kanyang alagad, ang wika nga ay, he was living by sight, not by faith. Even though Jesus was right there, nakasama nila ang ating Panginoon, pero nag-iisip sila ng problema. Ang sabi nga dito sa aklat na sulat naman ni John, ayon sa San Juan Kapitulo 6, versikulo 5 at 6, itinanaw ni Jesus ang kanyang mga mata at nang makita niya ang napakaraming tao lumapit sa kanya, ay sinabi niya kay Pilipe, saan tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga ito? Hindi lumapit ang ating Panginoon para kunin ang opinyon ng kanyang alagad. At ang sabi nga sa atin sa 6, ito'y sinabi niya upang sila'y subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang gagawin niya. Merong leksyon na gustong ipaalam ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Kayang gawin ng Panginoon ang imposible nagbagay sa tao, pero sa Diyos walang imposible. San Juan 6:7, sumagot sa kanya si Pilipe, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryo tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. At kaibigan, merong isang bata roon na nakinig sa sermon ng ating Panginoon. Marahil ang batang ito, bago siya umalis, sinabi sa kanyang nanay, "Nanay, ako'y ipaghanda mo ng aking baon. Kailangan kong baon na baka ang aking pakikinggan na sermon sa ating Panginoon ay mapahaba at ako ay magugutom, kaya ipaghanda mo nga ako ng aking makakain." At ang nanay namang ito, ayon sa istorya, ay naghanda ng baon para sa kanyang anak. Marahil ang pamilyang ito ay mahirap lang sapagkat ang dalang baon ng bata sa kanyang lunchbox ay 5 tinapay at gayon din 2 isda. At sapagkat malayo sa kanila ang dagat, ang marahil ay ang kayang gawin ng nanay na ito ay lagyan ng maraming asin ang 2 isda upang hindi masira bago iluto. At sa ating panahon ngayon, masabi natin ang mga ito ay mga tuyo. Kaya nga, yung kombinasyon ng 5 tinapay at saka 2 isda ay hindi much. Kumbaga sa ating panahon ngayon, kung ikaw ay merong mangga, ang maaring kapartner ng manggang ito ay suman. Sa aming probinsya sa Pampanga, kapag ka ikaw ay may suman at may mangga, maganda ang kombinasyon nito. Pero ang 5 tinapay at saka 2 isda ay hindi magandang kombinasyon. Pero marahil ito yung kaya ng nanay na kanyang ipabaon sa kanyang anak upang kung sakasakali magutom ang batang ito, kaibigan, ay meron siyang makakain. At ang batang ito ay inilapit sa ating Panginoon ng isang alagad na si Andrew. Alam niyo si Andrew, ang kanyang papel na ginampanan sa ministry ay una inilapit ang kanyang kapatid na si Simon Pedro sa ating Panginoon na pagkatapos nalaman niya na ang ating Panginoon ang siyang Mesiyas. At pagkatapos ay inilapit ang batang ito

Ating Panginoon ay ating binasa, napakinggan natin ang sermon ng ating Panginoon at pagkatapos ngayon ay na-internalize natin, kaibigan. Yung ating ugaling pagkamakasarili, ito ay nawawala sa atin. Sapagkat ang ugali ng isang bata, simula nung ang batang ito ay pinanganak, ang kanyang mga kamay ay nakatikom. At kapag ka ating napakinggan ang pabalita na may kinalaman sa ating Panginoon, nawawala ang ating selfishness. Kaya nga, ang batang ito ay ibinigay lahat sa ating Panginoon. Kaibigan, ating tingnan, wala siyang itinira. Hindi niya sinabi, sige, yung isang tinapay ay aking ititira at saka kalahati ng isang isda ay aking ititira para naman meron akong makakain. Subalit, ang ginawa ng batang ito, lahat ay ibinigay sa alagad parang ilapit sa ating Panginoon, kaibigan. At ang sabi nga sa atin, walang imposible sa ating Panginoon. Huwag tayong mabuhay na merong alinglangan samantalang ating kasama ang ating Panginoon. If God is with us, who can be against us? Merong bagay na itinuro ang ating Panginoon na noong yung dalawang isda at limang tinapay ay napa sa kamay na ng ating Panginoon. Tatlong bagay. Una, expose the entire situation to the Father in prayer. Kaya noong ang dalawang isda at limang tinapay ay nasa kamay na ng ating Panginoon, anong ginawa ng ating Panginoon? Ayon sa Biblia, siya'y nanalangin sa kanyang Ama. Kaibigan, walang imposible sa Diyos. Ang konting bagay ay maaring paramihin ng ating Panginoon na kapag ka ating ibinigay sa ating Panginoon. Ang pangalawa, in humble dependence upon His inadequacy, He said, thank you. Pinasalamatan niya ang kanyang Ama sa kanyang panalangin. At pagkatapos yung pangatlo, He moved forward in faith and divided the loaves and the fish. Kaibigan, ito yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga, noong ngayong ang batang ito na hindi man ibinigay ang pangalan, kung ano ang pangalan ng batang ito. Nang sabi nga sa atin na ang problemang ito ay ibinigay sa Panginoon, pinaupo ang mga tao. At noong nanalangin ang ating Panginoon, at pagkatapos ngayon ibinigay sa kanyang mga alagad para i-distribute sa mga tao, kaibigan, ano nangyari? Ang limang tinapay at dalawang isda ay naparami at pagkatapos ngayon, ang nakakain ay 5,000 pwera mga bata at mga babae. Anong leksyon ang ibinibigay sa atin sa bagay na ito? Ano man ang ating tinanggap sa Diyos, kaibigan, ating ibabalik sa Diyos. At pagka ating ibinalik sa ating Panginoon, hindi lang tayo ang makakakain, kundi pa naman maraming mga tao ang makikinabang. Nanupat kapag ka anuman ang ibinigay ng Diyos sa atin, nawala yung ating selfishness, hindi nating sinarili yung bagay na yon, kaibigan, maraming mga tao ang makikinabang. At ang isa pang leksyon dito, kaibigan, na kapag ka ating ibinalik sa Diyos, tayo ay binibigyan ng Diyos ng ating mga pangangailangan. Pero yung mga salapi na binigay ng Diyos sa atin, dapat nating kilalanin sa Diyos nang galing ang mga bagay na ito. At bilang pagkilala sa ginawa ng Diyos sa atin, at sa mga pagkapala na kanyang ipinagkaloob, kaibigan, ang ating mga buhay ay naitutuwid. Yung ating pagkamakasarili ay ating ngayong sa kanyang tulong, sa kanyang kapangyarihan ngayon ay nawawala. Ibinabalik natin sa Diyos kung kanyang inihingi sa atin, ibalik natin ang 10% at magbigay ng handog, kaibigan. Ito ay nagagawa natin na merong sigla
na tayo ay

0: masaya sapagkat kaibigan, kapag ka tayo nagbigay sa ating kapwa, ibinalik yung kasampung bahagi sa ating Panginoon na masaya nating ginawa ito, kaibigan, tayo ngayon ay nagiging masaya sa ating mga buhay at ang imposible ay naging posible sapagkat ang presensya ng ating Panginoon ang siyang nasa atin. Ang sabi nga ng ating mababasa, the little boy gave his small gift to Jesus, willingly, lovingly, and with no strings attached. His mother was a good steward and had taught him well, perhaps by example more than words. Nanupat ang nanay na ito ay tinuruan ng kanyang anak. At nung napakinggan pa yung sermon ng ating Panginoon, ibinigay ang kanyang lunchbox, kaibigan, na walang string attached. Ano pa? His giving was to Jesus, not to certain things or on condition that it be used a certain way. Kung minsan kapag meron tayong ibinigay para sa gawain ng ating Panginoon, sasabihin natin, sa ganitong paraan gusto ko itong aking ibinigay ay magagamit. Kaibigan, kapag ka ito ay ibinigay sa ating Panginoon at gagamitin ngayon ng iglesia ng ating Panginoon, bahala ngayon ang Diyos at saka ang iglesia kung saan ito gagamitin. At kung sakasakali man nagamit ito sa hindi nararapat sa ating iniisip, ang mga gumamit nito ang silang mananagot sa Diyos. Pero yung ating bahagi ay atin nang ginawa para sa gawain ng ating Panginoon. Ang sabi pa ng leksyon, the little lad did not try to retain anything for himself. Even a little bit of the glory of being the only one who gave. Kasi kung minsan kapag kayong ating ibinigay at pagkatapos nagamit, kung minsan may mga taong nagmamalaki, pero ito, kaibigan, wala kang nabasa na nagmalaki. Hindi nga nabanggit yung kanyang pangalan para gumawa ng isang plaque of appreciation, kaibigan. At hindi binigay ng Biblia kung ano ang pangalan ng bata. Subalit, kaibigan, merong leksyon sa batang ito ang ibinigay ng ating Panginoon. Ano pang leksyon para ang mga alagad ay matuto para yung imposible ay maging posible? Kung ating pagpapatuloy ang ating pagbasa sa Biblia ayon sa Marcos 6:44 at 45, ang mga kumain ng mga tinapay ay 5,000 lalaki. Agad niyang pinasakay sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kanya sa kabilang ibayo, sa Bethsaida, hanggang sa mapauwi na niya ang maraming tao. Merong leksyon dito ang ibinigay ng ating Panginoon na naman para matuto ang mga alagad. Nasamantalang ang mga alagad ay sumasagwan upang sila'y makarating sa kabilang ibayo, yung effort nila ay para bagang impossible na sila ay makarating sa kabilang ibayo. Nanupat sa kanilang pagsagwan ay para bagang hindi pa sila na nakalahati man sa kanilang paglalakbay. At sa kanilang ngayong paglalakbay, sapagkat ang hangin ay pasulubong sa kanila, ay nakita nila ngayon ang ating Panginoon na naglalakad sa dagat. At sa kanyang paglalakad ngayon ay kanilang pinagkamalampang multo. Pero ang sabi ng Panginoon, ako ito. At noong narinig ang salita ng ating Panginoon ay nagkaroon sila ng kumpiyansa at nawala ang kanilang takot. Nung nakita ngayon ang ating Panginoon naglalakad sa dagat, ang sabi ni Peter, Panginoon, kung ikaw yan, pwede ba ako'y maglakad sa tubig? Anong sabi ng ating Panginoon para sila magkaroon ng leksyon? Halika, Peter, halika. At si Peter ay nagsimula ngayon na siya ay pumunta sa tubig at siya ay hindi lumubog. Samantalang siya ay naglalakad at nakaharap sa ating Panginoon, siya ay nakakalakad sa tubig na katulad ng ating Panginoon. Subalit noong nakita niya ang malaking alon at nakita niya ang malaking mga problema sa kanyang buhay, kaibigan, nawala ang kanyang tingin para sa ating Panginoon. ano nangyari? Siya ay nagsimulang lumubog. At nung nagsimulang lumubog, ngayon siya ay ang sabi sa ating Panginoon, Panginoon, iligtas mo ako. Hinawakan ng Panginoon ang kanyang kamay at siya ay hindi lumubog sa tubig. Kaibigan, anong leksyon ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon? Walang imposible sa Panginoon. Hindi pa nila nakita yung ginawa ng Panginoon na sila ay nakakita ng bagay na imposible noong pinarami ng Panginoon yung 5 tinapay at 2 isda. Kaibigan, walang imposible sa ating Panginoon. At sapagkat walang imposible sa ating Panginoon, kinakailangan tayong manampalataya sa ating Panginoon. At sapagkat kailangan tayong manampalataya, ilapit natin sa Diyos, kaibigan, ang ating mga pangangailangan. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga suliranin. Meron ba tayong suliranin sa ating mga anak, sa ating mga tahanan? Meron ba tayong anak na napahiwalay sa Diyos, kaibigan? At nabubuhay ngayon siya sa gawa ng sanlibutan. Na sa ating tingin ngayon, siya ay nabubuhay na hiwalay sa Diyos, kaibigan. Ilapit mo siya sa ating Panginoon. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaibigan, ito yung gusto kong iwanan sa iyo na talata sa Biblia. Gusto kong basahin na muli ang wika, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Meron bang sinabing puwera ang mga bagay na ito? Hindi, kaibigan. Ang sabi, sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaibigan, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Ang Diyos ay nagbibigay sa ating mga pangangailangan. Ilapit natin sa Panginoon, kaibigan, sapagkat walang imposible sa Kanya. Meron ka bang gustong sabihin sa Panginoon, kaibigan? Ibulong mo sa Panginoon. Meron ka bang suliranin ngayon? Marahil bukas wala kang makakain. Marahil bukas kailangan mo ng salapi sapagkat meron kang babayaran. Walang imposible sa Diyos, kaibigan. Ilapit mo sa Kanya na may pananampalataya. Ang Diyos ay tutugon sa atin kapag tayo lumapit na may pananampalataya sapagkat walang imposible sa Diyos.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. Sana po ito'y naging inspirasyon sa bawat isa sa atin, no? Ang pamumuhay sa pananampalataya ay nangangahulugang pagtitiwala sa Diyos araw-araw sa panahon ng kasaganaan at sa panahon ng pagsubok. Hindi po natin kailangan makita ang buong plano ng Diyos upang sumunod sa Kanya. Sapat po na malaman natin na siya ay tapat at mabuti. Ang pananampalataya ay hindi pagtitiwala sa ating mga kakayanan, kundi pagtitiwala sa kapangyarihan, karunungan at pag-ibig ng Diyos. Ang sabi nga po sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. So mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Na po ang pagpapala ng Panginoon ay mapa sa atin pa rin sa araw na ito. Tayo po muli magsasama-sama sa isa muling makabuluhang pag-aaral. Kaya nga po inyo pong ilakas ang inyong radyo at anyayahan ang inyong mga kaibigan na patuloy tayo'y makinig sa palatuntunang ito upang tayong lahat ay magkaroon ng bagong pag-asa. At muli po ay kasama natin si Ma'am Ambi upang tayo po ay samahan sa ating pag-aaral. At minsan pa tayo po ilalapit muli sa ating Panginoon sa isang pananalangin. Ama po naming banal, si po'y muling lumalapit sa iyo na nagpupuri, nagpapasalamat at dinadakila ka sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal at sa pagkakataong iyong pinagkakaloob upang kami po'y makapag-aral ng tuloy-tuloy ng iyong banal na salita upang sa ganun among banal malaman namin kung ano ang marapat naming gawin sapagkat mahal mo kami, nais mo kaming makasama magpasawalang hanggan at nais mong kami magharing kasama mo sa iyong banal na kaharian. Kaya among banal, tulungan po nawa kami na patuloy na magkaroon ng ibayong pananampalataya at pagtitiwala sa iyong banal na salita. Panghawakan po nawa namin ang Biblia bilang iyong kapahayagan, iyong panawagan at iyong pakikiusap sa amin na kami magpasakop at tanggapin ka bilang Ama, kami bilang anak na masunurin at ang aming Panginoon bilang aming tanging tagapagligtas. Amang banal, amin po pakiusap ng iyong banal Espiritu ang siyang makasama naming muli sa pag-aaral na ito. At muli po, itinatalaga ko po ang aming mga tagapakinig sa iyong makapangyarihang kamay. Pagpalain mo po sila sang-ayon sa kanilang mga pangangailangan, sang-ayon po sa kanilang mga tungkulin na dapat na magampanan. O Amang Banal, ang iyo pong mayamang biyaya ang patuloy na pumuspos at mapa sa aming lahat sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ngayon ay masayang magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at sa mga bagay patungkol sa ating kalusugan. Ma'am Ambi, ano ba ang atin ngayon na pag-aaralan?
2: Muli, ang atin namin ay pag-asa sa pag-aaral po ng mga bagay tungkol sa kalusugan para sa masayang tahanan, pagkakaibigan at community. So, nandito ulit kami para ibigay sa inyo ang mga bagay na nagbibigay ng saya at pag-asa. Exercise! Gumalaw-galaw na po ba kayo? Kumusta naman po ang inyong paggising, ang inyong tulog? Uminom na ba kayo ng tubig? Mga kaibigan, malaking bagay na tayo ay balanse sa pamumuhay. Ang ating pong trabaho ay naandyan lang pero dapat nating ingatan ang ating katawan. So, nandito ulit tayo sa pag-aaral ng ehersisyo. Pwede pong mahadlangan ng ehersisyo ang pagkakaroon ng diabetes. O kung meron na po na mataas na blood sugar, kayo ay pwede pa rin yan magawa ng paraan. Ang sekreto ay change of lifestyle. Lifestyle therapy po ang tawag dyan. May mga sikreto po sa inyo na mataas ang blood sugar. Maliban sa pag-exercise na isang mabisang gamot, dapat kumain tayo ng mga gulay. Yung iba't ibang uri, hindi po kalabasa araw-araw. Sa iba't ibang uri ng gulay na makukuhaan natin ng protina. Pag-iwas din sa mga harina at mga refined food na dumaan sa maraming proseso bago natin makain. Dapat din po ay gamitin natin ang epektibong ehersisyo para bumaba ang level ng sugar at pag-iwas sa mga produktong galing sa hayop at mga gatas. Alamin ang mga pagkaing makadudulot ng masamang epekto sa inyo. Mahalaga po talaga kung anong ipinapasok natin sa ating katawan. Ang exercise po ay parang insulin na dapat natin gawin araw-araw. Alam nyo po kayo na mayroong matataas sa blood sugar. Para hindi nyo na kailangan mag-take ng insulin, gawin nyo na lang araw-araw ang inyong pag-exercise. Regular na paggalaw-galaw. Ito po ay mabisa na tumutulong sa pagbaba ng asukal sa dugo at nagtataguyod ng masiglang kalusugan. Kung gusto niyo maging malusog, talaga namang kailangan gumalaw. Sang-ayon po sa pag-aaral sa Harvard University, 90% ng mga bagong kaso ng diabetes ay maaaring mapigilan sa dalawang simpleng paraan lang po. So ikaw ba dito ay kasama? Una, kung labis ang iyong timbang, bawasan. At araw-araw na ehersisyo. May isa pong kaso, ito po ay kaso ni Beverly. Siya po ay 70 years old. Meron siyang type 1 diabetes. Ngayon, isang araw nung siya ay kumain, naisip niya maglakad-lakad. Tapos titignan niya ulit yung blood sugar niya kung anong epekto ng kanyang paglakad-lakad. So, kumain siya. Pagkatapos, tinignan niya ang blood sugar level niya. At nakita niya po sa 10 minutes na paglakad-lakad niya pagkatapos kumain, ay bumaba ng 30 points ang kanyang blood sugar. So, 10 minutes lang po yun mga kaibigan. Kung kayo ay maglakad-lakad ng 30 minutes, ibig sabihin 90% o 90 points ang ibababa ng inyong blood sugar. So, hindi nyo na kailangan ng insulin take, kailangan lang po nating mag-exercise. Kung kayo naman po ay may excess fats and waste na malaki, yung ating mga bewang na naglalakihan mas kailangan po natin ang dagdag na insulin sa katawan. So, pag sobra naman ang insulin ay maaaring maging dahilan niya ng pagtaas ng presyon at problema sa pamamaga, mataas na kolesterol. So, hindi dapat na pabayaan ang paggalaw-galaw. Ano po? Mga kaibigan, gusto ko pong malaman ninyo, hindi totoo na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng karamdaman. Kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng karapatang pumili. Matutulog ka ng maaga o magpupuyat ka manunod ng teleserye. Ikaw ba'y kakain ng gulay o kakain na lang ng mabilis at express na dibukas? O kaya ay pipila ka na lang, kakain ka na lang? Pwede rin po tayong makapili kung iinom tayo ng maraming tubig o konti. O pwede rin po nating pabayaan na lang ang ating sarili kung tayo magkaroon ng sakit o hindi. Maaari tayong pumili na maging malusog o maging sakitin. Depende po yan sa inyo. Ang nais ng Diyos, mga kaibigan, nakatala po yan sa Bible na gusto kong i-share sa inyo. John 10:10. Si Kristo po mismo ang nagsabi nito. Ang sabi niya, "Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito." Kita nyo na po, mga kaibigan, Jesus Christ came to give us life and abundant life. Hindi basta-basta mabuhay na lang tayo. Ang sabi pa po ng isang disipulo ni Kristo sa 3 John chapter 1, kasi isang chapter lang naman po ang 3 John verse 2. Sabi niya sa kanyang sulat, ito po ay para sa inyo at para sa akin. Sabi niya, "Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng paginhawa ng iyong kaluluwa." Yan din po ang aming panalangin para sa inyo ngayong umaga. Kung kayo'y may karamdaman, panalangin namin na kayo ay bumuti at kayo'y maging masaya at mayroong pag-asa. Kung kayo ay nakaratay sa higaan, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil kay Kristo may pag-asa. So, tandaan, galaw-galaw, baka pumanaw, gusto namin okay kayo. Kaya gusto namin maging mahaba't masaya ang buhay ninyo. So, buhay na may pag-asa, kailangang italaga sa nagbibigay ng tunay na pag-asa. So, have a wonderful day and be happy. Yon ang ating pag-asa, Pastor.
1: Okay, maraming salamat, Mamambe. So tayo po sa ating pong pag-aaral naman sa banal na kasulatan. At patuloy po natin kayong inaanyayahan na kayo po ay mag-text kung kayo ay mayroong mga katanungan sa ating mga pinag-aaralan, sapagkat ito po namang ating pinag-aaralan ay napakarami ng mga simboliko. Ano po? Subalit sinisikap nating maunawaan at maihayag sa inyo ang mga katotohanang sinasabi rito sa banal na kasulatan. At natapos na po natin yung ika-anim na trumpeta at yung mga pagkaabang sinasabi. At ngayon po ay dadako naman po tayo sa pag-aaral ng ikapitong trumpeta, ha, na patutunugin. Subalit kung kayo po ay may mga katanungan, ay muli po namin kayong inaanyayahan na mag-text sa 0977-826-1668. O kaya naman ay sa numerong 0930-259-4488. 0968-8536-607-8585. At hihintayin po namin ang inyong mga text at ang inyong katanungan. At tayo po ngayon ay dadako na sa ikapitong trompeta. Kumusta po ba atin po bang nauunawaan yung ating mga pinag-aaralan? Napakahalaga na po nito ang ating mga pinag-aaralan sapagkat itong ikapitong trompeta, ito na po ang huli at pagkatapos nito ay talagang wala na. So titingnan po natin dito sa Apokalipsis ang patungkol sa ikapitong trompeta na masusumpungan po natin sa Apokalipsis 11, talatang 15. Ha? Talatang 15 po ng Apokalipsis. Basahin po natin. At hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. At siya ay magahari magpakailan paman. At ang 24 na matatanda na nakaupo sa kanya-kanyang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos na nagsasabi, pinasasalamatan ka namin o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ang ngayon at ang nakaraan sapagkat kinuha mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. Nagalit ang mga bansa ngunit dumating ang iyong puot at ang panahon upang hatulan ang mga patay at upang bigyan ng gantimpala ang iyong mga alipin, ang mga propeta at ang mga banal at ang mga natatakot sa

ang kaharian ng sanglibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng Kanyang Kristo. Ang ibig pong sabihin, tatapusin na ang paghahari ni Satanas sa sanglibutang ito. Sapagkat ibinabigay kay Satanas ang paghahari sa sanglibutang ito, magmula ng tao ay magkasala, nagmula ng ang tao ay tumalikod sa ating Panginoong Diyos. Si Satanas ang parating halos siyang nasusunod sa sanglibutang ito. Subalit ang wika, ang kaharian ng sanglibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang Panginoon na ang muling maghahari. Ano po? Sabi kasi ni Satanas, noong si Kristo ay mabautismuhan, sabi niya sa Mateo 4:8, pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok, mula ro'y ipinatanaw sa kanya ng ang lahat ng kaharian ng sanglibutan at ang kayamanan ng mga ito, at sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. So, ang sabi niya, ibibigay ko ito sa iyo. Bakit niya nasabing ibibigay niya? Sapagkat ang sanglibutan ito ay kanyang nakontrol mula nang ang tao ay magpakalayo-layo sa Diyos. Ano po? Siya ang nagkukontrol. Kaya makikita po natin kung papaanong lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon ang isinukli ay kasamaan. Bakit po? Sapagkat si Satanas ang nagkukontrol sa puso't isipan ng mga taong ito. Si Judas na ipinagsama ng Panginoon sa loob ng 3 taon at kalahati, minahal ng ating Panginoon, pinagkatiwalaan. Siya ang pinaghahawak ng kanilang budget sa pang-araw-araw. Ano po? Ganun na lamang ang pagtitiwala sa kanya ng Panginoon. Subalit ang wika sa Juan 13, nang pumasok na si Satanas, pumasok ang Diablo sa puso ni Judas. Ang sabi ng Panginoon kay Judas, gawin mo na ang nais mong gawin. At nagmadaling lumabas si Judas at ipinagkanulo ang ating Panginoon. Opo, ang sanglibutang ito ay nakontrol ni Satanas. Subalit salamat sapagkat babawiin ng Panginoon ang kapangyarihan at siya na ang maghahari at kanyang tatapusin na ang paghahari ni Satanas dito sa sanglibutang ito kapag katumunog na ang 7th trumpeta. Ha? Mula nang ang tao ay magkasala, pinagharian tayo ng Diablo, kamatayan, kasakunaan, karamdaman, kahirapan ang ibinibigay sa atin. Datapot ito ay babawiin ni Kristo at siya na ang maghahari. Makikita po natin ano sa kapanahunan natin ngayon, kahit na ikaw ay namamasya lang o kaya ay wala kang ginagawang anumang kasamaan, maya-maya ay meron na lang magpapasabog. Ha? Mga suicide bombers. At walang kakwenta-kwenta. Bakit? Para bagang wala lang sa kanila na sila ay makapatay ng maraming tao. At marami ngayon na kahit mga bata na mamaril, at hindi mo talaga maintindihan kung ano na. Iyan po sapagkat nakokontrol ni Satanas ang sanglibutang ito. At makikita po natin na halos karamihan na lang ng balita ay puro kasamaan. Bakit? Sapagkat ang sanglibutang ito ay pinaghaharian ng Diablo. Subalit duwarating ang araw, ang sabi ang kaharian ay kukunin muli ng ating Panginoon. Ang sabi nga po ni San Pablo sa Ephesians 6 ay ganito po, isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan,
laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. So nakikita po natin nang sinasabing ang sanglibutan talaga ito, ang ating kaaway ay ang diablo, ang mga makapangyarihan, yung mga bagay na hindi nakikita, yan ang ating tunay na kalaban dito. Kaya nga ang wika, isuot natin.

yung buong kasuotang pangdigma ng Diyos. Ano po? Subalit ang magandang balita, tatapusin itong lahat ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ron sa talatang 17 na nagsasabi, pinasasalamatan ka namin o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang ngayon at ang nakaraan, sapagkat kinuha mo ang iyong dakilang kapangyarihan. So ang dakilang kapangyarihan po ay sa ating Panginoon, subalit hindi niya ipinilit sa atin yung kanyang kapangyarihan yon. Nang mawala ang ating tiwala, mawala ang tiwala ng tao sa Diyos, ang pagsunod sa kanya, ipinaubaya ng Diyos sa kaaway para maramdaman natin kung ano ang kahihinatnan, kung ano ang pupuntahan nung ating pagtalikod at paglayo sa kanya. At nakita mo po natin kung ano ang naging bunga ng ating paglayo sa Diyos, lalo na sa kanyang mga salita. Ang tao ay naging totoong napakasama. Imagine mo lang, ha, nung panahon ni Jesus Christ, ang may patay, kanyang binubuhay. Yung may sakit, kanyang pinagagaling. Yung nagugutom, kanyang pinakakain. Ha? Lahat na ng kabutihan ginawa ng Panginoon. Subalit ano ang naging sukli ng mga tao at ano ang kanilang sigaw? Ha? Hindi po ba ipako siya sa krus? Ipako siya sa krus? Patayin siya, patayin siya. Ganyan po ang nangyari nang ang tao ay tumalikod sa Diyos at hindi na makontrol. Sapagkat ang nagkukontrol po lamang ay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At darating ang araw, babawiin ang Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Ang wika, sapagkat kinuha mo ang iyong dakilang kapangyarihan. Oh, so kukunin muli ng ating Panginoon. Siya ang maghahari at maghahari magpasawalang hanggan at aalisin na niya lahat ang bunga ng mga gawa ng Diablo. Ha? Ikalawa, ang paghatol sa mga patay ay dumating. Ang wika, muling ipinapaalam sa atin na ang paghatol ay sa darating pa, hindi ngayon. Subalit ito ay tiyak na darating. Ano po? So ang paghatol po ng Panginoon ay darating, hindi pa ngayon. Kaya kapag ang tao namatay at siya ay makasalanan, hindi kaagad ay sa impyerno ang punta. Ha? At kapag ka ang tao ay iniisip nating matuwid, ay diretso kaagad sa langit. Hindi po, mayroon pang paghuhukom. Sapagkat ano pa ang huhukuman ng ating Panginoon kanyang pagbalik kung yung mga makasalanan ay naando na at lumalangoy-langoy na sa impyerno. Ha? Kaya napakaliwanag po na darating pa lang yung paghuhukom. Ang paghatol ng Panginoon darating pa lang, hindi pa po ngayon. Napakaliwanag po yan sa banal na kasulatan. Kaya ito po ang ating panghuwakan. Bagamat wala pa ngayon, tiyak na yan ay darating. Ha? Kaya mga minamahal, kinakailangang paghandaan po natin yon. Ngayon, ang tanong, ano ang magiging batayan ng paghatol ng Panginoong Diyos? Hmm? Kapag ka ang hukuman ay umupo na, may saligang batas na dapat pinagbabatayan ng paghukom. Nakakita na po ba kayo ng korte na walang batas? Basta kung ano ang maisipan ng judge ay yun na lang? Eh, hindi po kanon, sapagkat kinakailangang may batayan. Ano po? Ngayon ang tanong, ano ba yung batayan? Kung titingnan po natin sa talatang 19, ang wika, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. Okay, alin po ba itong kaban na ito ng tipan na nakita ron sa luklukan ng Diyos? Ha? Maliwanag po yan. Ang sabi po sa Deuteronomio 4:13, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na inyong ganapin, sa makatuwid ay ang 10 utos at kanyang isinulat ang mga ito sa 2 tapyas na bato.
So ito po yung inilagay doon sa isang kaban na ipinagawa niya kay Moses, ha? Itong tapyas ng tipan sa makatwid ay ang 10 utos. Kaya nga po yung kaban ay kung tawagin ay kaban ng tipan. Ano po? Kaban ng tipan o kaya'y kaban ng patutuo. Sapagkat ito ay tipan o patutuo ng Diyos ng kanyang dakilang pag-ibig na sinasabi niya, ako Panginoon mong Diyos. Kaya ang wika niya, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, huwag kang sasamba sa mga larawan, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, alalahanin mo ang 7th araw na yan ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ito po ang nakalagay doon sa kaban ng tipan at ito ang nakita doon sa luklukan ng Diyos kung siya ay uupo na upang hukuman ang sanglibutan ito. Kaya nga po, yan ang batayan ng paghukom ni Kristo. Kahit po sa aklat ng Santiago, si Santiago po ay nauunawaan ito. Ano ang kanyang sabi? Subalit kung kayo'y nagpapakita, Santiago 2:9 po, subalit kung kayo'y nagpapakita ng pagtatangi, kayo ay nagkakasala at kayo'y inilalantad ng kautusan bilang mga lumalabag. Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa ay nagkakasala sa lahat. Sapagkat siya na nagsasabi huwag kang mangangalunya, ay nagsasabi rin huwag kang papatay. Ngayon kung ikaw ay hindi nangangalunya ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan. Kaya't magsalita kayo sa at kumilos na gaya ng mga taong hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Sapagkat ang paghukom ay walang awa sa mga hindi nagpakita ng awa, ang awa ay natatagumpay laban sa paghuhukom. Kaya napakaliwanag po rito na sinasabi ni Santiago na tayo ay huhukuman sangayon sa kautusan sapagkat titingnan kung tayo ay sumusunod sa kautusan sapagkat yung nagsasabing huwag kang mangangalunya ay nagsasabi ring huwag kang pumapatay. Hindi ka nga nangalunya, ikay pumatay. O kaya hindi ka pumatay, subalit ikay nangalunya. Ito po ay naghahayag na ikaw ay nagkasala. So ang magiging batayan po ng paghukom ng Panginoon, walang iba kung hindi yung kaban ng tipan na ang nilalaman, walang iba kung hindi yung 10 kautusan ng Diyos. Ang 10 utos ay ang kautusang nagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa-tao. Ang sabi nga ni San Pablo sa Roma 13:9, ang mga utos na huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at kung mayroon pang ibang utos ay nauwi sa salitang ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So mga minamahal, ito po ang kautusan na nagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa, nagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos. Sapagkat madaling sabihin, iniibig mo ang Diyos, iniibig mo ang iyong kapwa-tao. Subalit kung ikaw ay nagnanakaw, ikaw ay pumapatay, ikaw ay nangangalunya, hindi ka po umiibig sa iyong kapwa. At kung ikaw ay nagsasabi mong mahal na mahal mo ang Diyos at Diyos lang ang iyong paglilingkuran, subalit andyan yung mga larawan na iyong sinasamba, iyong pinaglilingkuran, ay nakikita na ikaw ay isang tinatawag na patutot. Ha? Sapagkat sinasabi mong siya lang ang iyong paglilingkuran, datapot mayroong kang ibang pinaglilingkuran na mga larawan. Sinasabi mong mahal mo ang Diyos, subalit yung sinabi ng Diyos, alalahanin mo ang 7th araw, sapagkat ang 7th araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. At sinasabi ng Panginoon, ang kanyang Sabat ay ibinibigay ko sa inyo. Subalit, ayaw mong kilalanin at ayaw mong tanggapin, ayaw mong panampalatayanan na ang Panginoon ay nagsasabat. Bakit naman magsasabat ang Panginoon? Ay hindi naman siya napapagod.
Subalit ang Panginoon nagsasabi, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Aking Sabat yan. Sabat yan ng Panginoon. At yung Sabat na yan, ang sabi ng Panginoon, ibinibigay ko sa inyo. Masasabi mo bang mahal mo ang Diyos? Samantalang yung Sabat na Kanyang inilaan upang ikay katagpuin, ayaw mong makipagtagpo sa Kanya. Sinong maniniwala na talagang mahal mo nga siya, na tinatanggihan mo yung araw na Kanyang itinakda para sa iyo na ikay makatagpo? Mga minamahal, sino ba talaga ang ating mahal? Yung ating hanap buhay o ang Diyos? Sapagkat malimit, naging katuran ay mahirap kasi yung trabaho ko. Kaya dito po nakikilala kung sino ang totoong ating iniibig. Ang Diyos nga ba o yung ating sarili? Nagtitiwala nga ba tayo sa Diyos o nagtitiwala tayo sa ating sariling karunungan? Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, salamat po sapagkat iyong ginawang malinaw sa amin na iyong babawiin ang kaharian mula kay Satanas at ang sanlibutang ito'y iyong paghaharian at ikay maghuhukom. At salamat sapagkat maliwanag na ang iyong paghuhukom ay nababatay sa isang tiyak na kautusan na iyong isinulat hindi lamang sa papel kundi sa bato, at isinulat mo ng iyong sariling daliri upang kami huwag malito at upang walang sino mang maaaring magbago nito. Amang banal, salamat po. Akin pong inadalangin ang aming mga tagapakinig na kahabagan mo po nawa silang patuloy na magkaroon ng ibayong tiwala at pananampalataya sa iyong banal na salita. Sila po naway patuloy mong akitin sa iyong banal na iglesia na iyong babalikan at iyong ipagsasama sa iyong banal na kaharian. Ipagpatawad po lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala, at kahabagan pong pagpalain ng mabuting kalusugan at kalakasan. At sa araw na ito, muli pong ingatan ang bawat isa mong banal ang iyong pong pag-ibig at ang iyong katwiran. Siya nawang mangyari at maganap sa aming buhay, alang-alang pong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, ito pong muli ang inyong lingkod, Pastor Levi Perdon, na bihirang-bihirang magpakilala, ay nagsasabing ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap.
2: All things new. Hope starts here.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Akin po kayong wini-welcome sa ating programa para sa mga kabataan, ang Faith IRL, kung saan pinag-uusapan natin ng sama-sama ang mga tunay na tanong at tunay na mga pagsubok na pinagdadaanan ng ating mga kabataan sa kanilang mga tunay na buhay. At ngayong araw po na to, ngayong hapon na ito, na tayo po ay nasa pinakahuling lesson na po ng ating Inverse Bible Study for this quarter na The Closing Scenes o Ang Huling Mga Tagpo. At dito po, kung maaalala natin, no, sa mga nakaraang linggo po na pag-usapan natin ang mga huling tagpo sa buhay ng ating Panginoong Jesus, kung saan pinag-aralan po natin ang huling hapunan, ang huling mga turo niya sa kanyang mga alagad, ang kanyang pagkamatay, ang kanyang muling pagkabuhay. At ngayon naman po, pag-aaralan natin sa ating lesson na panamagatang Earth's Closing Scenes, ang magiging huling tagpo para sa atin ng mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya samahan niyo po kami at sama-sama nating paghandaan ang magiging leksyon natin sa hapon na ito. Ngunit bago po tayo magpatuloy ay makakarinig tayo ng isang magandang awitin mula sa ating mga kabataan.

0: Maraming salamat po sa napakagandang awitin na narinig natin mula sa ating mga kabataan. Sa pagsisimula ng ating programa, tayo ay pangungunahan sa panalangin ni Pastor Marlon Ramirez.
1: Tayo po ay manalangin. Pagbala ho naming Diyos, patuloy ho naming pinasasalamatan po kayo na sa mga oras na ito, muli ay maasama po namin kayo sa pag-aaral at bibigyan po kami ng inspirasyon na makatotohanan na mula sa inyo pong salita upang kami po ay maging malakas, matatag sa aming pong pananampalataya. Patnubayan niyo po kami kasama ng mga kabataan na ngayon po ay mag-engage po sa programa pong ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon po naming Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming salamat po, Pastor Marlon. Muli, isa pong napakagandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Akin po kayong welcome sa Faith IRL. Ako po ang inyong host na si Thea at kasama po natin ang ating NLPUM Youth Director na si Pastor Marlon Ramirez. At tayo rin po ngayon ay may isang guest. Maaari ka bang magpakilala?
2: Ako pala si Elijah Barrientos. I am a graduate of civil engineer, currently in the field of engineering. Ako isang youth elder ngayon sa aming local na simbahan at may mga personal ministries din na aking I do in weekly basis.
0: Thank you so much, Elijah. At syempre po, sa aming mga minamahal na viewers, isa pong napakagandang hapon sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating programa. Patuloy niyo pong i-like, i-share at mag-comment sa ating live po ngayon na napapanood sa ating official Facebook page at YouTube channel na Hope Channel North Philippines. Tayo rin po ngayon ay napapanood sa lahat ng mga official Facebook pages ng ating mga missions and conferences under Northern Luzon Philippine Union Mission. Tayo rin po ngayon ay live na napapakinggan sa AWR 89.1 Luzon at napapanood sa Hope Channel Digital Receiver Channel 45 at sa GSAT Channel 33. Kung kayo po ay may mga pagbate, kung meron po kayong mga prayer requests and Thanksgiving, maaari nyo po itong i-comment sa ating comment section or i-send sa mga numero po na makikita nyo sa inyong screen. For Globe, ito po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman po 0919-0001-777. Muli po ay isang napakagandang hapon sa ating lahat, Pastor Marlon. Baka po may mga gusto kayong batiin or mga programs po na gusto nyong i-promote para po sa huling bahagi ng September at sa ating pong coming October, November, and December.
1: Ayan po, magandang hapon sa inyong lahat. At ating pong minabati lahat po ng ating pong mga masugid na taga-subaybay at nanonood po ng Faith IRL sa iba't ibang dako ng teritoryo po natin sa NLPUM. At balita po namin ay marami din po palang mga kabataan at mga kapatiran na nanonood dyan, no, sa southern part ng Philippines, sa lugar po ng SEPUM at lugar po ng SWPUC. Binabati din natin yung mga kabataan natin dyan at ang ating pong mga counterpart ng mga youth director, no? Kumusta ho kayo diyan? At git sa lahat, may paparating ho tayong activities at

0: malaking programa para sa ating mga kabataan. And syempre, kagaya ko, malamang nilook forward yun na ito. Elijah, baka may mga gusto kang batiin o i-promote na program sa ating mga kaibigan.
1: Baka program wala, sapagkat elder lang ako. Pero I would like to greet my local church. Hello sa leaders and members of the church. I would also like to greet my parents sa Palawan Mission. They watch this segment. They watch this whenever I attend, when you invite me. Pati rin sa ongoing naming ministry na aking friend, na choir planting, Basayco Harmony, hello. Yun lang. Thank you.
0: Okay. Ayan, hindi mo ata nabanggit ko anong local church mo na gusto kong batiin.
1: Yes. Hello, Gagalangin Church. My local church.
0: Ayan. Hello, Gagalangin Church at syempre sa Manila 2 District ng Area 4 ng CLC na Central Luzon Conference. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga naging pagbati at syempre po sa lahat ng mga patuloy na nagko-comment. Maraming salamat po. Hindi man po namin laging nababasa dito sa ating program yung inyong mga comment, pero binabasa po namin yan after or behind the scenes. So, maraming salamat po sa inyong support at sa inyong prayers. Napakalaking encouragement po yon para sa aming lahat dito sa Faith IRL. So ngayon po, ang lesson natin ay nakatuon sa Earth's Closing Scenes, kagaya po ng title ng ating last lesson for this quarter po, no? Dito pinag-uugnay po ang mga huling turo at karanasan ng ating Panginoon sa mga huling pangyayari ng kanyang or sa mga huling pangyayari sa ating magiging kasaysayan sa mundong ito. At sa huli pong gabi bago ang pagkapako ng ating Panginoon sa krus, inihanda niya ang kanyang mga alagad at itinuro niya ang pag-ibig ng Ama, ang gawain ng banal na Espiritu, ang kahalagahan ng pagsunod, ang pangangailangan ng pananampalataya, at ang pagtitiis sa gitna ng persecution. So, kung ano po yung mga na-experience, no, ng mga disciples after ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus at pagbalik niya sa langit, mangyayari rin ito sa huling panahon. At iyon ang kailangan ng bayan ng Diyos na malaman at maintindihan. Kaya ang tanong po na dadalhin natin sa buong discussion natin for this week's lesson ay, paano tayo inihahanda ng buhay, turo, kamatayan at tagumpay ng ating Panginoon para manatiling tapat sa mga huling tagpo ng kasaysayan ng ating daigdig? Sa ating pong Sunday lesson, dito po nakita natin ang kwento ni William Miller, no? So hindi naman na po iba sa atin si William Miller, isa siya sa mga kilalang Protestant and martyrs of our faith. So dito po ay lumaki siya na may paggalang sa Diyos. Pero dahil sa mga tanong na tungkol sa kasalanan, sa paghihirap, sa character na at sa character ng ating Diyos, napunta siya sa isang paniniwala na tinatawag na deism, kung saan po ito, ang paniniwalang ito ay nilikha ng Diyos ang mundo pero wala siyang malapit na kaugnayan, no, sa mundong kanyang nilikha. Pero hindi po doon natigil ang pag-aaral ni William Miller. Kung babasahin po natin ang ating lesson dito, makikita natin na patuloy siyang kinausap ng ating Ama at ipinakita sa kanya na sa pamamagitan ng salita ng ating Biblia, nakita niya na ang ating Panginoong Jesus ay isang tagapagligtas na kailangan niya. At mula po noon, naging sentro na ng buhay niya ang pag-aaral ng Biblia at ang mensahe ng nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. So dito po, mahalagang punto na kailangan nating maalala or isa puso ay ang paghahanda sa huling panahon ay nagsisimula sa pagkikilala sa ating Panginoong Jesus at sa paniniwala sa salita ng ating Panginoon o ng ating Ama. Ngayon po, Pastor Marlon, paano makakatulong ang personal na pag-aaral ng Biblia at tunay na pagkakilala natin kay Jesus upang maihanda ang mga kabataan para sa mga huling tagpo ng kasaysayan ng ating mundo?
2: Ayan, no. Thank you sa napakagandang tanong. Warang pang Miss Universe na tanong.
0: Kasi mundo eh.
2: Oh, pero alam mo yung tanong na yan, napakahalaga niyan. Dahil bago natin maintindihan yung tinatawag na last days, ay kailangan

0: na nating makilala kung sino ang kasama natin sa last days. Pagka ang kasama natin sa last days ay isang tao na hindi tayo bibigyan ng inspirasyon, ng encouragement, ng kasiguraduhan, tiyak ko sa huling kapanahunan, manulupay-pay tayo.
1: Yes.
0: Tayo ay manghihina. Pero ang pinakamalaga dito na tinuturo ng banal na kasulatan, ang kasama natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siyang dapat nating kilalanin sa huling kapanahunan. Kasi minsan, kapag pinag-uusapan natin ang end times, ang unang pumapasok sa isip natin ay, ano nga unang pumapasok? Takot,
1: takot,
0: no?
1: Takot ka ba?
0: Ano? Persecution.
1: Yes.
0: Crisis, mark of the beast, ano pa? Judgment. At iba pang nakakatakot.
1: Ay, magugutom ka,
2: Pastor. Wala na mabibili.
0: Wala na mabibili. Pero sabi ni Jesus,
1: cheap,
0: no?
1: Sabi
0: ni Jesus sa John 17:3, maliwanag na, and this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ,
2: amen,
0: whom thou hast sent. Kaya ibig sabihin, ang pinakamalagang preparation ay hindi lang kung marami kang alam tungkol sa end times.
1: Opo.
0: Ang mahalagang preparation ay kung gaano mo kakilala ang Panginoong Jesucristo.
1: Yes.
0: Kaya sa ating mga kabataan, no, bagamat nasa end times tayo, marami tayong pinangangambahan, ang unahin natin munang kilalanin at tiyak na dapat nating maasama ay ang ating Panginoong Jesucristo.
1: No?
0: Hindi lagi yung kasama mo na nariyan sa tabi mo palagi. Kundi kilalanin natin at tiyak na kung ang Panginoon ay siya ang kasama natin, magkakaroon tayo ng kasiguraduhan sa huling kapanahunan.
1: Wow, ang ganda naman nun, Pastor Marlon. Kasiguraduhan ay nasa ating Panginoon lamang. So, napakahalaga po, no, na makita natin yon, mga kaibigan, na ang ating kasiguruhan ay nasa ating Panginoon lang. At makikita yon sa kanyang banal na salita. Sa pagpapatuloy po ng ating lesson, pinag-usapan naman ang bayan ng Diyos sa huling panahon na inilirawan sa Revelation 7 and 14. Ayan, mga kabataan, kung... Ayan, tatanungin ko kayo, naintindihan na natin ang libro ng Revelations. Alam ko, ito ay challenging, pero sa tulong ng banal na Espiritu, maintindihan natin to. Dito sila ay may pangalan ng Ama sa kanilang mga noo. Nako, Pastor, ito. Dito na pumapasok yung literalism. mga kaibigan. Sa Biblia po, ang ibig sabihin, ito na, ng pangalan ng Diyos ay kaugnay ng kanyang character. So, ibig sabihin, ang ipahayag ng Diyos ang kanyang pangalan kay Moses, ipinakita niya ang kanyang awa, habag, pagtitiis, katapatan, at katuwiran. So, let's not find yung word na Diyos sa ating mga noo. Mga kaibigan, ito ay ang makita ang character ng ating Diyos sa atin. Kaya ang pangalan ng Ama sa noo ay larawan ng mga taong ang isip, desisyon, at buhay ay pinamumunuan ng character ng ating Ama. Sila rin ay sumusunod sa kordero, saan man siya pumunta, at hindi sila sumusunod sa Babylon o sa maling aral o sa pressure ng mundo. So ang Babylon, hindi siya literal na lugar sa teksto na ito. Ito ay mga maling aral, no, na ating nakikita sa ating paligid. Ang focus nila ay ang ating Panginoong Jesus lamang. Dito, Elijah, ano ang ibig sabihin sa practical na buhay nating mga kabataan na magkaroon ng character ng Diyos sa ating isip at sundan ang kordero or ang lamb saan man siya pumunta?
2: Thank you, Tessa, sa tanong. Parang Miss Universe nga, no, Pastor? Kinabahan na ako. Pero what is the practical life that we must have as youth, having the character of Christ in this world full of sin? Last month, Pastor Marlon, hindi maalala mo, nag-usap tayo. Sabi mo, Babylon, sabi sa Biblia, you must come out of Babylon. Sinabi mo sa akin, it is not a literal place. Parang lumabas ka sa kasalanan, sa mga maling turo, sa mga mag-iwas ka sa mga bagay na mawala sa Panginoon. Yung binanggit mo kanina na pressure, may nalala akong sermon. Sabi niya dito, sa huling panahon, hindi ka aataki ng kaaway na harap-harapan. Unti-unti yan. You will be pressured little by little. At ikaw, kapag ikaw ay hindi handa, ikaw ay may sira. You will be broken. You will lose your faith in God. So what is a practical life? Sabi ng message na to, for you to overcome the challenges of life, you have to be like Daniel.
1: Like Daniel.
2: Mm-hmm. Sabi doon sa story of Daniel, he would pray to Jesus Christ, to our God, 3 times a day.
0: Mm-hmm.
2: Pero to overcome, sabi sa Daniel chapter 6, he would pray 3 times a day just like before. So, ibig sabihin, bata pa lang pala si Daniel ay nag-pray na siya. So, as youth, we are recommended to live our life faithful in God, not only tuwing araw ng Sabado. Mm-hmm. Di ba yung mga kabataan na, ay, faithful lang ako kapag nasa loob ng church? Hindi. To live a practical Christian life as youth, na pati sa harap ng kaibigan mo, hindi lang sa harap ng Adventist friends or sa harap yes. ng mga harap ng mga pastor or sa mga harap ng mga matatanda, mm-hmm. pati rin sa lahat, pati rin sa mga kapitbahay mo, pati rin sa kaaway. Kailangan ay meron kang character of God kahit saan ka pumunta. You holding your faith wherever you go. Yun ang practical life.
0: Ayan, habang nagsasalita si Elijah, no, na-realize ko, biglang pumasok sa isip ko yung about sa social media.
1: Ah, yes.
0: Halimbawa, yung mga kabataan, halimbawa ikaw, no, pag nag-post ka sa social media, no, may nang away sa'yo. So, ano gagawin mo? Papatulan mo ba o ipapakita mo yung Christ-like response? Yan yung practical eh. Kasi sabi sa huling kapanahunan ay dapat ang karakter ni God ang makita sa buhay natin.
1: Amen.
0: O kaya kapag may pagkakataon kaya na papipiliin ka, no, between sa kabarkada mo at sa Panginoon, sino kaya ang pipiliin mo?
1: Yes.
0: Then dito, kapag mapapansin mo, ang tunay na follower ni Jesus Christ, kasi binabanggit dyan yung sumusunod sila saan man siya pumunta, ang tunay na follower ni Jesus Christ ay hindi ito nakasalalay doon sa sinusundan yung nakararami. No? Kasi kung sino yung nakararami, minsan tayo mga kabataan, doon tayo sumusunod. Pero ang tunay na follower ni Jesus Christ, mapapansin ninyo, ay sinusundan ang gusto ng Panginoong Jesucristo.
1: Amen.
0: At hindi ang gusto noong mga napapanood natin.
1: Hindi yung trending.
0: Yung mga trending, yung mga viral, yung mga nasa or ano pa man. Minsan, kapag ka nag-introduce ng bagong, ano yan, bagong sayaw ba yan, no?
1: Ah, yan, yeah, mga dance TikTok. Trends.
0: Opo, sa sayaw-sayaw ka na rin. Okay.
1: Okay.
0: Mas mainam na sundan natin kung ano ang ibig ng Panginoon na para sa huling kapanahunan is makita sa atin ang character ng Panginoong Diyos.
1: Meron at, tayo ng seal, no?
0: May seal tayo ng Panginoon. Dahil ang seal ng Panginoon ay yan yung kanyang karakter.
1: Amen.
0: Na yan ay hindi tinatago.
1: Amen.
0: Yan ay hindi, no? Hindi sinasabi na kapag ka may nagalit sa atin, kalimutan ko muna yan. Ito muna ang papakita yung kabilang side. Hindi. Dapat sa lahat ng panahon ay maging maibigin tayo, maging maunawain, at kagaya ng Panginoong Jesucristo ay maging mapagsakripisyo lalo na sa kaligtasan.
1: Amen. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Marlon, Elijah. So, yun na, ang napakagandang paalala sa atin yun bilang mga kaibigan. Or sorry, bilang mga kabataan. Ayan, nalito na siya. Okay, sa ating Tuesday lesson, dito naman nakita natin na ang three angels messages. Ayan, ito pa, Pastor, mabigat-bigat din to na hindi rin to talaga nagigets ng buo natin bilang mga kabataan. No? So, the three angels messages na matatagpuan natin sa Revelation 14 ay may malinaw na connection sa mga huling turo ng ating Panginoon sa John 13 hanggang 17. So magandang mabasa natin yun, mga kabataan. I-take note nyo. Sa unang mensahe ng anghel, naroon ang panawagan na matakot sa Diyos, magbigay luwalhati sa Kanya at kilalanin ang oras ng paghuhukom. At sa huling turo naman ng ating Panginoon, sinabi niya na ang banal na Espiritu ang gagabay sa lahat ng katotohanan at magbibigay ng conviction tungkol sa kasalanan, katuwiran at paghuhukom. So sa ikalawang mensahe naman dito, bumagsak ang Babylon or ang maling aral, isang sistema ng maling pagsamba at maling pagpapakilala sa Diyos. At sa mga huling turo ng ating Panginoong Jesus, binalaan niya ang disciples tungkol sa persecution mula sa mga taong iisiping naglilingkod sila sa Diyos kahit hindi nila tunay na kilala ang ating Ama.
0: Mm-hmm.
1: At ang ikatlong mensahe naman, makikita ang bayan na tumutupad sa mga utos ng ating Ama, ng ating Diyos, at may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Dito po, Pastor Marlon, paano natin mapapanatiling si Jesus ang sentro ng ating pag-unawa sa three angels' messages sa halip na makita natin to bilang isang babala or impormasyon tungkol sa huling panahon instead na katakutan po, no?
0: Malimit kapag pinag-aaralan natin ang aklat ng Revelation, agad symbols, no?
1: Yes.
0: Beast, tapos warning, judgment. Mm. So, malimit yun kaagad ang nakikita natin. Pero alam po ba ninyo, sa Revelation chapter 14 ay inintroduce muna, bago banggitin yung mga pangyayari, mm-hmm, yung mga magaganap, binanggit sa Revelation chapter 14 verse 6, sabi dito, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth. Inuna muna yung tinatawag natin na everlasting gospel. Sino nga ba ang everlasting gospel? No? Ano ba ang gospel? No? Ito ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Kristo pag sinabing gospel. Na tayo ay makasalanan, pero minahal tayo ng Panginoong Diyos. Hindi kagaya mo, hindi kanya minahal. Pinagpalit ka lang niya sa iba.
2: May ganun pala dito, Pastor.
0: Oo. Pero ang everlasting gospel ay minahal tayo ng Diyos kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo nagkamali, kahit ayaw natin sa Kanya, hindi niya tayo binitiwan. So yan ang everlasting gospel. Kaya kapag sinabi ng first angel na fear God and give glory to Him, ang focus ay si Jesus Christ. Yan ang gospel. Kaya pag napansin natin yun, hindi mawawala sa isipan natin na yung three angels' message is about Christ.
1: Yes.
0: No? Yung mga warning na yun ay pagmamahal ng Panginoon. Halimbawa, tatay ka, no? Tatay ka, tapos nakikita mo yung anak mo mahuhulog sa bangin. No, anong gagawin mo? So, agad na mag-warning ka sa kanya. Yes. Sabi, anak, lumiko ka sa kanan, lumiko ka sa kaliwa, mahuhulog ka na sa bangin. Mm-hmm. O di naman kaya, alam mo, na yung lalakar pupunta ng anak mo ay mapanganib na lugar.
1: Opo.
0: So magbibigay ka ng warning. Pero ang nangangahulugan noon, ang focus noon ay nagbigay ng warning.
1: Yes.
0: Yun ang Panginoong Hesukristo. Para hindi mawala sa isip natin yung tinatawag na eternal gospel. At yun ang focus talaga ng end times.
1: Yes.
0: Ang focus ng end times hindi naman yung mga scenario sa uli. Minsan kaya ka natatakot, kaya hindi ka nakatatayo bilang kabataan, lalo na pinag-aaralan yung aklat na Revelation, lalo ng mga narinig ko yung sa ibang mga mananampalataya, di ba? Ay, namin pag-aaralan ng aklat na Revelation, nakakatakot yan.
1: Yes.
0: No? Kasi, ang focus nila minsan ay nandoon sa mga events na mangyayari sa huling kapanahunan.
1: Opo.
0: Samantalang sinabi ng Biblia na sa huling kapanahunan, ang maging sentro ay yung everlasting gospel. Yung nagbigay ng warning.
1: Amen.
0: Dapat doon ang sentro, hindi sa kung kanino paman. Kasi yung nagbigay ng warning, kaya siya nagbigay ng warning, kaya siya nagbigay ng sunod-sunod na mangyayaring events dahil ayaw niyang mapahamak tayo.
1: Amen.
0: Dahil ayaw niya na mapaiwalay tayo. Ayaw niya na maling direksyon yung lakaran natin. Mm-hmm. No? Kaya mag-focus ka kay Kristo at git sa lahat, kapag naka-focus ka sa Kanya, then nasa tamang direction ka.
2: Amen.
1: Amen.
2: Alam mo, Teya, Pastor, nung ako'y bata, ako ay mahilig magbasa.
0: Mm-hmm.
2: Pero iniiwas ko palagi ang Daniel Revelation. From babasahin ko lahat. Babasahin ko yung mga Bible stories, paulit-ulit. I would read them 5 times. Pero Daniel Revelation, takot ako. Natakot ako sa narinig ko yung papa ko, nag-evangelism. Tapos, may mga signs. Bata ako. Sabi ko, parang ayoko aralan. Kasi nakakatakot. Pero nung binasa ko, Pastor, at natakot ako nung una. Binasa ko ulit pangalawa. Hanggang sa pangatlong beses, nakita ko, ay, mahal pala ako ng Panginoon.
0: Mm.
2: Pero doon pala yung pag-ibig niya. Kaya pala sinabi niya doon, yung mga signs, yung mga kaganapan, para maging handa ako.
0: Mm-hmm.
2: At ako ay maabot ko yung pinakadulo ng Revelation, the eternal life.
0: Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Napakaganda noon. So, ang Daniel at Revelation ay hindi para katakutan, kundi isang paghahanda sa ating mga kabataan. Ayan. kung kayo ay nalilito sa dalawang librong to, I'm with you. Ayan, sa Daniel, may calculation pa dyan ako. Ayog na lang natin pag-usapan muna. Pero mga kabataan, tandaan, hindi ito dapat katakutan. Isa itong paghahanda para sa atin. Kaya sa Wednesday lesson, patuloy na tinitignan natin ang mga talatang tumutulong po sa atin upang maunawaan ang karanasan ng bayan ng Diyos sa mga huling panahon, no? Dito makikita na sa Revelations, no? Dito, ang Revelations hindi lang siya para takutin tayo. Dito pinakita ang bayan ng Diyos ay dumaan talaga sa matinding pagsubok. Ngunit sila ay hinugasan at pinaputi sa dugo ng ating kordero. May mga talata rin na nagpapaalala sa atin ng pangangailangan ng pagtitiis, pananampalataya at kahandaan. Sinabi rin ng ating Panginoon na ang magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Ayan. So dito pinapaalalahanan din tayo na gumising, magbantay at mamuhay sa liwanag. Hindi nabubuo ang matatag na pananampalataya sa isang gabi lamang. Lumalago ito sa araw-araw na pagpili na magtiwala, sumunod at manatili sa ating Panginoon. Dito Elijah, ano ang mga simpleng daily choices natin ngayon na makakatulong upang lumago ang pananampalataya at pagtitiis na kailangan natin na sa mas malalaking pagsubok sa ating hinaharap?
2: Nung sinabi mo sa akin kanina, Thea, ano ang mga simpleng daily choices? Mm-hmm. Yung unang pumasok sa akin, Pastor, is when you wake up in the morning, mm-hmm. there's a choice. Do I start it with God mm-hmm. or do I start it without God? Mm-hmm. So the very first choice dapat tayo mga kabataan is to pray. Mm-hmm. Is to pray, Lord, we surrender our life unto you. Kaya pagdating yan sa in your daily life, kayo magkakaroon ng mga pagsubok, ba yung mga kaibigan tutuksuin kayo. Sa mga social media, baka may post doon, tapos makikipag-away ka.
3: Oh,
2: o yung mga bagong trend, pipiliin mo yon. Those are daily choices. At tatanungin mo, alam niyo, Pastor, nung ako'y bata, actually, last 5 years ago, may rule of thumb ako sa buhay ko. Sabi ko, what would Jesus do?
1: Wow.
2: Lalagay ko sa daliri ko, what would Jesus do?
3: Mm-hmm.
2: Kapag ako'y may kaibigan na, oy tara, Elijah, alis tayo Friday ng gabi. Tatanungin ko sarili ko, what would Jesus do?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: So gaganin ko aking daliri, sabi ko, ang Panginoon siya ay tapat sa araw ng Sabado.
1: Yes.
2: Kaya sabi ko, sa lahat ng pang-araw-araw ko, I would start with Jesus.
3: Mm-hmm.
2: Sa mga, kahit yung simpling nalita ko, na-traffic ako,
3: mm-hmm.
2: isipin ko, what would Jesus do? Magagalit ba siya? Maiinis ba siya? Hindi. May pagmamahal dapat ako. So in every yes. day of choices, dapat meron tayong character ni Jesus.
1: Mm-hmm.
2: Hindi niisipin na, oy, ang aking kasalanan naman o aking character ay valid.
3: Mm.
2: Pero walang ganun. Every day we must live the character of Jesus Christ, our Lord, mm-hmm. His love. At lalo na sa ating pagtitiis, prayer is very important.
1: Yes.
2: Prayer.
3: Ang ganda na, no, na yung sinabi mo na what would Jesus do, no?
1: Oh, okay.
3: Siguro, gawin din natin yan, mga kabataan, no? Sa lahat ng choices na gagawin natin sa buhay natin. Halimbawa, pipili tayo ng kurso natin.
1: Mm.
3: Ano kaya ang gagawin ni Jesus kapag ito yung kurso na pinili para sa akin? So, marirealize siguro natin kahit anong kurso. Siguro kahit anong kurso piliin ng Panginoon sa Kristo, magiging missionary siya doon.
2: Amen.
3: So, kaya tayo sa practical life natin, so magiging pipiliin natin kung anong gusto ng Panginoon.
1: Amen.
3: Yung pagising sa umaga,
2: yes po.
3: Yung tignan natin, put God first, no? Pero minsan, pagising natin sa umaga, kaagad-agad din nakaunat yung kamay natin, meron tayong kinakapa.
1: Nahanap.
2: Baka na naglag po sa kama.
1: Baka nag-alarm kasi, Pastor.
3: Baka nag-alarm.
1: Patayin ko.
3: No. Kaya, yung practical doon, dapat unahin muna natin yung si God bago ang phone.
2: Amen.
3: No. Kasi, alam niyo, bago ka malunod sa mga notification, bago ka malunod sa mga social media, sa mga pinapost dyan, dapat malunod muna tayo sa salita ng Panginoon.
2: Amen.
3: At sa pag-usap sa kanya.
1: Amen.
3: So, yun yung mga, so, lalo na sa end times, para kung gusto talaga nating magabayan,
1: mm-hmm.
3: then doon natin ilunod yung isip natin. Kasi kapag ka nalulunod yan sa K-drama, nalulunod yan sa
1: sa
3: TikTok, no? Nalulunod yan sa mga viral, sa mga trend.
1: Yeah.
3: sa trending na mga pinapanood natin, no? Minsan napapagalaw ka rin, napapaganong-ganon ka na.
2: Ay.
3: So, dapat malunod muna talaga sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, yung katotohanan, no? Piliin natin yung katotohanan.
1: Amen.
3: Minsan ang katotohanan kasi, ang consequence niyan masakit eh.
1: Yes.
3: Bakit? Kasi tatayo ka sa makabarkada mo na minsan parang awkward, parang sasabihan nila na itong taong ito ay hindi naman to ano, hindi naman to marunong maisama.
1: Mm-hmm.
3: Hindi siya belong sa atin kasi ikita mo yung ginagawa natin, ayaw tayong pagbigyan. Di ba? Minsan ay tatayo ka talaga sa truth at yung consequence ay talagang kagaya ni Shadrach, Meshach, Abednego,
2: yes.
3: Kahit na sila i-persecute, no? Kahit na sila ay mamatay, then hindi nila pinili na ano na makawala or sila ay mawala sa Panginoon. So piliin natin, no? Dinigit sa lahat, ano ba pinifeed natin sa faith natin?
1: Yes.
3: Ano ba pinapakain natin sa ating pananampalataya? No, hindi naman lahat pwedeng panoorin at pakinggan.
1: Okay.
3: Kasi yung nagsisimula ang paniniwala, pananampalataya sa paikinig,
2: opo,
3: sa panunood, sa binabasa. So ang tanong, kung ano ang binabasa mo, kung anong pinapanood mo, kung ano ang pinapakinggan mo, yun yung mag-determine kung ano yung magiging hakbang mo, kung ano yung magiging pagpili mo, kung ano yung magiging salita mo.
1: Opo.
3: Kaya i-feed natin yung faith natin ng mga makabuluhang mga bagay.
1: Amen.
3: Ito yung dapat piliin natin kagaya ng pagpili ng mga characters sa Bible. Di nila pinipili na yung faith nila is malupaypay, kundi laging sa Panginoon. Kaya maganda yung talagang sinabi mo, talagang put God first. No? Talagang then, stand sa truth. And ikatlo is feed our faith with the God standard, no?
2: Amen.
3: Para tayo ay masubaybayan at hindi mawala sa huling kapanahunan na ito.
2: Amen.
1: Amen. Thank you po, Pastor. Isa po maganda siguro na paalala sa mga kabataan, yung kantang If the Savior Stood Beside Me.
3: Mm-hmm.
1: Napakaganda nun, Pastor. Siguro kung hindi ka pa na-consensya doon, mga kabataan, kabahan na kayo. Pero sa pagpapatuloy pa ng ating lesson, dito naman no, sa Thursday, nakita naman natin na ang bayan ng Diyos sa huling panahon ay kailangang magkaroon ng uri ng pananampalatayang ipinapakita ang ating Panginoong Jesus. Sa krus, hindi maramdaman ng ating Panginoon ang presensya ng Ama, ngunit nagtiwala siya sa karakter ng Ama. Hindi siya kumapit sa pakiramdam. Kumapit siya sa katotohanan ng kilala niya ang Diyos bilang makatarungan, maawain, at mapagmahal. At sa huling panahon, maaaring dumaan ang bayan ng Diyos sa matinding pressure, loneliness, opposition, at temptation na isipin na sila ay iniwan na. Ngunit ang kanilang lakas ay hindi nangangailangan nanggagaling sa kanilang mga sarili. Ang kanilang lakas ay nanggagaling sa lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon. Mm-hmm. Kaya dito po, Pastor Marlon, paano tayo matututong magkaroon ng pananampalatayang tulad ng sa ating Panginoong Jesus, pananampalatayang nagtitiwala sa Diyos kahit hindi natin nararamdaman, nakikita, o naiintindihan ang lahat ng mga bagay.
3: Ayan, ito siguro ang pinakamahalagang lesson, no?
1: Mm-hmm.
3: Para sa mga kabataan natin ngayon na faith is not the same as feeling.
1: Yes.
3: Magkaiba ang pakiramdam sa pananampalataya.
1: Amen.
3: May mga araw, mga kabataan, naramdam natin na ang Diyos ay parang malayo. May mga araw na parang tahimik lang ang Panginoon. May mga araw na nagpe-pray ka sa Kanya pero parang hindi Kanya pinapakinggan.
1: Mm-mm.
3: May problem sa family, naranasan mo ang disappointment. May mga araw na ganyan eh. May pagkawala, may pagkakataong sinabi natin, Lord, nasaan ka?
1: Mm-mm.
3: Maging si Jesus, di ba, sa krus ay sumigaw. Sabi niya, my God, why hast thou forsaken me?
2: Yes.
3: Pero hindi nagtapos doon ang pagtitiwala ni Jesus. Kaya nga sa pagkapatuloy sa Bible, sinabi niya sa Luke 23:46, sinabi niya, Father, into thy hands I commit my spirit. Napakaganda nun, no?
1: Yes.
3: Hindi na bago ang Diyos dahil sa pakiramdam natin, di nagbabago ang Panginoon. Kaya ang matured faith, ang ibig sabihin pala nun is, Lord, hindi ko man naiintindihan kung ano ang nangyayari sa akin, pero kilala kita. Wala kang masamang iniisip sa akin, di mo ako iwanan. So, hindi ko nakikita ang sagot, pero nagtitiwala ako sa'yo, Panginoon.
2: Amen.
3: Diba? Yan yung mga natutunan natin sa Panginoon eh.
1: Yes.
3: Hindi ko maramdaman ang presence mo ngayon, pero naniniwala ako sa promise mo. Dahil ang promise ng Panginoon talagang napakadami.
1: Wow.
3: Every day, sapat yung isang promise niya sa atin. Kaya nga sabi sa Hebrew 11:1, no, faith is the substance of things hoped for,
1: and yet,
3: the evidence of things not seen.
2: Yes.
3: Kaya kinakailangan kilalanin natin talagang character ng Diyos ngayon. Dahil ang pananampalataya, hindi nakadepende sa feelings. Dahil kapag dumating ang araw na hindi natin maintindihan kung bakit ganito ang karanasan natin, pero dahil kilala natin siya, mananatili tayong magtitiwala sa kanya.
1: Amen.
3: Faith does not say, I understand everything.
1: Amen.
3: Yun ang pananampalataya. But faith says, I know one thing, I am trusting.
2: Amen.
3: Yun ay dahil kilala natin siya.
1: Amen. No?
3: Pag hindi mo kilala yung sweetheart mo, minsan medyo guguluhan ka, no?
2: Lagot po tayo niyan, Pastor Marlon.
3: Pero magkakilala mo ang Panginoon, kahit anong mangyari, talagang hindi ka pihiwalay sa kanya.
1: Amen.
3: Pero pag hindi natin siya kilala, baka mas pipiliin natin ang iba kaysa sa kanya.
1: Yes, totoo yan, Pastor.
3: Kagaya ng pagpili mo sa iba kaysa sa kanya.
1: Hindi mo gagawin. Pastor, talaga. Pero, thank you so much for that, Pastor. Uh-huh. So, it really boils down sa pagpili natin. No? Yung pananampalataya natin is choosing God over and over and over again. Kung paano, sasabi ko sana kung paano patuloy natin pinipili yung maling tao. Mga kabataan, hindi ganon. Kaya bago matapos ang ating leksyon, pinaalalahanan tayo na mahalaga ang kautusan ng Diyos.
2: Amen.
1: Hindi lang basta pagpili sa Diyos, no? Ngunit hindi ito dapat ihiwalay sa ating Panginoon at sa kanyang katuwiran. Ang tunay na karanasan sa huling panahon ay hindi Christless obedience, no? Hindi ito pagsunod na puro sariling sikap, takot, or pride. Ang tunay na mensahe ay ang kautusan at ebanghelyo na magkasama. Ang bayan ng Diyos ay tumutupad sa mga utos hindi para iligtas ang kanilang mga sarili, kundi dahil sila ay may buhay na pananampalataya kay Jesus at nagtitiwala sa kanyang katuwiran. Ang faith of Jesus ay hindi lamang knowledge tungkol sa ating Panginoon. Ito ay personal, buhay, at buong pagtitiwala sa Kanya bilang tanging pag-asa ng mga makasalanan. Dito, Elijah, paano natin maiiwasan ang pananampalataya or ang pananampalatayang puro rules lang o puro profession lang? At paano tayo magkakaroon ng buhay na karanasan kay Jesus bilang ating ganap na tagapagligtas?
2: Alam nyo, Thea, sa tanong na yan, yung unang verse pumasok sa isip ko, Pastor Marlon, ay, if you love me, keep my commandments. Yes, andun yung rules. Andun yung there's a set of rules. Pero hindi ko binabasa yung aking pagmamahal sa Panginoon kasi may rules.
1: Yes.
2: Sabi ko, mahal kong Panginoon, regardless na may 10 commandments o wala. Sabi na, nakita ko ang pag-ibig ng Panginoon sa akin. Nakita ko ang ginawa ng Panginoon sa akin. Siya ay pinako sa cross ng Kalbaryo para sa atin lahat. Kasi mahal niya tayo, so ako ay mamahalin ko siya.
1: Mm-hmm.
2: Kung sabi niya sa akin, gawin mo to, Elijah, para mapakita na mahal mo ako, gagawin ko yun. Not because sinabi niya ito yung rules, pero kasi gusto ko pakita sa kanya na mahal ko siya. Gusto ko mapakita sa kanya na gusto ko, Panginoon, na ako'y anak mo. I want to have this relationship na regardless na anong mangyari sa aking paligid, ay pipiliin kita, Panginoon.
3: Mm-hmm.
2: Alam niyo, nung naisip ko, Pastor, paano tayo magkakaroon ng buhay ng karanasan kay Jesus na bilang tagapagligtas? Then recognize Him as your Savior.
1: Amen.
2: Kasi may mga tao na iniisip na Diyos yan at nilalang ako. There is this barrier o parang merong gap na nagaganap sa gitna. Walang gap. In fact, Jesus Christ is the gap. is the bridge between the divinity and humanity. He is there between us saying that you too can be with me. Mm-hmm. Kaya doon ko na-realize, alam nyo na, nung ako ay nililigawan ko yung girlfriend ko ngayon, ay, nililigawan ko yung girlfriend ko ngayon, sabi ko na, how do I feel na parang hindi ko siya, parang how do I make her feel na it is not obligation.
3: Mm-hmm.
2: Pinaramdam ko na I'll always be there for her. Pinaramdam ko yung pinaparamdam ng Panginoon sa akin na regardless what, I forgive. I love. Every day I wake up and I love her. At yun din sa Panginoon. I wake up and I choose to love God. I choose God every day of my life.
3: Ayan. No, totoo yun, no? Mayroong dalawang extreme tayong dapat iwasan eh. Number one is rules without relationship. No, ano yun? Ito yung ginagawa natin ang tama, pero ang motivation natin ay takot, no?
1: Yes.
3: Pride.
2: Yes.
1: Compliance.
3: Compliance, no? At yung pangalawa, yung profession without obedience. Ano naman yun? Yung sinasabi natin, I love Jesus, pero walang pagbabago sa choices at lifestyle ng buhay natin. Kaya nga yung sinabi mo kanina, yung if you love me, keep my commandments. Ano ang ibig sabihin niya? Notice na love comes first. Hindi sinabi ni Jesus na obey me para mahalin kita.
1: Mm-mm.
3: Kundi, ang idea ay dahil mahal ninyo ako, sumunod kayo sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon. At malinaw din na sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 na, for by grace, are you saved through faith. Amen. It is the gift of God. No? Maliwanag yan. No? Hindi tayo niligtas dahil magaling tayong sumunod.
1: Mm.
3: Niligtas tayo dahil kay Jesus. Pero kapag tunay nating tinanggap ang grace niya, no? Minahal natin ang Panginoong Kristo, nagsisimulang baguhin ang grace ang buhay natin. No? Kaya mapapansin natin, hindi obedience or grace ang pinagpipilian, kundi ito ay obedience because of grace. Amen. Kaya tayo nagkakaroon ng pagsunod.
1: Mm-hmm.
3: Hindi tayo sumunod para tanggapin tayo ni Jesus. Sumusunod tayo dahil tinanggap tayo ni Jesus. Kaya ang Christianity ay hindi lang checklist ng do's and don'ts.
1: Mm.
3: Ito ay buhay na relationship kay Jesus na unti-unting nagbabago sa paraan ng ating pamumuhay.
1: Yes.
3: Kaya hindi pwedeng sabihin na kapag ka ikaw ay naka Kristo, wala nang rules.
1: Mm-hmm.
3: Yung pagbabago ng buhay, yun ay epekto ng pagmamahal mo sa Panginoon sa Kristo.
1: Oh,
3: at ang magiging effect nun ay magiging masunuring ka sa Kanya. Tignan mo pagka yung tao hindi mo gusto, kahit anong ipasunod niya sa'yo, hindi mo susundin. Tama ba? Pero pag yung tao gustong gusto, no, talagang kilalang kilala mo siya.
2: Buntot.
3: Oo, may tiwala sa Kanya. Kahit anong sabihin niya, sundin mo ito, susundin niya kasi mahal niya at kilala niya. Kaya yung grace, ang epekto nito, tinuturuan tayong sumunod.
2: Yes.
3: Kaya maling sabihin na hindi na kailangan ng batas, hindi na kailangan ng Ten Commandments. Hindi. Yung grace, pinatitibay pa nga niya yung pagsunod sa kautosan.
2: Yes.
1: Amen.
3: Kapag ka hindi mo alam at naunawaan ng gusto yung biyaya ng Panginoon, hindi ka magiging masunurin sa kautosan. Kasi akala mo ay more on relationship lang. No? Pero ang relationship, may effect siya ng pagsunod. Dahil ang iyong pagsunod ay pangangahulugan ng iyong pagmamahal.
1: Amen. Ah, yun pala yun. Sorry, Pastor. Akala ko may idadagdag ka. Pero totoo po yan, Pastor. Kaya nga, in conclusion ng ating lesson, no, binalikan natin ang mahalagang tanong tungkol sa bayan ng Diyos sa huling panahon. Ito po yung mga important questions. Ano ang ibig sabihin ng pangalan ng Ama sa Noo? Ano ang ibig sabihin ng pagiging malinis mula sa Babylon? Ano ang kahulugan ng pagsunod sa kordero saan man siya pumunta? At paano konektado ang three angels' messages sa mga huling turo ni Jesus at paano lumalago ang pananampalatayang makakapagtiis hanggang sa wakas. Kaya sa huli po, ang paghahanda sa second coming ay hindi nakasentro sa takot. No?
3: Mm-hmm.
1: Nakasentro ito sa ating Panginoong Jesus.
3: Amen.
1: Sa pagkilala natin sa kanyang character, pagtanggap sa kanyang katuwiran, pagsunod sa kanyang salita, at pagtitiwala sa kanyang pag-ibig. So in conclusion po, Pastor Marlon Elijah, kung isa sa buhay natin ang lesson na ito, ano ang isang bagay na kailangang baguhin sa ating priorities, habits, or relationship kay Jesus upang mas maging handa tayo sa kanyang pagbabalik? Unahin natin si Elijah.
2: Simple lang ang sagot ko, Thea. Actually, nabanggit mo na nga.
1: Mm-hmm.
2: Para to apply this lessons in our life, it is only one lesson. To make Jesus Christ the center of our life. Yun ang ginawa, yun ang tinuro ng Panginoon sa mga disipulo, yun ang ginawa ng Panginoon nung dumaan siya sa cross ng Kalbaryo.
1: Yes.
2: And even the teachings he taught in the early churches, make Jesus Christ the center of your life.
1: Amen.
3: No? Napaganda na. Make Jesus Christ the center of our life. Sa akin naman, yung from occasional Jesus to daily Jesus.
1: Wow.
2: Amen.
3: Minsan kasi lumalapit lang tayo sa Diyos kapag may problema. Yeah.
2: Sabado, Pastor.
3: Lumalapit lang tayo sa Diyos kapag malapit na yung exam natin. No? Pastor, pag-pray mo naman na.
1: Kapag malapit na yung due date, Pastor.
3: Malapit na ang exam. No? Kapag may sakit, kapag may family problem, kapag may crisis, doon tayo nananalangin. Pero sinasabi ng Bible na sa John 15:4, abide in me and I in you. Amen. Sa uling kapanahunan, papansin ninyo, ang dapat nating gawin sa pagre-ready sa pagbalik ng Panginoong Kristo, huwag nating hintayin yung last day events. Ang dapat maging seryoso tayo ay yung pagpapaigi ng ating relasyon sa Panginoong Kristo. Kasi yung events na magaganap, dadaan talaga yan. Pero kung wala ka sa Panginoong Kristo pag dumaan yan, sigurado, mahahawi ka niyan, mawawala ka.
1: Mm-mm.
3: Pero kahit gaano man kabigat, umulan, bumagyo, magunaw man ang mundo, pag nasa Panginoong Hesukristo ka, then ang kaligtasan nasa iyo. Kaya unahin natin ang Panginoong Hesukristo sa huling kapanahunan kaysa tumutok tayo doon sa events ng huling kapanahunan.
1: Amen. Thank you so much, Pastor Marlon Elijah. Napakaganda ng inyong mga ibinahagi. And for sure, lahat ng ating mga kaibigan ay na-bless sa ating mga napag-usapan. Kaya mga kaibigan, ang huling panahon ay hindi dapat magtulak sa atin sa takot, kundi sa mas malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Hindi tayo naghahanda sa pamamagitan ng panic, naghahanda tayo sa pamamagitan ng pananatili sa ating Panginoong Jesus. Kaya habang pinagbubulay-bulayan natin ang mga magagandang aral na narinig natin, makinig tayo sa isang napakagandang awitin mula sa ating mga kabataan.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigilo po naming taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM at nagbabalik po muli ang inyo pong programang The Healing Wonders of Diet kasama po si Dr. Blesenda Varona. Pero bago po natin muli kamustahin ang ating butihing doktora, mga kaibigan, ay gusto po muna namin nabanggitin po ang ating numerong 0918-944-7891. Kung meron po kayong mga katanungan, meron po kayong gusto pong tanungin or i-clarify sa amin, ay pwede po kayong mag-text po dyan. At pwede rin po kayong mag-comment via sa atin pong Facebook Live, sa atin pong Facebook page Adventist World Radio Manila, at the same time sa atin pong YouTube channel Adventist World Radio Manila. So muli po, mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat at nawa tayo pong lahat ay nabe-bless sa atin pong mga napapakinggan na atin pong mga nararanasan din na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. And now, mga kaibigan, napakaganda po ng ating topic. Pero bago po yan, kumustahin muna natin ang atin pong main guest lagi sa atin pong programa. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ay, ito po, napakabuti ng Panginoon at tayo ay malakas at nakakapag-share no sa ating audience, sa ating mga listeners. Mm.
0: Okay, Doc, ngayon ang ating topic ay napaka-special. Karamihan, it is highly requested by some of us. I mean, by most of the people that I have talked to with regards to their inquiry dito sa atin pong programa. Sabi ko, alam mo, Doc, nagiging parang ako tuloy kayo na pinagtatanungan. Sabi ko, hindi pa ako master dyan. Marami pa akong dapat matutuhan, mga kaibigan. Sabi ko, eh kasi partner mo si Doc Blessy, yun yung sinasabi nila sa akin. Pero sabi ko, ganito na lang. Itatopic natin yan sa programa natin sa Healing Wonders of Diet. Dapat nakatutok kayo palagi. Kasi anytime sooner ka ako, isa sa mga topic namin yan. So basically, this is now the topic, Doc. Ano? This is something that is very, very common in the Filipino household. Whether you are rich, you are poor, I mean, middle class, or anuman ang mga estado ng buhay natin, we have this in our table. You can buy it at a very, very low price. It can be bought at a price of 5 pesos. Kaya talaga namang anything. At ito ay isang pagkain na kahit anong ulam, mapaasin man yan, mantika, toyo, or anuman lang, ay pwedeng kainin ng isang tao. It is about rice, Doc Blessy. And now, this is the very, very most that is being asked. Ano daw po ba ang pinaka-the best na kanin? Ito ba ay puti? Ito ba yung brown? Ito ba yung red? O yung black rice? But before that, Doc, let's discuss about what rice is. It has been a staple food for Filipinos. At ito nga, meron na nga silang katagadok, ano? Rice is life. Ayan. So, Doc Blessy, can you please help us understand more first? What is rice? Why is rice? Maybe you can also give us a history, but if not, at least something that our listeners might be interested upon. Bakit kanin? Doc Blessy?
1: Bakit nga ba kanin? Mm-hmm. Kasi yung nuno natin, kanin talaga na din yung binigay sa atin. Diba? Chinese kanin, West, yung mga Asian, West, mga Malay, Chinese, mga Indo, lahat yan, mga nag-migrate sa Philippines, kanin yung unang binigay na pagkain. Pero Pastor, hindi ko talaga na-research pa kung talagang saan nagmula yung origin ng kanin sa Philippines. Pero sa tingin ko, kasi yung origin na pagkain ng Filipinos, like halimbawa yung mga aitas, diba? Ang pagkain talaga mga kamote, yung mga easy cookery lang sila eh. Yung kanin medyo complicated na nga kasi kailangan mo ng kaldero. Mm-hmm. Diba? Hindi mo naman kayang ilutong inihaw yung kanin. Unlike yung mga kamote, pwedeng inihaw o kaya pwede lang. Usually yung unang pagkain kasi mga pugba, ano sa Bisaya, yung inihaw, tinusok sa steak, tas iihaw. Mm-hmm. Yung mga ancient food, yun yung mga origin. Pero pag gumamit na ng mga kaldero, ayan na, nandyan na yung kanin. Hindi naman tayo masyadong influenced by Americans, kasi ang akong Americans, mga bread, no? Mga ayan na sana. Tayo, influence pa rin tayo ng mga Chinese, mga Indonesia, di ba? Indo-Malay, Malaysia tayo. So, sa tingin ko, sila yung nag-influence sa atin ng malaki. Yung Spaniards, we are colonized by Spaniards, pero kanin din siguro yung Spaniards eh. Kaya, kanin talaga tayo. At saka, ang Filipino talagang hindi mabubuhay sa tinapay. Kanin talaga. Kaya, ano eh, kaya tayo yung, tayo din yung rice, ano eh, producer. Kaya hindi naman tayo wheat producer. O, diba? Wala naman sa ating production ang ganung kalaki ng wheat. Kaya rice producing place tayo. So, ayan. Kaya kanin, sabi ko nga, ang hirap mag-abroad pagka ibang bansa na walang kanin eh.
0: Mm-hmm. Totoo yan, Doc. Kaya nga, Doc, eh, parang alam mo yon, it has been very... ano yung tawag dito, very likely sa mga Filipinos na saan man mapunta ay talagang naghahanap ng kanin. Pero upon researching also, Doc, ano, it's not just only in the Philippines but most Southeast Asian countries talaga ay, kumbaga, rice is life. Ito nga, Doc, do you think maganda po ba yung ginagawa talaga natin na minsan, onti yung ulam, maraming kanin? Kasi parang kumakay pampabusog ba. Diba? Diba, Doc? I mean, nung mga bata kasi kami, ano, parang kumain ka ng kanin para mabusog ka. Parang yun yung gauge para mabusog ang isang tao. Kailangan kumain ng maraming kanin. So, in any way, do you think that's in the part of a, tawag dito na expert na sa ganito, Doc, do you think that is really what every household should have?
1: Actually, yung carbohydrates talaga, pinakamalaking percentage ng food intake supposedly ng tao. Kaso lang, hindi nga tayo nadideficient sa carbohydrates kasi nga ang daming kanin.
0: Mm-mm.
1: Pero ang problema, yung micronutrients natin, yun ang pwedeng magkulang. Kasi yung kanin, lalo pa kung white rice, naaalis yung maraming sustansya sa kanya. Kaya kaya yung kanin magiging healthy pa rin eh. Supposedly kung halimbawa tama lang yung amount at hindi naman kanin lang ang kakainin, no? Kaya yung ano yung sinasabi mo, Pastor, kanina na kanin at asin. Mm. Ano ba yung kanin at
0: toyo, sabi nila mantika. Patis.
1: Mm-hmm. Yeah. Ang tawag nila LP, langis at LP, langis at patis.
0: Mm-hmm.
1: Okay, langis at patis tas ihahalo sa kanin. O kaya naman kanin at bulad, at daing.
0: Mm-hmm.
1: Sakto na 'yan sa Filipino kasi isang bundok na kanin tapos maliit na tuyo na maalat. O de sakto na rin, parang ang kanin at asin yung kinakain.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung rice intake or carbohydrate intake ng mga Filipinos, makikita mo na hindi naman talaga ganun ka, ibig sabihin ganun ka worst. Compare sa mga western countries, na makita mo yung mga weight ng mga western countries na ang weight nila minsan umaabot ng 500 pounds, 'di ba?
0: Mm-hmm.
1: Yung mga 300 pounds. Ang Filipino malaki na pagka nag 200 pounds, 'di ba? Malaki na pagka naging napakalaki na sa mata natin pagka nakita natin yung tao na 250 pounds. Pero sa Amerika napaka-common and western country. Kaya I personally believe na yung Filipino, lalo pa yung mga farmers, nakita mo may mga farmers bang 200 pounds, di ba? Wala. Naman. Pero ang kanin nila talagang, ano, ang

0: our combination with rice is also right. Okay, ibig sabihin, may tamang kanin, sabihin natin na yung isang tasang kanin, mga approximately more than 200 calories of energy yun. 200 calories, eh kung ikaw ay sabihin natin 2,000 calories, no, may kanin ka, may gulay ka, may munggo ka, tapos meron kang prutas, oh, sabihin natin yung farmer kulang ang isang tasang kanin sa kanila. Kasi 200 calories lang yun. Usually, magdadalawang tasang kanin sila. Kasi very, very, very active, very, very energy consuming yung kanilang kilos. Ngayon, yung mga office workers, katulad natin, no, makakagalaw lang tayo pag talagang ginawa natin yung physical activity exercise natin. Unlike farmers na talagang hayo sa bukid yan halos buong maghapon. Lakad, trabaho, yung mga carpenters, no? Talagang ano yan, talagang banat ng buto yung mga yan. Kaya yung energy nila talagang ganun din, mas mataas kaysa sa atin.
1: Hmm. All right, thank you so much, Doc. Napakaganda po ano, na discussion about that. Yun nga, wonder to know also na kahit yung mga farmers talaga naman kahit malakas, well, syempre kasi talaga man they're really moving that much, Doc. So now, Doc Blessy, let's move on with our discussion. So ano po bang pagkakaiba po ng puting kanin, brown rice, red rice, at black rice? Why is it that it is very important for us to understand this? At bakit merong pagkakaiba ng mga varieties nila? Sa pagkakaiba din po ba nila, ay meron din po siyang benefits sa atin? Yes, Doc?
0: Yeah. So, may apat tayong common rice dito. Merong black, white, brown, at saka red. Actually, yung black, ang kulay talaga nun, pagtitigan mo, purple talaga, eh, parang violet. Okay, yung white, yun yung, umpisahan natin sa white kasi yun ang pinaka-commonly used. Yung white, yun yung most processed rice sa apat na to, no? Yung bran at saka yung germ na alis, inalis na yung naalis, no? Na process, no? Na refine. So yung bran at saka yung germ, may coating yan eh. Nandun yung sustansya sa bran at saka sa germ na remove. Kaya naging white rice siya at mas malambot to, mas madaling madigest. So yung fiber niya na wala din, no, yung vitamins na itapon din kasi nga naaalis siya sa pagkiskis. Kinikiskis sila. Okay, yung minerals, yung antioxidants na wala din. Kaya nga, may strategy pa rin tayong pwedeng gawin dyan kasi yung white rice, we have to utilize yung darak, ang tawag natin, yung bran. Okay, so yung darak usually pinapakain sa mga baboy. Kaya yung baboy yung magiging okay, no? Pero yung tao, tinatapo natin yung bran, yung darak na tinatawag. Ngayon, yung brown rice naman, yung kanyang bran at saka yung germ, okay? Hindi to germ na microorganism, na bacteria, ha. Ito yung germ. Ito yung nahan dyan, yung mga nakaipon dyan, yung mga sustansya. So, yung bran, yung covering niya, tsaka yung germ, yung pinaka-germ niya, ay na-maintain. Okay? So, ito, dahil na-intact siya, so, most probably, yung brown rice, high in fiber, magnesium, and other nutrients than white rice. Okay, so, at mas mabilis itong makabusog sa tao kasi nga, yung bran at saka yung germ, talagang high in fiber siya. Ngayon, yun namang red rice, makikita mo yung kulay niyan sa palengke, at saka makikita mo may labeling naman eh. Yung red rice, no, yung red bran layer, meron namang uniqueness yan na of course yung antioxidants niya hindi naalis at saka yung anthocyanins niya intact pa rin, okay? So nahandiyan pa rin sila. So probably ito yung isa sa pinaka mas madaling mag-adjust kasi hindi siya kasing tigas ng brown rice. Okay, yung red coloring niya, doon natin makukuha yung antioxidants niya. Tapos generally, yung kanyang fiber intact pa rin pero hindi ganun

0: kasing tigas kaysa sa brown rice. Yun namang black rice naman, yun yung ano, yung anthocyanins niya talagang grabe. Kasi nga yung kulay. Kasi minsan, paghugasan mo yung black rice, talagang naitatapon mo yung black water, yung purple, violet, ano, may violet-like water, naitatapon mo siya. Kaya kitang-kita mo na talagang very, very rich in anthocyanins yan. Itong anthocyanins na to, ito yung nga yung purple black color, na ito yung talagang antioxidant siya, tapos mag-prevent siya ng maraming sakit. Okay, so nandoon yung pwedeng gawin nating prevention of heart disease, of cancer, of infectious diseases, no? So mga vascular diseases. So ito yung variety na talagang super high in nutrients. Mas marami din siyang fiber compare sa white rice. At yung protein content niya, mas mataas din kaysa sa white rice. So again, kung papipiliin kayo, syempre, yung black rice talaga ang super healthy, no? The healthiest among the four. Kasi nga, dahil yung anthocyanins niya, yung kanyang antioxidants talagang purple na purple. Alam niyo yung lesson na pag sinabi mo, ano, sa Amerika, anong pinakamagaling na food? Ah, lahat ng purple, black, ano to, red, ano to, yung purple berries, no? Blueberries, blackberries. Eh, ito, hindi galing nga sa berries, galing naman sa rice. So, the healthiest na pagkain supposedly is yung black rice. Ngayon, ang tanong, sana, ang tanong ngayon sa atin, sino ang nagpuproduce sa Philippines? So, kaya itong program natin, mananawagan tayo sa mga farmers na if you can plant more, no? More purple rice or black rice, no? So, gawin natin to. Kasi pwede pa din natin gawin dito, pwede naman natin siyang i-dilute sa white rice. Okay? Kasi pagka purong black rice, minsan baka pag nag-a-adjust pa, no? Pag medyo baguhan, hindi kakayanin yung puro na black rice kasi matigas talaga siya. At saka madali siyang masira. Okay? Kasi nga maraming sustansya. Buti pa yung... Ayoko itong sabihin eh. Mabuti pa yung bukbok. Alam mo yung bukbok, yung mga bukbok sa kanin. Mabuti pa yung bukbok, alam kung ano yung masustansya. Kasi bubukbukin talaga siya eh. Talaga magkakaroon ng bugs. Buti pa yung bugs. Hindi nag-aral, hindi nagbukas ng nutrition information. Alam niya kung sino yung mas masustansya.
1: Kaya pala, Doc, nung bumili ako ng black rice ko sa Infanta, ay medyo nagbukbuk yung iba. Nasayang nga eh. Ganun pala yun. Kaya pala talaga namang ganun. So basically, Doc, ang white rice pala ay hindi sa processed na brown, red, or black rice. So talagang magkakaiba po itong variety na ito. So basically,
0: Pastor, yeah, so ang white rice, ano siya, yung process siya na brown rice, ang white rice. Kasi yung brown rice, pag pinalish mo yan, ang tawag kasi sa Tagalog, pinawa yung brown rice. Yung brown rice, pagka inalisan mo na yan ng bran at saka ng germ, yun ang magiging white rice. So, pero yung variety na purple rice, talagang kahit alisan mo yan ng, kahit kaloob-looban yan, purple yung kulay eh. Pati yung red rice, kahit kaloob-looban talagang red rice. Pinkish. Pinkish yung kulay niya.
1: Okay. So, Doc, ano po ba yung pinagkaibahan ng brown rice at saka yung unpolished rice? Pareho lang po ba ito?
0: Pareho lang siya. Yung yung brown rice, yun yung unpolished, hindi pinalish. Kaya nga brown yung tawag nila. Kaya medyo talagang may katigasan to eh. Dahil yung brand niya talagang intact na intact. Yung red rice, ano na siya, variety na siya. Yung ano, yung black rice din, another variety siya.
1: Bakit po parang magkaiba yung lasa din ng white at saka ng brown rice, Doc? Ano yung parang, ano yung factor on that makes it different when it comes to its texture?
0: Yun nga, kasi nga, yung bran niya, yung fiber niya, at saka may mga nutrients siyang natire, kaya yung lasa niya affected din. Yung may lasa, no, may alam mo minsan, yung pagnguya na din natin, dahil may katigasan siya, talagang kakanguya mo, nag-iiba din yung effect ng lasa.
1: Okay,
0: at
1: Doc.
0: Saka, Pastor, we remember, we don't just eat with our lips or with our mouth. We eat with our eyes.
1: Yeah.
0: Kaya pag nakita mong black, ibang kulay, purple, wow, ang ganda nito. Nag-iiba yung brain mo din dun eh. Kaya yung panlasa mo na apektuhan din na may nakikita kang ibang lasa. Okay? So, ganun siya. So, yung mga senses natin affected din sa pagtingin pa lang natin sa iba't ibang pagkain.
1: Sabi dito, Doc, meron pa tayong katanungan from our listeners. Sinubukan ko po ang brown rice, pero parang bloated ako pagkatapos kumain. Normal lang po ba yun, Doc?
0: Pagka brown rice kasi, because of more fiber niya, you have to chew your food well. Yung bloating, yung parang indigestion, nangyayari yan pagka hindi mo properly na-chew, nanguya yung pagkain. So you have to chew it well dahil nga because of the fiber content na mas mataas.
1: Okay, thank you so much, Doc. Now let's move on po.
0: O kaya, Pastor,
1: yes, Doc, please.
0: Kakanguya mo minsan may hangin, may air component eh. Ano, nguya ka ng nguya, tapos yung hangin, tapos minsan napapasukan din siya. So, minsan yung bloated feeling nahandyan din. Kaya okay, minsan naman pagka hindi masyadong luto. O, kaya maraming factor din yan. Pero again, pagka medyo bloated yung pakiramdam mo sa brown rice, sa susunod na kain mo, you have to chew it well or make it lesser. Kasi dahil nga fibrous siya, hindi mo kailangan ng ganong kadami. No? Kailangan mo lang mag-chew properly.
1: Okay, Doc, mayroon pa tayong katanungan rin dito. Para sa taong may diabetes daw po ba, sapat na bang palitan ng white rice ng brown, red, and black rice?
0: Yeah. Because of the, hindi mag-blood sugar spike.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nga because of the fiber content. So, napakaganda talaga siyang strategy for diabetes. At saka, another thing, yung when you eat, this is, oh, di ba yung pinopromote nating preloading? Yung preloading, you have to increase the fiber content. Kaya pag purple rice o kaya pag red rice, because of the fiber content niya, hindi siya mag-i-spike masyado ng blood sugar at saka makakaramdam ka agad ng fullness. So, at saka yung protein content, mas syempre, mas mataas kaysa sa white rice. Kaya very, very ideal for diabetic persons. Now, ito naman, hindi ka din matetempt kumain ng marami. Kaya talagang very, very ideal na hindi mag-shoot ka agad. Hindi mag-i-spike yung blood sugar mo ng ganun kabilis.
1: Okay, thank you so much, Doc. So, ayun nga, mga kaibigan, especially sa mga diabetic na, you should know already of these things para po, alam nyo na, mga kaibigan, hindi po tayo nagkakasakit dahil ang gusto po natin lagi ay healthy po kayo. Alright, so, ito pa, Doc, meron pa tayong katanungan dito na, sabi po niya, ay nagpapapayat po ako, Doc. Kailangan ko po bang alisin ng tuluyan ng kanin para pumayat ako, Doc Blessy?
0: Kasi po, depende po yan sa current weight nyo. Yung iba kasi, payat na, ang tingin pa rin sa sarili nila, mataba.
1: Mm-hmm.
0: So, yung iba naman, mataba na ang itsura, pero ang tingin sa sarili, payat. So, we have to make it very scientific. So, ang gagawin po natin, kung feeling mo lang na mataba ka, kailangan po ay talagang hanapin mo yung BMI mo at saka ito po ay magtimbang ka talaga, okay? Hanapin mo yung ideal body weight. Ngayon, ganito po. Ito po ay carbohydrate-rich food. Kailangan po natin ng carbohydrates. So, kung halimbawa, sabihin po nating babawasan nyo, maaaring pagbigay po sa inyo ng strateging maganda para maabot mo yung goal mo to reduce little of your weight. Pero kung isa substitute nyo naman po ay carbohydrates din, ay mag-isip-isip po tayo. Halimbawa, kasi yung iba hindi nakakain ng rice, kakain naman ng isang loaf bread. So, hindi po tama yon. Kasi yung carbohydrates ay halos pareho lang yung carbohydrates content. Ako kasi, sorry po ha, hindi ako dahil Filipino bias na rice talaga. Hmm. Mas kakampihan ko po yung rice. Kasi po, sa Filipino way, mas madaling kumain ng sinigang, ng tinola, ng munggo with dahon, mas madaling kumain ng adobong kangkong, adobong talbos ng kamote kung meron kang konting rice kaysa ipa-partner mo ay tinapay. Kasi parang hindi naman bagay yung adobong kangkong at bread. Mm-hmm. 'Di ba?
1: Tama.
0: Pero ito po ay ano lang, ang sabi ko dito trip-trip eh, depende po kung anong trip nyo. Pero again po, mas makakakain ng maraming tinola, maraming sinigang, maraming lauwin, maraming laswa kung ang ka-partner mo a little of rice, no? Ang strategy na nga po na gagawin, pwede mong bawasan yung rice. Pag nagluto ka ng lauwin, lagyan mo na ng maraming kalabasa kasi yun na yung iyong pang-suporta sa iyong carbohydrates, pampabusog din siya. So, halimbawa yung pagkain nyo ay munggo with malunggay o kaya munggo with talbos ng kamote. Pag nilagyan mo yan ng maraming tawag nito kalabasa, pwede na rin, no? Mas obra siya. Mas pwede siyang gawin. Kasi nga magiging konti na lang yung paglagay niyo ng kanin. Yung isang mangkok na meron kang ano to, munggo, may talbos ng kamote, maraming kalabasa. O tapos may dalawang kutsarang rice, pwedeng perfect na talaga siya. Napakagandang pagkain na. So, yun po yung practical Filipino way na mura, na hindi ganun kamahal.
1: Mm-hmm. Okay, thank you so much, Doc. Sabi pa po rito is, ano daw po ba yung mas maganda daw po na ibigay sa kanyang anak ng kanin. Mahilig po kasi sa kanin ang anak ko. Aling rice pong magandang ipakilala naman para sa mga bata?
0: Kung bata, you can start with red rice kasi yung red rice hindi ganun katigas compare sa brown rice. O kaya naman, you can start with combination ng black rice tapos lagyan mo ng white rice kasi very... very, baka ma-shock siya, no? Very shocking kung maggaling sa white rice tapos biglang black rice na pure, baka maibahan yung bata. So, mag-introduce kayo ng little by little until finally, ma-accustom na rin yung dila natin, yung pagtingin natin sa kaninin. Yung black rice, may problema tayo dyan kasi may season lang yan eh. Ang black rice ko galing pa nga sa norte. No, pero ano siya, may season, hindi talaga siya whole year round na napoproduce. Tapos yun nga, madali pang masira. Ibig sabihin, madaling bukbukin. So, hindi, wala naman tayong freezer na pwedeng paglagyan na ganung kalaking isang sakong bigas, di ba? So again, ang pwede po natin gawin dyan, we can start with, yung red rice, very common na po ngayon. Maraming grocery nagtitinda ng red rice. Ganun din po yung brown rice. So, pwede pong gawin yung combination. Tapos, syempre, hindi naman puro kanin na, no, ang isa-serve nyo. Pag nilagyan nyo na nga yan ng munggo, talagang magiging good, complete protein siya. High quality protein na rice and munggo combination. May 8 essential amino acids na yan. Perfect na siya. No, kasi yung limiting amino acid ng munggo nasa rice, yung limiting amino acid naman ng rice nasa munggo. So complementary protein sila. So for growing kid, rice and munggo talagang perfect. So bahala ka na kung ano pa yung kaya mong ilagay na gulay. So but you have to start for kids, you have to start sa gulay na kilala nila kasi pag may establish na pagkain yung bata tapos bigla mong iibahin, nakaka-discourage lalo pa kung bigla yung drastic change yung gagawin nyo.
1: Alright, thank you so much, Doc. Another question that we have here, Doc, is may dapat daw po bang malaman tungkol sa paghuhugas at pagbababad ng bigas bago po ito lutuin? Di ba, Doc, ano? Meron pa nga tayong measuring kung sa ating mga daliri. yung ginagamit yung daliri. Yung kasi kung gaano kataas yung bigas, dapat ganoon din kataas yung tubig. Pagka nasa...
0: Alam mo, kasi yung mga kaldero natin talagang pinag-aralan eh.
1: Oo nga, Dok.
0: Yung kaldero talaga. Kaya halimbawa, yung rice, yung amount ng rice, tapos amount ng tubig. No, pagka rice na... Halimbawa yung rice na nahugas, nabasa na, di ba usually 1 is to 1 or 1 is to 1.5, depende sa gusto mong outcome. Yung white rice, perfect na natin yan. Lahat ng Filipino, kayang-kaya na natin isaing yan ng malambot o fluffy, depende sa gusto natin. May ibang tao naman ayaw ng malambot, gusto yung medyo buo-buo yung granules, yung grain niya. Ngayon, yung iba naman gusto talaga yung talagang malambot ang pagkaluto. So, depende sa pamilya na kinalakihan nyo. Ngayon, magkakaiba-iba lang yan pagka naging brown rice na, naging red rice, at saka naging black rice. Yung black rice may challenge kasi dahil siya nga yung pinaka-chewy, siya yung pinaka-matigas, no? Kailangan, recommended din na ibabad siya ng 1 to 4 hours. Para mas madali yung cooking time niyo at saka mas malambot yung magiging result. Yung pagluluto, no, pagka white rice, mabilis lang yan, mga 20 minutes, luto ka na, 15-20 minutes. No? Yung brown rice, medyo matagal-tagal mo talagang iniin-in, ang tawag nila yung paiinitan mo pa, iin-inin mo, minsan hanggang 45 minutes. Ganon din sa red rice, 30 to 45 minutes. Ganon din sa black rice, 30 to 45 minutes. Kung ikaw ay nakapagbabad, mas maganda yung outcome. Yung iba naman, rice cooker, pag nakasaing na, hindi lang inaalis sa saksak, no? Naka-hot lang siya. So, that can still continue yung cooking. Kung red rice naman, pwede nyo po siyang ibabad ng 30 to 2 hours. 30 minutes to 2 hours, yan ang red rice. Kasi hindi siya ganun kasing tigas ng black rice. Yung black rice, talagang challenging yan eh. Lalo pa kung pure, ang gagawin nyo, talagang you have to soak it 1 to 4 hours. Yung white rice, hindi na kailangan kasi nga walang bran. So, alam na naman natin, pagkahugas, luto ka agad. Yung ano naman, yung brown rice, pwede mo ding ibabad yan. Isoak mo muna sa tubig ng 30 minutes to 2 hours. Parang red rice, no? Pareho sila. Mas mahaba-haba lang talaga sa black rice, which is around 4 hours. Pag ginawa mo yan, mas magiging ano na, mas magiging madali na yung pagluluto. At saka mas magiging maganda yung outcome niya. Yung tubig naman, mas maraming tubig ang gagamitin mo sa brown rice, sa red rice, at saka sa black rice. Kung halimbawa, 1 is to 1.5 sa white rice, yung iba kasi pag nabasa na minsan, tinatansya na lang na 1 is a little bit more sa 1, no? Pero pagka brown rice, red rice, at saka black rice, dapat dyan mga ano, 1.75 to 2 is to 1. Yun ang ratio mo doon. Yung ratio mo, mas marami yung tubig kaysa sa bigas. Kaya nga po, parang, to make it easier, 1 is to 2. 1 is medyo malambot-lambot na talaga yun. O kaya 1 is to 1.75 to 2. Okay? So, mas isa lang yung kanin, isang cup yung kanin, pero 2 cups yung water or 1.75. Okay? So, ganun po ang pwede natin gawin. Kaya nga, yung pagluluto naman natin, eh, talaga namang low fire na pagka nag-boil na, no? Let it steam, no? Yung simmer niya, kailangan pa rin patagalin natin lalo pa doon sa mga black rice, sa brown rice at saka sa red rice, okay? So yan po yung mga technique na pwede nating gawin.
1: Okay, thank you so much, Doc. Now, meron pa tayong katanungan po dito na nag-text. Sabi niya, good day po, ask ko lang po, gusto ko po madagdagan ang timbang ko. Ano po kaya pwede kong kainin para tumaba pa po ako? 42 kilos lang po ako, Doc, at 60 years old na po ako. Lalaki po ito, Doc.
0: Di kumain ng rice.
1: Damihan ng rice?
0: Damihan po yung rice, no? At saka ano. At saka minsan kasi, ano ba yung timbang mo nung ikaw ay kabataan? Kasi hindi yung weight is just one gauge yan eh. Pero yung history mo ng kabataan mo, kailangan makita din natin. Eh kung talagang pitit ka na ng kabataan, huwag ka mag-expect na mag-i-increase ka ng ganun-ganun na lamang sa pagdating ng 60 years old. Okay, pero yung weight na yan, kung 40 plus lang, baka nga, unless maliit, no? Hindi masyadong mataas, pero kung lampas ka ng 5 feet, abay, kailangan dumagdag ng kahit konti. No? Pero isa pa din, isang question din dyan, kung malakas ka ba, okay, kung talagang energetic, what I mean, yung vigor mo, yung talagang sigla ng katawan mo, nahan dyan, I don't need to worry a lot, no? Okay naman, okay naman. Kung maliit ka lang naman, tapos masigla ka, tapos malakas yung pangatawan mo, hindi ka sakitin, hindi ka madaling magkasipon, hindi ka madaling magkaubo, tapos magaganda naman yung lipids mo, yung blood sugar mo, maganda, eh, nothing to worry. Dagdagan mo na lang ng konti at konting, ano, konting carbohydrates. Huwag naman sobra-sobra kasi ayaw din natin nung dumagdag yung weight mo nang sabihin natin madoble o kaya magkaroon ng halimbawa yung 50 kilos maging 90 kilos, ayaw natin yan. Kung konting dagdag, pwede na po yan.
1: Doc, nabanggit nyo kanina yung paghahalo, ano? Magandang strategy daw po ba talaga yung hinahalo yung white at saka brown rice? Does that mean na yung parang yung white rice ay na-upt yung value niya because of the brown rice?
0: Yeah, oo. Maganda na yung kaysa wala. Diba? Kaysa pure lang. At saka that is good introduction. Mm-hmm. Magandang introduction yun kasi kahit pa paano, nagkakaroon ka ng acquaintance na, kasi sa isip ng mga tao talaga, puti, kanin, puti talaga. Yun talaga ang ano, download sa atin. Pero pag little by little, nilalagyan mo ng ibang kulay, nagkakaroon ng introduction sa sarili mo, sa brain mo na, may sarap din pala, may buti pagka nag-iiba yung kulay ng kanin.
1: Okay, Doc, ito po. It has been very, very interesting. Kalat to sa social media. At na lagi po itong na minsan ay ginagamit ng mga yung kumbaga nagbibigay ng mga suggestions. Some are telling na kapag daw, for example, nagluto ka ng kanin, tapos freezer mo, when you thaw it, pag na-thaw mo na yung kanin, nababawasan daw yung sugar niya. Or ito pa po ano, or pwede, and then mas maganda pa daw pagka pinainit mo para mas lalo na naman na nawala daw talaga yung wala daw masyadong spike sa blood sugar po natin. How true is this, Doc Blessy?
0: Ito yung umuuso ngayon. Mm-mm. Pero sa totoo lang talaga kasi yung cooling can increase the resistant starch, yung tinatawag nila, which is digested more slowly. Yun ang science behind. Yung mga pag-aaral na ginawa nila dyan, pagkamalamig at saka reheated rice can produce low post-meal glucose response. Ibig sabihin, mas hindi nakakapagpataas ng blood sugar yung kanin, sa Tagalog yung ano, lamig na kanin, yung ano yan, yung bahaw. Yung bahaw yun nga, kasi nga yung tumataas yung resistant starch doon sa kanin, na ang digestion nito mas mabagal. So ang nakita nila dito, may mga pag-aaral na yung post-meal glucose ay ano, talagang mas maganda pagka malamig na kanin, no? Although, syempre, yung effect, pwede pa rin mag-vary. So, yung resistant starch na tinatawag natin ay partly dietary fiber and reaches the large intestine, no? Without being fully digested. And this can add dun sa pagkabusog, no? So, yung starch na resistant starch na na-ferment sa gut mo, pag dumating na dito sa gut, no, yung gut microbes mo will create, may tinatawag silang short chain fatty acids, which are associated with intestinal and metabolic health. So yun ang reason doon. Kaya nga yung kanin na bahaw, kaya maganda to eh, di ba? Walang tapunan ng kanin. Mas maganda yung kanin na ubusan talaga ng kanin to, no? Dahil hindi na ma... Noong unang panahon, yung mga, alam mo ba, na, Pastor, may mga taga-bukid, taga-probinsya akong narinigan. Sabi nila, huwag kayong kumain ng ano, bahaw na kanin kasi nakakapagpatamad yan. Sabi ko, ay, saan namang, anong science naman yon? May mga mentality lalo pa dito sa South na yun daw kanin na malamig, nagkakaroon ng magiging tamad pagka kumakain ng bahaw na kanin. So again, ang isa dito talagang reason, ewan ko, hindi magiging tamad yung tao, magiging mas masipag nga yung microbes mo sa gut na magpuproduce ng short chain fatty acids na ito yung magbibigay sa iyo ng mas tamang blood sugar. So ang ganda-ganda, di ba? Kaya yung iba talaga ngayon, pinini-freezer pa, tapos i-reheat na lang, no? Maganda ding strategy. Bakit? You can cook one kaldero ng rice, tapos yung mga lahat ng tira, ilagay mo sa freezer. Isang lutuan lang. Diba? Tapos iinitin na lang sa susunod. Irereheat mo na lang sa susunod na araw. So ito, para magkaroon ka nga ng, you know, resistant starch. Mm-hmm. At yung resistant starch, yun ang magpapabagal ng taas ng blood sugar.
1: So follow-up question, Doc, ay okay lang daw po ba na magluto na ng marami, i-freezer na lang or i-ref, and then saka na lang i-reheat pagkakain? Wag lang sigurong i-fried rice, Doc. What can you suggest, Doc?
0: At saka hindi ito, kailangan careful ka dito kasi hindi lang to yung leftover na rice, ha? Hindi tayo nagsasalita dito na yung kanin na leftover, baka mamaya meron namang ibang microorganism na ma-develop doon. So yung cooked rice na freezer mo, yun ang mas safe, okay? Kaysa doon sa kanin na matagal sa labas, tapos yung bago mapanis. Kasi minsan, overnight lang yung kanin ngayon, tapos hindi mo na freezer, mamaya medyo maasim-asim yung amoy. Wag yun, no? Hindi natin gusto yun. Talagang intentional talaga yung freezing ang nagagawin nyo, na talagang i-refrigerate talaga ang kanin, no? Huwag talagang iiwan lang sa labas.
1: Okay, thank you so much, Doc. Anyway po, I think we don't have that much time na, Doc, bless you, ano? So right now, I know that wala naman talagang tayong tinatawag na perfect rice. Kasi ang pinaka-the best naman talaga, Doc, ay disiplina, tamang dami at balansing pagkain araw-araw. So anything that you wanted to say to our listeners po before we end?
0: Okay. Ang principle po ng good nutrition is eat a wide variety of food. Hindi lang kanin at ulam o kaya kanin at isda, no? Subalit, ang pinopromote po natin dito yung tamang nutrition na you have to really get wide variety of food. Yung ibig sabihin ng wide variety, humanap ka ng iba't ibang klaseng halamang pagkain na ilalagay mo sa iyong kanin. Kung ikaw ay nag-i-increase ng weight, so maliit na kanin. Kung ikaw naman ay gustong mag-increase ng weight, so dagdagan mo ng konti. Pero hindi lamang kanin. Kaya nga po, ang kailangan natin, carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. Ngayon, meron pa ng mga science na mga modern antioxidants, no? Mga polyphenols na yan, at mga health-enhancing chemicals na nandiyan sa halamang pagkain. So, let's eat a wide variety of foods. At tayo magpasalamat sa Panginoon kasi hindi nagkukulang. Okay, ang kanyang biyaya, ang pagpapala, ang supply na nandyan lang sa ground at patuloy na tumutubo ang halaman, patuloy na magbibigay sa atin ng sustansya, magbibigay sa atin ng kalusugan, at magbibigay sa atin ng maligayang buhay. So God bless po sa inyong adventure sa ating mga plant foods.
1: Alright, thank you so much, Doc Blessy. Napakaganda po ng atin pong talakayan sa araw na ito. Sa ating talakayan, nakita natin na hindi lamang kulay ang pinagkaiba ng white, brown, red at black rice. Bawat isa ay may kanya-kanyang katangian pagdating sa fiber, nutrients, antioxidants, paraan ng pagpoproseso at epekto sa ating pagkain. Ngunit isang mahalagang bagay ang dapat nating tandaan. hindi natin kailangang matakot sa pagkain at hindi rin kailangang isipin na may isang uri ng bigas na siyang sagot sa lahat ng ating pangangailangan. Mahalaga pa rin, mga kaibigan, ang tamang dami, balanseng pagkain, sapat na gulay at iba pang masustansyang pagkain at kabuuan na rin ng ating lifestyle. Kung white rice lamang ang abot kaya available sa inyong tahanan, hindi ibig sabihin na hindi na kayo maaaring kumain ng healthy. Maaari nating pagandahin na ating pagkain sa pamagitan ng tamang portion, gaya ng nabanggit kanina ni Doc. Mas maraming gulay with variety foods, gaya ng nabanggit din ni Doc. Pamamagitan ng masustansyang ulam at pag-iwas sa labis na pagkain. At kung may pagkakataong subukan ang brown, red o black rice, maaari rin natin itong unti-unting idagdag sa ating mga pagkain. Napakagandang paalala ito, mga kaibigan. Maging ang simpleng pagpili natin ng pagkain ay maaaring natin gawin nang may pasasalamat, karunungan at pagpipigil sa sarili. Hindi lamang natin natatanong, ano nga bang mas masarap? Kundi maaari rin nating itanong anong nakabubuti sa ating katawan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig sa atin pong programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blesenda Varona. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa'y bigyan tayo ng Panginoon ng karunungan na ating mga pagpili, disiplina sa ating mga nakagawian at pusong nagpapasalamat sa bawat biyayang inilalagay niya sa ating hapagkainan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong host, Pastor Kyle, na lagi po at baling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang oras sa inyong lahat, mga mahal na mga kaibigan at mga masugid na taga-subaybay. Sa atin pong pagsisimula, nais ko pong batiin ang lahat ng mga nakinig at nanood sa programa na ito. Saan man po kayo naroon, nawa ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang kabutihan, ang patuloy ninyong matanggap. Muli po, tayo po ay magsama-sama sa loob ng kalahating oras na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Pastor Jojo Solabo, ang inyo pong makakasama sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio, Manila 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at may pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Makasama po natin muli si Pastor Nick Francisco. Welcome po, Pastor Nick.
2: Yes, salamat sa ating Panginoon. Ang pag-aaral natin ay tuloy-tuloy dito sa Tinig ng Pag-asa, AWR. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Ang akin pong kasama ay si Pastor Jojo Solabo. Siya po ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church. Salamat, Pastor Jojo.
1: At bago po tayo magsimula sa atin pong pag-aral, mga kaibigan, atin pong hilingan si Pastor Nick na tayo po ay pangunahan sa isang panalangin.
2: Dakila po naming Diyos sa kalangitan. Maraming salamat po sa mga pagpapala at pag-iingat na iyong ipinagkaloob sa amin. Gayon din sa oras na ito na kami magkakasama dito sa Tinig ng Pag-asa upang patuloy naming pag-aralan ang kasulatan at kasaysayan sa Aklat ng Gawa ng mga Apostol upang patuloy naming malaman ang karanasan ng mga Kristiyano sa unang kapanahunan, na sa pamamagitan nito ay maging paalala sa amin at inspirasyon na kami rin ay makapagpatuloy sa gawain at pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng aming Panginoon. Pagpalain po kami kasama ang aming mga taga-subaybay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, inimbitahan po namin kayo na manatili sa pakikinig at panunood. At ganun po, huwag nating kalimutan ang mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio, Manila. Atin pong ipagkaloob sa ating pong tagapagsalita kay Pastor Nick ang pagkakataon.
2: Patuloy nating papurihan ang ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na patuloy tayong binibigyan ng kaalaman at karunungan sa pagkakilala sa ating Panginoon. Gayon din naman sa ating paraan ng pagkilos at pagsaksi para sa mga tao na kinakailangan ding makaalam ng katotohanan at ng salita ng buhay. Sa kasaysayang ito ng Aklat ng Gawa, tayo ay nasa chapter 4. Ang ating seryeng ito ng kasaysayan ng misyon o Aklat ng Gawa ay nasa chapter 4 po tayo, na si Pedro at si Juan ay dinala sa Sanhedrin. Ganito ang kanilang mga pagsasalita, Aklat ng Gawa 4:1 and 2. Habang si Pedro at si Juan ay nagsasalita pa sa taong bayan, lumapit sa kanila ang mga pari, ang pinuno sa templo at ang mga saduseyo, na lubhang nayayamot sapagkat nagtuturo sila sa mga tao at nagpapahayag na kay Jesus ay may muling pagkabuhay sa mga patay. Ito ang laman ng preaching ni Pedro at ni Juan, na sa kanilang tapang at kasiglahan, sila'y nagpapahayag na mayroong kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Itong pagsasalita ng ating Panginoong ito ay pagkatapos na mapagaling ang lumpo, at sa pamamagitan ng lumpo ay kanilang pinatotohanan na ang lumpong ito ay nakatayo nakalakad, nakalukso dahil sa pananampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang laman ng pabalita sa aklat ng Gawa 4. At gayon din sa pagpapatuloy sa talatang 3 at 4, sila'y kanilang dinakip at ibinilanggo hanggang sa kinabukasan, sapagkat noon ay gabi na, ngunit marami sa nakarinig ang sumampalataya at ang bilang nila ay mga 5,000. Ganyan karami ang naniwalang tao kay Pedro at kay Juan sa kanilang pagsasalita na sa ang pangalang Hesukristo ay siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao. Kaya lang sabi sa talatang 3, itong si Juan at si Pedro ay ibinilanggo. E gabi na, wala nang hukom, wala nang magpapalaya sa kanila. Kaya ginabi ang dalawang alagad sa loob ng bilangguan. Yan ang kwento ng misyon sa chapter 4 ng Aklat ng Gawa. Chapter 4, 5 and 6. Nang sumunod na araw, nagtipon sa Jerusalem ang kanilang mga pinuno, ang matatanda at ang mga eskriba, at si Anyas na pinakapunong pari, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong pari. Ang taktika pala nila, hulihin sila ng hapon o gabi para magdamag sila sa loob ng bilangguan. At sa loob ng bilangguan, doon ay matatakot sila, doon ay magugutom sila, doon ay madilim, doon ay matataranta sila. Iyon ang kanilang taktika. Noon, natakot nila si Pedro. Hinuli lang ang Panginoon. Si Pedro natakot, tumakas na. E ngayon, tinakot uli si Pedro. Hinuli uli siya at siya'y ibinilanggo. Sa talatang 7 and 8, nang kanilang mailagay na ang mga bilanggo sa gitna nila, sila ay kanilang tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ninyo ginawa ito? At si Pedro na puspos ng Espiritu Santo ay sumagot sa kanila, kayong mga pinuno ng bayan at matatanda. Ganun uli ang tanong. Paulit-ulit lang yan eh. Tinanong ang ating Panginoon, sa anong kapangyarihan ginagawa mo ito? Eh hindi sila sinagot ng ating Panginoon. Ngayon si Pedro naman ang tinanong at ang sabi diyan, si Pedro ay puspos ng Espiritu Santo. Tingnan natin ano ang sasabihin at isasagot ng isang tao na puspos ng Espiritu Santo. 9 and 10 ng aklat ng Gawa chapter 4. Kung kami sa araw na ito'y sinisiyasat dahil sa kabutihang ginawa sa isang taong may kapansanan na tinatanong kung paano napagaling ang taong ito, dapat malaman ninyong lahat at ng buong sangbahayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit sa pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Tuwang-tuwa ako dito sa kwentong ito ng chapter 4 ng Aklat ng Gawa. Dahil ang mga pangyayari ay sunod-sunod at ito ay napakagandang pagkakataon para kay Pedro upang ipakilala ang ating Panginoong Hesukristo. Tamang-tama ang kanilang tanong, sa anong kapangyarihan na gumaling ang taong ito? Ang si Pedro sa kaniyang katapangan na puspos ng Espiritu Santo ay sumagot na dapat malaman ng lahat. Lahat ng tao kailangang malaman, kailangang makilala ang ating Panginoon. E binanggit dyan at ng buong sangbahayan ng Israel. Ipinagmamalaki ng Israel, ng mga Hudyo na sila ay lahi ni Abraham. Ito ang sambahayan ng mga taong maliligtas. Ipinakilala nila ang ating Panginoon, si Hesukristo taga Nazaret. Ano pa? Ipinako sa krus. Ano pa? At binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Ito yung tinatanggihan ng mga Hudyo doon sa aklat ng Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ayaw nilang kilalanin ang ating Panginoon at binabato nila. Tinatanggihan nila at ipinako nila sa krus. Subalit binuhay ng Diyos. Narinig ng mga Israelita na ang Panginoon ay nabuhay na maguli sa pamamagitan ng ulat ng mga sundalo. Pero hindi sila naniwala. Yung mga pangalan na binanggit kagaya ni Anyas, ni Caiphas at ng iba pang mga punong saserdote ng mga iskriba na mga kilala sa kanilang kapanahunan, sila rin ang unang nakarinig mula sa mga Romanong bantay na sundalo na ang Panginoon ay nabuhay na maguli at hindi sila naniwala. Ito ngayong kwentong ito ang palaging inuulit-ulit ni Pedro na isinasakdal niya sa kanyang pagsasalita. Ito ang masamang ginawa ng mga leader natin na kanilang pinatay si Jesus na taga Nazareth. Kaya lang binuhay ng Diyos. Aklat ng Gawa 4:11, nagpatuloy si Pedro sa pagsasalita. Itong si Jesus, isipin ninyo si Pedro galing sa bilangguan, pero ganito siya katapang. Ito ang kahanga-hanga na nakita ng mga taong nakikinig kay Pedro. Bakit hinuli siya, bilanggo siya, pero hindi siya nagkaroon ng takot? Anong sabi? Itong Jesus, ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Mayroon palang aklat ng kasulatan na sinasabi na mayroong bato na ipinasok sa templo at pagkatapos ay kanilang sinasabi na istorbo at abala. Kaya lang pag naipasok na hindi pwedeng ilabas. At natagpuan na itong batong ito ay siyang pinakamatibay na bato na kayang magdala ng buong bigat ng isang gusali. Kaya yan ang sinasabi niya. Itong Jesus na ito na inyong itinakwil ay siyang bato sa panulok. Ang ibig sabihin sa kanilang kawikaan sa Hebrew people, kapag sinabing bato, ito yung bato na nandoon sa ilang na sumusunod sa kanila na nagbibigay ng saganang tubig. Ito rin yung bato na nagre-represent sa pinalo ni Moses. 4:12 ng Aklat ng Gawa. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Ito ay napakadiin na pagsasalita. Pero sa totoo lang, napakasakit nito sa pandinig ng sinumang mga Hudyo na nasa kanilang kalagitnaan. Pansinin ninyo na ang mga majority ng nakikinig kay Pedro sa kaniyang pagtatanggol na ito ay mga kaaway ng krus ni Kristo. Ito yung mga taong ayaw maniwala at tanggapin si Kristo na siya ay bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Ipinipilit nila na ang ating Panginoon ay impostor at hindi talaga siya Diyos at hindi siya makapagliligtas ng kahit na sino. Kaya lang nagpatotoo si Pedro ng ganitong salita, walang kaligtasan sa katino paman. Ang mga Hudyo, ang kanilang pag-asa sa kaligtasan ay ang pagsunod sa kautusan. Kaya talagang magkakagalit sila sa kanilang mga aral. Sa 13, nang makita nila ang katapangan ni Pedro at Juan, oo, ito nga, at nang malamang sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwan lamang, ay namangha sila at kanilang nakilala na sila'y mga kasama ni Jesus. Ito na

salita ni Pedro, bagaman walang pinag-aralan at karaniwang mga tao lamang, kaya lang hindi nila naman alam ang salitang puspos ng Espiritu Santo. Humanga sila. Sabi ng mga tao, ngayon lang tayo nakarinig ng ganito kagandang pagpapaliwanag. At totoo at may kapangyarihan ang kanilang mga sinasabi. Patotoo ng gumaling na lumpo. Chapter 4, 14 and 15. At yamang nakita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila, ay wala silang masabing pagtutol. Kaya't kanilang inutusan sila na umalis sa kapulungan, samantalang pinag-uusapan pa nila ang pangyayari. Ganito kagara ang kwentong ito na ating pinag-aaralan na kasaysayan ng misyon. Ang pinagmulan ng kanilang usapan ay ang lumpo doon sa beautiful gate sa templo na pinagaling ni Pedro at ni Juan. At ito ay nakalakad at sumama sa kanila, sumisigaw, lumulukso na nagpupuri sa Diyos. Itong ebidensyang ito ng kapangyarihan ng pagpapagaling ni Pedro ay ipinapaalala sa kanila na doon sa unang karanasan ng ating Panginoon, ginawa din ito ng ating Panginoon. At ngayon, ang pangyayaring ito ng pagpapalakad ng lumpo ay ginagawa din ng mga apostol. Magkarugtong ang kasaysayang ito. Ang ebanghelyo ng ating Panginoon at ang gawa ng mga apostol ay magkasamang kasaysayan ng misyon upang ipakilala sa atin na ngayon na dinatnan ng panahon na ang paglilingkod sa Diyos, ang pagpapakilala sa ating Panginoon ay isang magandang pagkakataon at katotohanan sa buhay ng isang tao na ang isang tao ay mayroong pagkakataon na mabago sa pamamagitan ng pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon. At sa ganitong kaparaanan, hindi na suppress ng mga iskrib at pariseo at ng mga leader sa Sanhedrin ang pagpapangaral ni Pedro at ni Juan. 16. Kanilang sinabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat hayag sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem, ang isang kapansin-pansing tanda na ginawa sa pamamagitan nila at hindi natin ito maikakaila. Ano raw ang kanilang gagawin? Kung hahayaan nila, ano mangyayari? Mayroong ganitong karugtong sa 18 and 19 ng Aklat ng Gawa. Kaya't sila'y ipinatawag nila at inutusan na sa paanumang paraan ay huwag na silang magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo, sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol. Ang mga tauhan ng Sanhedrin, ang mga lider ng simbahan sa panahon na ito ng mga alagad, ay nagkaroon ng matinding suliranin. Ano ang mangyayari sa mga tao? Ano ang mangyayari sa kanila kung ang mga alagad na ito'y patuloy na mangangaral at magsasalita o magtuturo sa pangalan ni Jesus? Talagang hayag na hayag ang pangalan ng Panginoon sa buong Jerusalem. Ngayon, ang mga alagad ay nagkaroon ng isang ebidensya na sa pangalan ni Jesus nakalakad ang lumpo. Lahat ng tao maniniwala na totoo ang pangalan ni Jesus na Diyos at tagapagligtas ng sangkatauhan. Sabi ngayon ng mga leader ng Sanhedrin, mula ngayon, titigil na kayo ng pagsasalita. Itigil na ninyo yan, itigil na ninyo yan. Sumagot uli si Pedro ng matuwid, hindi nila kayang baliin. Sige, kayo ang humatol. Alin ang mainam, sundin ang Diyos o kayo? Sino ngayon ang susundin natin? Ito ay kasaysayan ng misyon na aking inihatid sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang salitang ito ni Pedro ay napakatuwid. Alin ang susundin natin? Ang tao o ang Diyos? Bantayan po ninyo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos
sa ating pag-aaral ng

0: kaligtasan at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kailangan ang susundin natin ay ang salita ng Diyos. Kapag natagpuan natin na ang aral ay buhat sa tao, huwag tayong maniniwala. Talaga pong ang oras ay mabilis. 23 and 24 ng aklat ng Acts 4. Pagkatapos na sila'y mapalaya, pumunta sila sa kanilang mga kasamahan at iniulat ang lahat ng sinabi sa kanila ng mga punong pari at ng matatanda. Nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos at nagsabi, O Panginoon, na gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at lahat ng nangaroroon. Kung tayo ay tinututulan sa pagpahahayag ng katotohanan, tayo sa paglilingkod sa Diyos ay hinahadlangan ng maraming mga tao sa sanglibutang ito. Maaaring mga opisyales ng gobyerno, maaaring ng mga matatanda o ng ating mga magulang o sino mang tao na makapangyarihan dito sa ibabaw ng lupa. Huwag po tayong basta-basta susunod. Mahalaga na tayo ay kilala natin ang Panginoon at ating pinaninindigan ang salita ng Diyos. 4:25 and 26. Ikaw na nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ito yung tuloy na panalangin nila Pedro sa kanilang katuwaan at sa kanilang pagpapasalamat sa Panginoon. Sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David na iyong lingkod, bakit nagagalit ang mga hintil at nagbabalak ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Ang mga hari sa lupa ay naghanda upang lumaban at ang mga pinuno ay nagtipon laban sa Panginoon at laban sa kaniyang Kristo. Talagang mayroong ebidensya sila sa panahon ng kanilang pag-aaral. At tayo rin ay mayroong aklat ng matandang tipan upang hanapin natin ang ebidensya ng katotohanan ng bagong tipan na talagang ang salita ng Diyos ay totoo. Kaya hindi po pwede na tayo ay basta maniwala na sa bagong tipan na lamang tayo aasa. Hindi. Kailangan din nating malaman ang lumang tipan upang doon ay matagpuan natin ang unang sinabi ng Diyos. Humingi ng katapangan. Aklat ng Gawa 4:29. At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na masabi ang iyong salita ng may buong katapangan. Pastor Jojo, ito pala. Sa kanilang pagmimisyon, hindi sila humingi ng budget. Hindi sila humingi ng magandang sasakyan. Hindi sila humingi ng magandang tuluyan, apartment o hotel, hindi. Ang hiningi nila para masabi nila ang mga katotohanan ito, ang kailangan nila ay katapangan. Ito pala ang kulang sa ating panahon. Dininig ang panalangin, aklat ng Gawa 4:31, kahuli-hulian. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. Kaya sa amin pong mga taga-subaybay, talagang napakahalaga na ating pag-aralan ang salita ng Diyos. Ito ang pamana sa atin ng mga unang Kristiyano at sa pamamagitan ng mga apostol na ipasa sa atin ang katotohanan ito na ang ating Panginoong Hesus ay siyang Misayas, siyang Kristo at tagapagligtas. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Wow, tunay na pinagpala tayo mga kaibigan sa napagandang mensahe na ipinagkaloob ni Pastor Nick sa oras na ito mga kaibigan. Tunay na ito ay nagbigay sa atin na napakaliwanag na pagpapaliwanag at dinala tayo na dapat ay wala tayong dapat katakutan sangayon sa karanasan ni Pedro at ni Juan sa Sanhedrin. Ngayon, ano kaya ang pakiramdam sa isang karanasan na ikaw ay patawag na isang leader o sa isang Sanhedrin? Siguro kakabahang ka, isipin mo kung ano yung iyong isasagot o ano yung iyong gagawin na pagpapaliwanag. Pero nakita natin ang mirakulo at kahimahimala at kahangahangang karanasan ni Pedro at Juan kung paano niya naipaliwanag ang mga bagay na katotohanan tungkol sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, ayos nating tanungin si Pastor Nick. Pastor Nick, saan kaya nanggaling ang lakas ng loob ng mga alagad kung bakit ganun sila kahusay sumagot sa mga nagtanong sa kanila?
0: Ang lahat ng mga pangyayaring ito sa kasaysayang ito ng Aklat ng Gawa na pinamagatan nating kasaysayan ng misyon ay talagang sa pamamagitan ng paggawa ng Holy Spirit. Sangayon sa unang kasaysayan, kahit pa sa panahon ng mga nakaraang matandang kapanahunan, talagang pinipili ang isang tao na eloquent speaker. Sa lahat ng kasaysayan ng mundo, pinipili yung pinakamagaling na tagapagsalita. Kaya nga nasabi dyan, naalala ko, namangha ang mga tao. Bakit itong mga alagad na ito ay napakagaling magsalita? Hindi lang basta magaling at napakatapang nilang magsalita laban sa mga leader ng Sanhedrin. Kaya tayo, hindi rin talaga tayo dapat na masisiraan ng loob. Hanggat tayo ay natumatayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, kailangang tayo ay magpahayag ng katotohanan.
1: Amen. At sa bagay niyan, mga kaibigan, natuto tayo sa karanasan ni Pedro at Juan na wala dapat na katakutan sapagkat kasama ang Diyos at higit sa lahat, sila ay binigyan ng tapang mula sa banal na Espiritu. Ang karanasang ito ay nagpapalala sa atin na tayo bilang mga anak ng Diyos, kanyang mga alagad, ay wala tayong dapat na katakutan, wala tayong dapat na ipag-alala. As long as na gusto nating ibahagi ang salita ng ating Panginoon, yan ang natutunan natin sa pagtatalakay ni Pastor Nick sa maoras na ito. Patuloy po kayong sumubaybay sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Bago po tayo magtapos, mga kaibigan, hilingan natin si Pastor Nick sa isang panalangin.
0: Buhay na Diyos ang tahanan na inasa langit. Ikaw na makapangyarihan sa lahat. Ang kasaysayang ito ng pag-asa ay patuloy na nahayag sa amin. Gayon din ang misyon upang patuloy naming maunawaan na hindi sa pamamagitan ng aming sariling lakas o kapangyarihan ay maaari naming magawa ang mga gawaing paglilingkod, kundi sa pamamagitan ng aming pag-asa at kapangyarihan ng Espiritu Santo sa aming mga buhay. Kaya gayon din o dakilang Diyos, ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na kumatok sa puso ng aming mga taga-subaybay dito sa Tinig ng Pag-asa. Saan mang dako sila naroroon, ang iyong salita ay patuloy na mahayag para sa kanila. Patuloy kaming matuto at makaunawa ng salita ng buhay. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Tayo po ay patuloy na maghatid ng serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas, mga kaibigan. Sa muli, ako po si Pastor Jojo Solabo at si Pastor Nick Francisco na nag-iwan sa atin ng katagang sa Diyos laging may pag-asa. At ang pag-asang ito, mga kaibigan, ay talaga namang masusumpungan lamang natin sa Panginoon. May problema man, may saliranin man, may mga pagagamaga man, may pagsubok man, pero ikaw, anuman ang iyong kalagayan, nariyan lagi ang Diyos na siya ang nagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Kamusta po kayo ngayong araw? I hope you're all safe and sound sa inyong mga tahanan. Mga kaibigan, tayo po ay magsama-sama muli sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng sambahayan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin sa pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung gusto nyo pong makakuha nitong mga ito, ay isend nyo lamang po ang inyong mga kumpletong pangalan at address sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila at ishare nyo na po itong ating live streaming sa inyong mga kapamilya, kapuso, kaibigan, nang sa gayon ay maging kapakipakinabang din po itong mga mensahe nating tatalakayin sa araw na ito. At mga kaibigan, maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya ay patuloy pa rin po tayo sa ating napakagandang serye kasama si Ma'am Mary Jane Sabat. At ang atin pong tatalakayin ay diligence or indolence. Sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos, ang atin pong topic ay Who is the Man Jesus? Sa pangunguna ni Pastor Ner Carranza. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jane para sa bahaging buhay pamilya.
1: Magandang araw po sa lahat. Napuno nawa tayo ng mga pagpapala kahapon, mga minamahal. Nakarelate po ba kayo sa katatapos nating topic, no po, respect or disrespect? Ano ang nagawa nito sa ating buhay? Napaisip ba tayo at napatingin tayo sa paligid natin kung mayroon pa nga ba nito ang ating kapwa Pilipino o tayo ba mismo ay mayroon pa nito, no? Binibigyan pa ba natin ito ng pagpapahalaga? Marahil ay sasabihin nga nating old school itong ating mga pinag-aaralan. Ako sa ating mga pag-aaral na ito, patuloy na bumabalik sa aking isipan yung mga napakagagandang mga memories dulot ng mabuting asal na itinuro ng mga magulang. Maaring old school, pero hindi ibig sabihin na hindi na kinakailangan at hindi na karapat-dapat. Ito pa ang isang old school na ating pag-uusapan ngayong diligence. O gusto ko mas parang appropriate yung industry, no? Kasipagan o katamaran, indolence. Madali namang piliin, ano? Marami naman talagang ayaw ng tamad, ano? At marami naman din na mas pipiliin yung sila ay masipag, no? Kailan mo nararanasan na ikaw ay pawisan at sabing dahil sa sobrang dami ng iyong ginawa o ikaw ay nagtrabaho, ginamit mo yung lakas mo, pagkatapos ikaw ay nasiyahan. Di ba ang sarap noon, yung para bang fulfilled ka, no? Meron kang nagawa, naging mapakinabang ang buhay mo sa araw na yon dahil may naitulong ka, may nagawa kang mabuti. Ang sabi ng Salawi Kainatin, ang kasipagan ay kapatid ng kayamanan. Wow, ang ganda. Ang katamaran ay kapatid ng kagutuman. So sa taong masipag, asahan mong walang gutom. Ibig sabihin, laging may paraan yan, no? Para gamitin ang anumang lakas na mayroon siya, anumang pamamaraan na mayroon siya, para makahanap ng paraan at maitugon sa pangangailangan ng kagutuman, ng pangangailangan. No? Ang masipag sa buhay, umaani daw po ng tagumpay. Sino ang ayaw ng tagumpay? Lahat tayo gusto nating magtagumpay. Salamat at old school ang paraan ng pagpapalaki 30 or 40 years ago. Natuto tayo ng mga gawain, ano po, na nagpapalakas ng ating katawan, nagtuturo sa atin na maging masipag, maging masinop, maging maingat, maging malinis, ano po, katulad na lamang ng pananahi, no? Napakahalaga nito nung elementary, talagang dapat matuto ang batang magsulsi, no? O kaya yung pagbubotones, no? Yung mga simple pero kailangan sa buhay, no? Maghugas ng pinggan, no? Yung orderliness, no? Isa ring part yan kung paano mo isasalansan ang mga pinggan, kung saan mo dapat ilalagay ang mga baso, ganun din ang mga kutsara, alin ang unang hugasan, ano? So yan po yung mga simple pero halos wala nang ano, wala nang parang walang bearing ngayon sa ating mga kabataan. Noon ay ang mga magulang talagang very conscious kung paano ginagawa ito, kung paano dapat sunod-sunod, no, na magagawa. At yan ay may wisdom, no, kung ating nasundan at ating ginawa na tulad ng kanilang paraan. Ngayon din naging malikain, ano, ang maraming mga Pilipino dahil sa paraan ng pagtuturong ito sa atin pong mga tahanan. Naging matipid sa maraming mga bagay kasi nung araw hindi ka bibilhan basta-basta ng laruan, no? Talagang mag-isip ka kung anong pwede mong laruan o kaya mag-ipon ka pero hindi mo rin po pwedeng uubusin lahat yun sa pagbili ng laruan. Naging maingat at malinis sa tahanan. Alam mong mahirap maglinis ng tahanan, ng inyong sala o ng inyong floor. So kahit ikaw nagiging maingat ka kasi alam mo yung hirap, ano? At alam mo yung ganda kapag malinis at maayos ang tahanan. At dahil dyan, hindi lang naging orderly, naging clean, ano, sa lahat ng bagay, naging healthy ang ating paligid, kundi natuto rin na tayong palakasin ang ating katawan sa mga pag-engage natin po sa mga manual labor na ito, no? Nabanat yung ating mga buto, na-exercise ang ating mga muscle, kaya matitibay ang katawan, ano? Kahit na matatanda na, oo, dahil nabibilad sa araw, pero hindi sila yung mga nagkakaroon ng karamdaman ng mga, ano, ng mga lifestyle diseases. Ang paggawa, sabing ganon, ay it is a divine gift and blessing. It is an employment for man's happiness, no? Para tayo maging masaya. And a safeguard throughout all generation. So mapapalakas, mapapaunlad ang ating kaisipan, mabalansin ang ating isip, ang ating pong moral, ang ating character ay madidevelop nito. Tayo ay magkakaroon ng mas matatag na pananampalataya sa Diyos, ng kalakasan ng pangatawan, ng matatag na samahan sa sambahayan. Magkakaroon tayo ng peace of mind and satisfaction. So mga minamahal, what a blessing for those who use their time in meaningful, fruitful, helpful life activities. Such is really a blessing. Mapuri nawa natin ang Panginoon, mga minamahal, sa ating paglalaan ng mga oras, sa mga bagay na kapaki-pakinabang at magpapalusog ng ating kalakasan. Magandang araw po sa inyong lahat.
0: Maraming salamat po, Ma'am Jane. Napakaganda po ng ating topic, mga kaibigan. Dahil na-realize ko din to nung nagsimula po ako magkaroon ng sarili kong pamilya. Ano po, gusto ko po maging productive lagi, maging mapasaayos ang aming tahanan. Dahil ito rin daw po, sabi sa ating leksyon, mga kaibigan, na para maging mabuti din po ang ating mga buhay, ano, maging productive po tayo. Turuan din po natin ang ating mga anak habang bata pa para madala rin po nila ito sa kanilang pagtanda na hindi po tayo tatamad-tamad. We don't want that, mga kaibigan. So I hope kayo po ay na-inspire dito sa ating leksyon ngayong araw na ito, mga kaibigan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon kung paano po kayo maging productive sa araw-araw, maaari nyo po itong i-share sa amin sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong topic is Who is the Man Jesus? Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Ner.
2: Magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa ating pinasimulang serye. At ngayon, ang ating paksa ay may pamagat, Sino ang Lalaking si Jesus? Maraming mga tao, milyong mga tao ang nakarinig na tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ilan ay naniniwalang siya ay isang mabuting tao. Ang ilan naman ay naniniwalang siya ay isang propeta. At ang iba ay tinatanggap siya bilang kanilang tagapagligtas, anak ng Diyos at Panginoon ng kanilang buhay. At kahit sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ay iba-iba rin ang mga pananaw ng mga taong nakatagpo o nakasalamuhan niya. Sa Mateo Kabanatang 16, talatang 13 hanggang 14 ay ganito ang nakasulat. Nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Cesarea Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao?" Tinutukoy niya ang kanyang sarili at sinabi nila, "Ang sabi ng iba ay si Juan na tagapagbautismo, ang iba naman ay si Elias, at ang iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta." Kaya iba-iba ang pananaw ng mga tao tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At maging sa kapanahunan natin ngayon, ay ganun din ang mga isipan o pananaw at pagkilala ng iba. Ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili? Tingnan natin sa Biblia, sa Bagong Tipan, ay maraming mga matatagpuang mga kamanghamanghang pag-aangkin tungkol kay Jesus. Ngunit si Jesus mismo ay nagbigay din ng pagpapahayag tungkol sa kanyang sarili. Sa Juan Kabanatang 5, talatang 25 hanggang 27, ay ipinakilala niya ang kanyang sarili na anak ng Diyos at anak ng tao. Talatang 25, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos." Tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos. "At ang makarinig ay mabubuhay." Sa talatang 26, "Sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkalooban din niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili." Kaya parehas lang, ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, pinagkalooban niya ang anak ng buhay sa kanyang sarili. At siya'y binigyan niya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya'y anak ng tao. Ang anak ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo at siya rin ay tinukoy na anak ng tao. Sa Juan Kabanatang 6 naman, talatang 47 hanggang 48, siya ang nagkakaloob ng buhay na walang hanggan sa mga naniniwala sa kanya. Sa talatang 47, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan." At sa Juan Kabanatang 10, talatang 30 hanggang 33, ito ay mahabang mga talata, ngunit ang diwa nito sa talatang 30 ay sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya at ang Ama ay iisa. Ganon din sa Juan Kabanatang 14, talatang 6, ganito ang nakasulat. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay." At sa Juan Kabanatang 17, talatang 5, si Jesus ay kasama ng Diyos bago pa ang paglalang ng sanlibutan. Ang talatang 5 ay ganito ang nakasulat. "At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan." Kaya ang ating Panginoong Hesukristo ay umiiral na bago pa lalangin ang sanlibutan ito. Naroon na siya kasama ng Ama. Sa Juan Kabanatang 18, talatang 37, sinabi ni Jesus, "Siya ay hari." Sa Marcos Kabanatang 14, talatang 61 at 62, si Jesus ang Kristo, ang Mesiyas. Siya ay nakaupo sa kanan ng Diyos at siya ay babalik sa mga alapaap para sa mga naligtas. Ito ang kanyang mga paglalarawan, pagpapakilala sa kanyang sarili. Hindi lamang ito ang mga tala, subalit ito ay nagsasabi sa atin na bagamat si Jesus ay isang tao, inaangkin niya at sinasabi ng Biblia na siya ay anak ng Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay maligtas. Ang maliwanag na pagpapahayag ni Apostol Pablo ay isinulat sa Filipos Kabanatang 2, talatang 6 hanggang 11. Ganito ang nakasulat. Na siya, tinutukoy ang ating Panginoong Hesus, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Siya ay Diyos at manlalalang. Sang-ayon sa Juan, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 3. Hukom at hari at siyang darating. Paano naman siya kinilala ng mga taong nakapakinig o kaya ay nakasama niya? Bagamat si Jesus at ang kanyang mga pagpapakilala sa kanyang sarili ay tinanggihan ng ilan sa kanyang kapanahunan, lalo na ng mga Fariseo, sang-ayon sa Juan, Kabanatang 7, talatang 46 hanggang 49, marami rin ang naniwala at tumanggap sa kanya. Ang isang halimbawa rito ay matatagpuan natin sa Marcos, Kabanatang 15, talatang 39. Isang hentil, ang Romanong Sinturyon. Ganito ang nakasulat. Ang sinturyon na nakatayong malapit sa harap niya nang makitang nalagot ang kanyang hininga. Sa ganitong paraan ay nagsabi, tunay na ang taong ito ay anak ng Diyos. Tinutukoy ang ating Panginoong Hesukristo, kinilala ng Romanong Sinturyon na siya ay anak ng Diyos. Sa Marcos, Kabanatang 16, talatang 16, si Pedro, ang isa sa kanyang mga alagad, ay ganito ang sinabi. Sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At hindi iyon tinutulan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin, iyon ay totoo sa kanyang buhay. Sa Juan, Kabanatang 11, talatang 27, si Marta ay ganito ang pagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Sinabi niya, Upo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan. Sa Juan, Kabanatang 20, talatang 28, ito naman ay si Tomas na isang mapagduda, mapag-alinlangan. Sumagot si Tomas sa talatang 28 at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Ito ang pagpapahayag ni Tomas ng kanyang hipuin ang ating Panginoong Hesukristo pagkatapos na siya ay magbangon mula sa libingan. Sa Kolosas, Kabanatang 2, talatang 9, si Apostol Pablo, na dating umuusig sa mga Kristiyano at tinanggihan ang pagiging Panginoon ni Jesus sa kanyang pagkakilala sa bandang huli, ay ganito ang kanyang sinabi. Talatang 9 ng Kolosas, Kabanatang 2, sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Kinilala ni Apostol Pablo na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos na nagkatawang tao. Hinubog ng ating Panginoong Hesus ang planetang ito, ang mundong ito, at kanyang binago ang buhay ng milyon-milyong mga tao sa pambihirang paraan. Naimpluwensyahan niya ang mundong ito ng higit sa lahat ng mga hukbo, lahat ng mga hari at mga pinuno na namuno, hindi mabilang na mga aklat ang nasulat tungkol sa kanya. Mga awit na nalikha upang parangalan siya ng higit sa kaninomang tao na nabuhay sa mundong ito. Ang panahon ay kinukwenta sa kanya. Siya ang reference ng ating pagbilang ng mga taon. Ano ang mga katibayang nagpapatunay sa kanyang mga pag-aangkin? Daang siglo, bago siya ay panganak, ang mga propeta sa Lumang Tipan ay nagpahayag na mga detalyadong propesiya tungkol sa darating na Mesiyas. Sinasabi na mayroong mahigit sa 300 mga propesiya na natupad sa ating Panginoong Hesukristo. Sa mga propesiyang ito ay kasama ang kanyang magiging lahi o angkan na pagmumulan, lugar ng kanyang kapanganakan, taon ng pagpapasimula ng kanyang pampublikong ministeryo, ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem, pagtuturo sa pamamagitan ng mga talinhaga, pagsasagawa ng mga himala, ang pagtanggi sa kanya, ang pagkakanulo, pagpapahirap at pagkutya ang kanyang pagkapako sa krus, taon ng kanyang kamatayan, ang kanyang libing at muling pagkabuhay. Narito ang ilang mga halimbawa. Sa Mikas, Kabanatang 5, Talatang 2, ito ay propesiya noong ikawalong siglo bago siya ipanganak. At yon ay natupad sa Mateo, Kabanatang 2, Talatang 1 at 5. Ganon din sa Lucas, Kabanatang 2, Talatang 1 hanggang 7. Ginamit ng Panginoong Diyos ang Romanong emperor na si Augustus upang matupad ang propesiya. Sapagkat ilang panahon bago siya ipanganak, si Maria at Jose ay nasa Nazareth. Ngunit kinailangan nilang pumunta sa Bethlehem para sa pagpaparehistro sa utos ni Augustus. At doon na ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, sa Zacharias, Kabanatang 9, Talatang 9. Ito naman ay propesiya sa kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. 6 na siglo bago mangyari. Ganito ang nakasulat. Narito ang iyong hari ay dumarating sa iyo, siya'y matuwid at matagumpay, mapagpakumbaba at nakasakay sa isang asno sa Marcos na naging katuparan ng propesiyang iyon, Kabanatang 11, Talatang 7. Pagkatapos ay dinala nila ang batang asno kay Jesus at inilagay nila sa ibabaw ng batang asno ang kanilang mga balabal at siya'y sumakay rito. Kung papano inihula 100 taon bago nangyari ay natupad sa kapanahunang binanggit sa Marcos, Kabanatang 11, Talatang 7. Pangatlo, sa Zacharias, Kabanatang 11, Talatang 12 hanggang 13. Ito naman ay tungkol sa ibabayad sa ating Panginoong Hesukristo sa pagkakanulo sa Kanya. Nangyari ito o natupad sa aklat ng Mateo, Kabanatang 26, Talatang 15. Ito ay ang pagkakanulo ni Judas sa ating Panginoong Hesukristo kapalit ng 30 pirasong pilak. Sa Mga Awit, Kabanatang 22, Talatang 16 hanggang 19, 10 siglo bago ang pagkapako ni Jesus doon sa krus, ay inihula kung papano siya mamamatay doon sa krus. At sa Juan, Kabanatang 19, Talatang 23 at 24, ay inilarawan kung papano ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo at pagkapako niya doon sa krus. Sa Talatang 24 ng Juan, Kabanatang 19, ganito ang nakasulat. Kaya't sinabi nila sa isa't isa, huwag natin itong punitin, tinutukoy ang damit ng ating Panginoong Hesukristo, kundi tayo'y magpalabunutan kung kanino mapupunta. Ito ay upang matupad ang kasulatan na nagsasabi. Sa Exodo, Kabanatang 12, Talatang 46, 15th century BC. Ang propesiyang ito ay tungkol sa tupa ng Paskwa na dapat ay walang mabaling mga buto. Sa Juan, Kabanatang 19, Talatang 31 hanggang 36, ay ipinahayag ng Ebanghelyo ni Juan ang ganitong mga katotohanan. Talatang 31, hiniling ng mga Hudyo kay Pilato na baliin ang kanilang mga binti at sila'y alisin doon. Talatang 32, kaya't dumating ang mga kawal at binali ang binti ng una at ng isa pa na ipinako sa krus na kasama niya, yung dalawang magnanakaw. At sa talatang 33, ganito ang nakasulat, ngunit nang dumating sila kay Jesus at makitang patay na, ay hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Eksakto sa propesiya ng Biblia, 15 century bago ang ating Panginoong Hesukristo ay ipako doon sa krus. Ang mga buto ni Jesus ay hindi nabali. Ang tupa ng Paskwa ay sumisimbolo sa ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, ang ayon sa Juan, Kabanatang 1, Talatang 29. Ano ang kaugnayan ng mga katotohanang ito tungkol sa ating Panginoong Hesukristo at sa iyo? Ganon din sa akin. Kaibigan, ng mga propesiyang ito sa Lumang Tipan ay natupad kay Jesus at kay Jesus lamang. Siya ay tunay sa kanyang pag-aangkin at pagpapakilala sa kanyang sarili. Siya ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, ang anak ng tao, at higit sa lahat, ang ating tagapagligtas. Hinihiling na siya ay iyong kilalanin kung paano niya ipinakilala ang kanyang sarili, kung paano siya kinilala ng mga nakakita sa kanya, ng mga nakatagpo sa kanya, at kung paano sila sumampalataya sa kanya, at kung paano nabago ang kanilang mga buhay. Sa Juan Kabanatang 17, talatang 3, ganito ang sinasabi ng Biblia: "At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo." Kaibigan, ang ating Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos, ay anak ng tao sapagkat siya ay nagkatawang tao upang tubusin tayo sa ating pagkakasala. Nais mo bang tanggapin siya sa iyong buhay bilang iyong tagapagligtas? Kung yan ang iyong pagpapasya, maaari mong ipaalam sa amin.
0: Maraming salamat po, Pastor Ner. I hope naging malinaw po sa bawat isa sa atin ang ating natalakay. Ano po, mga kaibigan, dito po natutunan natin na si Jesus po ay hindi lamang isang karaniwang tao, kundi ang Diyos na nagkatawang tao upang iligtas ang sanlibutan. Sa Kanya po natin makikita ang tunay na pag-ibig, kapangyarihan at kaligtasan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim pa na pagkakaroon intindi sa atin pong paksa sa araw na ito, maaari nyo po itong ipaabot sa amin. E-send lamang po ang inyong mga katanungan sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. Maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila at makikita nyo rin po dyan ang ating live streaming sa mga oras na ito. Kung kayo po ay na-late ng pasok sa ating live, ay maaari nyo po itong i-replay. Kaya i-share nyo na po ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan. At maaari rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Sana po ay matulungan kayo ng mga topics natin para sa inyong personal growth and personal relationship sa ating Panginoon. At ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
3: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: all things new. Hope starts here.
1: Ladies and gentlemen, welcome to AWR Revelation of Hope Series. Dito lang po sa ating himpilan sa AWR 89.1 Manila. Pastor.
2: Maraming salamat po at masayang pagsubaybay dito po sa ating masayang pag-aaral sa Revelation of Hope na ipinagkakaloob sa inyo ng ating pong himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM. Maraming salamat, Pastor Jet, sa panibagong masiglang pagkakataon na tayo ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Welcome po. At syempre, kung may mga katanungan po kayo, may mga gustong ipahayag sa amin, ipaabot sa amin, maaari po kayong makipag-ugnayan sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong mga concerns, tanong o ano man ang gusto nyong ipaabot sa amin po. Maraming salamat, Pastor Jeter.
1: Yes, Pastor Nerio. Napakaganda po ang ating mga programa dito po, Pastor Nerio, sa Revision of Hope Series, Luzon, Visayas, at Mindanao, sa lahat na naka-broadcast, sa lahat na naka-hook sa ating program dito, mga kaibigan. Pastor Nair, marami na pong mga gabi ang dumaan.
2: Yes.
1: At marami na rin pong na-inspired.
2: Nagpapasalamat tayo doon sa mga nagpapaabot sa atin ng kanilang pasasalamat, sa kanilang mga natutunan dito sa ating mga pag-aaral na isinasagawa, Pastor Jet.
1: Wow. So maraming nagre-reach out sa atin, Pastor Nair. They are so blessed. They are so happy, inspired, because of the program of Revelation of Hope Series. Ating pong ini-encourage ang ating mga kaibigan dyan to please, when you hear the radio, please invite natin ating mga kapitbahay na mag-tune in po sa ating station.
2: Alam mo, Pastor, mayroon tayong natagpuan dyan sa Zambales.
1: Wow.
2: Mayroon siyang maliit na transistor radio.
1: Wow.
2: At ang ginagawa niya, pinalalakas niya talaga, kinabit at dinugtungan niya ng amplifier at saka yung trompa. Kaya rinig na rinig doon sa buong community.
1: Napakaganda.
2: At wala namang nagagalit at natutuwa pa sapagkat wala silang radyo pero nakakapakinig dito sa ating himpilan.
1: That's amazing. Sama-sama
2: silang natututo doon sa community na yun.
1: Wow, that's amazing, Pastor Nair. Talagang napakaganda na balita na ibinigay niyo po sa amin lahat. So ini-encourage din natin sa lahat, ha. Gawin din natin kung makaya natin gawin 'yan, i-share natin sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kapatid at kapamilya at kapuso, ang lahat ng broadcast.
2: Yes, at sa mga kaibigan natin na sumusubaybay sa Facebook and YouTube, pwede nilang kopyahin yung link at i-share din sa kanila.
1: Wow, maganda.
2: Mga kaibigan.
1: Napaganda. So, ini-encourage natin at salamat sa ating mga kaibigan nagsishare sa ating live broadcast. Pastor Nair, bago tayo magsimula, alam mo naman natin yung ating ginagawa. Talagang without the power of the Holy Spirit, without the guidance of God, we have nothing to do. So Pastor Nair, please do the blessing for us.
2: Tayo po ay manalangin, mga mahal naming mga taga-subaybay. Panginoon naming Diyos, muli po naming binubuksan ang aming mga kaisipan. Alisin niyo po ang mga dati naming natutunan na hindi po naayon sa inyong kalooban. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang liwanag na matatanggap namin sa pag-aaral na ito ay siya naming yayakapin, magiging bahagi ng aming pananampalataya upang kami po ay patuloy na makapaghanda sa malapit na pagbabalik ng inyong anak, ang aming Panginoong Hesus. Patnubayan niyo po si Pastor Jeter, ganun din po ako, at ang amin pong mga mahal na tagapakinig sa kanila pong pagsubaybay sa pag-aaral na ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Amen. Napakagandang panalangin at prayer, Pastor Nair. Nag-o-open sa atin lahat, mga kaibigan, na sana'y anuman ang pangyari sa buhay mo ngayon, kailangan talaga yung prayer ay nakapagkapangyarihan niya sa buhay. So Pastor Nair, welcome naman tayo sa ating pinakabagong topiko ngayong gabi.
2: Isang napakagandang pag-aaral, less of me,
1: wow,
2: more of Jesus.
1: Wow! Amen. Napakaganda. So ito pala yung less of me, more of Jesus, Pastor Nair. Parang ito siyang sikreto na parang i-revive mo yung sarili mo sa pamagitan ng Panginoon. After revival, there will be a victory or tinatawag na victory or panalo.
2: Pananagumpay. Sa spiritual na pakikipagbaka dito sa sanlibutan ito. Alam mo itong kaisipang ito, Pastor, na less of me.
1: Yes,
2: hindi
1: yes.
2: ito pang tao eh. Kasi ang tao, laging gustong nasa ibabaw. Sa pila, gustong siya ang nauna. Yan ang nature ng tao. Kaya magandang tuklasin natin itong sikreto kung paano tayo makapagpapakumbaba sa mundong ito na ang gusto ay laging nasa ibabaw, nasa itaas.
1: Wow, that's amazing.
2: Medyo mahirap yan kasi hindi yan likas na nating mga tao.
1: Yes, yes. Tama po yan, Pastor Nair. At saka kung titingnan natin, mga kaibigan, dito po maraming nagtatanong, ano po yung sikreto para mabibigyan ng pagbabago o tagumpay at matitikman at maranasan ang buhay na walang hanggan? Ang secret of is less of me.
2: Oh.
1: Wow. More of Jesus. Napakaganda po. Uh-huh. So, Pastor Nair, may isang text dito sa Biblia.
2: Magandang basahin natin ito.
1: Yes, maganda po, basahin po yan. Kasi yan po yung nagpapakita, ano po yung sikreto na may peaceful, may tagumpay, at may buhay na walang hanggan.
2: Okay. Please read ikaw it na yung nales, ikaw pa yung masaya, at magtatagumpay. Paano nangyari yon?
1: Wow.
2: Dito sa aklat ng John, sa kabanatang 3, talatang 30, tama ba ito?
1: Yes.
2: John, Juan, kabanatang 3, talatang 30 sa ating Bible na ginagamit, ang Bible Pinoy Version, ganito po ang pagkakasabi, dapat siya ang itaas at ibaba naman ako. What a humble statement ng isang lingkod ng ating Panginoong Jesus, na sa panahong yun, talagang siya, parang siya ang nangunguna talaga sa mga lingkod ng ating Panginoong Diyos sa panahong yun, Pastor Jeter.
1: Wow.
2: Si John the Baptist.
1: Praise God, praise God. That's amazing.
2: Sa English, ang sabi ay, he must increase, but I must decrease.
1: Wow. So, kung titingnan natin, Pastor, ito po yung sinabi ng isang tao na lumapit ang Panginoon sa kanya. At sinabihan siya ng sinabi sa kanya, sinabi niya sa Panginoon na you must increase and I must decrease.
2: At sa panahong yun, Pastor, mas maraming tagasunod itong si John the Baptist kaysa sa kay Jesus Christ.
1: Wow.
2: Kasi si Jesus Christ ay nagpapasimula pa lamang. Si John ay
1: marami na siyang followers.
2: Para sabihin niya na mas kailangang ikaw ang sumikat.
1: Wow.
2: Wag na lang ako.
1: Napakaganda, no? Pastor Nair, napakaganda po ito na isang mensahe para sa ating mga kaibigan na nakikinig ngayon. Na if you want to achieve your goal, if you want to achieve something,

0: crisis? Mm-hmm. No. War? No. Mm-hmm. But the greatest problem in the world today, ina-encourage ko kayo mga kapatid, mga kaibigan, the greatest problem is not crisis, economic, is not war, but the greatest problem is not politics, but the greatest problem is when you go to the mirror.
1: Oh.
0: Kung, mm-hmm. Pastor Nel, pag nakatingin ka sa salamin, sino nakikita mo?
1: Siyempre, sarili mo.
0: Sarili mo.
1: Yun pala ang malaking problema.
0: Yan pala.
1: Sabagay, yung problema sa politiko, problema sa digmaan, sa problema sa economics, nagsisimula talaga yan sa isang tao rin, sa sarili niya.
0: Sa sarili, oo,
1: sa sarili niya.
0: Tama yan. Oo.
1: Kung walang mga taong gustong laging nangingibabaw, walang problema dyan sa mga problema ang ating kinakaharap ngayon.
0: Kung titingnan mo, Pastor Nair, sa history ng banal na salita ng in the Bible, the history in the Bible, malalaman natin doon na yung si Lucifer, saan ba siya galing?
1: Mm-hmm.
0: Di ba galing sa langit?
1: Sa langit, oo, sa langit. Isa siya sa mga pinakamataas, wow, na parang siya ang chief ng,
0: wow,
1: mga angels.
0: Chief doon ng sa aim ng mga angels. Oh. Parang siyang pinakahari ng mga angel.
1: Mm-hmm.
0: Kasi siyang pinakataas. Mm-hmm. Alam mo yung nangyari, yung self kasi, dito nagsisimula yung tinatawag na jealousy.
1: Oh.
0: Kasi sabi niya, chief lang ako.
1: Mm-hmm.
0: Pero mayroon pa lang may ari sa akin.
1: Oh, may mas mataas pa sa kanya.
0: May mas mataas pa sa kanya. So alam mo, Pastor, gusto niya maging mataas pa.
1: Mm-hmm.
0: O gusto niya maging katulad sa lumikha sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: That's why sabi niya, I will exalt my throne. Wow. Papataasin ko yung aking trono. At in the same scene, ang nangyayari ngayon, yan po ang nag-destroy ng mga bahay, ng mga churches, ng mga puso ngayon because of the word self. Self-power. Self-increasing.
1: Self-exaltation.
0: Ano po, can you give me a few words, Pastor Nair? Ano tinatawag na self-exaltation?
1: Sa Isaias ay yun nga yung pinasimulan kung bakit mayroon dong tala kung paano nag-umpisa ang kasalanan. Ano? Si Lucifer, na kanyang inilalagay ang kanyang sarili doon sa trono na hindi naman dapat sa kanya.
0: Wow.
1: So parang hindi ka naman talaga dyan.
0: Mm-hmm.
1: Ito lang ang pwesto mo.
0: Wow.
1: Eh gusto niya, doon siya pumuesto sa hindi naman niya pwesto.
0: Wow.
1: So siya yung umuokupa
0: doon
1: sa pwesto ng mas mataas sa kanya.
0: Wow,
1: self-exaltation. Ilalagay niya yung sarili niya sa hindi naman niya upuan, hindi naman niya trono.
0: Wow, thank you very much, Pastor Nair. Napakaganda po yung thoughts na ibinigay niyo po sa amin lahat. And you know, sa ating mga kaibigan, what we are trying to explain to all of you today at ngayong gabi ay mapakita sa ating lahat na yung pag-ipapalakas natin yung ating sarili i-compare sa iba, dyan nagsisimula yung tinatawag na jealousy at self-exaltation.
1: Mm-hmm.
0: Pero alam mo, Pastor Nair, sundin natin kung anong ginawa ng isang propeta. Ginawa ng isang alagad ng Panginoon.
1: Yes. Ang yung kanyang sermon daw ay 7 mga salita lang, Pastor.
0: Wow!
1: Sa English, ha? Hindi ko lang alam sa salin ng Tagalog.
0: Oh.
1: Ang pinakadakilang sermon ng propetang ito ay as only 7 words.
0: Wow.
1: He must increase, but I must decrease.
0: Wow. It's so amazing. Mm. Kung titingnan natin mga kaibigan, itong words na ito na 7 letter word. He must increase, but I must decrease.
1: Pero Pastor, itong 7 salitang ito ang nagbukas para sa mga tao na kilalanin si Kristo bilang Mesiya.
0: Wow,
1: kasi kasama ng mga salitang 'yan ay itinuro ni John ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
0: Napakaganda, maraming salamat.
1: Inintroduce niya ang ating tagapagligtas doon sa 7 words na 'yon.
0: Yes, thank you very much, Pastor Nair. You know, friends, ladies and gentlemen, tonight, isang magandang imahin kung titingnan natin ang 3 punto ng ating pag-aaral ngayon. Yung unang punto dito, mga kapatid, mga kaibigan, sa John chapter 3, verse 30, masikita natin ito, salvation begins when Jesus takes first place
1: in our
0: lives. In our lives.
1: Oh.
0: So Pastor Nair, ano pong sabi ng John chapter 3
1: ulitin verse 10?

0: Natin ang sinasabi ng John chapter 3 verse 30, dapat siya ang itaas,
1: wow,
0: at ibaba naman ako. Tama 'yon. Talagang alam mo naman ang iyong kalagayan, ang iyong kapasidad. Kapag ikaw ang susundan ng mga tao, saan mo sila dadalhin?
1: Wow.
0: Pero kapag si Kristo ang sinundan, inintroduce mo, siya ang naging pangunahin sa kanilang buhay, saan sila dadalhin ni Kristo?
1: Wow.
0: Sa kaligtasan.
1: Wow.
0: Sa langit na bayan.
1: Amen.
0: All
1: amazing
0: things new in Jesus Christ.
1: Amazing. Mm. All things new, Pastor Nair. Lahat ng bagay, baguhin ng Panginoon.
0: Yes, yes.
1: Talagang, kung titingnan mo, Pastor Nair, nang lumapit na si Jesus sa kay John, na-recognize ni Jesus na siya yung only messenger.
0: Mm-hmm.
1: At nag-recognize ni John na he was only the messenger. And the one who came to him, yung taong lumapit sa kanya, ay isang makapangyarihang tao, makapangyarihang Diyos, na nagbigay ng tinig ng pag-asa sa buong mundo. Wow, this is so amazing. So, ang biblical truth dito, Pastor Nair, ay maraming mga taong na-admire kay Jesus.
0: Na, tama yan. Kahit dun sa kapanahonan ng ating Panginoong Jesus, hinahangaan siya, ang malungkot, Pastor, kukunti ang isinusuko ang kanilang buhay sa ating Panginoong Jesus.
1: Wow.
0: Yung mga matatalino sa panahon noon, religious leaders, itinanggi siya. Hindi siya tinanggap. Hindi nila tinanggap ang ating Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya't nagkaroon ng problema sa sa kanilang pananampalataya sa panahong iyon. Mayroong there's difference between believing in Christ and allowing Christ to reign.
1: Wow.
0: Alam na alam nila ang prophecy. Alam nila ang scripture. Nung dumating yung pinatutungkulan ng propesiya, ang Messias, hindi nila tinanggap.
1: That's amazing.
0: Pwede pala yun, ano?
1: Alam mo, Pastor Nair, kung titingnan natin, kasi yung mga tao na yun, di know, nakilala nila, alam nila, at sila po ay tagapaglingkod at tagapagsunod ng mga utusan ng galing sa Ama, galing sa Panginoon. Pero hindi nila alam na yung tao palang lumapit sa ganun, siya pala ang Panginoon.
0: Yeah.
1: It means, kung titingnan mo ang difference doon, maraming mga tao ngayon na naniniwala na mayroong Panginoon.
0: Tama, tama.
1: Kahit sino, tanungin mo, dito sa Philippines, ha? Kahit dito sa Philippines, kasi we belong to the Christian country, maraming mga tao naniniwala, yes, I believe in God, I believe in Jesus, I believe in God. Pero, titingnan mo, it's only what is believe. It's only knowing.
0: Knowing.
1: Pero, pag sinabi mong allowing Christ to reign to you, it's different story.
0: Alam ang Panginoon,
1: ano
0: pero hindi ginagawang Panginoon sa kanilang buhay ang Panginoon. Alam nilang may Panginoon. Kapag sinabi natin Lord, Panginoon, mas nakahihigit yan sa atin. Pero yun nga, mayroong Panginoon, pero hindi ang Panginoon ang nasusunod sa buhay nila. Kaya nagkakaroon ng problema. Dito sa Bible, ang mensahe ng tatlong anghel ay tumatawag sa bawat tao na sambahin ang Diyos. Kasama sa pagtawag sa Panginoon, bilang Panginoon, ang pagsamba, Pastor. Pagsuko, pagpapasako.
1: So what you're trying to say, Pastor Nair, according to the Word of God, na ang Panginoon, pag sumasamba ka sa Panginoon, you are honoring Him.
0: Yeah. Ini-express mo talaga na siya ay mas mataas sa'yo, siya ang Panginoon ng buhay mo. Kaya ang ating gesture ay minsan ay nakatiklop ang mga kamay, nakaluhod, sapagkat pagkilala yan na mayroong mas mataas sa'yo.
1: Wow, na that's amazing.
0: Na pwedeng mamahala ng buhay mo kung ipagkakatiwala mo ang sarili mo sa kanya.
1: Praise the Lord. Wow. Napakaganda po na mensahe ang binitawan mo ngayon na Pastor Nair. So we would like to encourage our friends na nakikinig ngayon. Parang ito po yung tinatawag na once you worship God, pag sumimba ka sa Panginoon, sa totoong Panginoon na namatay sa iyo 2,000 years ago, pag sumisimba tayo doon sa Kanya, tayo po yung nirecognize natin na yung He must increase. And we must decrease. Yan po ang tinatawag. So, ang principle po, mga kaibigan, ng tinatawag na He must increase and we must decrease and the time na simbahin natin ang Panginoon. Panahon na simbahin natin ang Panginoon, siya po yung ating pinapa-increase. That's why tayo po'y bumababa. Nadi-decrease tayo. That's why we worship God of the Creator. So, ano po yung encouragement mo?
0: Itinataas natin ang Panginoon.
1: Wow!
0: At inilalagay natin ang ating kalagayan sa dapat nating kalagayan.
1: Wow.
0: Alam mo, Pastor, sa Revelation, yan yung panawagan ng anghel. Matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya.
1: Tama talaga.
0: Yung pagbibigay luwalhati ay pagpapa-increase sa ating Panginoong Diyos.
1: That's amazing.
0: Pagtataas, pag-glorify sa Kanya.
1: Wow, that's amazing, Pastor Nair.
0: Yes.
1: So, alam mo, Pastor Nair, may isang tao na imagine, tuloy during the time, mayroon tayong subject before tayo mag-graduate sa ating pinag-aralan, ay meron tayong tinatawag ng chaplaincy. So, there were times na doon tayo na-assign sa ICU, intensive care unit. So, imagine a man dying from a deadly disease. So, ang doctor, laglagay na ng isa lang yung cure para sa kanya.
0: Gumaling.
1: Para sa gumaling. And ang problema, knowing about the medicine cannot save him. Na yung medicine pala na ibinigay sa'yo, hindi makaligtas sa'yo. So, ang mangyari, admiring the medicine that cannot save him, only receiving that it will save his life.
0: Tama, tama.
1: Kasi alam mo, yung mga, sige, ilagay mo na lang dyan, pero hindi yan talaga, na yan secure talaga, 100% talaga, na yung makapagaling sa'yo. But only, you know what is the main reason right here. Mayroong isang tao, heaven is the heaven only cure for sin. Siya lang po, Pastor Nair, ang makapag-cure ng lahat ng mga sakit, ng mga diseases sa buong mundo.
0: Parang yung gamot yan, Pastor, na sinasabi mo. Kahit nandyan yan nakalatag ang pinakamabisang gamot, if you don't take it, hindi ka rin gagaling.
1: Wow.
0: Nandyan ang inihahain, inilalatag na kaligtasan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag hindi mo tinanggap ang pagliligtas na yan, hindi ka maliligtas.
1: Wow. What you are saying, Pastor Nair, yung mga taong nakarinig ngayon. Alam mo, hearing is different in believing with action.
0: Yes, yes.
1: Pag narinig mo na yung isang bagay at naniniwala ka at nag-action ka, yan po yung tinatawag na acceptance with God.
0: Yes, yes.
1: Tinanggap mo.
0: At
1: so,
0: yan ang magliligtas sa'yo.
1: Yan ang magliligtas sa'yo.
0: Tanggapin ang tagapagligtas.
1: Hindi yung narinig mo ang magliligtas sa'yo. Ang makaligtas sa'yo, nung narinig mo, eh, talagang tinanggap mo. So it means acceptance, yan po ang... So ang panawagan ngayong gabi sa ating mga kaibigan, have you simply admired Jesus? Or have you surrendered your life completely to Him? Yan po ang mga questions na gusto natin ibigay sa ating mga tagapakinig. Have you ever wondered or surrendered your life to Jesus?
0: Amen.
1: Completely, amen. 100%.
0: Amen.
1: Wow. Pastor Nair, as we continue, go to the point number 2. Go ahead, Pastor Nair.
0: Okay. Mayroong talata dito, Pastor,
1: okay,
0: na nagpapahayag sa atin na ang pagpapanibagong sigla sa ating spiritual life ay nangyayari kapag hinayaan nating mamatay ang ating mga sarili.
1: Wow.
0: Sa mga sulat ni Apostol Pablo, nababasa natin na ako ay namamatay araw-araw.
1: Wow.
0: Pero dito sa Filipos, kabanatang 2, talatang 5 hanggang 8. Ganito po ang nakasulat. Ito ang sinasabi ng Biblia.
1: Pastor Nair, go ahead.
0: Sa atin
1: basahin
0: pong ang Bible Pinoy version, Philippians chapter 2 verses 5 to 8. Ganito po ang nakasulat. Gayahin niyo ang ugali ni Christ Jesus. Nasa kanya ang nature ng pagiging Diyos, pero hindi niya pinagpilitan ang pagiging pantay niya sa Diyos. Instead, give up niya lahat ng meron siya at namuhay na isang alipin.
1: Wow.
0: Pinanganak siya bilang tao at nang maging tao siya, naging humble.
1: Wow.
0: Naging humble siya at masunurin hanggang kamatayan. Oo. Cross. Kahit hanggang mamatay siya doon sa cross.
1: Wow. Very dramatic and challenging, mga kaibigan, ang binasa ni Pastor Nerio sa talata sa Pilipos Kapitulo 2, Versikulo 5 until 8. Okay. Makikita natin dito na talagang ang Panginoon mismo, Pastor Nerio, ay siya ang pinakamataas, binabaya yung kanyang
0: sarili.
1: Wow.
0: Maging sa larawan ng ating Panginoong Hesus ay
1: amazing.
0: Ipinapakita niya ang pagkakaiba kay Lucifer at sa karakter ng Diyos. Si Lucifer, ang kanyang motto ay I will.
1: Yes.
0: I will exalt myself.
1: Wow.
0: Si ang ating Panginoon, not my will.
1: Doon not
0: sa,
1: my will.
0: Sa halamanan ng Getsemani.
1: Wow.
0: Ang nanalangin siya na kung maaari ay huwag nang danasin ang cross. Pero ang sabi niya, hindi ang aking kalooban, Ama, kundi ang kalooban mo.
1: Wow, praise God. Thank you, Pastor Nair. You know, we know the difference. Mga kaibigan, ladies and gentlemen, my dear friends, we have a difference. Mayroong diferensya dito po, mga kaibigan. Pag sinabi mong, I will, pag sinabi mong, I will, it represents yourself.
0: Mm-hmm.
1: Pag sinabi mo kanina na, not my will. Pag sinabi mo, not my will, you are exerting God's will.
0: Yes, yes.
1: So that's why mayroon parang danger, Pastor Nair, pag sinabi natin, I will always do it this. I will. Pag sinabi mo, always me, pag sinabi mong ganon, you are sinusunod mo yung principle ni Lucifer.
0: Kaya nga mayroong isang manunulat, Pastor, na ang sabi niya, the greatest obstacle to salvation is not Satan. It is self.
1: Wow.
0: Paano nangyari yun, Pastor?
1: Wow.
0: Yung talagang harang daw sa iyong ikaliligtas. Hindi naman talaga si Satanas. Tutuksohin ka lang yan.
1: Tama talaga yan.
0: Ang sabi niya ay ang iyong sarili.
1: Wow.
0: Kung hindi ka maliligtas, hindi dahil walang ini-offer na salvation, hindi dahil nandyan si Satanas, kundi dahil sa iyong sarili.
1: Wow.
0: Yun ang sabi ng isang manunulat.
1: So, grabe, mga kapatid. Mga kaibigan.
0: Ano kasi ang nasa sarili? Pride. Selfishness. Unforgiveness. Hindi ka makapagpatawad kasi gusto mo gumanti. O self pa rin yan. Self-confidence. Yaan yung mga humahadlang para tanggapin natin ang kaligtasang ini-offer ng ating Panginoong Hesus.
1: Wow. Salamat. Maraming salamat, Pastor Nair. Napakaganda po ang binitawang mong salita ngayon. I believe you are not saying that with yourself.
0: Mm-hmm.
1: You are saying that because you are imbued and empowered by the Holy Spirit tonight. Alam mo, alam ninyo mga kaibigan, kung titingnan nyo, ang isang seed, hindi yan ma-multiply.
0: Mm-hmm.
1: Pag hindi yan mapunta sa ground.
0: Hanggang nandun siya sa
1: hanggang
0: taas,
1: sa puno, sa taas, hindi yan maging marami.
0: Kailangan niyang bumagsak sa
1: lupa. Kailangan niyang bumagsak sa lupa at doon na sa lupa, mamatay siya muna and then tutubo siya muli at pagtubo niya, it will become a new tree.
0: Yeah.
1: A new plant. Napaganda po ng illustration, Pastor Nair.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan talaga natin bumagsak tayo.
0: Yes, yes.
1: In the means, bumagsak yung ating sarili.
0: Mm-hmm.
1: Bumagsak ang ating mindset.
0: Mm-hmm.
1: Bumagsak ang ating, alam mo yung tinatawag na self-pride.
0: Yes. Bumagsak tayo sa paanan ng krus para ang ating Panginoong Diyos ay maluwalhati at ang kaligtasan ay matamo natin.
1: Wow, thank you very much. You know, perhaps today the Holy Spirit is asking you to surrender.
0: Mm.
1: The only thing that you have been unwilling to give to Jesus. Alam nyo mga kaibigan, gusto ng Panginoon mag-surrender tayo. Gusto ng Panginoon na bumagsak ang ating mga tuhod doon sa floor.
0: Amen.
1: Yan po ang simbolo ng panalangin.
0: Yes, yes.
1: The moment you pray, the moment you kneel down,
0: at you are decreasing yourself.
1: Ibinababa mo yung sarili at pinapataas mo yung Panginoon.
0: Yes,
1: yan pala
0: yes.
1: ang sikreto ng tinatawag na kaligtasan at
0: pagsuko sa ating Panginoon.
1: Okay. So, Pastor Nair, alam mo, we have 10 minutes more. Kung titingnan natin, Pastor Nair, pagtapos na sumuko tayo, doon sa Panginoon, sa pagpababa ng ating sarili, kasi believe tayo sa Panginoon. Mayroong tinatawag doon, paano kaya tayo mabubuhay na si Kristo ang maghari ng ating mga puso? Okay. Yan po ay makita natin, Pastor Nez, sa John 3, verse 36.
0: Alright, sige. Basahin natin ang talata sa John, kabanatang 3, talatang 36. Ang naniniwala sa anak ay may buhay na walang hanggan, pero hindi bibigyan ng buhay ang hindi sumusunod sa anak at patuloy silang paparusahan ng Diyos. Ang sabi dito, ang naniniwala at sumusunod sa anak. Bakit ka susunod, Pastor? Kapag ikaw ay tagasunod, ibig sabihin, mayroong mas mataas sa iyo. Ang kaligtasan, ang ating Panginoong Hesukristo ay magsisimula lang maghari sa ating mga buhay kapag ibinaba natin ang ating sarili at siya ang pinaupo natin sa ating mga puso.
1: Wow, that's
0: when
1: amazing.
0: Christ reigns, we become His witness also.
1: I like that point, Pastor Nair. So when Christ reigns, kapag ang Panginoon na ang maghari ng ating mga puso, magiging witnesses na tayo ng kanyang kapangyarihan. Wow.
0: Ito ay isang napakagandang pagtatapos ni John sa kanyang ministry, Pastor, nung siya ay nasa lupa pa. John ended his ministry by exalting Jesus, not himself. Not his ministry, not his reputation. Only Christ. Only Christ. God.
1: And you know, Pastor Nair, the closer we come to Jesus, the less people notice us.
0: Oh.
1: Wow, ganda
0: kasi
1: pala, no?
0: Ang naitataas mo ay ang ating Panginoon.
1: Yes, yes.
0: Ang nakikita sa buhay natin ay ang ating Panginoong Jesus. Ang karakter natin ay katulad ng ating Panginoon. And that's true Christianity.
1: Wow, praise the Lord. And God's last day, people have one mission. Isa lang po yung mission natin na Pastor Nair is to lift up Christ.
0: Amen.
1: To the world. Amen. Napakaganda. Alam mo, Pastor Nair, so yung tinatawag pala na dito, nakikita ko isang point dito na the more we close to Jesus, the less people notice us. Kasi pag ating sarili ang ating pinapataas, marami tayong kalaban.
0: Yes, yes.
1: Kasi marami ding taong gustong mag-number one. alam mo bakit mayroong patayan? Maraming mga bumagsak. Maraming nangyari na hindi maganda sa buhay. Kasi gusto lahat mag-number one.
0: Yan kasi ang nature ng tao, Pastor. Nung bago pa tayo ibuntis, i-conceive ng ating nanay, talagang yung nag-iisa, number one na pumasok doon sa egg, ng ikaw yun.
1: Ikaw yun, diba, no?
0: Ikaw yun. Tapos si papanganak ka na nag-umpisa ka sa kaisipan na ikaw ay number one.
1: Wow.
0: Pag sinabi pa ng nanay natin, ito ng anak ko ang pinakapogi.
1: Oh, diba?
0: Number one pa rin.
1: Oh. So dapat pala mga kaibigan, iti-train natin yung ating sarili that we are not number one.
0: Si Kristo.
1: Si Kristo lang talaga ang number one. Kasi pag always ka na manalo, number one ka palagi, ikaw lang yung magaling, wala na yung iba. Marami kang kalaban.
0: Reflector lang tayo
1: reflector
0: ng ating Panginoon.
1: Napakaganda.
0: Katulad ng buwan na hindi kumukuhan o hindi nagbibigay ng kanyang hindi nanggagaling sa kanyang sariling liwanag, Pastor. Yun ay nanggagaling sa araw, ano? Alam natin 'yan na ang buwan ay walang sariling liwanag.
1: Yes,
0: ang araw
1: yes.
0: ang nagbibigay ng liwanag sa kanya, nire-reflect lang niya kaya nakikita nating maliwanag ang buwan. Ganon din ang buhay ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoong Jesus.
1: Wow. Napaganda po, Pastor Nair. Alam mo, ang sanlibutan ay hindi naghihintay sa maraming mga religious na mga arguments. Ang mundo ay naghihintay na makikita ang Panginoon at ma-reflect ang kanyang pagmamahal sa lahat ng mga tao.
0: Amen.
1: So alam mo, Pastor Nair, nakikita mo na yung buwan, di ba? Mga kaibigan, if you see the moon, no? Pag every night, no, every night mag-gabi, nakikita natin yung moon, yung buwan. Nakikita mo yung buwan, wala siyang light with its own. Pero every night, makikita mo yung every night, it reflects the glory of the sun.
0: Yes, yes.
1: Napaganda po na illustration, Pastor Nair. Kung ang yung buwan, wala siyang personal power o personal lighting, mm-hmm. yung buwan ay nagkukumukuha lang ng
0: liwanag
1: sa araw.
0: Sa araw. Mm.
1: Pero siya ang nagliliwanag sa gabi.
0: Sa gabi.
1: Napakaganda, no? It's a very nice illustration yeah. dito. So parang dito rin, no? When people look at the faithful Christians, they should not see us,
0: Amen.
1: But they should see Jesus. Amen. So the very point, mga kaibigan, ay we will be like a moon.
0: Reflecting Jesus.
1: Reflecting lang tayo light. Sa light yeah. na nanggaling sa Panginoon. So, Pastor Nair, what do you think you can say tonight? We have 5 minutes more.
0: Dito nakita natin ang tunay na aral ng ating Panginoong Jesus sa buhay ni John at mm-hmm. sa ating Panginoong Jesucristo mismo. Mm-hmm. Siya ay nagpakababa, inako mm-hmm. ang kalagayan ng isang alipin, namatay sa krus, para lamang magkaroon ng kaligtasan ng bawat isa sa atin.
1: Wow.
0: At sa ministry naman ni John,
1: wow.
0: ipinakita niya ang, kung isa-summarize daw natin sa isang salita, ang ministry ni John, ang kanya lang sasabihin, less of me, more of Jesus.
1: Wow, napakaganda. That's why you know, Pastor Nair, I know na marami tayong nire-receive ng mga feedbacks ngayon. At marami tayong natatanggap dito ng mga comments sa ating live broadcast ngayong gabi. Isa lang po ang ating tinitingnan dito na yung sarili natin, ibababa natin. At hindi natin mababa yung ating sarili pag hindi tayo mag-surrender
0: Amen.
1: Doon sa Panginoon.
0: At kapag hindi tayo nag-surrender, hindi mag-re-reign ang ating
1: Tama.
0: Panginoon. Hindi siya makapaghahari sa buhay natin.
1: Yes, yes.
0: Kasi nandun pa tayo sa trono na dapat niyang upuan. So, ang sikreto ng paglilingkod, pagtanggap sa ating Panginoon, ang sikreto ng salvation, revival, and victory, and preparation for the second coming of Christ is surrender your life to God.
1: Praise the Lord. You know, one day, soon, when Jesus will appear in the clouds of heaven, not as the humble lamb, but the glorious kings of kings. On that day, yung ating mga popularity, Pastor Nair,
0: yes.
1: na director ng AWR dito sa Manila, sa radio, it will be gone.
0: Yeah.
1: And popularity will not matter. Kung kilala ka man o hindi sa mundo.
0: Walang kwenta na yon.
1: Wala na yung kwenta. Titles natin, wala na yon. Presidente ka pa ng Pilipinas, vice president ka ng Pilipinas, or presidente ka ng anumang organization, wala na yung matter. Ang achievements will not be matter anymore.
0: Na.
1: Wala nang achievements. But only one question will matter. Ano, alam mo ba, Pastor Nair, kung anong i-ask ng Panginoon sa atin? Did Christ reign in your heart? Mga kaibigan, ang tanong po ngayong gabi sa ating mga sarili, kung si Kristo ba ay naghari sa puso mo ngayon? Alam mo, kapag si Kristo ay hindi pa naghari sa iyong puso ngayon, panahon na po ito sa pamagitan ng programa ng Revelation of Hope Series, All Things New, dito po sa ating himpilan sa AWR 89.1 Manila at nakabroadcast po tayo sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Isa lang po ang tanong. Today, if Jesus will knock in your heart, are you willing to open, Pastor Nair? At Pastor Nair, alam mo, ngayong gabi na ito, ang Panginoon ay tumatayo at nagnanak sa ating mga puso.
0: Yes, yes.
1: At nagtatanong siya, handa ka ba na maging part ka sa buhay ko, Pastor Nair? If you are the listener tonight, Pastor Nair, ikaw po'y nakikinig sa radio, o nakikinig sa ating social media page, ano kaya yung response mo, Pastor Nair?
0: Sana ang maging panalangin natin, mahal na kaibigan, ay ang Panginoon ang mga siwa maghari sa ating mga buhay. At kung ikaw ay nagpapasya na ang ating Panginoon ang gagawin mong hari ng iyong buhay, mga ngasiwa ng iyong buhay, maaari kang makipag-ugnayan sa amin, tumawag o mag-text sa amin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Kami po ay handang tumugon sa inyo pong mga kahilingan, lalong-lalo na po kung sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng Biblia. Pastor Orjan.
1: Yes, thank you so much, Pastor Nair. Napakaganda po yung bilin mo ngayong gabi. Mga kaibigan, friends, sa lahat na nakikinig ngayong gabi na ito, saan ka man ngayon sa dulo ng mundo? Ito lang po ang sabi ng Panginoon ang tanong sa inyo. Ngayong gabi, nakatayo ang Panginoon sa door ng buhay mo. At ang tanong niya sa inyo, hindi niya hiningi yung parte ng puso mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang hiningi niya yung buong puso mo.
0: Yes.
1: Would you allow Him to come before you? Would you allow Him that He will come before you? What will you say today? Ano ang ma-response mo sa Panginoon? Sabi ng isang salita dito, let there be less of me, Lord, and more of you. Reign in my heart until the day I see you face to face. What an amazing proclamation of commitment, Pastor Nair.
0: Mm-hmm.
1: At ang pinapaganda dito, Pastor Nair, when Christ becomes greater than our ambitions, our fears, our sins, and our plans, heavens begins in the heart.
0: Amen.
1: So the greatest revival is not when the churches become full. It where the hearts become fully, Pastor Nair, surrendered to Jesus.
0: Muli, ako po ang inyong kaibigan, Pastor Nerio Carranza, at kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you.
1: Thank you, mga kaibigan. Ito po si Pastor Jeter Canoy, nagsasabing, sabi ng Panginoon, come and be blessed. Less of me, more of Jesus.
2: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, maisang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
3: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
2: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
3: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
2: Revelation of Hope,
3: dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: the pillars of faith.
1: Welcome po sa Pillars of Faith. At tayo po ngayon ay nasa panibagong episode na naman ng ating pag-aaral. At kami po ay masayang-masaya na kayo po'y patuloy na nanunood ng ating programa upang sa ganoon lalo pong lumalim ang pag-aaral po natin sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong lingkod, ang Communication Director ng Cavite Mission. At meron po tayong bagong kasama ngayon. At masaya po kami sapagkat siya po'y nag-guest sa ating palatuntunan. Siya po ang Sabbath School Director ng Cavite Mission, walang iba kundi si Pastor Albert Soltero. So mapapakinggan po natin siya, mga minamahal po namin mga manonood at tagapikinig, habang tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. So mga ka-pillars, batiin po natin ang mga manonood natin at tagapakinig.
2: Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal na mga ka-pillars. Welcome back po muli dito sa ating programa kung saan natin pinag-aaralan ang mga katuruan ng banal na kasulatan. Ako'y nagagalak na sa muli kayo'y makakasama po namin ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos at nawa ang pagpapala ng kadiyosan ay sumain niyong lahat.
3: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, minamahal na mga taga-subaybay ng Pillars of Faith sa ating po mga tagapakinig sa buong mundo. At ganyan po, isang mapagpalang araw din sa ating mga kasama, Pastor Alvin, Pastor Roniel, isa pong katuwaan at kagalakan na ako po'y makasama at maging kabilang sa programang ito.
1: Yes, okay. So bago ho tayo magsimula, maganda ho siguro na tayo muna ay manalangin sapagkat ang ating pag-aaralan po ay talagang very interesting. At hilingan po natin ang ating Sabbath School Director ng Cavite Mission, Pastor Albert, na manguna po sa ating panalangin.
3: Pastor? Okay, tayo po ay manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos na siyang may-ari naming buhay, na siyang aming manlalalang at pinagmulan ng lahat ng kaalaman. Sa oras to, Panginoon, aming kinikilala ang inyo pong kapangyarihan, ang inyong kalooban na siyang nanagana sa bawat isa. Sa aming gagawin ngayong pag-aaral, muli ng inyong pong banal na kasulatan, ang aming kahilingan, Panginoon, mangyari nawa ng banal na Espiritu ay inyong ipagkalob sa bawat isa upang aming maunawaan ang lihim ng inyong pong salita. At ito po ay maihayag sa aming pong mga taga-subaybay at tagapakinig ng programang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pong patuloy na pagdingsim dalangin sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Okay, so mga ka-pillars, ngayon po ay nasa fundamental belief number 4 na tayo. At ngayon po, ang topic po natin is about the Holy Spirit. Okay? Pero pag pinag-aralan po natin ang Holy Spirit o ang banal na Espiritu, ay hindi po natin mailalayo yung termino na salitang Trinity. Actually, kung ating pong babasahin ang buong banal na kasulatan, ay wala po tayong mababasa na salitang Trinity sapagkat ang salitang Trinity, ito po ay hinango sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay Trinitas. At kapag ito po ay sinalin natin sa salitang English, ang ibig sabihin po nito ay triunity o three in oneness. So yan po yung mga kahulugan po niyan. Okay? At dito po ay mapapansin po natin na sinabi po ni W. Gruden sa aklat po ng Systematic Theology, ang kanyang comment ay, God eternally exists as three persons, Father, Son, and Holy Spirit. And each person is fully God and there is one God. So yan po yung kanyang komentaryo about po sa salitang Trinity. At ganoon din po ay ating din pong susulyapan ang statement po ng ating fundamental belief patungkol naman po sa Holy Spirit. So hihiligan po natin si Pastor Roniel Villamor para basahin po yung statement po natin about the God, the Holy Spirit. Pastor?
2: Ayan, maraming salamat Pastor Alvinil. Sabi po dito sa ating fundamental statement number 2, there is one God. Ano yung one God na yun? Father, Son, and Holy Spirit. a unity of three co-eternal persons. God is immortal, all-powerful, all-knowing, above all, and ever-present. He is infinite and beyond human comprehension, yet known through His self-revelation. God, who is love, is forever worthy of worship, adoration, and service by the whole creation. Yun po ang ating fundamental statement number 2 about sa Godhead or natawag nating Trinity.
1: Yes,
2: there is only one God.
1: Tama po yan, ano? At maaari yun pong tanungin ang inyong mga tagapagturo. Pastor, bakit ating kinakailangan paniwalaan po yung salitang Trinity na yan kung wala po sa banal na kasulatan? Actually, yung salitang Trinity po, mga minamahal po naming kapilars, ito po ay theological terms. Pag sinabing theological terms, ang ibig sabihin po rito ay ang salita po o katotohanan na nagmumula sa banal na kasulatan, ito po ay ginagawang isang salita na madali pong maunawaan ng simpleng tao. Halimbawa, yung salita pong incarnation, sabi po ni Gerald Fandel, ang salitang incarnation po ay hindi natin matatagpuan sa banal na kasulatan. Pero yung katotohanan ng salitang incarnation na ito po ay pinag-aralan natin nakaraan, mga kapilars, na ito po ay nasa katauhan ng ating Panginoon nung siya po ay nagkatawang tao, ay masusumpungan po natin yung implied truth sa banal na kasulatan. Tama amen, po ba, Pastor Roniel?
2: Tama po, Pastor Roniel.
1: Yes. Mm-hmm. Kaya po ngayon ay pag-aaralan po natin yung unahin natin, siyempre yung Trinity sa Old Testament. Titingnan po natin yung mga talata na binanggit po rito yung implied implication ng salitang Trinity, Pastor.
2: Ayan. Ako'y sang-ayon talaga doon na ang salitang Trinity, hindi mo masusumpungan sa Biblia. Pero yung konsepto ng Trinity ay nandiyan na.
1: Mm-hmm.
2: Sa simula pa lamang, ang sabi nga doon, Pastor Soltero, di ba, sa Genesis chapter 1, Brishibara Elohim at Nashamayim et Eretz. Yung Elohim doon, plural agad eh. Sa simula, ang Diyos ay lumikha. No, yung Diyos na yon ay tinawag o inisinulat ni Moses na inihayag niya na sa pamagitan, inihayag ng banal na espiritu kay Moses sa inspiration na ang Diyos ay plural. Kaya nga, nagsalita ang Diyos sa Genesis chapter 1:26. Pwede ba nating basahin, Pastor Alvinel? Si Pastor Alvinel po talagang napakabilis nito magbuklat ng Biblia eh.
1: Okay. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda, dagat, mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa.
2: Ayon, mapapansin ninyo na pinahayag na doon na yung manlalalang ay plural.
1: Mm-hmm.
2: Lalangin natin ang tao sang ayon sa atin, ating wangis, di ba? Makikita na po natin yung plurality po doon, mga kapatid, na ang ating manlalalang ay talagang dinescribe sa Biblia bilang we or us. Kung ating pangambabasahin ang Job 35 verse 10, ay mapapansin mo yung sinabi doon, my maker sa English eh. Pero sa original language po niyan, yan po ay plural. Dapat ang nakasulat dyan ay my makers. Kadulad din dito sa Psalm 149 verse 2. Ang sa verse 1, pinapatungkulan dyan yung Yahweh. Oh, God. Tapos, yung writer ng Psalm, mga kapilars, ay sinabi na sa pangalan sa verse 2, maggalak kayo sa iyong mga, dapat yan eh, mga malilikha. Kasi plural yung makers dyan eh, yung maker dyan, mga kapatid. So, yung Yahweh na yan na creator ay pinahayag sa Biblia na plural. Kasi his maker, yan dapat eh, sa chapter 149 verse 2. At kung babasahin pa natin na Ecclesiastes 12:1, di ba, lagi nating mababasa doon, Pastor Alvin, remember your creator. Pero sa Hebrew niyan, yan ay plural. Dapat yan ay creators. So mapapansin natin dito na yung one God na yan ay pinahayag sa Biblia na plural, maramihan. No? Yan ang inihayag po ng Biblia. Kaya kung pupunta nga tayo dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ikad. Dinggin mo Israel na ang Diyos, ang Panginoon mong Diyos ay iisang Diyos. Yung iisang Diyos na yan, inihayag sa Biblia na plural persons. Merong maramihan. Let us, we, ganyan ang pinag-describe ng Biblia. So, mga kapatid, hindi po doktrina ito na ang ibang sekta itong Trinity. Ang basihan po ng katuruan ng Trinity o Godhead ay dyan mismo sa Biblia. Nabasa nga natin doon sa ating fundamental statement, God is beyond human comprehension yet known through His self-revelation. So kaya natin nakikita o naalalaman na ang Diyos ay plural dahil yun ang ni-reveal ng Biblia. Unfortunately, mga kapatid, wala pong human language ang makaka-fully explain sa infinite God. So ito lamang, kung ano lang ni-reveal ng Bible, yun lang po ang ating paniniwalaan. Ang pagka-reveal ng Biblia na talagang ang ating Diyos ay makikita mong plural. One God yet plural. Pastor Albert.
3: Okay, maraming salamat, Pastor Daniel. Ito pong isyung ito ay napaka-importante sa ating pong mga ginigiling na taga-subaybay at tagapakinig ng ating pong programa, sapagkat ito pong isyung ito about God ay hindi po ito isyung ito na ngayon lamang, o ito'y matagal na panahon na ito po ay pinagdidibatihan kung ang Diyos nga ba ay isa at ilang nga ba ang Diyos. So ang ating ginagawa rito, mga kasama, ay atin lamang pong in-establish rito na even from the very beginning ay maliwanag po ang tala, mismo ang Panginoon na nagpakilala na ang kanila pagka-Diyos ay tinatawag itong plural, sabi nga ni Pastor Niel. At ito po ay atin po ngayong i-establish natin, batay po gamit natin ito pong ilang mga available na mga talata na papatunay na tunay nga ang Diyos ay plural in form, singular in form, but plural in meaning. Kasi sabi rito sa kasaysayan, dito po sa pagkatapos ng baha, dito po sa Genesis, noon po ang mga dumami muli, yung po ang mga henerasyon, noong sila ay nagkaisa na magtayo ng isang tower kung saan ay kanila pong iniisip na magkakaroon sila ng isang lugar o shelter kung saan kung dumating man yung baha. Although ito po, Pastor Alvin, Pastor Roniel, ay talagang tahasang pagtulig sa o paglabag sa sinabi ng Panginoon na sabi hindi na magkakaroon ng baha. Kaya ang ginawa nila, sila nagtayo ng isang tore ng napakataas na halos ang wika ng Biblia, aabot na doon sa Himpapawid. So inisip nila, secure na sila at hindi na makarating doon yung baha. Ngunit nakita ito ng Panginoon. Kaya makita ito ng Panginoon, ng Diyos, at ang sabi nila, ang tao ay alin. Nagkakaisang wika na ika. Basahin natin po. Ang sabi dito sa Genesis chapter 11 verses 6 to 7. Ang sabi po ng talata, at sinabi ng Panginoon, tingnan ninyo sila, sila'y iisang bayan at may isang wika. At ito'y pasimula pa lamang ng kanilang gagawin. So ibig sabihin, nakita ng Panginoon na kung pabayaan siya at hayaan silang gumawa nito, marami pa silang gagawin pang bagay na ipagmalaki na sa sarili sapagkat nagawa nila sa pamagitan ng kanilang lakas at kaisipan. Kaya, sabi ng Panginoon, kapag hayaan natin, marami pa silang gagawin. Nagkakaisang wika ang wika dito. At ngayon, ang sabi ng Panginoon, walang makakapigil sa anumang na kanilang binabalak gawin. So, nababasa ng Panginoon kung anong plano ng mga tao ito. At sa verse 7, ang sabi niya, halik kayo, tayo'y buwaba. Yung pong salitang halik kayo, meaning, hindi siya nag-iisa.
2: Correct.
3: Tayo, another one, no? yung salitang halik kayo, ibig sabihin ay siguro, yung ibig sabihin, meron siyang kakausap, meron siyang kasama doon. And then ang sabi niya, tayo, so meaning, meron siyang grupo. At sabi niya, ang sabi niya rito, tayo ay buwaba. So ibig sabihin, wala po ito sa lupa.
0: Mm-hmm.
3: Galing sa langit. Mm-hmm. Tayo'y boba, Pastor.
4: Mm-hmm.
3: At ang wika rito ay ating guluhin ang kanilang wika upang hindi na nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa.
0: Mm-hmm.
3: Siguro sasabihin natin, mayroong ibang mga ano, Pastor Alvin, mayroong ibang mga kuro-kuro nagsasabi, kailan ba nagsimula yung iba't ibang lahi?
0: Mm-hmm.
3: Posible kaya, no? Kasi sabi rito, hindi na sila nagkaintindihan. Siguro pag sinabi, iabot mo yung martelyo, ibibigay lagari.
0: Mm-hmm.
3: So, siguro naiinis na yung isa sapagkat hindi nila matapos-tapos yung kanilang ginagawang templong ito sapagkat hindi na sila nagkakanawan. Kaya sabi po, sa pundong ito, Pastor Alvin, Pastor Roniel,
4: mm-hmm.
3: ay mapapatunayan natin na totoo po yung pong talagang sinasabi po ng talata na may isang Diyos, ngunit ang function nila ay multiple or more.

0: ako. So malinaw po yung pagkakatala sa banal na kasulatan. Mm-hmm. Yung naghanap ang ating Panginoon Diyos ng susuguin para mangaral sa bansang Israel ay tinanong niya, no? Ang sabi niya ay sinong susuguin natin? Yung salitang natin, plural na naman yan eh.
1: Marami yan.
0: Oo, hindi lang po isa yan. Mahirap naman na sabihin ko, sinong susuguin natin? Mag-isa lang ako. So meaning to say, meron siyang kasama po dyan.
1: Mm.
0: At sumagot naman po si Isaiah doon sa panawagan, sabi niya, here I am, send me. Tama po ba, Pastor Reniel?
1: Tama po yan, Pastor Alvinil. No? So consistent po, mga minamahal na mga kapilars, ang Biblia sa pagpapahayag na itong nag-iisang Diyos ay pinaliwanag din, inihayag ng Diyos mismo na siya ay plural.
0: Mm-hmm.
1: Mga writers ng Old Testament, ayun ang kanilang pagkakilala, the plurality of God. Hindi maraming Diyos, ha? Iisang Diyos, ngunit plural. May maramihan. Mayroong, kaya nga, malalaman natin mamaya kung sino ditong member ng kadiyosan na ito.
0: Mm-hmm.
1: Sino-sino yon sila, yung kanilang persona.
0: Mm-hmm.
1: At dito sa, pwede bang mangyari ito?
0: Mm-hmm.
1: Ang tanong kasi ng marami, Pastor Alvinil,
0: napaka-imposible.
1: Paano yung iisang Diyos ay plural?
0: Mm-hmm.
1: Mga kapatid, talagang yan ang misteryo ng
0: pagka-Diyos.
1: Pagka-Diyos, mm-hmm. No? Kaya nga sabi nga ng isang author na nabasa ko, when you enter or study God, put off your shoes because you are entering holy ground.
0: Mm-hmm.
1: Wala talagang kahit anong bagay dito sa mundo ang makapag-explain sa Diyos. Ngayon, posible ba? Posible na itong iisang Diyos ay magiging plural.
0: Mm.
1: May example niyan eh. Kung ating babasahin yung Genesis 2:24, Pastor Alvinil.
0: Okay, basahin po natin. Ang sabi po sa banal na kasulatan, kaya't iniwan ng lalaki ang kanyang ama at kanyang ina at pumisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman.
1: Ayan, magiging isang laman. So balikan lang din muna natin yung kanina, yung way of God. Marami kasing view dyan eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang view ng karamihan ay yung tinatawag na plural of majesty, yung plurality of self-deliberation.
0: Mm-hmm.
1: Pero tayo, mga Adventist, ang atin dyan ay plural of fullness o kaya tawag pa ng iba natin mga theologians yan ay plurality of relationship.
0: Mm-hmm.
1: So ngayon, sinabi din sa Deuteronomy 6:4 na ang Diyos ay iisang Diyos. Ano bang ibig sabihin ng iisa na yan?
0: Mm-hmm.
1: Ang ibig sabihin ng iisa na yan ay God is exclusive.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, siya lang dapat nag-iisang sambahin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, wala rin kagaya niya. Wala siyang katulad. Unique.
0: Mm-hmm.
1: Pag sinabi natin God, dinginin niyo Israel na ang ating Diyos ay iisang Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin din na ang ating Diyos ay unique. Ano din yan, consistent din ng Biblia, lalo sa Isaiah. Ako ang Diyos, walang gaya ko. Mm-hmm. So, unique siya. No, walang kagayang Diyos na kagaya ng Diyos na sinasamba natin kasi mm-hmm. yung Diyos sa Biblia ay covenantal God.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kagaya ng Diyos ng mga pagano. Unique talaga yung ating Diyos. Ang ating Diyos ay isang Diyos. Ang ibig sabihin niya ay exclusivity of God or uniqueness mm-hmm. of God. At itong pangatlo, ito yung tinatawag ng ating mga nag-aaral ng Biblia na closeness of God.
0: Mm-hmm.
1: Kagaya ng babae at lalaki. No? Nung sila ay naging mag-asawa, tinawag silang isa.
0: Mm-hmm.
1: Halimbawa, ikaw, Pastor Alvinil, kinasal ka kailan?
0: Mm. 2012. February.
1: Ikaw at ang iyong minamahal na misis sa kasal ay nagiging isa.
0: Pero
1: kayo ay dalawang persona. Ngayon, anong nangyayari pag ay kinasal?
0: Isa. Magiging isa.
1: Di ba yun ay closeness of relationship? So itong iisa na niyan, maraming nag-i-explain dyan eh. One in nature, one in power, one in purpose. Pero kung ililimit lamang natin doon, ay hindi po maaari. Kaya nga, ang ibig sabihin din ng iisa na yan, nangangahulugan niya na closeness of relationship.

0: iisa pero dalawang magkaibang entity o persona. Kagaya ng taong kinasal na Adan at Eva, sila'y dalawa pero tinawag na iisa, at nakikita yung kanilang kaisahan doon ay closeness of relationship. So yung ating Diyos na pinaglilingkuran na iisa ay may closeness of relationship. At kung may closeness of relationship, hindi lang yan isang person. It must be more than one person.
1: Correct po. No, napakaganda po ng paliwanag ni Pastor Roniel. At napakalinaw po, no? Turo, doktrina mula sa lumang tipan na meron tayong iisang Diyos pero ito po'y nahayag. No, nahayag hindi lang sa literal na isa, bagkus nahayag sa maraming persona o tatlong persona. Ngayon po ay dadako naman po tayo sa New Testament. Eh baka mamaya ay nag-iba yung turo ng New Testament, Pastor Soltero. Parehas lang ba yung tinuturo sa Old Testament at saka New Testament?
2: Kung titingnan po natin mga minamahal na mga taga-subaybay, ito pong tala simula po dito sa Old Testament hanggang sa New Testament, yung tinatawag, Pastor Alvin, na consistency ng umpong pagpapakilala ng Panginoon at yung pagpapahayag, sapagkat ibig talaga ng Panginoon, Pastor Roniel, na ipaunawa sa lahat ng tao, lalo po yung paggamit noong salitang isa o isang Diyos, sapagkat may dalawang klaseng pananaw dito. Una, yung tinatawag na human perspective. In human perspective, we are after doon sa tinatawag na legality of the word. Legality of the word, kapag sinabi mo that is one, isa. Pero sa heavenly perspective, godly perspective, nung sinabi ng Panginoon, actually ang Panginoon na nag-declare na iisa. Hindi ang gumamit ng salitang ito, ang Diyos mismo ang nag-introduce ng salitang ito. Kami ay isa. Na ang ibig sabihin, iisang Diyos, ang isa at iisa, magkaiba po yan, Pastor. Pag sinabing isa, that is a particular in one. Pero pag sinabing iisa, ay usually ginagamit yan sa maraming pagkakataon. O iisa lang ang ating layunin, iisa ang ating mithiin. That is why, yung pong paggamit ng Panginoon ng salitang yan na iisa, ay kanya namang binuo yung pamilya para maunawaan ng lahat na yung word na iisa ay kanyang na pertain sa family. Kaya pag sinabi, di ba, iisang pamilya. Pag sinabing halimbawa ko, soltero family, ilan kami sa pamilya? Merong narinyan ako, tatay, nandyan ang nanay, soltero pa rin, pareho. At nandyan ang mga anak. Kung ilan man ang mga anak ko, tinawag itong isang pamilya. Saan ang galing po yung pagkabuo ng pamilyang yan at pagtawag na isang pamilya? Ito po'y unang-una galing mismo sa Panginoon. Kaya kung babalikan po natin ang talata, pansinin ninyo, na ito pong, ang ating pong Panginoon, simula sa pasimula, hindi po naghihiwalay. Kaya maraming pastor niyan, meron din mga pagkakataon sa Biblia na sinasabi na ng mga alagad, ipakita mo sa akin ng Ama. May sagot ang Panginoon nang sabi, sino mo nakakita sa akin? Eh, nakakita sa Ama. Sapagkat ako at ang Ama ay isa. Tingnan rin natin dito, ang isa pang patunay sa New Testament na ginamit ng ating Panginoong Hesus, ang Mateo 3:16-17. Tingnan mo yung present ng tatlo doon sa ginagawa nila. Ang sabi rito sa talatang 16, nang babautismuhan si Jesus, ito po yung baptism ni Christ, ang wika rito, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Kaya ibig sabihin, si Kristo binautismuhan, may bumaba galing sa langit at ang tawag rito ay Espiritu ng Diyos. Na bumabang katulad ng isang kalapati. So ilang persona na ang nakita natin dito?
1: Dalawa.
2: Oh, si Kristo at ang Espiritu na nagkatawang kalapati. Ang sabi rito ng talata. At ating pang sundan. Okay, sabi rito sa atin, at lumapag sa kanya. So ibig sabihin yung kalapati, galing sa langit, lumapag pa sa ating Panginoon. Talatang 17, maliwanag ang isa pang persona. Sinabi ng isang tinig mula sa langit. O ilan na?
1: Tatlo na.
2: Si Kristo, ang kalapati, at mayroon pang tinig buhat sa langit. At ang wika, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod.
1: Amen.
2: So ibig sabihin, pertaining to the Father. Si Christ, as a Son of God. At ang Espiritu Santo, the Holy Spirit. So, dito pa lang sa ganitong talata ay nakita ko rito na sila'y iisa sa isang layunin, iisang Diyos, at dito po ipinakilala nila ang kanilang pagkakaisa bilang kadiyusan.
1: Oh, amen, no? So, akala ko magiging malabo mga kapilas, lalong luminaw eh. No? From the Old Testament, medyo talagang may pagka-mystery pa yung Trinity o yung Godhead o pagka-Diyos. Pero yung binasa ni Pastor Soltero doon sa bautismo ng ating Panginoon, mas lalong luminaw na itong tatlong persona na ito ay nahayag. At ganoon din po, kung titingnan din po natin sa aklat po ng Mateo 28, talatang 19, babasahin ko po sa salitang Tagalog, ang sabi po ng banal na kasulatan, kaya't sa paghayo nyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa at bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So yung Trinity rito ay napakalinaw, ano? Sinabi ng banal na kasulatan na sa pangalan, no, yung salitang pangalan, pag tinignan po natin yan,
3: singular,
1: sa ano, original language, no, sa Greek, ang translation po niyan ay onoma, no? Hindi sinabi na in the names, no, kundi onoma, it means in the authority. So meaning to say, in the authority of the Father, in the authority of the Son, in the authority of the Holy Spirit, meaning to say, pantay-pantay sila. Hindi mas mataas ang Ama, hindi mas mataas ang Anak, hindi mas mataas ang Holy Spirit. Kasi yung salitang Grego na tinukoy doon ay onoma, it means yung authority nila, pantay-pantay. Diyan po ang napakalinaw na manifestation na we have one God, but manifested in three persons, the Son, the Father, or the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tama po ba, Pastor Rinyan?
3: Tama po yan, no?
1: Mm-hmm.
3: Actually, Pastor Alvinil, yan talagang persona na yan na sinahayag ng Biblia ay ng New Testament. Eh, may allusion na yan sa Isaiah 48 verse 16. Eh.
1: Mm-hmm.
3: Kung ating babasahin sa Isaiah 48 verse 16, sabi doon, no? Magsilapit kayo sa akin, pakinggin ninyo ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula na mangyari iyon ay naroon na ako.
1: Mm-hmm.
3: At ngayon ang Panginoong Yahweh ay nagsugo sa akin.
1: Mm-hmm.
3: At ang kanyang Espiritu.
1: Mm-hmm.
3: So di ba yung ako, tapos magkaiba siya sa Yahweh at sa Espiritu.
1: Mm-hmm.
3: So yung pangalan na yan ng Trinity o nahayag dyan sa Old Testament, sa New Testament, ay may allusion na dito sa Old Testament talaga yung tatlong yon, no? Na parehas silang creator, parehas ang kanilang authority, parehas yung kanilang kapangyarihan, parehas silang omniscient, parehas silang may will, lahat pantay na pantay po sila. Nagkakaiba lang sila doon sa function, at palagay ko, yung function naman nila, pag-uusapan din natin yan, kalaunan. Ngayon, si Pablo nagpapatuloy, no? May mga concept din si Pablo ng Trinitarian sa kanyang mga sulat, mga minamahal na mga kapilars. Kung ating babasahin po ang 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 6, Pastor Alvinil.
1: Mm-hmm.
3: Ano po ang ating makikita po diyan?
1: Mm-hmm.
3: At pakihanda din po natin, Pastor Albert, ang 2 Corinthians chapter 13 verse 14.
1: Okay, no? Basahin po natin sa banal na kasulatan. May iba't ibang uri ng kaloob, subalit iisang Espiritu. At may iba't ibang uring paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa sa lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan ang lahat. Na isa ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan at ang iba'y sa salita ng kalaman ayon gayon din sa Espiritu.
3: Makikita natin dun, di ba, Pastor Alvin, Pastor Albert, yung Trinitarian concept ni Apostle Pablo. Makikita natin yung concept ng Trinity doon. Sa talatang 4, sabi niya dun ay, may iba't ibang kaloob, ngunit iisang
1: Espiritu.
3: Espiritu, no? Tapos sa 5, may iba't ibang paglilingkod, ngunit iisang
1: Panginoon.
3: Ang iba naman, dito sa 6 naman ay, may iba't ibang paggawa, ngunit iisang Diyos na gumagawa sa lahat, no? Makikita po natin dito na sa gitna ng pagkakaiba-iba,
2: mm-hmm.
3: ay mayroong pagkakaisa. No, mga kapatid, iisang Diyos. At yung Diyos na yon na tinatawag niya na iisa, pinangalanan niya, Espiritu, Panginoong Diyos at Diyos Ama. So, sa kay Pablo po, consistent pa rin si Apostol Pablo, Pastor Alvin, Pastor Albert, mga kapilars, sa katuruan ng Biblia patungkol sa Trinity. Mula pa sa Genesis, plurality, sa Isaiah, pinangalanan may tatlong persona doon na magkapantay. Pagkatapos ay inulit naman dito sa binasa ni Pastor Albert kanina, sa New Testament, mm-hmm. at doon sa pa-baptism,
2: mm-hmm.
3: in the name,
2: yeah.
3: authority. So, tapos si Pablo naman sa kanyang konsepto, mm-hmm. ay pinahayag niya rin yung konsepto ng Trinity.
2: Yes.
3: Yan. So, consistent Old Testament to New Testament ang katuruan ng one God but three persons.
2: Yeah, no. So tama po 'yan, ano? Kaya nga kasi minsan may mga kaisipan, mga kapilars na ang pinaka mataas sa lahat ay ang Ama, 'di ba? At si Jesus ay mas medyo mas mababang Diyos.
3: Mm-hmm.
2: So pag ganyan kasi yung paniniwala natin, Pastor Roniel, na mas mataas ang Ama at yung anak ay mas mababang Diyos,
3: mm-hmm.
2: and then yung Holy Spirit naman ay kapangyarihan, so lalabas na polytheism, no? Hindi monotheism.
3: Mm-hmm.
2: Meaning to say ng polytheism, maraming Diyos.
3: Mm-hmm.
2: Kasi nagkakaiba-iba yung kanilang katangian, yung kanilang kapangyarihan, yung kanilang estado. Kaya napakaganda po, no? Diniin natin kanina na ang Diyos ay iisa at nahayag ito sa tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, at sila po ay pantay-pantay. Kaya ngayon po ay pag-aaralan natin yung pagka-Diyos ng Ama, pagka-Diyos ng Anak, at saka pagka-Diyos ng Banal na Espiritu. Tama po ba, Pastor Albert Soltero?
4: Sabi sa sulat po sa ikalawang Korinto, sulat po ng Apostol Pablo, ito pong ginamit niya, Pastor, ang paggamit niya doon, maliwanag po sa ating Apostol Pablo na ang pagkakilala niya sa Diyos. Kasi ginamit niya ito sa mga closing na mga statement niya. Actually, ito pong 2 Corinthians chapter 13 verse 14 is the last chapter ng 2 Corinthians na meaning parang sinisilyo ni Apostol Pablo, at ginamit niya yung pag-recognize not only to one person but the three person, no, na bilang bumuo sa salitang Diyos. Kasi ang sabi dito sa talatang 14 ng kapitulo 13 ng ikalawang Korinto, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo.
2: Mm-hmm.
4: So dito biyaya. Makita natin, ha, ginamit ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikisama ng Espiritu Santo ay suma sa inyo nawang lahat. Pansinin niyo, Pastor Albinil, Pastor Roniel, kasi merong iba na gusto nila yung tinatawag na chronological, through yung tinatawag na power. Kasi merong sanay tayo sa ganyan na pinakamataas, segundo sa taas.
3: May hierarchy.
4: Pero dito makita mo, sometimes, pag ginamit sa Biblia, may interchange minsan na ang order.
2: Mm-hmm.
4: Sometimes, kadalasan na una yung Ama.
2: Mm-hmm.
4: Tapos yung kanina sa Matthew 3:16-17, nauna rito ang alin? Si Kristo na una.
2: Anak.
4: Tapos yung Espiritu Santo.
2: Mm-hmm.
4: Tapos ang Ama sa dulo.
2: Mm-hmm.
4: Dito naman, nauna ulit si Kristo, tapos yung Ama, huli yung Banal Espiritu.
2: Mm-hmm.
4: So, walang problema sa order.
2: Mm-hmm.
4: The most important, kahit balik-baliktarin mo sila,
2: mm-hmm.
4: alam nila ang kanilang sitwasyon sa isa. Alam
2: correct
4: nila ang
2: po.
4: Kanilang mga role. No? Mm-hmm. Yung alang gampanin ang kanilang mga papel.
2: Mm-hmm.
4: Tayo lang kasi masyadong after sa mga position.
2: Position.
4: Nakita natin? Kaya sa ating pong mga taga-subaybay, ating pong maunawaan na ang sa Panginoon, it doesn't matter sa kanila kung sino nakalagay din sa unahan, because they know each other. Alam nila ang kanilang magampanin. Kaya dito pinatunayan ng Apostle Pablo na magkasama ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo sa lahat ng gawain dito sa mundong ito.
2: Amen. Amen. Okay, so tayo po ngayon ay pag-aaralan na natin yung pagka-Diyos ng Ama, Anak, at ng Banal na Espiritu.
3: Mm-hmm.
2: So natural, ati muna pong pag-aralan at tingnan po natin sa Banal na Kasulatan yung pagka-Diyos ng Ama. Kung babasahin po natin sa aklat po ng Genesis 1:1, in the beginning, God created heaven and earth. Yung salitang God po doon,
1: ay matatranslate po yan sa salitang Elohim, no?
3: Plural.
1: At plural po yan, mga minamahal po namin mga kapilars. Pero kung ating titingnan yung pinaka-context niyan hanggang Genesis chapter 1 verse 26, ang pinaka-active na agent na nagsasalita po dyan ay walang iba kundi ang ating Ama, na siya po ang ating manlalalang. At ganoon din po sa Deuteronomy chapter 10 verse 14, ang Ama rin po ay siya rin po yung makikita natin na omnipresent, no? So ibig sabihin ng omnipresent ay maski
3: everywhere,
1: saan siya ay pupwede ang kanyang presensya ay naandoon. So wala tayong maitatago sa ating Ama.
3: Wala.
1: Ganun din po, kung babasahin din natin, inyo pong buklatin, mga minamahal po naming mga tagapakinig at manonood, ang mga talata po sa Banal na Kasulatan. Kasi maganda rin po na magbukas din po kayo sa aklat po ng Isaiah 45 verse 22 at ganun din po sa Isaiah 46 verses 9 and 10. Mababasa natin dito na ang Ama ay alam niya ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, omniscient ang Ama. At ganoon din po sa aklat din po ng Isaiah 44 verse 24, mababasa natin na ang Ama rito ay makapangyarihan sa lahat. Omnipotent. At ganoon din po sa aklat po ng Revelation chapter 1 verse 8, sa Apokalipsis po, yung pinakahuling aklat ng Banal na Kasulatan, mababasa natin na ang Ama rito ay eternal o walang hanggan. No, sabi nga nila, meron bang forever, Pastor Roniel?
3: Sa atin, wala.
1: Oh, pero sa Diyos, may forever. Okay, so tama po ba yan, Pastor Soltero?
4: Yes. So, maraming salamat, Pastor Alvin. Dito po sa... Again, no, when we come to when it comes to the Old Testament, ay nakita mo yung pagsasama lang tatlo,
1: yes,
4: parate. And then their parts ay very very short lang. Pero pagdating natin dito po sa New Testament, makikita natin yung papel dito, yung presence na madalas na introduce dito ay lumalabas ang anak. Kaya makita mo rito, kung babalikan po natin sa Old Testament time, yung presence ng anak doon, yung I am, ginamit niya ito. At pagkatapos, ang sabi rito, ito pong word na ginamit dito sa panahon ni Moses, yung pong kausap niya, ang salita, ang sabi rito, kung babasahin natin ito pong nakatala dito po sa John 1:13, ay makita natin na from word going to possible, yung tangible matters. So, yung galing sa salita, nagkatawang tao na rito. Basahin po natin, tunghayan natin. Ang nakatala po sa Juan 1, ang talatay 1, no? Pasimula po ito hanggang 3. So, talatang 1 hanggang 3 ng kapitulo 1 ng Juan. Sabi rito, ganito yung sinasabi ng Biblia. Sa simula ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So, ibig sabihin yung palang word na ginamit na yung salitang ito na narinig ni Moses, talagang Diyos ang nagsalita rito. At pinatunayan ni John na itong salitang ito ay nagkatawang tao. O sabi rito, ang salita ay salita ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama siya ng Diyos. Talatang 3, lahat ng mga bagay ginawa sa pamagitan niya. Kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang ng kanyang ginawa. So, dito makita natin sa tatlo, sino ba talaga ang in charge when it comes to creation? So, pansinin natin na dito po sa mga talatang babasahin natin, mga minamahal na mga taga-subaybay, unti-unti ngayong binubuksan sa ating pong kaisipan, ano ang nagiging papel ni Kristo sa kadyusan. Kung ating pong basahin ang versikulo 14 o talatang 14 ng gayon din pong kapitulo, maliwanag na sinabi rito, ang wika ay ganito, at naging tao ang salita, at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya ng katotohanan. So sino ba ang anak? Si Kristo.
1: Manglalalang din.
4: Siya manlalang. Kaya ang kanyang, ang kanyang papel ay, ang sabi rito, tinawag din siyang manlalang.
3: So,
4: siya
3: may
4: isama ng Diyos.
3: Talagang pasok siya sa pagiging Diyos. Kasi sa binanggit ni Pastor Alvin, Pastor Albert, no, na ang Diyos dapat ay eternal, ito dapat ay creator. So nakita doon na ang Father ay eternal, creator, omnipresent, omnipotent. At si Jesus din ay
1: creator.
3: Creator. Oh, kaya makikita talaga natin na inihayag ng Biblia na pasok si Jesus sa doon sa Godhead. Eh. Kasi kagaya ng Ama, siya din ay creator, kagaya ng binanggit Pastor Albert.
4: So, pagpatuloy po natin, Pastor. Talagang hindi po natin na masisiro yung iba na magkaroon ng confusion. Kasi yung bang minsan nagpapalit-palit sila. Kasi pwede rin, ang si Kristo, according sa talata, ay nagpapatunay na siya ay manlalalang. Kasi basahin natin, ang nakalagay po sa Colossians 1, versikulo 16, ay nakalagay dyan, lahat ng bagay ay nilalang sa pamagitan niya. So, ibig sabihin sa pamagitan niya. So, ibig sabihin, kung wala siya, walang creation. Pero makita po natin isang bagay rito, ang punto rito ni Pablo ay upang establish na si Jesus Christ, kasi pasinin po natin during the time, yung kasing si Kristo ay hindi masyado talaga, una ang problema noon, yung pagiging Mesiyas ni Christ, yung pagiging Diyos ni Kristo, ay talagang questionable sa kanila. Kaya mapansin natin si Apostle Pablo, most of the time, ang kanya talagang emphasis is to introduce Jesus, who is Jesus. Sino ba talaga si Kristo? At ano ang kanyang papel sa tinatawag na creation at sa kasaysayan ng buong mundo, sa kadiyusan. Kaya kung ipagpatuloy pa natin, sabi rito, mapansin din natin, ito po ay hindi lang po kay Juan, kundi sa sulat din po sa Mateo 28, talatang 20. Ito po ay another gospel, the writer, kung saan ay sinigundahan kung ano ang papel ni Kristo pagdating po sa creation. Sapagkat lahat ng plano ng Ama, lahat ng plano ng ni Kristo at ng banal na Espiritu, ito po ay iisa lamang. Kaya nga, mapansin natin, kahit doon sa bautismo, naroon po ang kanilang mga presensya. Sa talatang 20, yung wika rito, maliwanag. At turuan, chapter 28, verse 20 ng Mateo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So makita natin dito yung umpong presensya ng Panginoon.
3: Omnipresent din si Jesus.
4: Kaya ibig sabihin, ito pong nagagawa ng Ama, nagagawa din ng Anak. Ang nagagawa ng Anak, nagagawa ng Banal na Espiritu. So, equal sila pagdating sa mga bagay. May kanya-kanya lamang silang rule na ginagampanan.
1: Amen. Okay? At ganoon din, kung ang Ama ay creator, ang Anak din ay creator, kung ang Ama ay makapangyarihan sa lahat, ang Anak makapangyarihan din sa lahat. At kung ang Ama ay siya ay masusumpungan, hindi ka makakapagtago sa Kanya. Sa binasa ni kanina ni Pastor Soltero sa Matthew 28 verse 20 na kapag tayo'y nakasangkot sa gawain ng Panginoon,
3: nandyan siya.
1: Naandyan ang Panginoon. So meaning to say, omnipresent din ang ating Panginoon. At ganoon din sa Isaiah chapter 9 verse 6, ito yung propesiya na kapanganakan ng ating Panginoon. Ang sabi doon, tinawag siya na walang hanggang Ama. Ay, matindi yun. No? Yung propesiya mula sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kapanganakan, pero tinawag siya na everlasting
3: o eternal.
1: O eternal Father. So, ang ating Panginoon ay eternal din. Kaya dito po natin makikita sa mga testimonya po ni John, sa testimonya ni Juan, at ganoon din po sa testimonya ni Paul, hanggang sa testimonya ng ating Panginoon, na yung kanyang pagka-Diyos ay masusumpungan po natin.
3: Tama yung po ba? Lahat ng attributes ng kadyosan,
1: masusumpungan.
3: Ay nandyan din kay Jesus. All-powerful, all-knowing, eternal, yan, creator.
1: Yes.
3: Ang tanong dyan ay yung Banal na Espiritu, ganun din kaya?
1: Eh, yung iba, iniisip na power lang. Power lang. Kapangyarihan, oo.
3: Person kaya ito?
1: Yan, oo.
3: Kasi mula pa sa Christian history talaga, ay magkaiba-iba na. Ang tingin nga nila, gaya ni Arios, na talaga ang kapangyarihan lang itong Banal na Espiritu. Ngunit ano ba talagang inihayag ng Biblia? Kapangyarihan lang ba ito? Kasi bakit sila magkakasama lagi? Pag bumabati si Pablo, kasama lagi yung Banal na Espiritu. Doon sa binasa nyo kanina, Pastor, sa panghuli. kasama yung second Corinthians 13:14 kasama na naman yung Banal na Espiritu pati doon sa bati ni Juan sa exhortation ni Juan ni John the Revelator sa John Revelation chapter 1 no kasama lagi grace to you and peace from him who is who was and is to come and from the seven spirits tapos and from Jesus Christ lagi magkasama eh so ito ba kapangyarihan lang o person may ano ba may attribute blessing ng Diyos mga pillars meron po kung ang Father ay eternal kung ang Son ay eternal babasahin ni kanina nabasa natin okay kung babasahin niyo sa yung banal na kasulatan yung Micah 5 verse 2 sa Old Testament makikita niyo eternal yung Son ngayon ang Espiritu din po ay ganun din may attributes din siya ng everlasting o eternal baka ibasa po dito sa Hebreo 9:14 Pastor Alvin makikisuyo okay. po
1: basahin po natin. Inaaninyahan po namin na inyo pong buklatin ang banal na kasulatan sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 9, ang talata po ay 4. Ang sabi po ng banal na kasulatan...
3: 14 po, 14.
1: Ang talata po ay 14. Ang sabi po ng banal na kasulatan, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu.
3: Yun, walang hanggan. Espiritu, eternal din. Ang banal na Espiritu ay pinahayag sa banal na kasulatan na eternal person.
1: Correct po.
3: Ngayon, creator din ba siya? Ay, good news po, creator din. Kasi kung ating babasahin, Pastor Albert, yung sulat dun sa Hob. Kasi itong sumulat po ng Hob, si Moises yan eh. Yung sumulat ng Genesis, ay isang persona lang, si Moises. Tingnan natin. Kasi yung Spirit, nandun din sa Genesis chapter 1 eh, sa verse 2. Spirit of God moved upon the face of the waters. Ngayon, creator din ba yan? Bakit nandun siya sa creation? Na parang ibon na nagbabantay sa pugad, yung hovering. Anong sabi ng Hob 33 verse 4, Pastor Alvinil?
1: Basahin po natin, ang sabi ng Biblia, ang Espiritu ng Diyos ang nasa aking mailalang.
3: Ayun, di ba? Kita na natin. Na yung banal yung Spirit, present sa Genesis chapter 1 verse 2, ang sabi naman ni, sa Hob, no?
1: Hob.
3: Ang author niyan, si... tanggap kasi halos ng karamihan na ang author ng Hob si Moses.
1: Moses, oh.
3: Sabi doon ay, manlala lang yung
1: Espiritu.
3: Spirit. So, siya ay eternal, pinatutuhanan ng Biblia. Siya din ay creator, pinatutuhanan ng Biblia. Ang tanong, omnipresent din ba siya? Kasi, attributes ng Father yan, omnipresent. Pag binasa ninyo yung Jeremiah 23:24, Father omnipresent. Pag binasa natin yung kanina, sinabi niya po ni binasa ni Pastor Albert yung Matthew 28 verse 20. Ako'y sa inyo palagi, omnipresent. Ngayon itong Holy Spirit kaya omnipresent din kaya sa mga kapillars? Sa tingin ninyo? Ay, opo, omnipresent po. Pag binasa po natin ang Psalm 139 verse 7, Pastor Alvinil.
1: Ang sabi po ng banal na kasulatan, saan ako pupunta? Mula sa iyong Espiritu. O saan ako tatakas? Mula sa iyong harapan.
3: Yan. Di ba, nandun din lagi. So, kung anong mayroon sa Ama, Anak, ganun din sa banal na Espiritu. Ngayon, omniscient kaya din siya. No, ang Father kasi, pag binasa natin Acts 15:18, omniscient. John 21:17, ang Anak, omniscient. Dito kaya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Ano kaya ang sinasabi ng Biblia dito? Ito ba ay nagtuturo na omniscient din ang banal na Espiritu? Ating tingnan, basahin po natin.
1: Okay, ang sabi po sa 1 Corinto kapitulo 2, talata po ay 10 hanggang 11. Ang sabi ng banal na kasulatan, ngunit ang mga ito'y pinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay
3: lahat,
1: maging lahat. Ang malalalim na mga bagay ng Diyos.
3: Nagsisiyasat pala ang Espiritu ang malalalim na bagay ng Diyos. So, dito talaga ang banal na Espiritu, Pastor Albert po, no? Pastor Alvinil, mga kapilars.
1: Napakalinaw po.
3: Kasi siya din ay omniscient. At kagaya ng Father, Son, at Holy Spirit,
0: kagaya ng Father, Son, ang banal na Espiritu, ay meron ding divine will.
5: Mm-hmm.
0: May will din. Kung ating babasahin ng 1 Corinthians 12:11.
5: Mm-hmm.
0: Ating pong, pasensya ka na pa sa Alvinil, ha?
1: Ikaw okay lang. Ang sabi po ng banal na kasulatan, basahin po natin, ang lahat ng ito'y pinakilos ng iisang gayong ding Espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pagpasya ng Espiritu.
0: Ayan, pagpasya, may will siya.
5: Mm-hmm.
0: So, paano ito naging power lang?
5: Mm-hmm.
0: Ay, meron siyang, kasi pag na, ang person dapat ay meron kang will.
1: Will, oho.
0: Meron kang intellect,
5: mm-hmm,
0: at meron kang emotion.
5: Mm-hmm.
0: Pasok lahat eh, sa correct, banal na Espiritu.
5: Mm-hmm.
0: Kasi meron din siyang emotion, nasasaktan
5: mm-hmm
0: din eh.
5: Mm-hmm.
0: Wag, sabi nga ni Pablo, di ba, wag mong pighatiin, Morgan words, ang banal na Espiritu. Wag mong pighatiin.
1: Nasasaktan din.
0: Oh, may emotion.
1: May emotion.
0: So, ang banal na Espiritu po ay person, meron siyang will, may intellect. Sinisiyasat niya.
5: Mm-hmm.
0: Alam niya lahat ng kabuuan na ang malalim na mga bagay ng Diyos at siya ay may will. So mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga manunood, pasok po sa kadyusan ang banal na Espiritu. Kasi lahat ng attributes ng God, God the Father, God the Son, ay nandyan din sa Kanya.
1: Amen. Napakaganda po ang pag-aaral natin, Pastor Albert, Pastor Roniel. At naniniwala po kami, mga minamahal po naming mga manunood, na kayo rin po ay nakinabang. Marami hong tanong, maraming mga filosofiya, marami pong gumugulo sa isip natin. Pero kung ang Biblia ang magtuturo sa atin, napakalinaw po na ang turo sa pagka-Diyos ay talagang makikita natin ang liwanag tungkol sa ating Diyos na pinanampalatayanan. Kaya nga, mga minamahal kong mga manunood, bilang pagtatapos po, ay nais ko pong sabihin po sa inyo yung nakatalaga po sa fundamental belief na binasa po kanina ni Pastor Roniel. Ang sabi po roon, there is one God, Father, Son, and Holy Spirit. A unity of three co-eternal person. Yan. So malinaw po yung salita doon ng fundamental belief. Three co-eternal person. So, walang mataas, walang mababa, walang mas makapangyarihan, wala pong mas lesser ang kapangyarihan. Kaya nga tinawag natin sila na iisang Diyos. Okay?
0: Equal.
1: So, bilang pagtatapos po, ay kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na panonood. Kaya iniimbitahan po namin kayo na patuloy pong i-share, patuloy pong rin kayong mag-comment dyan po sa comment section. Baka kung meron kayong mga katanungan, malugod po kaming sasagot sa mga katanungan nyo, i-comment nyo lang po dyan sa comment section. At maraming maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Pastor?
0: Ayan, mga kapatid, maganda siguro na bago natin tapusin to, sinimula natin to sa panalangin, tayo po ay manalangin.
1: Correct, correct po.
0: Siyempre, tayo manalangin. Makapangyarihan, dakila naming Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong pagpapahayag. Maraming salamat na inihayag ng kadyusan ang kanyang sarili sa banal na kasulatan. At pinasilip niyo po ang inyong mga lingkod kung ano ang karakteristik ng kadyusan. Maraming salamat na aming nakita na ang Diyos ay pag-ibig, na ang Diyos ay nagpapakumbaba, at ang Diyos ay nagliligtas at nagkakaisa. Salamat, Panginoon, na kami inyong inakay sa pagkaunawa sa kadyusan. At nawa, Panginoon, ay aming pong sampalatayanan ang aming napakinggan. At palalimin niyo pa po ang aming relasyon sa aming Panginoong Jesus araw-araw. At nawa, O Diyos, lahat ng mga nanonood ay inyo pong gawaran ng inyong pag-iingat at pagpapala at bendisyon. Salamat sa pagtanggap sa amin. Sa pangalan ng aming manunubos, banal na si Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. So bilang pagtatapos, baka meron po kayong gustong sabihin sa ating mga manunood, Pastor Soltero, Pastor Roniel.
4: Una-una, maraming salamat, Pastor Roniel, Pastor Alvin, sa pag-invite. At ganyan din po sa ating po mga ginigilaw ng mga panood at tagapakinig, maraming salamat din po sa inyo rin pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programa.
1: Amen.
3: Ayan, ako din po ay nagpapasalamat sa inyo pong walang humpay na pagsuporta at pag-share po ng ating broadcast dito po sa Pillars of Faith. At sa susunod po, nawa kayo ay aming muling makasama, mga kapatid.
1: Okay po. So hanggang sa muli, at sana po ay magkita-kita tayo sa ganap na alas 4 ng hapon, Biyernes. At sa AWR din po, mapapanood nyo, mapapakinggan nyo rin po itong programa na ito. At patuloy nawa na isama nyo ang inyong pamilya sa pakikinig ng programa na ito, sapagkat marami po kayong matututunan. Thank you so much po. Hanggang sa muli dito sa Pillars of Faith.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ibinukod ng Diyos ang Sabat sa lahat ng iba pang araw. Ibinukod ito bilang banal, ganap na inialay sa Kanya. Bigyan natin ng halaga ang ipinagkatiwalang panahon at pagsamba. Ito'y isang tanda sa pagitan ng Diyos at ng tao. Inaasahan ni Jesus na ipangilin ng mga Kristiyano ang Sabat sa lahat ng panahon.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa ika-anim na bahagi ng seri ng pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang Katiwalang Mahal ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa pagiging tapat na katiwala ng panahon at pagsamba sa araw ng Sabat. Kaya't samahan si Pastor Laudemir Gatus sa pagtuklas sa kahangahangang plano ng Panginoon para sa iyo, ang isang matagumpay at masaganang buhay sa pamamagitan ng pagsaliksik ng kanyang mga salita. Para sa ating pagsimula, iniimbitahan ko kayo na manalangin. Manalangin po tayo. Dakila po naming Diyos, sa aming pong pag-aaral ngayong gabi, buksan niyo po aming isipan at puso sa aming pong pag-aaral patungkol po sa Sabat na inyo pong ibinigay para sa amin. Dalain po namin na maging pagpapala po ito sa lahat ng mga manonood at makikinig sa aming programa ngayon. Salamat, Panginoon, sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Marami sa mga tao ngayon ay lubhang abala sa maraming bagay at nagiging sanhi ito ng pagkalimot sa mga bagay na masigit na importante sa kanyang buhay. Tulad na nga lang ng kalusugan ng tao. Halos gawin umaga ang gabi para tuloy-tuloy ang kanyang paghahanap buhay at hindi nabibigyan ang sarili ng tamang pahinga. Bilang katiwalang mahal ng Diyos, isa sa mga tagubilin niya sa atin ay ang bigyang pansin ang pagiging katiwala natin sa panahon at pagsamba. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay may itinakda na panahon na ang tao ay magpapahinga at sasamba sa kanyang manlalalang. At ito ay napakabuti sa atin sapagkat nabibigyan natin ng panahon ang ating sarili na makapagpahinga hindi lamang sa physical na aspeto ng ating buhay, kundi ang ating spiritual na paglago tuwing inilalaan natin ang panahon upang sumamba sa Kanya. Kaibigan, ito ang tiyak na dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang Kanyang huling panawagan dito sa aklat na ito, sa huling aklat ng Bagong Tipan, Kapitulo 14, ang talatay 7, ganito ang sinasabi. Matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Ang sabi ng talata ay sambahin. Sino ang sasambahin? Sambahin siya na gumawa ng langit at lupa. Sambahin ang manlalalang ng lahat ng mga bagay dito sa sansinukob. Inaanyayahan tayo bilang mga katiwala ng Diyos na magdahan-dahan at magkaroon ng ideya kung saan tayo patutungo. At kapag naintindihan natin na tayo'y nilikha ng Diyos, na binigyan ng kapamahalaan, binigyan tayo nito ng kahulugan at kung bakit tayo narito at kung saan tayo patutungo. Subalit, nakalimutan ng katiwala ang Diyos ang tagapaglikha ng sansinukob ng itong ating mundo, maging ang mga tao dito sa sanlibutan na ito. Ngayon, kaibigan, milyon-milyon ang nag-iisip na nag-evolve lang tayo na sa paglipas ng bilyon-bilyong taon, tayo lumaki mula sa mga solong selula hanggang sa mga hayop sa dagat, hanggang sa mga hayop sa lupa, hanggang sa mga tao. Akala ng marami ng lahat ng nangyari ay nagkataon o aksidente na hindi natin maintindihan. Ngunit alam mo bang binigyan tayo ng Diyos ng simbolo ng Kanyang gawain bilang ating tagapaglikha? Binigyan niya tayo ng mga katiwala ng isang bagay na magpapaalaala sa atin bawat linggo o weekly na ginawa niya tayo, ang ating mundo, ang buong sansinukob. Kung totoo ang Biblia, ang iyong buong walang hanggang tadhana ay nakasalalay sa kung naniniwala ka at tinatanggap mo ito. Ang iyong paniniwala tungkol sa Biblia ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba sa iyong pinaniniwalaan tungkol sa Diyos. Sa katunayan, kaibigan, ibinigay niya sa atin ang lingguhang paalaala na ito sa katapusan ng sanglinggo ng paglikha. At ito ang panahon na ipinagkatiwala sa atin upang sambahin at paglingkuran ang ating manlalalang. Ngunit halos nakalimutan na ng buong mundo kung ano ang paalaala na iyon. At kung wala ang paalaala na iyon, nakalimutan ng karamihan na ang Diyos ang lumikha ng mundo. Kaya sa ating panahon,
nagpapadala tayo ng mga tao sa buwan para maghanap ng mga pahiwatig kung paano nagsimula ang ating mundo. Tumitingin tayo ng malayo sa kalawakan gamit ang malalakas na teleskopyo. Maghahanap ng mga pahiwatig kung paano nagsimula ang ating daigdig. Kaya't minsan pa'y tingnan natin ang dakilang aklat na ito, ang Biblia, na tinatawag ding salita ng Diyos. At tignan kung makakahanap tayo ng mga ebidensya kung ito ay totoo o hindi, kung ito'y mapagkakatiwalaan o hindi. Sapagkat sa mundong nakalimot, sabi ng Diyos, tandaan mo na ang iyong tagapaglikha. At para tulungan kang makaalaala, binigyan kita ng isang tanda, isang simbolo. Sa panahong ito sa kasaysayan, kung kailan itinuro ng ebolusyon na tayo bunga ng pagkakataon, sinabi ng Diyos, hindi ka nag-evolve, nilikha kita. At dito sa awit 33, ang talata ay 8 at 9, ganito ang sinasabi, matakot nawa sa Panginoon ang sandaigdigan. Magsitayo nawang may paggalang sa Kanya ang lahat ng naninirahan sa sanlibutan, sapagkat siya'y nagsalita at iyon ay naganap. Siya'y nagutos at iyon ay tumatayong matatag. Hindi natin naintindihan kung paano, ngunit nagawa ng Diyos na magkaroon ng mga bagay sa magitan ng Kanyang binigkas na salita. Ang salita ng Diyos, sinalitaman o nakasulat sa Biblia, ay malikahin at makapangyarihan. Ang kasunduang ito ay may papaliwanag sa magitan ng pagkilala na ibinigay ng Diyos ang aklat na ito sa atin para may pahayag niya ang kanyang kalooban sa atin. Tunghayan natin ang aklat ng Genesis Kapitulo 2, ang talata ay 1, ang wika ng talata. Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Sa anim na araw na nilikha ng Diyos ang isang mundo na nabalot ng mga puno, bulaklak at batis. Nagdala siya ng sikat ng araw at malwalhating paglubog ng araw at isang kahangahangang buwan para maging liwanag sa gabi. Ngunit higit sa lahat, lumikha siya ng dalawang perpektong tao. Anong karangalan nilikha sa larawan ng kanilang manlalalang? Nilikha sila para maging mga tagapamahala o katiwala sa lupa at lahat ng narito. Katulad ng binabanggit sa Genesis 1:27, ganito ang wika, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Ngunit hindi pa tapos ang Diyos. May isa pa siyang gustong gawin. Pansining mabuti kung ano ang sinasabi ng Biblia na nangyari sa susunod na araw, ang 7th araw ng paglikha. Ang wika sa Genesis, Kapitulo 2, ang talatay 2 hanggang 4, ang wika, nang 7th araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa. At nagpahinga siya na 7th araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ay 7th araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ito ang kasaysayan tungkol sa langit at lupa sa araw na likahin ng Panginoon Diyos ang langit at lupa. Ang 7th araw, mga kaibigan, ang siyang tinutuloy na panahon upang ang mga katiwala ng Diyos ay gawing banal ang araw na binanal ng Diyos. Ang Diyos lamang ang makapagpapabanal ng isang bagay at sinabi ng Biblia na kanyang pinabanal ang 7th araw. Ang pagpapabanal ng isang bagay
Kayang pagbubukod nito para sa banal na paggamit. Ibinukod ng Diyos ang Sabbath sa lahat ng iba pang araw. Ibinukod ito bilang banal, ganap na inialay sa Kanya. Kaya, kaibigan, kinuha ng Diyos ang isang pangkaraniwang ordinaryong araw na 24 oras. Ay kapitong araw at pinili, pinabanal, ibinukod, at itinalaga ito sa Kanyang sarili. Ang Sabat ay isang pinagpala, pinabanal na araw. At ayon sa salita ng Diyos, ito'y hindi anumang araw kundi ang ikapitong araw. Kaya ganito ang sinasabi ng Marcos, Kapitulo 2 ang talatay 27 at 28, ang wika. Ang Sabbath ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabbath. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon, maging ng Sabbath. Ibinigay ng Diyos ang Sabbath para magkaroon tayo ng panahon na alalahaning hindi tayo nag-evolve. Nilikha ang tao ng Diyos at ang lahat ng iba pang kahanga-hangang bagay sa mundo sa loob ng 6 na araw. Ito'y para maging isang banal na panahon kung kailan ang tao at ang kanyang lumikha ay magpapanibago ng kanilang pangako ng pag-ibig at devotion na magkasama. Bawat panahon ng pagsamba, dapat tandaan ng mga katiwala na ginawa ng Diyos ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw at nagpahinga sa 7. Hiniling ng Diyos sa tao na alalahanin ang araw na 7 na isinulat ng Diyos sa kanyang sariling daliri ang kautusan. Ang 4 na utos ay nasa gitna ng sagradong batas na iyon ng Diyos. Sinabi niya sa sangkatauhan na tandaan o remember ang araw na ito. Dahil sa 6 na araw ay nilikha niya ang lupa, dagat at mga bukal ng tubig. Kung ang Sabat ay palaging iniingat,

mahal. Isang tagpo sa buhay ng lingkod ng Diyos sa panahon ni Moises, halos nakalimutan na ng mga Israel ang kanilang Diyos. Sila'y nauhulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng tao. Mahimalang iniligtas sila ng Diyos mula sa kanilang mga kaaway at inakay sila sa ilang patungo sa lupang pangako. Sa ilang ito, gumawa siya ng dalawang bagay para ipakita sa kanila kung ano ang gusto niyang gawin. At kaugnay na ikapitong araw na Sabat na ginawa niya para sa kanila sa unang linggo ng kasaysayan ng mundong ito. At ito ang una niyang ginawa para sa mga Israelita. Pinaalalahanan sila ng Diyos na nagmamalasakit siya sa kanila at pinapangunahan niya sila palabas ng Ehipto. Hindi sila makapagdala ng sapat na pagkain sa kanilang pagtakas mula sa pagkaalipin. Hindi nagtagal ay nagreklamo sila dahil naubusan na sila. Tila hindi nila pinahalagahan ang lahat ng mga himala at kabait ang ipinakita sa kanila ng kanilang Diyos. Ngunit isang mapagmahal na Diyos ang naglaan ng pagkain para sa kanila. Katulad ng binabanggit dito sa Eksodo, Kapitulo 16, ang talatay 4-6, ang wika. Na magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises, kayo'y aking pauulanan ng tinapay mula sa langit. Lalabas at mamumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Sa ika-anim na araw, kapag sila'y maghahanda ng kanilang dala, iyon ay doble ang dami ng kanilang pinupulot sa araw-araw. At sinabi ni na Moises at Aaron sa lahat ng mga anak ni Israel, pagsapit ng gabi, inyong malalaman ng Panginoon ang siyang naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. Ang mana ay dumating sa gabi sa pagtilang hamog. Sa umaga, pagkatapos sumingaw ang hamog, ay tinatakpan ng mana ng lupa. Ang mga tao ay lumalabas at tinitipon ito sa madaling araw at pagsapit ng tanghali ay nawawala ang natitirang mana. Ngunit pansinin kung ano ang nangyari sa ika-anim na araw. Dito sa Eksodo Kapitulo 16, ang talatay 21-23, ang wika ng Biblia, sila'y namumulot tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang kailangan. Ngunit kapag ang araw ay umiinit, ito ay natutunaw. Na ika-anim na araw, pumulot sila ng pagkain na doble ang dami, 2 omer sa bawat isa, at lahat ng pinuno ng kapulungan ay naparoon at sinabi kay Moses, kanyang sinabi sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon. Bukas ay taimtim na pagpapahinga, banal na Sabat sa Panginoon. Lutuin ninyo ang inyong lulutuin at pakuluan ninyo ang inyong mga pakukuluan. At lahat ng lalabis ay itago ninyo, inyong ititira hanggang sa kinabukasan. Patungkol naman sa 7 araw ang sabi sa Eksodo 16, ang talatay 25, ganito ang sinasabi. Sinabi ni Moises, kainin ninyo ito ngayon, sapagkat ngayon Sabat para sa Panginoon, ngayon hindi kayo makakita nito sa parang. 6 araw kayong mamumulot nito, ngunit sa 7 araw na siyang Sabat ay hindi magkakaroon nito. Karamihan sa mga tao ay ginawa ang iniutos ng Diyos. Ngunit ang ilan ay lumabas sa Sabat para mangolekta ng mana. Pansinin kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol doon sa mga utos ng Panginoon. Eksodo, ang Kapitulo 16, ang talatay 28-30, ganito ang sabi, sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang aking mga utos at ang aking mga batas? Tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ng Panginoon ang Sabat, kaya't kanyang ibinigay sa

inyo sa ika-anim na araw ang pagkain na para sa dalawang araw. Manatili ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan, huwag umalis ang sino man sa kanyang kinaroroonan sa ikapitong araw. Kaya ang taong bayan ay nagpahinga sa ikapitong araw. Ang Sabat ay itinatag sa paglikha at iningatan ng bayan ng Diyos bago sila dumating sa Sinai, kung saan ibinigay sa kanila ang Diyos o ng Diyos ang 10 utos. Sa ikatlong buwan ng paglalakbay sa Eksodo, dinala ng Diyos ang bayan sa bundok ng Sinai. At doon siya nagpakita kay Moises at binigyan siya ng mensahe para ibahagi sa mga tao. At ayon sa Eksodo 19 ang talatay 5-6, ang wika. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan. Sapagkat ang buong daigdig ay akin, sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Ang Diyos ay gumawa ng isang pinakamapagbigay na alok sa kanyang bayan. Kung susundin nila ang kanyang mga kautusan, sila'y magiging isang espesyal na tao at isang banal na bansa. Ang isa sa mga utos na iyon ay ibinigay para tiyaking hindi malilimutan ng kanyang bayan ang kanilang kaugnayan sa kanilang lumikha. Sa katunayan, ito'y nagsisimula sa salitang alalahanin o sa salitang English na remember. Mga katiwala ng Diyos, bigyan natin ng halaga ang ipinagkatiwalang panahon at pagsamba. Panahon upang gawin ang araw ng pagsamba, ang araw ng Sabat upang parangalan ang ating manlalalang. Dito po sa Eksodo Kapitulo 20, ang talatay 8-11, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon. At nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binasbasa ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ang Sabat, mga kaibigan, ay nasa gitna o ang puso ng 10 tungtunin iyon. Ang araw ng Sabat ay isang alaala ng paglikha. Ito'y kasing tanda ng mismong mundo. At nangako ang Diyos sa kanyang bayan ng maraming pagpapala kung susundin nila siya at alalahanin ang kanyang alaala ng paglikha. Dito sa aklat ng Isayas ay naitala sa Kapitulo 58 ang talatay 13 at 14. Ganito ang sabi, kapag iyong iurong ang iyong paa dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at iyong tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan at marangal ang banal na araw ng Panginoon, at ito'y iyong pinarangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, niyahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsalita ng iyong mga salita. Kung magkagayoy, malulugod ka sa Panginoon at pasasakayin kita sa mga matataas na dako sa lupa at pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama sapagkat sinilita ng bibig ng Panginoon. Kung maalaala ng tao ang alaalang ito, marami sa problemang kanyang kinaharap.
isang walang kabuluhang buhay, isang krisis sa pagkakakilanlan, ang lahat ay malulutas. Ngunit nakakalungkot isipin, nakalimot ang bayan ng Diyos. Nakalimutan nilang sambahin siya sa kanyang banal na araw. Hindi sila naging tapat na katiwala ng panahon at pagsamba. At noon pa man, sumamba sila sa mga Diyos ng mga patpat at bato. Nawala sa paningin nila ang kanilang mga ugat at nagkaroon ng mga muling pagbangon sa pangingilin ng Sabat sa mga nakaraang siglo habang ang mga propeta ng Diyos ay nagbalik ng pansin sa Diyos na lumikha. Binigyan din ni Isaias na hindi kailanman nilayo ng Diyos na ang Sabat ay para sa mga Hudyo lamang. Ang Sabat ay itinatag na bago pa man na buo ang lahi ng mga Hudyo. Hindi pinaghigpitan ng Diyos ang gayong pagpapala sa isang bansa. Inaanyayahan niya ang lahat ng dako o sa lahat ng dako na lahanin ang, at ipangilin ang Sabat kasama niya. Katulad ng wika ng Isaias Kapitulo 56 ang talata ay 6 at 7, ganito ang sabi, at ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya at ibigin ang pangalan ng Panginoon at maging Kanyang mga lingkod, bawat nangingilin ng Sabat at hindi nilalapastanganan ito at nag-iingat ng aking tipan, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan. Ang kanilang mga handog na sinusulog at ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking dambana sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Kaibigan, hindi makikita kahit saan sa Biblia na sinasabing ang ikapitong ay Sabat ng mga Hudyo o ang ikapitong araw ay Sabat ng mga Hudyo. Nililaw ni Jesus na ito'y araw para sa buong sangkatauhan nang sabihin sa Ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 2, ang talatay 27, ang wika, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. At kung tutunghayan naman natin ang Eksodo, Kapitulo 20, ang talatay 10, ganito ang wika, ngunit ang kapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Dito rin sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 12, ang talatay 8, ganito ang sabi, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat, dahil siya ang gumawa nito. Ito rin ang dahilan kung bakit tinawag ito ni Juan Revelador sa Apokalipsis, Kapitulo 1, ang talata ay 10, na araw ng Panginoon. Ang Sabat ay higit pa sa isang alaala ng paglikha at ng lumika o manlalalang. Ito'y isang tanda sa pagitan ng Diyos at ng tao. At katulad ng binabanggit ni Propetang Ezekiel sa Kapitulo 20 ang talatay 20, at ganito ang sinasabi, inyong ingat ang banal ang aking mga Sabat upang ang mga yaon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Siyang nagpaging banal sa Sabat sa panahon ng Linggo ng paglikha ay siya ring isang nagpapabanal sa makasalanang tao. Ang ating tagapaglikha o manlalalang ay ating tagapagligtas din. Katulad ng binabanggit dito po sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 20 ang talatay 12, ganito ang sinasabi, bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Kaibigan, ng Sabat ay itinatag bago dumating ang kasalanan sa lupa.
at ipagdiriwang din pagkatapos ng kasalanan ay tuluyang mawala na dito sa lupa. Ang wika dito sa aklat ng Isaias, Kapitulo 66, ang talata ay 22 hanggang 23, ganito ang sabi, sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang iyong lahi at ang iyong pangalan, at mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang Sabbath hanggang sa isa pang Sabbath, paruroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Sa buong kawalang hanggan, kaibigan, ipagdiriwang ng mga anak ng Diyos ang Sabat para sa pagpaparangal. Siya bilang kanilang tagpaglikha at manunubos. Kung ang Sabat ay ipinagdiriwang bago dumating ang kasalanan sa lupa, at ito'y pinagdiriwang kapag ang lupa ay ginawang bago, hindi ba makatuwiran na dapat itong ipagdiwang ngayon ng mga tao, ng Diyos o ng mga anak ng Diyos? Kung mayroon tayong anumang mga katanungan tungkol sa Diyos at sa Sabat, maaari nating tingnan kung paano ito itinuring ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi sa atin sa Ebanghelyo ni Lucas kung ano ang ginawa ni Jesus tungkol sa ginawa niyang Sabat. Sa Kapitulo 4 ng Ebanghelyo ni Lucas, ang talata ay 16 at ganito ang wika. Dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa. Sinasabi ng Biblia na iyon ay kaugalian ni Hesukristo. At ang ayon sa Webster Dictionary, kapag ka ang ating hahanapin ay ang salitang Sabat, ito ang ibibigay na kahulugan ng Webster Dictionary. Ganito ang sabi, the seventh day of the week, kung ang hinahanap natin ay ang salitang Sabat, ibig sabihin, ito yung Saturday o sa wikang Espanyol, ito ay Sabado, o sa wikang Tagalog, ito yung ikapitong araw. Kung ang araw ay binago o nakalimutan sa pagitan ng panahon ni Adan at Moses, inaayos sana ito ng Diyos nang isulat niya ang 10 utos sa Sinai o sa bundok ng Sinai. Kung nawala ang araw sa pagitan ng panahon ni Moises at ni Jesus, tiyak na itinuwid ni Kristo ang talaan. Kung binago ang araw sa panahon ng buhay ng mga alagad o sa buhay ng mga alagad, ay tiyak na isusulat nila ito. At siyempre, ang mga Hudyo na nag-iingat ng mahigpit na talaan ng oras o panahon ay sumasamba pa rin sa ikapitong araw o Sabado sa ating katawagan. Ang pagkakakilanlan ng araw ng kapahingahan ay hindi kailanman kinukwestiyon sa panahon ng buhay ni Jesus sa lupa. Ang tanging kontrobersya ay lumitaw kung paano niya iningatan ito. Subalit, binaluktot ng mga rabi ang pangingili ng Sabat sa magitan ng pagtatag ng mahihirap at masalimuot na mga regulasyon. Sinikap ni Jesus na alisin ang mga kahilingang gawa ng tao at ipakita ang kahulugan ng pangingilin sa Sabat. Nang mga panahon na akusahan si Jesus sa paglabag sa Sabat dahil nagpagaling ng mga may sakit, ng may mga karamdaman, sumagot siya ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 12, ang talatay 12, ganito ang sinasabi, gaano pa ngang higit na mahalaga ang isang tao kaysa sa isang tupa, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Sinasabi ng Biblia na si Jesus ay nagpagaling at
nagministeryo sa araw ng Sabbath. Ang Sabbath ay para sa pagpapagaling sa atin, pagpapalaya sa atin mula sa pagkakasala, pagtatangi at pagpamasarili at pagbibigay sa atin ng kapayapaan ng isip. Ito'y para sa pagpapanumbalik sa atin sa larawan ng Diyos at pagtuturo sa atin pabalik sa ating lumikha o manlalalang. Ito ang gawain ginawa ni Jesus at ito ang gawain ng mga alagad pagkatapos niyang iwan sila. Ang kahulugan ng pangingilin sa Sabat ay pinakita ng mga tagasunod ni Jesus sa kanyang kamatayan. Sa krisis na ito, ang mga kaibigan ni Jesus ay nagpahinga ayon sa utos ng Diyos at iniwan ang gawain ng pagpapapahid sa katawan ni Jesus hanggang pagkatapos ng mga panahon ng Sabat. Ayon sa aklat sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 23, ang talata 54 hanggang 56, ganito ang sinasabi, "Nooy araw ng paghahanda at malapit na ang Sabat. Ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tiningnan ang libingan at kung paano inilagay ang kanyang bangkay. Sila'y umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos. At nang araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa kautusan." Kaibigan, bilang katiwala ng panahon at pagsamba, isang araw bago ang Sabat, ang kanilang pag-asa kay Jesus ay nasira. Nasaksihan nila siya na namatay sa isang malupit na kamatayan sa krus. Ang kanilang mga pangarap at pag-asa ay nakahimlay sa isang madilim na libingan. Nais nilang pahiran ng langis ang kanyang bangkay. At ang sabi sa kasunod na talata, dito sa aklat ng Lucas, Kapitulo 24, ang talata'y 1, "Subalit ng unang araw ng Sanglinggo, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda." Tingnan natin muli ang mga pangyayari sa tatlong di malilimutang araw na iyon. Una, ang araw ng paghahanda sa ating kapanahunan, ang katawagan ay Biyernes, na kung saan namatay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang mga babae ay naghanda ng mga pabango at mga panghaplos. Ikalawa, ay kapitong araw na katawagan po natin ngayon ay Sabado, araw ng Sabat. Ano ang nangyari? Nagpahinga si Jesus sa libingan. Nagpahinga ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga alagad at maging ang mga ibang mga babae. Subalit, sa araw ng Linggo, yung unang araw ng Sanglinggo, nakatawagan nating araw ng Linggo, nabuhay si Jesus mula sa kamatayan. Dumating ang mga babae upang pahiran si Jesus. Mga katiwala ng panahon at pagsamba, mga kaibigan, walang alinlangan kung anong araw ang Sabat sa kamatayan ni Jesus. Si Jesus ay ipinako sa krus sa araw ng paghahanda at sumigaw siya ayon sa aklat ng 1 Kapitulo 19, ang talatay 30, ang wikay, "Natupad na ang kanyang gaway ng pagtubos ay natapos na." Siya ay nagpahinga sa libingan sa araw ng Sabat at bumangon noong araw ng Linggo, ang unang araw ng Sanglinggo. Pansinin po ninyo, katiwala ng panahon at pagsamba, kahit sa kamatayan, ay iningatan ni Jesus ang Sabat. Siya'y nagpahinga sa libingan sa araw ng Sabat. Oo, kaibigan, mahalaga kung aling araw sa pito ang ipinagdiriwang natin. Isang Kristiyanong manunulat na nagngangalang George Vanderman ang sumulat ng ganito, "Paano natin makikita ang kanyang mga tagasunod na tumatangging lapastanganin ang mga sagradong oras kahit na sa kanilang paggawa ng pagmamahal
at paano natin siya makikitang namamatay sa krus. Dahil ang kautusan ay hindi maaring ikompromiso kahit na iligtas ang sarili niyang buhay. Paano tayo makatatayo sa nagniningas na liwanag ng Kalbaryo at masasabing hindi ito mahalaga? Sinabi ng lumikha na alalahanin o remember. Ngunit napakaraming nakakalimot. Ngunit hindi iyon ang intensyon ng Diyos. Inaasahan ni Jesus na ipangilin ng mga Kristiyano ang Sabat sa lahat ng panahon. At ganito ang binabanggit sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 24, ang talatay 20. Ang wika'y, kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa Sabat. Inaasahan ni Jesus na mga Kristiyano noong AD 70, kapag nawasak ang Jerusalem, ay iingatan pa rin ang Sabat. Itinala ng bagong tipan na ang mga tagasunod ni Jesus ay iningatan ang Sabat pagkatapos ng muling pagkabuhay. Sapagkat ganito ang wika ng Gawa, Kapitulo 17, talatay 1 at 2, ang wika ng makaraan na sina Pablo at Silas sa Amphipolis at sa Apollonia, ay nakarating sila sa Tesalonika, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian at sa loob ng tatlong Sabat ay nangatuwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Sa isa pang Sabat nang si Pablo ay nangangaral, dumating ang ilang mga Hentil na may kahilingan. Dito sa Gawa, Kapitulo 13, ang talatay 42 at 44, ganito ang sabi, at pagsapag-alis ni na Pablo at Bernabe, nakiusap ang mga tao na ang mga bagay na ito ay muling sasabihin o sabihin sa kanila na susunod na Sabat. Nang sumunod na Sabat ay nagtipo ng halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Sa katunayan, mga kaibigan, ang aklat ng mga Gawa dito sa Biblia ay nagtala ng 84 na pagpupulong na idinaos ni Pablo sa araw po ng Sabat. At ang Sabat ay tumatakbo na parang gininto ang sinulid mula sa Genesis hanggang sa aklat ng Apokalipsis na naglalarawan sa mga taong handang salubungin si Jesus sa kanyang ikalawang pagparito. Dito sa Apokalipsis 14, ang talatay 12, ganito ang wika ng banal na kasulatan. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at tumahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. At dito rin sa aklat ng Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 14, ang talatay 15, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At isa pa sa mga utos na iyon ang nagsasabi sa atin na alalahanin ang araw ng Sabat. Kaibigan, isang tapat na katiwala, katiwalang mahal ng Diyos at katiwala ng panahon at pagsamba. Kung sasambahin natin ang Diyos na bilang ating tagapaglikha o manlalalang bawat Linggo, sa ikapitong araw ng Sabat, hindi natin malilimutan kung saan tayo nanggaling o sino ang lumikha sa atin at sa mundo sa paligid natin. Kung ipangingilin natin ang Sabat bawat Linggo, hindi na natin kailangan magtaka kung sino tayo, ang mga anak na lalaki at babae ng Diyos na siyang hari ng sansinuhob. Hindi na natin kailangan magtaka kung paano tayo nakarating dito. Narito tayo dahil sa gusto tayo ng Diyos, dahil ginawa niya tayo. Kaibigan at mabuting katiwala ng ating Panginoon Diyos, lagi nating alalahanin. Isang araw na itinakda, panahon
na tayo sasamba at ating pararangalan bilang katiwala ng Diyos ang kanyang banal na pangalan.

0: Kaibigan, kapwa ko katiwala ng panahon at pagsamba. Ang itinakdang araw ng Sabat ay araw ng Diyos upang parangalan ng Diyos at alalahanin ang kanyang paglika sa mundong ito. Sa tuwing tayo ay sumasamba, sa ating manlalalang ay inaalaala ang kanyang paglika at inilalagay sa ating isipan na may manlalalang na nagdisenyo ng sanglibutan ito. Kaibigan, ano ang tugon mo? Kaibigan, bilang katiwala ng Diyos, papaano mo ito tutugunan sa harap ng ating mahal na Panginoong Jesus? Tayo po'y manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit. Nagpapasalamat po kami sapagkat ibinigay sa amin ang araw ng Sabat upang parangalan ka at alalahanin na meron kaming manlilikha, manlalalang sa mundong ito, na kami din ay mga nilikha niya sa magitan ng kanyang mga kamay. Nagpapasalamat po kami bilang katiwala ng panahon at pagsamba. Maingatan nawa naming may sa katuparan sa aming mga buhay ang pag-iingat nito at sasamba kami sa tuwing dumarating ang kapitong araw ng Sanglinggo para kami ay makipagtagpo sa iyo. Alalahanin po ninyo ang dinatnan ng pabalitang ito, naway sanayin din ang kanilang mga sarili at sa kanilang mga tugon na kanila pong ipangilin at ingatan ang araw ng Sabat bilang pagkilala na kayo ang manlalalang at kayo ang Diyos na dapat sambahin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen.
1: Tama, kaibigan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo at sa akin ang natatanging araw ng pagpapahinga at pagsamba, ang araw ng Sabat, upang sariwain ang kanyang kabutihan at pagpapala sa atin. Atin ding napatunayan na ang banal na araw na ito'y hindi na bago, bagkus patuloy na ipinapahayag upang ibalik ang tao sa pagsamba sa araw ng Sabat, ay kapitong araw, kaya't nasa sa iyo ang pagpapasya. Nais mo bang tumugon sa panawagang maging tapat at mabuting katiwala ng Diyos? Ngayon ang pagkakataon upang magdesisyon, kaibigan. Tunghayan ang mga katotohanan ng nakapaloob sa pagiging katiwala ng pag-aasawa, ang pundasyon ng pamilya. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ika-anim na gabi ng ating pag-aaral. Ako po inyong lingkod, Dan Rivricarte. Ang ito, ang Tanging Pag-asa Season 4, Katiwalang Mahal ng Diyos. Magandang gabi po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Ang pag-aasawa ay isang oportunidad upang ipakita sa bawat isa ang pagpapahalaga at pagpaparamdam na pinagkakatiwalaan nila ang isa't isa. Kaya walang sinumang tao ang dapat baliin ang katapatan ng lalaki. Ang kasagraduhan ng kasal ay pinagtibay ni Jesus upang ipakita niya na hindi panukala ng Diyos ang diborsyo o hiwalayan ng tao.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

0: Yan po ako ng mama ko. Parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubong ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhayan ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. And then, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi yon. Wala na naman. And then, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko pa sa Facebook. Then may lumabas naman po. Tapos nandun nga, nag-publish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila. Nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo pa ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kung kumusta na siya kasi isa rin siyang PWD katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo o pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yan unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama ng loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinatahak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. Sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trial sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: punong-punong isip, punong-punong ng galit. Lahat. Parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinim ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, saan ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat ng gustuin ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabok, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi na ito? Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinex ko ng tinex po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ronald Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo ng isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigang Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad love ko. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ako. Dito lahat, hindi nyo silang pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Anong nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasing touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulang galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumawag. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulo-ulo. Saya. Grabe. Simula nang bilhin niya ganito ko, simula nang hanggang ngayon. Yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig na ang tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ko. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung muna ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman, pang-sampu ko na to. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

what I thought.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Amang maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
2: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
1: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
2: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
1: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
2: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
1: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
2: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
1: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
3: All things new. Hope starts here.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong patuloy at walang sawang pagtangkilik dito po sa ating himpilan. At binabati ko po kayo ng happy God first morning, saan man po kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa. Ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay patuloy nawa ninyong nararanasan. At ating ipinagpapatuloy ang ating pagbabasa sa aklat ng Galacia. Nasa huling kabanata na po tayo ng Galacia, sa kabanatang 6, talatang 2. Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kaibigan, ng talatang ito ay isang napakagandang larawan ng kumikilos na pag-ibig ng Kristiyano. Matapos ipaliwanag ni Apostol Pablo sa Galacia, Kabanatang 5, na ang buhay na pinamumunuan ng Banal na Espiritu ay nagbubunga ng pag-ibig, ipinapakita naman niya sa Galacia, Kabanatang 6, kung paano makikita ang pag-ibig na iyon sa tunay na buhay, practical na pag-apply ng pagiging Kristiyano. Ang salitang pasanin ay tumutukoy sa mabibigat na problema, kahinaan, tukso, kalungkutan at mga pagsubok na maaaring maranasan ng isang tao. Ang sabi ay pasanin ninyo, ang pasanin ng iba. May mga panahong napakabigat ng pinagdaraanan natin na kailangan natin ng isang taong handang makinig, ng dadamay sa atin, uunawa at mananalangin na kasama natin. Ang mensahe ay, huwag mong hayaang mag-isa ang kapatid mo sa kanyang pinagdaraanan. Madaling sabihin na mahal kita o ipinagdarasal kita, ngunit ang tunay na pag-ibig ay handang makialam sa mabuting paraan, magbigay ng panahon, tumulong at makibahagi sa bigat ng iba. Dito, nagiging practical ang bunga ng Banal na Espiritu. Ang pag-ibig na mula kay Kristo ay hindi nakamasid lamang sa sariling pangangailangan. Nakikita rin ito ang pangangailangan ng iba. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan, prayer request o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o nais mong magkaroon ng personal na Bible study mula dito sa ating tanggapan, maaari kang makipag-ugnayan, tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 0918-944-7891 at mula po sa Ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang kabanatang 6 ng Galacia sa talatang 1-5. Mga kapatid, kung meron sa inyong nakagawa ng kasalanan, kayo mismong ginaguide ng Holy Spirit ang dapat mag-correct sa Kanya. Pero gawin niyo yon sa gentle na paraan at mag-ingat kayo kasi baka kayo naman ang matuksong magkasala. Magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Kung meron sa inyong nagmamagaling pero sa totoo lang, wala naman talagang sinabi, niloloko niya lang ang sarili niya. Dapat i-test ng bawat isa ang ginagawa niya. Kung mabuti yon, dapat lang na matuwa siya. Huwag niyo nang i-compare ang mga ginagawa niyo sa iba kasi may kanya-kanya tayong responsibilidad na dapat gawin. Carry one another. May isang magandang pahayag tungkol sa buhay Kristiyano. Sabi ng aking nabasa, bantayan natin ang isa't isa sa pag-ibig, alalahanin ang isa't isa sa panalangin, tulungan ang isa't isa sa panahon ng karamdaman at paghihirap, maging maunawain sa damdamin at maingat sa pananalita, maging mabagal sa pagkagalit at laging handang makipagkasundo.
Wow, napakagandang pagpapahayag ng isang buhay Kristiyano, isang buhay na pinangangasiwaan ng Banal na Espiritu. Ganito rin ang puso ng mensahe ni Apostol Pablo sa Galacia Kabanatang 6. Matapos niyang ituro ang pamumuhay na pinangungunahan ng Espiritu Santo, ipinakita niya ngayon kung paano natin maisa sa buhay ang pag-ibig ni Kristo sa pakikitungo sa ibang tao. Una, tinuturoan ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na tulungan at ibalik sa tamang landas ang taong nahulog sa pagkakasala o sa kasalanan. Sa talatang isa, hindi ito dapat gawin sa pamamagitan ng mapanghusga at mapagpahiyang pamamaraan. Ang sabi niya ay maingat, gentle, may kaamuan at may buong pag-iingat. Ang layunin ay hindi ang pagbagsak ng tao, kundi ang kanyang pagbabalik. Maibalik siya. Pangalawa, sinabi ni Apostol Pablo, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa sa talatang 2. Ang salitang pasanin ay tumutukoy sa mabigat na bagay na mahirap dalhin ng mag-isa. May mga problema sa buhay na hindi kailangang harapin ng nag-iisa. Ang pagdamay, pakikinig, pananalangin at pagtulong ay paraan upang maipakita natin ang pag-ibig ni Kristo sa ating kapwa. May mga problema na minsan ay madaling malagpasan kung mayroon kang katuwang. Pangatlo, tinatawag tayo ni Apostol Pablo na maging tapat sa pagtingin sa ating sarili. Sa talatang 3-5, huwag tayong maging mapagmataas, huwag ikumpara ang sarili sa iba at suriin natin ang ating sariling puso at mga motibo. Bago natin tingnan ang pagkukulang ng iba, kailangan din nating hayaang siyasatin tayo ng Diyos. Alalahanin natin ang payo ni Apostol Pablo. Una, restore gently. Kapag may taong nahulog, huwag agad husgahan. Tulungan siyang makabangon at makabalik sa ating Panginoon ng may pag-ibig at kaamuan. Pangalawa, carry together. Mayroong mga pasanin na mabibigat at hindi kayang pasaning mag-isa. Nagiging magaan yon kung mayroong katuwang. Hindi lahat ng laban ay dapat haraping mag-isa. Maging taong handang makinig, umalalay at tumulong sa panahon ng pangangailangan ng iba. At pangatlo, check your heart. Bago tayo maging abala sa pagkakamali ng iba, tingnan muna natin ang ating sarili mga puso. Ang pagpapakumbaba ay nagsisimula sa pagiging tapat sa sarili at sa Diyos. Ang sanlibutang ito ay puno ng mga taong may mabibigat na pasanin at naghahanap ng taong makakaunawa. Maaaring gamitin tayo ng ating Panginoong Yesus upang maging sagot sa panalangin ng isang taong nangangailangan ng tulong, pag-asa, paglingap at pagtanggap. Maraming tao ang naghahanap ng Diyos, ngunit hindi nila siya makikita o nakikita sa mga salita lamang. Minsan, madaling makita ng iba si Kristo kapag may isang taong tumatayo sa tabi nila sa panahon ng kanilang pinakamabigat na problema. Dahil binuhat ng ating Panginoong Yesus, ng ating Panginoong Jesucristo ang ating pasanin, tinatawag din niya tayong tumulong at magdala ng pasanin ng iba. Kaibigan, paano ka maaaring maging daluyan ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo sa iba? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, amang banal na ang tahanan ay nasa mga langit. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya na patuloy na umaabot sa amin kahit kami ay matalas na nagkakamali at nanghihina. Turuan mo po kaming maging maunawain sa mga
nadadapa, mga nagkakasala, handang magdala ng pasanin ng iba at mapagpakumbaba sa pagtingin sa aming mga sariling buhay. Gamitin mo po kami, Panginoon, upang maging daluyan ng iyong biyaya, pag-asa at pag-ibig sa mga taong nasa amin pong paligid. Alalahanin niyo po, Panginoon, ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong mga dalangin at pangangailangan. Kayo po nawa ang maging katugunan at maranasan nila ang katugunan sa mga panalangin sa araw na ito ayon sa iyong mabuting kalooban. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. At ito po ang ating programang Rise and Reflect. Muli ko pong ini-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang atin pong booklet na 10 Commandments Twice Removed. Ang mga babasahing ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating social media account, Adventist World Radio Manila, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang maipadala po namin ang mga aklat at mga aralin sa Biblia na amin pong ipinamimigay. At akin po kayong inanyayahan na sundan ang mga natatanging pag-aaral na aming inihanda para sa inyong makabuluhan.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Mainit na pagbati po ang nais ko ipabot sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin pong programa. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa atin pong programang May Nagmamahal sa Iyo. Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil sa oras na ito, muli niya tayong binangon upang magpatuloy sa ating mga gawain. Tunay na ang kanyang pangako ay tapat sapagkat ang sabi niya, tayo natulog at tayo nagising sapagkat iningatan niya tayo. Wow, ang gandang pakinggan. Maraming po salamat mga ginigilo kong mga kaibigan sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa ating programa na May Nagmamahal sa Iyo. Saan man po kayo naroroong lugar, tanggapin niyo ang aming mainit na pagbati. Sana ipatuloy po natin itong ibahagi sa atin hong mga kakilala, kamag-anak, kapitbahay, katrabaho, kaibigan, o di kaya'y kaklase sapagkat mayroong napakagandang pabalita ang aklat ng Apokalipsis. So nga po pala sa mga bago pa na nakatutok sa programang ito, ating pinag-aaralan ang aklat ng Apokalipsis, isang napakagandang aklat na naglalaman ng mensahe para maihanda natin ang ating mga sarili sa nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung kayo po may mga katanungan, ay isulat nyo lamang dyan sa Facebook live comment section para mabasa po natin ang mga bagay na hindi nagiging maliwanag sa inyo. At ganun din po kung meron kayong mga nais na sabihin na ayaw nyong ilagay sa Facebook, maaari nyo pong ipadala sa numerong 0918-944-7891. Yan. Ngayon, bago tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, muli kaming dumudulog sa inyo. Aming tinatalaga ang aming gagawing pagbubulay-bulay ng napapanahong mensahe para sa oras na ito. Dalangin namin ang patnubay ng banal na Espiritu, ang pagpapatawad sa aming mga kasalanan at pagtulong na mabuksan ang aming mga isipan at puso sa tatanggapin naming mensahe sa oras na ito. Looban nawa kami ng karunungan na maunawaan naming malinaw ang nais niyong sabihin sa amin na i-apply namin sa aming pamumuhay bilang Kristiyano. Pagkalooban nawa ang bawat isa ng matibay na pananampalataya, umaapaw ninyong pag-ibig at ganun din ang kagalakan. Lahat ng ito'y aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong bibigyan ng kasagutan, ang katanungang nagsasabi, ano ang mensahe na pinadala sa Iglesia ng Epeso? Ngayon, atin pong umpisahan na babalangkasin ang mga mensaheng ito upang lalo po nating maunawaan. Kung nung mga nakaraang araw ay pinakita po natin yung kung ano yung mga papaano lubos na nalalaman ng nagpapatotoo kung ano yung pangangailangan, mensahe, babala sa mga iglesia, ay ngayon naman ay ating hihimay-himayin kung ano yung laman ng mensahe. Ngayon magpasimula tayo dito sa Iglesia ng Epeso. Binabanggit sa Apokalipsis, Kapitulo 2, ang talatay 4, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. So, ang liham ng sa Iglesia ng Epeso, sumasagisag po yan sa panahon ng unang Iglesia. O, mula AD 31 hanggang humigit kumulang AD 100. Saklaw po nito yung maagang, yung bang tinatawag nating early time ng Christianity. Kaya ang tawag natin early church. O, na mabilis po na kumalat sa pamamagitan nila ang ebanghelyo sa buong imperyo ng Romano.
pagkatapos ng pagbaba, pagbuhos ng banal na Espiritu doon sa Pentecostes noong AD 31. Yan, mababasa natin sa mga gawa yung kasaysayan na nang sila'y nangaral, libo-libo ang pawang tumutugon at nababautismuhan at napapasama sa Kristyanismo. Ngayon, ito rin po yung panahon kung kailan nabuo ang iglesia at nagsimula pong lumago. Mga kaibigan, ito ay mensahe para sa mga iglesia at individual na nahihirapan dahil sa una, yung mga pinuno na nawalan ng sigla at passion, yung paglaganap ng maling doktrina. Dahil sa panahong ito ay nagpasimulang manamlay yung mga leader, oh, at lumaganap ang maling doktrina at nagkaroon ng pagkabahala sa pagkaantala ng ikalawang pagparito ni Jesus. Bagamat nagtagumpay ang iglesia po laban sa maling doktrina, subalit nawalan sila ng sigla at init ng pag-ibig. Yung po bang yung, di ba kumisa nararanasan natin, yung iyong adrenaline, yung energy ay napakataas, subalit dumarating yung time, bigla na lang bumaba, humuhupa. Yan. Magandang gamiting termino yung humupa yung kanilang pagmamahal sa Diyos, sa katotohanan at sa kanilang kapatid pagkatapos na mamatay yung mga apostol. Yun yung kumisan yung nangyayari. Pagka nawala yung leader, doon para bang nananamlay, oh, yung masiglang iglesia. Kumbaga, ito yung alam ng Panginoong Jesus ang kanilang mga gawa, subalit ito ngayon yung kanyang binababalaan at ito yung kanyang sinasaway at pinapayuhan. Kaya nga, paghihintay nila sa pagparito ng sa Panginoong Jesus ay unti-unti rin pong bumaba yung kanilang kasiglahan. Ngayon, binanggit dito yung Nicolaitan. Yung Nicolaitan, yung pagpasok ng mga maling turo, ay yan po yung sumasagisag sa tinatawag na Gnosticismo na nagtuturo na ang kilos ng katawan ay hindi nakakapekto sa kaluluwa at walang kinalaman sa kaligtasan. Ang babalang may kinalaman sa pagtanggal ng lampstand ng iglesia ay hindi isang walang kondisyon na hula, kundi isang babala. Ang tagumpay ay pinangako sa mga taong tunay na magsisisi. Napakaganda yung paglalarawan ng aklat ng Apostles o Acts of the Apostles tungkol sa panahong ito. Binabanggit po, ngunit makalipas ang ilang panahon, nagsimulang humina ang sigla ng mga mananampalataya at bumaba ang kanilang pag-ibig sa Diyos at sa isa't isa. Pumasok ang lamig sa simbahan, may ilan na nakalimot sa kahangahangang paraan kung paano nila natanggap ang katotohanan. Mga kapatid at mga kaibigan, sa paglipas ng panahon, nakalimutan ng iglesia ang Panginoong Jesus na siyang namatay doon sa cross, na siyang natububos ng ating mga kasalanan. Nakalimutan ito ng iglesia na maalaga ng ating Panginoong Jesus na maalagaing nag-alaga mismo sa kanyang iglesia. Tulad ng maraming asawa na nawala ng unang pag-ibig sa kanilang kabiyak, yan yung nakitang kalagayan ng iglesyang ito. Ngayon, ang naging solusyon ay ang solusyon hindi para palitan ng asawa, kundi ibalik ang unang pag-ibig. Kaya hindi dahilan yung bang nararamdaman mo na parang humuhupa yung pag-ibig sa iyong kabiyak. Hindi solusyon na palitan siya, kundi ibalik yung unang pag-ibig. Ito yung fundamental na solusyon
na ibalik natin yung unang pag-ibig kay Jesus. Ito yung payo ng Panginoong Jesus sa Iglesia ng Epeso. Ngayon, paano mo gagawin yun? Dahil ang mensahe na ipinarating sa Iglesia ng Epeso, ito yung mensaheng pinararating din sa bawat isa sa atin na ibalik natin yung unang pag-ibig kay Jesus. Paano natin siya unang nakilala? Yung excitement nais ng Diyos na manatili sa atin. Paano mo gagawin yun? Una, suriin mo yung relasyon mo kay Jesus. May init pa ba ang iyong pagmamahal at pananampalataya o tila bumaba ang sigla? Iyong tingnan yung katayuan mo sa panahon ngayon. Iyong engage, yung iyong pananampalataya, yung iyong paglilingkod. Paano mo pinasasaya ang ating Panginoong Jesus? O baka busy ka sa iyong trabaho, busy ka sa ibang mga bagay, ito yung panawagan ng Panginoong Jesus sa atin. Manatili tayong tapat sa katotohanan. Tulad ng Epeso, maaring labanan mo yung maling doktrina, yung maling mga prinsipyo na laban sa turo ng Biblia. Kaya labanan natin yung maling doktrina, ngunit hindi po sapat ang tagumpay kung wala pong pag-ibig. Kaya nga, ang malakas na payo ng ating Panginoong Jesus, ibalik natin ang unang pag-ibig. Paano natin gagawin yan, kaibigan? Maglaan ka ng oras sa pananalangin, sa pag-aaral ng Biblia, yung pagsamba, yung pagsasama-sama sa simbahan ay napakahalaga. At higit sa lahat, yung pagmamahal sa iyong kapwa. At dito rin ay nagpapakita o nagpapahayag ng babala sa mga leader ng iglesia na ang iglesia ay nangangailangan ng leader na may passion at pagmamahal sa Panginoong Jesus at sa kanyang bayan. So, kapag ang leader ng iglesia ay makasarili, ay nakatuon lamang sa kanyang sarili, mananatili ang pagbaba ng sigla ng iglesia. Kaya kailangan natin sa mga panahong ito na tinuturo sa atin ng tungkol sa mensahe sa iglesia ng Laodicea na tayo bilang mga leader, mayroon tayong passion sa pagmamahal sa Panginoong Jesus at sa kanyang bayan. Ang mensahe sa iglesia ng Epeso ay napakalinaw na ang aktibidad at doktrina ay hindi sapat kung wala ang unang pag-ibig. Basahin po natin sa Apokalipsis 2 ang talatay 5. Ang sabi rito, kaya talalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo nung una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito malibang magsisi ka. Ang hamon sa bawat mananampalataya ngayon ay ibalik ang init ng pagmamahal kay Jesus. Kaibigan, kamusta ka? Kamusta ang ating pagmamahal kay Jesus? Mabibigyan natin ang kasiyahan ng Diyos. Mapapasaya natin siya kung muli nating ibabalik ang ating excitement, passion, at unang pag-ibig sa Kanya. At ako'y naniniwala, ang ating pananampalataya ay magiging buhay at matagumpay na hindi lamang sa kaalaman, kundi sa puso at gawa. Tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa napakagandang mensahe na umaakay sa amin. Nalubos naming mahalin kayo. Magkaroon kami ng sigla sa pananampalataya at passion sa pangasiwa ng iglesyang inyong minamahal. Ama, gamitin ninyo ang bawat isa na nakapakinig ng pag-aaral na ito. Na kaming lahat ay lalong maging masigasig sa paglilingkod sa inyo at paghintay sa inyong pagparito, na may makamtan namin
ang nag-uumapo ninyong pag-ibig, kagalakan at kapayapaan habang kami namumuhay sa mundong ito. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin pong programang May Nagmamahal sa Iyo. Gumaganda ang ating pag-aaral na pawang mismo ang Panginoong Jesus ang nagsasabi at nagbibigay ng payo kung anong dapat nating gawin sa mga huling araw na ito. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. nagsasabing may nagmamahal sa iyo hanggang sa muli.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Bueno, mga minamahal na mga kaibigan, at bumabati po tayo ng masaya at matalinong pamamaraan ng pagkikinig ng salita ng Panginoon dito sa Adventist World Radio Manila. Kung meron kayong katanungan sa ating pong pinag-aaralan, ay maaari kayong dumayal sa numerong ito sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Ito po ang inyong lingkod. Bumabati po ng pinakamasayang pagkikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ang Words of Hope. At ang ating pong tema all throughout ng ating pag-aaral ay Prophecy Odyssey, You Can Know the Future. Ang paksa na ating pag-uusapan sa ika-8 episode natin ay isang babae, isang bata, at isang dragon. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Panginoon, gabayan ninyo kami sa aming pag-aaral. Kayo po ay maluwalhati at may tanghal ang inyo pong banal na pangalan. Salamat po sa inyong paggabay. Magkaloob kayo ng katalinuhan sa bawat isa sa amin upang madali namin pong maintindihan ang inyong salita. Dinadalangin po namin ito at hinihiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang isang amazing fact na aking ibabahagi sa inyo ay ito. Noong 1954, isang 4 na taong gulang na batang babae ang dinukot mula sa kanilang tahanan sa isang liblib na nayon ng kabundukan ng Colombia. Maliwanag na nagkaproblema ang plano ng mga dumukot sa kanya sapagkat iniwan nila na ang bata ay nasa kailaliman ng gubat. Bagaman madalas siyang pinahihirapan ng mga insekto at matinding kalungkutan dahil sa pag-iisa, himalang nakaligtas ng matatag ang bata sa loob ng 5 taon sa tulong ng isang pangkat ng mga Capuchin na unggoy. Kung nais mong maaari ko rin naman itong ibahagi sa mas magandang pamamaraan, mga kaibigan, at maraming tubig sa gubat at ang mga unggoy na naakit sa maliit na batang babae ay madalas na nag-iwan sa kanya ng mga tira-tirang prutas at mga buto hanggang sa kalaunan ay natutuhan niyang umakyat sa mga puno at maghanap ng pagkain para sa kanyang sarili. Nang sa wakas ay natagpuan siya ng 2 mga ngaso. Nakalimutan na niya ang anumang wikang pantao, kaya't nawala na rin ang lahat ng kanyang pagpipigil sa sarili. At kung ating pong papansinin, dahil po sa hindi na niya naalala ang kanyang tunay na pangalan noong siya ay ipinanganak, hindi na niya kailanman natagpuan ang kanyang pamilya. Kalaunan, siya ay inampon at binigyan ng pangalang Marina. Muli siyang natutong mamuhay bilang isang tao sa lipunan at lumipat sa Britain, kung saan siya ay nag-asawa at nagkaroon ng sariling familia. Ang kanyang kwento ay detalyadong isinilaysay sa aklat na The Girl with No Name. So inyo pong titignan niyan yung kanyang kwento, si Marina, na naging isang taong gubat, ngunit nung mayroong pong nakakita sa kanya ay muling nabago ang kanyang buhay. Ngayon po ang ating unang katanungan na pag-aaralan natin in relation sa ating pong paksa. Paano inilalarawan ng Apokalipsis ang tunay na iglesia ng Diyos? Ganito po ang kasagutan ng Santa Biblia sa Revelation 12, sa Tagalog po yan ay Apokalipsis. Apokalipsis 12, sietas na 1, 2 at 5. At ganito ang binabanggit ng Santa Biblia, isang babae na nababalot ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may koronang binubuo ng 12 bituin. At siya ay nagdadalang tao at sumigaw siya dahil sa mga sakit at paghihirap ng panganganak. At siya ay nanganak ng isang lalaking anak na maghahari sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng isang pamalong bakal. Kung gusto niyo pong higit na malinawan ito ay meron pong background sa Apokalipsis 12:1 hanggang 6, mga kapatid. Sa tala ng kasulatan,
Sa hula ng Biblia, ang iglesia ng Diyos ay sinasagisag ng isang dalisay na babae. Okay? Tatandaan po natin yan. Ang iglesia ay inihalin tulad sa isang babae. Sa Apokalipsis 12 na ating nabasa kanina, ay papansin natin mga minamahal kong mga masugid na tagapakinig at viewers, ang babaeng ito ay nababalot ng araw, ng buwan, at ng mga bituin. Ang likas na mga ilaw ng nilikha ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa iglesia, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang iglesia po, ang mga mananampalataya, ay ilaw ng sanlibutan sangayon sa aklat ni Mateo, Kabanata 5, setas na 14. Ang araw ay kumakatawan sa liwanag ni Jesus. At iyan ay pinapatunayan sa aklat ng mga awit 84 at talatang 11. Ang buwan naman ay kumakatawan sa mga pangako at kasaysayan ng lumang tipan na siyang saligan kung saan itinayo ang iglesia ng Diyos. Ang mga prebayan ay makikita nyo sa aklat ni Zacarias, Kabanata 8, setas na 9, at gayon din sa mga taga-Efeso, Kabanata 2, setas na 20. Ang 12 bituin sa ibabaw ng kanyang ulo ay sumasagisag sa pamumuno ng iglesia. Ang 12 lipi at mga hukom sa lumang tipan at ang 12 apostol sa bagong tipan. Ang isa na maghahari sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng pamalong bakal ay si Jesus. Siya ang anak ng iglesia na kung saan ay mangunguna siya sa pamamagitan ng isang pamalong bakal. Ganito, ang iglesia ng Diyos ay sinasagisag ng isang dalisay na babae. Ito po ay binabanggit sa aklat ni Jeremias, Kabanata 6, setas na 2. At ang sabi po ng Santa Biblia, itinulad ko ang anak na babae ng Sion sa isang kaibig-ibig at maselan na babae. Napansin po ninyo po na ang anak ng babae ay isang kaibig-ibig na anak ng ating Panginoon, isang maselan na babae. So, paano po natin iintindihin ito? Kanina napag-aralan natin na ang babae ay nababalot ng araw, ng buwan, at mga bituin. Tingnan natin mabuti ang pag-aaral natin, ang araw ay kumakatawan sa liwanag ni Jesus. Riripasuhin natin ito para madali nating maintindihan. Ang buwan ay kumakatawan sa mga pangako at kasaysayan ng lumang tipan na siyang saligan kung saan itinayo ang iglesia ng Diyos. Ang mga bituin sa ibabaw ng kanyang ulo ay sumasagisag sa pamumuno ng iglesia. Ang 12 lipi, okay, ni Israel at ang mga hukom sa lumang tipan at ang 12 apostol sa bagong tipan. Ganito po ang pagpapaliwanag ng Santa Biblia, mga minamahal ko, sa aklat ng Salmo 2:7 at hanggang 9 at Revelation 19:13-16. Titignan natin ito. Ang isa sa na maghahari sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng pamalong bakal ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Paano ka pumipili ng iglesyang kinakaaniban? Siyempre, ang iglesia na gusto natin ay malapit sa ating tahanan, kung saan nagsisimba ang aking mga ninuno noon, ganun ang ating naging kagawian, masigla at kapanipanabik ang mga musika, may mga programa para sa mga bata, may mga stained glass na bintana, magandang gusali, may pastor na nagtuturot ng ngaral, mga kapanapanabik na mga gawain isang maimpluwensyang iglesia. Yan ang ating pong hinahanap sa ating kapanahonan. Pero ganito po inilawrawan ng ating Panginoon ang iglesia ng Diyos sa huling kapanahonan dito po sa aklat ng Revelation chapter 17 verse 3. Kaya dinala niya ako sa espiritu patungo sa ilang. At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang matingkad na pulang hayop na puno ng mga pangalan ng kalapastanganan na may 7 ulo at 10 sungay. Ito ay mga simbolismo ng ating pag-aaral kung paano nakikita at inahalin tulad ng Diyos ang isang iglesyang
may pamumusong at hindi po sang-ayon ang kanyang ginagawa sa mga nilalaman ng banal na kasulatan. Patuloy natin sa katalatang 4, ang babae ay nakasuot ng kulay ube at matingkad na pula at napapalumutian ng ginto, mahalagang bato at mga perlas. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang gintong saro na puno ng mga kasuklam-suklam na bagay at karumihan ng kanyang pakikiapid. So merong isang babaeng berhen na binabanggit sa Biblia at meron namang isang babae na isang iglesyang marunong makiapid. Ano po? Ibig sabihin ay hindi niya minahal ang iglesyang itinatag ng Panginoon, kundi to nagtayo siya ng kanyang sariling iglesia. Ito ang dragon na nakita ni San Juan Revelador na may pitong mga ulo at nanroon nakaupo ang isang babaeng may pamumusong. Makikita natin dito ang babaeng nakasakay, isang babaeng parabagang haliparut. Ano po mga kaibigan? Ngunit ito ay inilantulad ng ating Panginoon upang tignan ang mga iglesyang hindi po talaga tuwirang isinakabuhayan ang salita ng ating Panginoon. Pangalawang katanungan, sino ang malaking pulang dragon? At ano ang kanyang sinisikap na gawin sa huling kapanahunan? Ganito ang binabanggit doon sa Revelation chapter 12, verse 9, itinapon ang malaking dragon, tandaan natin yan, ang matandang ahas, yung dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Sanas ay iisa po yaan. So maliwanag po ano, yung dragon, yung matandang ahas ay tinawag na Diablo at Satanas na siyang mandaraya sa buong sanlibutan. So marami pong mga Kristiyano ngayon na matapat pero hindi nila alam na sila ay dinaya ng Diablo. Dinaya sila ng ahas, na itong ahas na ito siya din yung nandaya kay Adan at kay Eva doon sa lamanan ng Eden na tinawag talagang siya ay Diablo at Satanas. Patuloy nating basahin ang Revelation chapter 12 verse 4 at ganito ang binabanggit ng talata. Ang dragon ay tumayo sa harapan ng babae na handa ng manganak upang lamunin ang kanyang anak sa sandaling ito ay maipanganak. Tanda natin mga minamahal kong mga kaibigan, ang pag-aaral na ito ay napakahalaga. Sa tala na nabasa natin, ang dragon ay walang iba kundi si Satanas na noong panahon ng kapanganakan ni Jesus ay kumilos sa pamamagitan ng paganong emperyo ng Roma para lamunin itong ating pong Panginoon na siyang anak ng ating iglesia. Hinikayat ni Satanas si Herodes, isang pinunong nasa ilalim ng pamamahala ng Roma, na tangkaing patayin ang sanggol na si Jesus sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng mga bagong silang na batang lalaki sa Bethlehem. Kung gusto niyong makita ito sa kasaysayan ng Biblia, ay matatagpuan niyo sa Mateo Kabanata 2, setas na 16. Tandaan natin na gustong patayin ng demonyo ang ating Panginoong Jesus pagkapanganak pa lamang ito. So sa Revelation chapter 12 verse 4, patuloy natin tignan ito ano, at i-re-emphasize natin yung binasa natin kanina. Ang dragon ay tumayo sa harapan ng babae na handa ng manganak upang lamunin ang kanyang anak sa sandaling siya ay maipanganak. Alam po ninyo sa Biblia ay may pitong himala sa kapanganakan. Sa pagitan ni Sarah at Isaac, okay, ay nagkaroon sila ng himalang panganganak. Sa pagitan ni Rebecca at ni Jacob, sa pagitan ni Raquel at saka ni Jose, sa asawa ni Manoah at Samson, si Hannah at Samuel, ang babaeng Shunamita, si Elizabeth at saka si Juan, at si Maria na ina ng ating Panginoong Hesus. Ito yung mga pitong himala sa kapanganakan po sa banal na kasulatan. So mga minamahal kong mga kaibigan, sa tala ng Biblia, sa hula ng Biblia, ang iglesia ng Diyos ay sinasagisag ng isang dalisay na babae. Pero yung nakita natin kanina ay isang haliparot, ano po? Isang prostitute na babae na nakasakay sa ibabaw ng dragon na may pitong sungay at pitong mga ulo, mga kaibigan ko. So, titignan natin na sa Apokalipsis 12, ang babaeng ito ay nababalot ng araw at buwan at mga bituin.
ang likas na mga ilaw na nilikha ng Diyos at sinabi ng ating Panginoong Hesus sa iglesia ay, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Tayo po ang liwanag sa buong sanlibutan. Yan ay matatagpuan sa Mateo Kabanata 5, setas na 14. So napakahalaga na ating malaman sa pagitan ng isang babaeng prostitute at babaeng mahinhin na ito po ay walang iba kundi ang iglesia ng ating pong Panginoon. Pangatlong katanungan, ano ang nangyari matapos mabigo si Satanas na lipulin si Jesus? Sa Revelation chapter 12 verse 5, ganito ang binabanggit, at ang kanyang anak ay dinala sa Diyos at sa kanyang trono. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesus ay naroon na doon sa langit na bayan, ano po, na siyang mangunguna at muling babalik sa sanlibutan upang kanyang puksain lahat ng kasamaan at elementong may kinalaman sa pamumusong at hindi po pagsunod sa pamantayan ng ating Panginoon. Ika-apat na katanungan, matapos dalhin si Jesus sa langit, ano ang ginawa ni Satanas sa iglesia? Sa Apokalipsis 12 or Revelation chapter 12 verse 13, nang makita ng dragon na siya ay itinapon sa lupa, pinag-usig niya ang babae na nagsilang sa anak na lalaki. Pansinin natin nang hindi na maibuhos ni Satanas ang kanyang galit kay Jesus, nagpasya siyang saktan si Jesus sa pamamagitan ng pagbaling ng kanyang puot sa pinakamamahal na layunin ni Jesus, ang kanyang iglesyang tinubos. Napakahalaga ito na pag-aaral sapagkat dito natin magbibigyan ng pansin ang isang huwad na iglesia at tamang iglesia ng ating Panginoon. Ikalimang katanungan, saan nagpunta ang babae sa panahong ito ng matinding pag-uusig at gaano ito katagal? Ang sagot ng Santa Biblia ay ituloy nating basahin ang Revelation chapter 12 verse 6. At ang babae ay tumakas patungo sa ilang kung saan ay may isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya, upang doon siya ay pakainin sa loob ng 1,260 araw. Ano ang ibig sabihin nito, itong talata? Tandaan po ninyo, ang pag-aaral ng Apokalipsis ay napakaraming mga simbolism na kailangan nating maintindihan at madaling unawain, at Biblia lamang po ang sasagot niyan. So ang 1,260 araw na inilalarawan din sa Biblia ay bilang 42 buwan o 3 at kalahating taon. Ay tumutukoy sa kakilakilabot na 1,260 taong panahon ng pag-uusig kung saan ay milyong-milyong tao ang namatay dahil sa kanilang pananampalataya. Ito yung tinatawag noon na Dark Ages. Sa panahon ni Elias ay nangyari po ito, sa panahon ni Jesus, sa panahon ni Esteban, sa panahon ni Esther, ang panahon ng kadiliman ang tawag niyan. Pero nakaranas po ang iglesia ng Panginoon ng 1,260 years persecution. At ito yung tinatawag na 30 araw sa 1 buwan ng Hudyo. So sa panahong ito, mga minamahal kong mga kaibigan, ang iglesia ng Diyos ay tunay na buhay at patuloy na umiiral. Ngunit bigyan natin ng pansin na pilitang magtago at kumilos ng palihim ang iglesia ng Panginoon. Dahil dito, hindi ito madaling makilala bilang isang opisyal at hayag na organisasyon ang ating pong iglesia. Kaya kung gusto nyo pong makita ito, ay inyo pong i-research sa Years of Persecution. Makikita nyo yan sa online at makikita nyo kung may nangyaring Dark Ages sa kapanahonang yan sa loob ng 1,260 years. Pang-anim na katanungan, mga minamahal kong mga masugid na tagapakinig at viewers, ano ang 2 pang palatandaan na makakatulong upang makilala ang tunay na iglesia ng Diyos? Ganito po ang sagot ng Santa Biblia sa Revelation chapter 12 verse 17. Nagngingit-ngit ang dragon laban sa babae, iglesia, yung church, yung dragon ay ang demonyo,
at siya ay yumaon upang makipagdigma sa nalabi sa kanyang mga anak na tumutupad sa mga utos ng Diyos at nagtataglay ng patutuo ni Hesukristo. Tignan ninyo ang katangian ng babae ng iglesia ay tumutupad ng utos ng Diyos at ng may patutuo ng ating Panginoong Hesus. So ang bawat isa ay sumusunod sa ilan sa mga utos sa ilang pagkakataon. Ngunit ang nalalabing iglesia ng Diyos, ang tinatawag natin sa Ingles ay remnant church, na siyang tinatawag ng Diyos na kinaroroonan ng lahat ng kanyang bayan, ay tutupad sa 10 utos ng Diyos, kabilang na ang Sabat, mga minamahal, ay taglay rin nito ang patutuo ni Jesus na siyang espiritu at kaloob ng propesiya. Apokalipsis 19, talatang 10. So, tinatawag ng Diyos na nalabi o remnant sa Ingles ang kanyang iglesia sa huling panahon sapagkat ito ay kapareho ng iglesia ng mga apostol sa doktrina at mga katangian. Ang nalabi ay ang huling natitirang bahagi ng isang rolyo ng tela. Okay, kung mayroon kayong tela, ay halimbawa yan ay ginunting, okay, kabahagi pa rin yung pirasong yun, kapirasong yun ng isang rolyong tela. Ito ay kaparehong kapareho ng unang bahagi na nagmula sa kaparehong rolyo. Ibig pong sabihin yan, lahat ng mga nananampalataya sa Biblia ay isa lamang ang pangingilin, yung araw ng Sabat. Natalakay natin yan. At meron bang iglesyang ganyan sa ating kapanahonan na nangingilin ng araw ng Sabat at tumutupad ng utos ng Diyos, yung 10 utos? Meron po. Ang tinatawag silang Seventh-day Adventist. So, ikapitong katanungan, paano sinabi ni Jesus na maipapakita

mga 10 utos. At isa doon ng pinakamahalaga ay yung araw ng Sabat upang malaman natin kung paano nilikha ng Diyos ang langit at lupa at lahat ng mga bagay. Sa unang Juan, talatang kabanata 5, talatang 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, sangayon kay San Juan, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Papaano daw natin ihayag ang pagmamahal sa Diyos? Ang pagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos ay yung pagtupad ng kanyang mga 10 utos. Ikawalong katanungan, mga minamahal ko, anong tatlong mensahe ng mga anghel ang ipangangaral ng Iglesia ng Diyos sa huling panahon? Well, titignan natin ang mga pahayag ng tatlong sinugong anghel. Mababasa ito sa Revelation chapter 14, verse 7. Ano po ang sabi po ng unang anghel? Matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin siya, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghuhukom. Ang salitang pagkatakot ay tayo ay magbigay galang, magbigay respeto at purihin natin siya, sapagkat darating na ang oras ng kanyang paghukom. So paano natin gagawin at sasambahin natin siya na gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig? So napakalinaw ang sinasabi ng Santa Biblia na kinakailangan natin sambahin ang Diyos na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ito ang nagbibigay linaw upang huwag tayong maniwala sa theory of evolution na tayo daw ay nagmula sa kawalan. Ano po? Yung tuldok ay naging na-develop siya hanggang, alam niyo, yung maliit na cellular loan ay napunta sa tubig, naging tagpul, naging palaka, at yung palaka ay lumalangoy daw hanggang napunta doon sa lupa, at nung napunta na sa lupa ay naging unggoy, mga kaibigan ko, at yun ay nagbaging-baging, nalaglag ang unggoy, nasabit ang kanyang buntot, ay naging tao. So huwag tayong maniwala sapagkat ito ay katunayan na sinasabi ng Biblia, at sambahin siya na gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Talatang 8 ng Revelation 14. At sumunod ang isa pang anghel na nagsasabi, bumagsak ang Babylonia, ang dakilang lungsod, sapagkat pinainom niya ang lahat ng mga bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. So binigyan linaw po ng ating pag-aaral na matagal nang bumagsak ang Babylonia. Ano ba kasi ang Babylonia? Ang Babylonia ay sentro ng confusion. Ang Babylonia ay isang uri ng lugar noon. Kung maalala nyo kung paano itinayo ni Nimrod ang tore ng Babel, at dyan po nagpasimula ang Babylonia, at yun ay winasak ng Panginoon sapagkat ayaw ng Diyos na hindi sila maikalat sa buong sanlibutan. At nagkaroon ng confusion of languages. Pero ngayon sa espiritual, ang Babylonia ay nagtuturo ng pagkalito sa mga katuruan mula sa kasulatan. Instead na maunawaan at madaling masunod, ay nalilito po ang sanlibutan. So, tignan natin sa Revelation 14, 9 and 10. Pagkatapos sumunod sa kanila ang ikatlong anghel na nagsasabi ng may malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumasamba sa halimaw, okay, at sa kanyang larawan at tumatanggap ng kanyang tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, siya rin ay iinom ng alak ng puot ng Diyos. Nakakatakot po ito, ano po, na kapag tayo daw ay sumamba sa halimaw at tinatanggap natin yung tanda ng kanyang pagsamba, bakit noo po? Kasi dito na itanim ang karunungan ng maling pagsamba, ay siya rin iinom ng alak ng puot ng Diyos. So, ang tatlong pahayag na ito ng mga anghel ay kumakatawan sa tatlong mahalagang mensahe na ipangangaral ng Iglesia ng Diyos bago bumalik ang ating Panginoong Hesus. Pangsiyam na katanungan,
kanino ipangangaral ng Iglesia ng Diyos

ang mensaheng ito. Ang sabi po doon sa Revelation 14 verse 6, taglay ang walang hanggang ebanghelyo upang ipangaral saan? Sa mga ninirahan sa lupa, sa bawat bansa, sa bawat lipi, sa bawat wika, at sa bawat bayan. So, tayo ay bahagi ng bansa, tayo ay bahagi man ng lipi o wika at bayan, ay maipaparating ang salita ng ating Panginoon. Ikasampung katanungan, ano ang mga katangian ang ibinigay ng Diyos sa kanyang salita upang matulungan tayong makilala ang kanyang iglesia sa huling kapanahunan? Well, ang numerong 7, ang perpektong bilang ng Diyos. Kaya 7 ang katangian ng kanyang kasintahang babae ng kanyang iglesia. So titignan natin yung kasintahan at katangian ng totoong iglesia ng ating Panginoon. So ang una, ito ay lilitaw at magsasagawa ng hayag na gawain nito matapos itong lumabas mula sa ilang noong 1798. So nagpasimula ang kanilang paggawa at pagkilos at mula doon sa ilang noong taong 1798. Yan yung una. Pangalawang katangian nila, ituturo nito ang parehong mga katotohanang itinuro ng mga apostol. At ang lahat ng mga aral nito ay sasang-ayon sa Biblia. Babasa niyo yan sa Ephesians chapter 2 verse 20. So, yung una kanina, yung unang katangian ng totoong iglesia ng Diyos sa huling kapanahunan sa Revelation 12 chapter 12 verse 6 at verses 13 to 17, ito ay lilitaw pagkatapos ng 1798. Pangatlo, nakatangian, tutuparin nito ang 10 utos kabilang ang pangingilin ng araw ng Sabat. Revelation chapter 12 verse 17. Pang-apat na katangian ay taglay nito ang espiritu ng propesiya. Yan ay mababasa niyo sa Revelation chapter 19 verse 10. At ang kasunod na katangian ay ipapahayag nito nang may malakas na tinig ang tatlong mensahe ng Diyos para sa huling panahon. Yan ay nabasa natin kanina sa Revelation chapter 14 verse 6 to 14. Then ang kasunod na katangian ng perpektong iglesia ay ito ay magiging isang pangdaigdigang kilusan. So, ang iglesyang kaya niyang palawakin ang kanyang pangunguna sa pangaral sa buong sanlibutan. At ito'y mababasa sa Revelation chapter 14 verse 6. At ang huling katangian niya ay ituturo nito ang walang hanggang ebanghelyo na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Kristo. So, napakaganda po mga kaibigan. Tandaan natin na maraming mabubuting Kristiyano ang mga miyembro ng mga iglesyang hindi pa nakatutugon sa mga nabanggit na katangian. Kahit na isa-isahin mo yan na pangalanan sila ay hindi sila nakatugon sa mga bagay na yon. Gayon man, walang iglesyang tulad nito ang maaring maging nalabing iglesia ng Diyos na kanyang tinatawag sa salihan ng lahat ng mga kanyang tapat na mga anak. Sapagkat ang kanyang iglesia sa huling panahon ay kinakailangang makatugon sa lahat ng pitong katangian. Ikalabing isang katanungan, minamahal ko. Ibinigay sa atin ni Jesus ang pitong makahulugang palatandaan nito upang makilala ang kanyang iglesia. At sinabi niya, humayo kayo at hanapin ang aking iglesia. Ngayon ang tanong, ano ang ipinangako niya tungkol sa iyong paghahanap? Ang sabi doon sa Lucas 11:9, humingi at kayo ay makakasumpong. Idalangin natin na masumpungan natin ang iglesyang iyon na tumutupad ng 10 utos ng Diyos at ng pananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Ikalabing dalawang katanungan, ilang organisasyon ng iglesia sa buong mundo ang tutugon sa pitong katangian ito? Ano ang sabi po doon sa Efesios 4:5, isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo? So isa lang po,
Kasi isa lang naman po ang lumalang ng langit at lupa. Mayroon tayong iisang Diyos, mayroon tayong iisang pananampalataya at isang bautismo. So, tandaan natin ha, iisa lamang ang iglesia sa buong mundo na tumutugon sa lahat ng katangiang ito, ang Seventh-day Adventist Church, na naghahatid sa iyo ng mga mensaheng ito, mga minamahal kong mga tagapakinig. Ipinapangaral nito sa buong mundo ang dakilang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14, setas na 6 hanggang 12, at ngayon ay milyon-milyon na ang tumutugon at nababautismuhan. Isang 100% na mapagkakatiwalaan ninyo na ang mga mananampalatayang Seventh-day Adventist ay tumutupad sa 10 utos ng Diyos at nananampalataya ng ating Panginoon. Hindi bahagya lamang o karamihan sa mga ito, iisa lamang ang iglesia na nakatugon sa lahat ng 7 katangian, walang iba kundi ang Seventh-day Adventist. So, sa 13 katanungan, maraming denominasyon ang tinatawag ang kanilang sarili na Kristiyano. Nanguhulugan ba ito na sila ang tunay na iglesia ng Diyos? Babasa natin yan sa Isaiah 4, versikulo 1. At sa araw na iyon, 7 babae ang hahawak sa isang lalaki at magsasabi, kakain kami ng sarili naming pagkain at magsusuot ng sarili naming damit. Hayaan mo lamang natawagin kami sa iyong pangalan upang maalis ang aming kahihiyan. Tandaan po ninyo mga minamahal ko, ano po? Ang pagkain o tinapay ay simbolo ng salita ng Diyos. At ang damit ay simbolo ng katwiran. Babasa yan sa Apokalipsis 19, talatang 11. Ang 7 babae sa propesiyang ito ay may sarili silang tinapay, sariling pagkaunawa sa katotohanan, at nais nilang panatilihin ang sarili nilang damit o kanya'y tinatawag na sariling katwiran. Ito yung nabasa natin kanina na talata. Ayaw nila sa malinis at walang dungis na damit ng katwiran ni Kristo. Ang nais lamang nila ay taglayin ang pangalan ni Jesus. Marahil dahil sinasabi ng Biblia, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao na sukat nating ikaligtas sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 4, setas na 12. So ito'y nagsasabing Kristiyano, ngunit hindi isinasakabuhayan ang pagiging Kristiyano. May pangalang Kristiyano pero hindi nabubuhay na Kristiyano. Para bagang nagbabasa ng Biblia pero hindi naman isinasakabuhayan ang salita ng ating Panginoon. At tingnan ninyo na mag-ingatan natin na maraming mga mangangaral na lalapit sa inyo na tila bagang sila po ay nakadamit ng tupa ngunit sa loob ay may lubong Manila. Ika-14 na katanungan, kapag natuklasan na ng isang tao ang tunay na iglesia ng Diyos sa huling panahon, kailangan ba niyang maging membro nito? Wow, napakahalaga po. Ako po ay dati pong member ng Methodist at dahil po sa mga aklat na nabasa po namin ay naging paraan yun para tayo ay maging membro ng Seventh-day Adventist. So aklat sa aklat ng mga gawa, Kabanata 12, na 47 or Acts chapter 2 verse 47 at idinaragdag ng Panginoon sa Iglesia araw-araw ang mga naliligtas. So napakaganda, ano? Araw-araw ay marami pong nababautismuhan. Araw-araw ay marami pong tumutugon sa panawagan ng Diyos. Oo, mga kaibigan ko, napakahalaga na maging miyembro ng Iglesia ng Diyos sa huling panahon. Pansinin kung gaano kalinaw na sinasagot ng Diyos ang tanong tungkol sa pagiging miyembro. Tayong lahat ay tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Babasa niyo yan sa Colossians chapter 3 verse 15. Ang katawang iyon ay ang iglesia. Babasa din niyan sa Colossians chapter 1 verse 18. Tayo ay nagiging bahagi ng katawang iyon sa pamamagitan ng bautismo. 1 Korinto kabanata 12 setas na 13. So, kasing halaga ng pagpasok sa iglesia ng Diyos ngayon ang pagpasok sa doong noong panahon ni Noe. Sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon na
kailangan din natin pumasok sa iglesia kagaya ng pagpasok ng sambahayan ni Noe doon sa doong. Sa panahon po ng huling kasaysayan ng kapanahunan, kung papaano po ang pananampalataya ng mga sumulat ng Biblia ay gayon din po ang pananampalataya natin ngayon. Hindi po pwedeng magkabaligtad ang pananampalataya ng sumulat ng Biblia at ng pananampalataya natin sa ngayon. Sa 15 katanungan, ilang paraan ng pagtakas ang mayroon noong panahon ni Noe? Sa Hebrew chapter 11 verse 7, ang sabi po ng talata, sa pamamagitan ng pananampalataya, si Noe ay naghanda ng isang daong para sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan. Yes, mga kaibigan ko, noong panahon ni Noe ay maraming kumakain, umiinom, nag-aasawa at pinag-aasawa, 120 taon na nangaral si Noe, hindi pinansin, hindi po pinakinggan hanggang dumating ang pagbaha at nagsara ang arko at nagkaroon ng malawakang pagbaha sa buong sanlibutan, nahintakutan ang mga tao umakyat sa mga bundok hanggang sa pinakamataas na punong kahoy at nung sila'y abutan ng tubig at malipos o kaya'y maabutan na sila ng tubig at malampasan na ang punong kahoy na kanilang inakyat, sumigaw sila ng malakas na tinig, Noe, Noe, pagbuksan mo kami. Pero ang sabi ni Noe, mga kaibigan ko, sorry po, ang arko ay sarado na. Ngayon, mga minamahal kong mga kaibigan, sinabi na ni Jesus na ang panahon bago ang kanyang ikalawang pagparito ay magiging tulad ng mga araw ni Noe. Yan ay matatagpuan sa Lucas 17:26. At magkakaroon lamang ng isang paraan ng pagtakas kung paanong iisa lamang ang daong noong panahon ni Noe. Gayon din sa ating kapanahunan, iisa lamang po ang iglesia na dapat nating pasukan upang tayo ay maligtas sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. 16 na katanungan, yamang maraming tapat na Kristiyano sa ibang mga iglesia at yamang iisa lamang ang tunay na nalabing iglesia ng Diyos, ano ang mangyayari sa mga tapat at taimtim na Kristiyanong ito? May kasagutan po ang Biblia sa Juan 10:16. Mayroon akong ibang mga tupa na hindi pa kabilang sa kulungang ito, sabi ni Jesus na Panginoon natin. Sila rin ay kailangan kong dalhin at kanilang diringgin ang aking tinig at magkakaroon ng isang kawan at isang pastor. Tandaan niyo, mga minamahal ko, na ang Diyos ay nananawagan sa atin sa pamamagitan po ng pangangaral ng Ebanghelyo. Pinanggit ng Panginoong Jesus, mayroon akong ibang mga tupa na hindi pa kaibilang sa kulungang ito. Sila rin ay kailangan kong dalhin at kanilang diringgin ang aking tinig at magkakaroon ng isang kawan at isang pastor. Ang isang pastor na yon ay walang iba kundi ang Panginoon. Iisang kawan, iisang iglesia. Ganito pa ang binabanggit sa Revelation 18 verses 2 and 4. Bumagsak ang dakilang Babylonia ay bumagsak na. Ang panawagan ng Diyos, lumabas kayo mula sa kanya, aking bayan, upang hindi kayo makabahagi sa kanyang kasalanan at upang kayo ay tumanggap ng kanyang mga salot. Kaya nananawagan ang Diyos na lumabas na tayo sa isang Babyloniang pananampalataya, isang karumal-dumal na pananampalataya na lahat ng tinuturo ay hindi naman makikita doon sa banal na kasulatan at lahat ng kanyang itinuturo ay laban sa pananampalataya ng mga alagad, ng mga apostol, gayon din ng ating pong Panginoong Jesus. So, ang Diyos ay nananawagan sa kanyang mga tapat na tagasunod na lumabas sa Babylonia at kanilang pakapakinggan ang kanyang mga tinig at sila ay tutugon at makakapasok sila sa totoong iglesia ng ating Panginoon. Patuloy natin na i-re-emphasize ang salitang ito. Bakit bumagsak na? Bakit tayo'y lalabas bilang bayan ng Panginoon? Kasi matagal nang
bumagsak ang pananampalatayang ito, mga kaibigan. Pananampalatayang pinasimulan ng demonyo na siya'y mandaraya sa buong sanlibutan, na sinisikap niyang ilihis lahat ng mga tao sa pagsunod ng tamang pagsamba sa salita ng ating pong Panginoon. Ito po ay tinig, mga kaipangid, ng pag-asa at mga salita ng pag-asa kailangan nating pakinggan. Ang katanungan na nais ko pong pakinggan natin, tinatawag ka ni Jesus ngayon upang pumasok sa kaligtasan at kapanatagan ng kanyang dakilang iglesia sa huling panahon. Napakahalaga mo sa kanya, kaibigan ko. Ikaw ba'y tutugon ngayon sa kanyang panawagan? Para sa akin, napakasarap manampalataya kung tama't totoo. Nais kong minsan lang ako mabuhay sa mundong ito at minsan lang ako na mayroong pagkakataon na makapunta doon sa langit na bayan. Hindi ko sasayangin yun, yung pagkakataon na yun, para ako'y maging kabahagi ng nalabing iglesia. So ito ang inyong pasya para sa nalalabing bayan. Maaring aking pasya para sa nalalabing bayan ng Diyos. Tinanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas at nais kong sumunod kung saan niya ako inaakay. Pangalawa na pagpapasya natin, nakikita ko sa Biblia na mayroong nalabing bayan ang Diyos sa mga huling araw, ang mga tumutupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. At ang huli ay nais kong sumamba sa Espiritu at sa katotohanan at nais ko maging bahagi ng nalabing iglesia ng Diyos. Kung yan po ang inyong kagustuhan, mga minamahal kong mga kaibigan, maaari po kayong tumawag sa AWR Adventist World Radio Manila at kontakin ninyo ang 0918-944-7891. Uulitin natin, kung yan ang nais ninyo na maging kabilang sa nalabing iglesia ng Diyos, tumawag kayo sa numero ito, 0918-944-7891. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pag-aaral sa nalabing iglesia. Ang diablo, ang demonyo, ang ahas na siyang dumaya sa buong sanlibutan, hindi po napansin ng aming mga kaibigan na masugid na taga-subaybay na sila'y nalinlang at nalito sa pananampalatayang kanilang tinanggap. Sila'y napakahalaga sa inyo, o Panginoon, kaya nga po't itinuturo't pinapangaral ang tatlong mensahe ng tatlong mga anghel upang kumagkagayon ay meron silang pagkakataon lumabas sa isang Babylonyang pananampalataya na nagtuturo ng pagkalito at hindi sumusunod sa banal na kasulatan. Pagpalain po ninyo sila, Panginoon, ng karunungan na buhat sa inyo. I-bless din po ang kanilang buhay at paghahanap buhay, kanilang kalusugan at ang kanilang salitang binitawan na sila'y magiging kabahagi ng nalabing iglesia. Pagpalain po ang bawat viewers namin at listeners sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So maraming salamat, mga kaibigan. Patuloy tayong makinig sa programa ng Adventist World Radio, ang Prophecy Odyssey o tinatawag nating Words of Hope. Ito ang inyong lingkod, si Pastor Abi Mateo del Rosario, nagsasabing ang mga salita ng Diyos ay nagbibigay pag-asa sa bawat isa sa atin.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, happy Sunday po sa inyong lahat at sa atin pong mga kaibigan na nagnanais mga libreng aklat aralin sa Biblia, no, patuloy po kaming namimigay nitong mga ito. At kung gusto niyo pong makatanggap ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, o di kaya naman sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para sa buhay pamilya, ang atin pong tatalakayin ay patungkol sa community advocates. At yan po ay ihahatid sa atin ang mensahe ni na Ma'am Ai and Ma'am Melo. Kaya wag na po nating patagalin pa, ibigay po natin sa kanilang panahon para sa bahaging buhay pamilya.
1: Welcome po sa ating segment na Buhay Pamilya. Mga kaibigan, lalo na sa mga nakikinig na kagaya ko ng mga kababaihan, sana po ay nakakatulong sa inyong ating mga nagiging discussion here at nagkakaroon tayo ng mas malinaw na pagkaunawa ng ating mga roles. Mas natututunan po natin itong embrace at gampanan. So ngayon po ang pag-uusapan natin ay isa na naman at panibago na namang papel ng mga kababaihan, at sa ngayon marami po tayong ganito. Ang pag-uusapan natin ay women as community advocate. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Ai.
2: Magandang umaga na naman po sa ating lahat at sa ating lahat ng mga taga-subaybay. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong segment ng Buhay Pamilya na nakat-focus po tayo sa mga kababaihan. Kahapon po, kung natatanda ninyo, atin pong pinag-usapan ang tungkol sa women as investors. Ngayon naman po ay isa sa paborito ko, Melo, na pag-usapan, mm-hmm, kasi may passion talaga ako pagdating sa dito sa pag-uusapan natin. Siguro na develop lang ano sa aking mga nag-inspire din sa akin okay, na mga babae. Okay. So ang pag-uusapan po natin ay women as community advocates, mga babaeng mahilig tumulong at masaya sila kapag sila po ay nakatulong sa ibang mga tao. Nakakahanga naman, 'di ba? May mga babae tayong mga talaga namang
3: mga
2: hindi ano,
3: po.
2: Yes, may mga advocacy sila, may mga not necessarily may foundation sila, mm-hmm, kung hindi yun bang they find themselves ano, yung blessed kapag sila ay nakapag-bless din ng ibang tao. So yan po yung pag-uusapan natin. At nasa Proverbs 31 pa rin po tayo. Alam niyo po ba may isang trait ang isang virtuous woman sa Proverbs 31, ito po ay nasa verse 20. Ang sabi po ay she extends her hands to the poor. Yes, she reaches out her hands to the needy. Kung ilalarawan po natin isang babae na talagang kanyang iniaabot ang kanyang mga kamay doon sa mga nangangailangan, at hindi lang po basta siya, hindi lang siya kung may pera siya, hindi lang siya basta sinasabi niya na, okay, ibibigay ko yung donation ko sa mga mahirap, kung hindi siya mismo.
3: Ayun.
2: Siya mismo ang pumupunta doon sa mga mahihirap. Hindi lang babasta, okay, bigay mo ito sa mga mahihirap o dahin mo ito sa mga mahihirap. Siya mismo, parang ano siya, hands-on talaga siya.
3: Yes.
2: First hand mismo siya yung pumupunta doon para po tumulong siya sa mga, ano, alam ko kayo na mga babae, may mga babae na talaga ang passion po nila ay pumunta sila sa mga community. Lalo't higit, di ba Melo, sa panahon natin ngayon, napakaraming na hihingi ng ayuda, ano? Pero hindi po yung isang babaeng matulungin, hindi occasional. Lifestyle na niya
3: yung point yan, ma'am.
2: Tumulong.
3: Hindi lang yung maisipan or occasional.
2: Mm-hmm. O kaya may nag-push lang sa kanya. Mm-hmm. Talagang ano siya, yung way of life
3: nakagawian
2: na niya.
3: Yes.
2: Yung pagtulong. Alam mo, sabi ni Mother Teresa, eh, ganito, I see Jesus in every human being. Mm-hmm. I say to myself, this is hungry Jesus. Napaka-spiritual, ano? I must feed him. this is sick Jesus. This one has leprosy. Sabi niya ganon. I must wash him and tend to him. So I serve this person because I love Jesus.
3: Amen. And that's also very biblical, ma'am, di ba? Kasi ang sabi ng Panginoon, if you do this to the least, sa na, binisita na sa prison, nagugutom, you do this to me.
2: Yan. So this woman gives generously to the poor and helps those who are in need. Marami po sa, parang typical talaga yan. Gift ng Panginoon din yan sa mga babae, yung magiging compassionate, no? Magiging compassionate sa kanila. Minsan nga po, ang dami-dami ko pag namalengke ako, sasabihin ng asawa ko, ba't ang dami yung pinamalengke? O, ang talong na binili mo, hindi naman maganda. Sabi ko, kasi naawa ako doon sa matanda. Naawa ako doon sa matanda na nagtitinda. Diba ganun? Typical sa atin ng mga babae, kasi nga po, yung binigyan tayo ng gift ng ating Panginoon, na yung tayo nag-nurture, tayo nag-take care, tayo nag-aalaga. Kaya, ramdam na ramdam natin kapag may mga taong nangangailangan, kasi po, isa sa mga traits natin ng mga babae po, eh, talagang tayo po ay matulungin. Diba? Pero, mas maganda kung ma-enhance pa natin yung pagiging matulungin natin. Kasi po, ang keyword dito ay yung generous tayo. Hindi yung generous. Mamimigay tayo ng damit kasi nasira na ayaw na natin. Parang, ay, ibibigay ko na lang tong pagkain kasi baka mapanis. Hindi po yan yung ibig sabihin ng community advocate. Talagang...
3: At saka mo, when we give, like ko itong narinig, when we give, dapat may sacrifice na kasama, may sakit, yung parang ganon. Naramdaman mo.
2: Oo, mas maganda nga daw na magbigay ng damit na yung gustong-gusto mo pang isuot.
3: Ngayon ko lang yan narinig, mama.
2: Yun yung sacrifice eh, di ba? Yung mas nasubukan niya na bang magbigay ng damit na gustong-gusto mo pero gusto mong ibigay?
3: Kasi honestly, ma'am, talagang nagbibigay din naman po ako. Pero yun nga, yung mga tulong na rin sa amin kasi kailangan mas maluwag na space, makapag-declutter, kaya ka nagbigay.
2: Hindi naman natin ginajudge yung mga taong ganun. Pero mas maganda, mas mararanasan mo yung tunay na sacrifice kung ang ibibigay mo ay yung mga gusto mo pa. Halimbawa, meron kang napakasarap na pagkain, di ba? Nakakain ka na. Gusto mong i-share din dito sa iba. Yung iba kasi, ay, ilalagay ito sa ref kasi para may pagkain pa ulit ako mamaya, di ba? Hindi naman po masama yun kasi para makatipid din naman tayo. Pero what I mean is, kasi pinag-usapan natin yung generous eh. Ang pagiging generous kasi is, ibibigay mo yung hindi lang yung basta maliit na bagay. Ibibigay mo yung mas maganda. Alam mo, magbibigay po tayo ng damit. Magbigay tayo ng damit na yung masusuot pa talaga.
3: Yes,
2: yung presentable pa rin talaga. Huwag tayo magbibigay ng damit na wala nang mga botones. Mamumroblema pa yung bibigyan mo. Mahirap na nga siya. Bibigyan mo pa ng damit na walang botones. O kaya sira ang zipper. Nagka-problema lalo. Tuloy siya, di ba? So yung pagiging generous talaga ay yung charity nandun. Yung word na charity means... Diba yung charity means love?
3: Love, yes.
2: So talagang may kasamang pag-ibig yung atin pong pagbibigay sa mga nangangailangan. Kasi sabi sa Proverbs 31 verse 20, she extends her hands to the poor. Talagang she reaches out her hands to the needy. Kaya yung beautiful hands, ang ibig sabihin daw ng beautiful hands ay hindi yung
3: manicured.
2: Manicured ang iyong tapos mala ang shape ng iyong
3: malakandila.
2: Hindi yan ang beautiful hands. Ang beautiful hands pagdating sa compassion ay mga babaeng ang mga kamay ay hindi nanghihinayang na
3: kamay na handang tumulong.
2: Maging magaspang for the sake of others, 'di ba? So the virtuous woman is one who makes others feel welcome, included, and valued as she reaches out and extends her hands, the non-judgmental hands of compassion.
3: Amen. Diba? Ang ganda.
2: Yung pagkanamigay po tayo, hindi yung... Minsan sa mga feeding program, meron po ako nakikita na yung habang namimigay, nagagalit. Parang hindi ganun po yung community advocate. Yung mga... ay nako, nabigyan na kita.
3: Parang, nakakalungkot yan naman.
2: Oo, nakakalungkot yung ganun. Parang hindi nag-serve yung purpose, an ba?
3: Parang nakakamaliit din pati nung feel.
2: Mas maganda yung nagbibigay kayo, hali kayo, o kaya nagpapakain kayo, masaya kayo, nakangiti. Hindi yung nagbibigay po tayo sa community, tapos nagagalit po tayo, naninigaw po tayo. Hindi po yan. Ang isang trait ng isang, community advocate. Ang sabi pa is, you can make a difference where you are. Think of all those simple acts of kindness that we sometimes overlook.
3: Yan, mama, diba? Magbigay nga kayo ng ilang mga samples ng
2: minsan
3: acts
2: kasi,
3: of kindness.
2: Yeah, minsan kasi sinasabi ng ibang mga tao, naku, hindi naman ako makakasama sa'yo sa community. Mm-hmm. Wala naman kasi akong maitutulong.
3: Yes, yan ma'am, common natin naririnig
2: diba?
3: Nga.
2: Pwede po tayong sumama sa community kahit tayo po ay, yung acts of kindness, kahit tayo lang yung taga-bit-bit ng tubig. Mm-hmm. Diba? Kahit yung tayo lang yung taga-sandok.
3: At saka maminsan hindi naman natin kailangan may ibigay na bagay.
2: Meron talagang yung mga babae ba na, yung mga babae na pag pumunta sa community, kasi po, community advocates. Pag sinabi natin advocate, meron kang advocacy, meron kang gustong mangyari, meron kang purpose kung bakit pupunta ka dyan sa community. Meron kang gustong maipahayag doon sa mga tao na pagsisilbihan ba, di ba Melo?
3: Tama so, ka dyan. Yung iba ma'am, yun nga, yung pagsisilbihan lang. Meron po akong kilala na ang ginagawa niya kasi wala rin naman siyang kaya. Kumbaga wala siyang maibigay na material na bagay. Ang ginagawa niya po ay pinaglilinis niya ng bahay. Yung makakatulong lang siya sa paglilinis kasi itong pinupuntahan niya namang bahay, merong mga anak na maliliit na alam mo yun, yung nanay masyado ng abala, hindi na magawang maglinis. So yun ang kanyang community service.
2: At saka meron akong kaibigan, nakasama ko sa community outreach, sabi niya, ma'am, pwede ba ako sumama sa kaya lang wala akong mai-contribute. Sabi ko, oo naman, marami kang pwedeng gawin. Tapos sabi ko, ano bang gusto mong gawin? Sabi niya, ma'am, di ba mayroon kayong feeding? Sabi niya, kahit ako na lang po yung taga-hugas ng pinggan. Kasi nung kami pumunta doon, hindi naman nakapak. Parang isusoli yung mga pinggan. Plato. Sabi niya, ako na lang, ma'am, mag-volunteer, di ba? At nakikita ko habang naghuhugas siya ng pinggan, masayang-masaya siya at fulfilled siya na uuwi sa bahay, di ba? So, hindi na kailangan pong gumastos tayo ng perang malaki para po maging makatulong tayo sa community, Tayo naman, karanasan natin, meron tayong pinupuntahan ng mga barangay, homeless, kahit lang tayo, nandun yung presence po natin, natagangiti tayo sa mga tao. At saka pag pumunta ka kasi sa community, tama ka Melo, hindi kailangan may maibigay ka na material na bagay o tangible thing.
3: Yes.
2: Yung may makausap ka.
3: Yan, yes ma'am.
2: May makausap ka na mabigyan mo ng encouragement, kasama po yan sa pagiging generous natin.
3: Or makinig ka doon sa mga inaan load nila at hinanaing nila.
2: Mm-mm, tama yan. O kaya, sa aming care group, pumunta kami sa barangay, yung ibang kasama namin, kinukuha nila, kinakarga nila yung mga baby na dala-dala ng mga nanay kasi para makapakinig yung mga nanay. Diba? So, maraming mga action points na ilan sa mga action points na nandito sa aking list. Yung visiting a sick person, even if you don't know them very well. Pwede tayong pumunta sa hospital, di ba? Meron tayong mga pwede nating awitan o kaya ipag-pray, kasama po yan. Assisting someone in need with household tasks or errands, di ba? Yung pwedeng mag-volunteer ka na, ako na lang po yung
3: Lalo na ngayon, ma'am, yung iba nating hindi makalabas sa mga senior citizen, pwede tayong mag-volunteer na tayo nang bumili, kung ipapabili.
2: Maganda yung sinabi mo, kasi maraming ganyan na sila na yung nag-volunteer. Ay, senior citizen ka, hindi ka po
3: makakalabas.
2: Ako na lang po yung bibili ng inyong tuwan-tuwa naman
3: yung ako na magbabayad ng bills nyo.
2: Tama yan, okay? Another is offering to help with their gardening. Halimbawa, nakita mo yung pwede kang mag-volunteer. Yun nga, babysitting. At ito yung sinabi mo, yung doing the shopping from an older person living nearby, di ba? Meron akong mga nakikita na mga fini-feature po na ganyan. So, last, gusto kong sabihin sa inyo po na as a woman of virtue, it is important that you get involved in doing an aspect of mission work. Yan, mission work. Kasi binanggit mo kanina sa atin na pag ginawa po natin ito sa ibang tao, ginagawa po natin ito sa ating Panginoon. Kasi yun po ang gusto ng ating Panginoon. Di ba? May awit na, we are His hands. We are His feet. We are His voice. Di ba? So, reaching out, touching people's lives. At kapag ginawa po natin ito, ay alam mo, Melo, hindi lang naman sila yung nagiging masaya eh, di ba?
3: Tayo rin.
2: Tayo mismo. Ang saya-saya ng pakiramdam. Hindi mabibili ng salapi kapag tayo po ay nakatulong sa ibang tao. And the more na ginagawa mo yan, the more na naglulong ka. Parang hindi
3: ka
2: kompleto.
3: Pa uli. Yes. Oo.
2: Kasi you are blessed. We are blessed. So because we are blessed, let us also bless other people.
3: Thank you so much, ma'am. Ay, nako, I love this topic po. Alam nyo, the world we live in is not a very gracious place. Pero pwede natin itong, it is made endurable and sometimes even beautiful nung mga tao, mga babae na ini-incarnate in sinasakabuhayan itong gospel. Ito po yung gospel eh. You reach out to others, you help the sick. We praise God dahil tayo mga babae, binigyan niya na tayo, kagaya ng binanggit naman, tayo yung may pusong compassionate. Napansin niyo po yun, talagang malambot yung puso natin. Talagang mas na-feel natin kumbaga yung nararamdaman ng ibang tao. At I think itong compassionate heart, we have to thank God for this. Ayan. Let's work together para mas pagandahin or pagandahin natin yung ating mundong ginagalawan. Mas pasayahin po natin.
0: Thank you so much, Ma'am Melo and Ma'am Ai. Sana po tayo ay pinagpala sa mensahe na naibahagi sa atin ngayong umaga, no? At maging inspirasyon po ito para maging advocate po tayo na para sa ating kapwa. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-607 0968-853-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: ay tumutukoy sa kwento ni Daniel sa Daniel 2, ano, kung saan nagkaroon si Haring Nebuchadnezzar ng isang nakababahalang panaginip. Hindi lamang po niya gustong malaman ang kahulugan nito, gusto rin niyang sabihin ng kanyang mga pantas kung ano mismo ang kanyang napanaginipan. Kaya naman po, sa pagtalakay nitong paksang ito, atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romney.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng Daniel. Nagbukas ang Daniel Kapitulo 1 para bagang namamayani ang Diyos ng kadiliman. Sapagkat ang bayan ng Diyos ay nagkaroon ng suliranin dahilan sa kanilang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tumalikod sila sa Diyos. Nagrebelde sila laban sa Diyos sa pangunguna ng hari. Ngayon, sinakop sila, kinugkob sila ng ibang bansa. Para bagang ang Babylonia ay ginamit dito ng kaaway para ngayon matalo ang bayan ng Diyos. Subalit, kaibigan, pagkatapos na nagbukas ng ganito, ang patnubay ng Diyos sa mga katulad ni Daniel at sa kanyang mga kaibigan ay gay na lamang ang kanyang pagtulong, pagibigay ng karunungan upang ngayong makilala ang tunay na Diyos. Ang Kapitulo 2 ng aklat ng Daniel, ito ay tumutukoy sa propesiya nang Diyos ay pinapakita, still in control. Meron tayong paksa ngayon na ang paksang ito sa English ay Daniel and the Dangerous Dreamer. Si Daniel at ang mapanganib na nananaginip. Kaibigan, bakit kailangan magkaroon ng propesiya? Meron tayong apat na dahilan kung bakit ang aklat ng Daniel ay may propesiya. Ano ang gustong ipahiwatig sa atin ng mga propesiyang ito? Una, ang dahilan kung bakit may propesiya. And by the way, ang definition ng propesiya ay history written in advance. Nanapat ang kasaysayan ay naisulat na hindi pa nangyari. Yan ang ibig sabihin. Pagkatapos ngayon, ang dahilan pa, as we have already alluded to, prophecy is evidence for the existence of an omnipotent God who rules and overrules. Nanapat ito ay nagpapahayag na merong makapangyarihang Diyos na kanyang pinapahayag ang kanyang kapangyarihan at walang magagawa ang sinuman kapag ginusto ng ating Panginoon. Ang pangalawa, prophecy is evidence demonstrating that the Bible, reliable word of God, na nagpapahayag na ang Biblia, siya ang maaring sandigan natin na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Ang pangatlo, prophecy is evidence that the past is explained and the future foretold. Nanupat, bago pa nangyari ang isang pangyayari o kasaysayan, ito ay nabanggit na kung bakit prophecy. Halimbawa, yung mga nangyari sa nakaraan, bago pa nangyari na isulat na, nagpapatunay, matibay ngayon na ang salita ng Diyos ay hindi magkakamali. At ang isa pa, prophecy unfolds the Creator's secret regarding how His creatures shall live to have a joy forever. Nanapat ang propesiya ay pinapahayag sa atin na ang lihim ng ating Creator o lumikha ay kanyang gustong mangyari na ang kanyang mga anak ay mabubuhay ng masaya nagpawalang hanggan. Yan ang propesiya, kaibigan. At ang aklat ng Daniel, lalo na ang Kapitulo 2, ito ay propesiya at ang nagbigay ngayon ng karunungan ng dream o yung panaginip sa hari.

0: ng Babilonya walang iba kundi ang tunay na Diyos. Bakit ganon nating sinasabi? Sapagkat ang Babilonya ay merong 13 mga Diyos. Pero nung kailangan ang kanilang tulong, hindi ngayon maipaliwanag ng hari ang kahulugan ng kanyang panaginip. Nanupat ang mga matatalino doon sa Babilonya ay hindi ngayon makapagbibigay ng kasagutan tungkol sa panaginip ng hari. Kaibigan, ang pangyayaring ito na pagkatapos ngayon natapos yung unang kapitulo ng Daniel na sila ay nalagay sa panganib, subalit sila'y iningatan ng Panginoon at hindi sila napatay sa kanilang hindi pagsunod sa pagkain ng hari. Merong krisis. They are facing a crisis, kaibigan. Sa ating mga buhay, tayo ay napapaharap sa maraming krisis, subalit tandaan natin merong Diyos na makapangyarihan sa lahat ang magbibigay ng solusyon sa mga krisis na ating kinakaharap. Nanupat ang mga anak ng Diyos sa panahon ng krisis, kung sila ay magtatapat, sila ay magiging mga saksi sa mga tao sa kanilang paligid. Nothing takes God by surprise sapagkat alam lang Diyos, siya ang still in control sa ating daigdig. Merong mga tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa pag-aaral na ito. Ang una, the King's Forgotten Dream. Ito ay natala sa aklat ng Daniel Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 18. Ang wika ng Biblia ay ganito, sa ikalawang taon ng pag-ahari ni Nebuchadnezzar, si Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng mga panaginip, ang kanyang espiritu ay nabagabag at hindi na siya makatulog. Ang tao ngayong bagabag, para bagang ikaw ay walang kapayapaan. Kaya nga ang haring ito ay nabagabag at hindi na siya makatulog. Nang magkagayon, ipinag-utos ng hari na tawagin ang mga salamangkero, mga encantador at mga manguhula at ang mga kaldeyo upang sabihin sa hari ang kanyang mga panaginip. Kaya sila'y dumating at humarap sa hari. Sino ba itong sinasabing mga taong ito, mga magician, salamangkero? Ano sabi sa atin ang mga magician, kanila ngayong kineclaim na maaring isolve nila ang problem, kaibigan. Yung mga encantador, yung mga astrologers, ang mga ito ay pinapakain ng hari, binibigyan sila ng suporta para lamang ngayon sila ay mag-interpret ng mga bagay na nangyayari sa kalangitan at gayon din sa kalaliman ng lupang ito. Subalit, nung pinatawag sila, ano ngayon ang naging tugon nila? Lalo na yung mga Chaldeans, ito yung mga scholar. Ang sabi ng ating Biblia, nang magkagay sinabi ng mga Chaldeo, kasi sila'y pinatawag, sa tres muna ating babasahin, at sinabi ng hari sa kanila, ako'y nanaginip at ang aking espiritu ay nabagabag sa pagnanais na maunawaan ang panaginip. Sa mga katuwid, nanaginip ang hari ng Babilonya si Nebuchadnezzar at hindi niya alam kung ano ang kahulugan ng kanyang panaginip. Nang magkagayoy sinabi ng mga Kaldeyo sa hari, sa wikang Aramaiko, o hari, mabuhay ka magpakailanman, sabihin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipapaliwanag ang kahulugan. Ang suliranin dito, nakalimutan ng hari ang kanyang panaginip. Kaya ngayon ang sabi, sabihin mo sa amin ano ang napanaginip mo at pagkatapos bigyan namin ito ng kahulugan. Sinagot ng hari ang mga Kaldeyo, tiyak ang salita mo mula sa akin sapagkat hindi ninyo naipaalam sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito. Kayo'y magputol-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing bunton ng dumi. Ngunit kung inyong ipapaalam ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo'y tatanggap sa akin na mga kaloob, mga gantimpala at dakilang karangalan, kaya't ipalam ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito. Kaya nga, nagpipilit ang hari na ipaalan nyo sa akin. Kayo'y mga scholar, kayo ay mamatatalino sa aking kaharian. Kinakailangan inyong mabigay sa akin kung ano ang aking panaginip. Pero ang problema ay hindi alam ng hari o yung nakalimutan niya ang kanyang panaginip. 7. Sila'y sumagot sa ikalawang pagkakataon at nagsabi, sabihin ng hari sa kanyang mga lingkod ang panaginip at aming ipapaliwanag ang kahulugan. Ang hari ay sumagot, nakakatiyak ako na sinisikap ninyong magkaroon pa ng dagdag na panahon sapagkat inyong nalalaman na ang aking salita ay tiyak. 9. At kung hindi ninyo may paalam sa akin ang panaginip, may iisang kautusan lamang para sa inyo sapagkat kayo'y nagkasundong magsalita ng kasinungalingan at masamang salita sa harap ko hanggang sa ang panahon ay mabago. Kaya't sabihin ninyo sa akin ang panaginip at malalaman ko kung inyong may papaliwanag sa akin ang kahulugan nito. Jis, ang mga Kaldeo ay sumagot sa hari at nagsabi, walang tao sa lupa na makapagbibigay ng hinihingi ng hari sapagkat walang gayong kadakilang hari at makapangyarihang hari ang nagtanong ng gayon bagay sa kaninumang salamangkero, engkantador o kaldeo. 11. Ang mga bagay na inihingi ng hari ay napakahirap at walang makapagpapakita nito sa hari maliban sa mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng mga tao. Kaya ngayon, ang mga kaldeyo, yung mga matatalino, mga salamangkero, mga engkantador, at gayon din, yung lahat ng mga dapat magbigay ng katugunan ay hindi may paliwanag sapagkat nakalimutan ng hari ang kanyang panaginip. Ating pagpapatuloy at ang wika 12, dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at naging mabagsik at iniutos na patayin ang lahat ng pantas ng Babilonya. Kaya't ang utos ay kumalat na ang mga pantas ay papatayin at hinanap nila si Daniel at ang kanyang mga kasama upang patayin sila. Nang magkagayoy, maingat at mahinahong sumagot si Daniel kay Ariok na punong kawal ng bantay ng hari na lumabas upang patayin ang mga pantas ng Babilonya. Sinabi niya kay Ariok o punong kawal ng hari, bakit madalian ang utos ng hari? Ipinaliwanag ni Ariok ang pangyayari kay Daniel. Kaya't si Daniel ay pumasok at humiling sa hari na bigyan siya ng panahon upang kanyang maipaalam sa hari ang kahulugan. Pumasok si Daniel sa kanyang bahay at ipinaalam ang pangyayari kina Hananias, Misael at Azarias na kanyang mga kaibigan. Kanyang sinabihan sila na humingi ng awa sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang ito upang si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay huwag mamatay na kasama ng ibang mga pantas ng Babilonya. Kaibigan, sila'y napapaharap sa isang krisis. Papatayin sila kapag ka ang hari ay hindi satisfied at hindi na ipagkaloob sa hari kung ano ang kanyang panaginip. Ano ang ginawa ni Daniel? Pumasok siya sa kanyang bahay at pagkatapos ngayon, pinaalam sa kanyang mga kasama. In other words, nagkaroon ngayon ng prayer meeting. Kaibigan, there is power in prayer. Na kapag ka ikaw ay napapaharap sa krisis na tila baga hindi kayang bigyan ng lunas ang suliranin, there is God in heaven, kaibigan, na magbibigay ng lunas sa iyong suliranin. Kaibigan, may problema ka ba sa buhay? Ilapit mo sa Panginoon. Anong ginawa ni Daniel? Nagmarunong ba siya? Kundi ang una niyang ginawa upang ngayong magkaroon ng katugunan sa sinasabing panaginip ng hari, ang wika sa atin, siya ay nagkaroon ng prayer meeting upang kaniyang ipanalangin sa Diyos na bigyan siya ng karunungan, kaibigan. Merong binabanggit ang ating banal na kasulatan ng ganito. Sa mga awit 111, versikulo 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ang lahat na nagsisigawa nito ay may mabuting kaunawaan at ang kanyang kapurihan ay mananatili magpakailanman. Kaibigan, meron ding binabanggit sa aklat ng Isaias dito sa kapitulo 46, versikulo 9 at 10. Napakaganda, kaibigan, ang binabanggit sa banal na kasulatan. Ang wika, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon at mga bagay na hindi pa nangyari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Kaibigan, ganito ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nanupat siya ay isang Diyos na hindi nagkakamali. Isang Diyos na marunong sa lahat, Almighty God. Nanupat kapag ka ikaw ay lumapit sa Kanya, sa iyong pagharap sa krisis, kaibigan, ang Diyos ay nagbibigay ng katugunan. At ang sabi pa sa Santiago 1:5 ang ganito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa Kanya. Kaibigan, narito ang pangako ng ating banal na kasulatan na galing sa ating Diyos. Hindi ka mabibigo, kaibigan, na kapag ka ikay napapaharap sa krisis, pagkatapos ngayon, ikaw ay lumapit sa Diyos upang bigyan ng katugunan ang iyong ngayong siliranin. Kaibigan, hindi ka mabibigo sa Diyos. Sa iyong paglapit sa Kanya, ikay lalapit na merong humility, merong kapakumbaban, merong tapat na panalangin, at ang Diyos ay tumutugon sa panalangin ng Kanyang mga anak. Merong binabanggit sa ating Biblia dito sa sulat ni Apostol Pablo, kaibigan. Napakaganda ng mga pangakong ito. Sa aklat ng Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya, kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, Daniel's response to the crisis. Ang tugon ni Daniel sa krisis. Sinasabi sa Daniel 2:16, ganito ang ating mababasa. Kaya si Daniel ay pumasok at humiling sa hari na bigyan siya ng panahon upang kanyang maipaalam sa hari ang kahulugan ng panaginip. Kaya nga, pumasok si Daniel sa kanyang bahay at ipinaalam ang pangyayari kina Ananias, Misael at Azarias, kanyang mga kaibigan. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, on the darkest day, God makes a way. Sa panahon ng madilim na panahon, kaibigan, ang ating Diyos ay nagbibigay ng katugunan sa kanyang mga anak. Merong sinasabi sa aklat ng Daniel, Kapitulo 2:19-23, ganito ang ating mababasa. 2:19, at ang hiwaga ay nihayag kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. nang magbagay'y pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Sinabi ni Daniel, "Purihin ang Panginoon ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya ang karunungan at kapangyarihan. Siya ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanahunan. Siya nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya nagbibigay ng karunungan sa marunong at ang kaalaman sa may pag-unawa. Siya ang naghahayag ng malalalim at mahiwagang bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay naninirahan sa Kanya. Sa iyo, O Diyos, ang aking mga ninuno, ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sapagkat binigyan mo ako ng karunungan at kapangyarihan. At pinaalam mo sa akin ang aming inihiling sa iyo sapagkat iyong pinaalam sa amin ang nangyari sa hari." Kaibigan, napakagandang paliwanag. At napakaganda ngayon ang sinasabi ng ating banal na kasulatan, kaibigan, na kapag ka ang Diyos ay tinugon ang iyong panalangin, ang iyong kahilingan sa Diyos, kaibigan, ang pinakamagandang gawin natin ay purihin natin ang Diyos. Kilalanin natin sa Kanya ang karunungan. Sa Kanya nang gagaling ang karunungan sapagkat Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, ang Diyos ay tumugon sa Kanyang panalangin. Ang Diyos ay nagbigay ng karunungan sa Kanyang lingkod. Kaibigan, meron ka bang suliranin? Para bagang napakalawak at napakalaki ng iyong suliranin na hindi mo kayang bigyan ng lunas. Subalit, kung ikay lalapit sa ating Panginoon, ikaw ay Kanyang pagpapalain. Kaibigan, kailangan mo ang ating Panginoon. Kailangan mong lumapit sa Kanya. At ang ating Diyos, kaibigan, ay nagbibigay ng katugunan sa iyong mga suliranin. Hindi Kanya pababayaan. Sinasabi ng ating Biblia dito sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, ganito ang ating mababasa. Versikulo 5. Sa huling bahagi ng versikulo 5 ay ganito ang sinasabi. "Sa anumang paraan ay hindi kita iwan o pababayaan man." Kaibigan, napakasarap pakinggan ang mga payo ng ating Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng ating mahal na Diyos. Sa ating ngayong pagkatapos, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat na sulat ni San Marcos, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24. "At sumagot si Jesus sa kanila, 'Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino man magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Kaibigan, lumapit tayo sa Panginoon, hindi kang mabibigo sa Panginoon. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo. Nasa inyo po ang karunungan, nasa inyo po ang kapangyarihan, at ang aming Diyos ang nagbibigay ng karunungan sa mga namumuno sa mga bayan, namumuno sa mga countries. O dakilang Diyos, katulad po ng sinabi, ang aming Diyos ang naglalagay, nag-aalis. Inyo pong bigyan ng pansin, O Diyos, ang mga namumuno sa aming bayan, bigyan po ng karunungan sila. Bigyan po sila, O Diyos, ng kailangan nilang talino na kanilang pangunahan ang aming bansa. Marami pong salamat, O Diyos, sa inyo pong pagtugon sa aming panalangin. Marami pong salamat ng aming Diyos ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Sana po ay marami tayong natutunan at ito po ay naging malinaw sa bawat isa sa atin, no, na sa Daniel 2, naharap po si Daniel sa isang sitwasyong maaaring ikamatay niya. Ngunit sa halip po na matakot, nanalangin siya kasama ng kanyang mga kaibigan. Ipinahayag po ng Diyos ang panaginip ni Nebuchadnezzar at ang kahulugan nito. Dahil po dito, nakita na ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na karunungan at siya ang may control sa kasaysayan. Ang sabi po sa Daniel 2 verse 28, "There is a God in heaven who reveals mysteries." Kung kayo po ay may mga katanungan o nagdanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connected@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.
2: Isang mapagpalang umaga po sa aming pong mga minamahal na mga kapatid, gayon din po sa lahat ng aming pong mga kaibigan na sumusubaybay po sa ating morning manna. Ako po personal ay lubos na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. Nagpapasalamat po tayong lahat sa Panginoon na sa buong gabi ng ating pong pagtulog, iningatan tayo ng Panginoon. Tayo ay Kanyang pinagpala at binigyan niya muli ng isang pagkakataon upang tayo ay magising sa umagang ito. Taglay ang panibagong buhay at kalakasan na Kanyang ipinagkakaloob sa bato sa atin. Sa atin pong pagsisimula sa umaga pong ito, ay aking pong inaanyayan ng lahat na tayo po ay yumuko sa isang panalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos na nasa langit, lubos po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kadakilaan sa aming pong buhay. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, na ang inyong biyaya ay sapat para sa bawat isa sa amin. At sa araw po na ito, O Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo, humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala nang magkagayon ng bawat isa sa amin ay maging karapat-dapat upang tumawag sa inyo sa araw po na ito. Sa amin pong pag-aaral ng inyo pong banal na salita, sa amin pong pagsasaliksik ng Biblia, ang amin pong panalangin, inyo pong pagpalain kami sa pamamagitan ng Santong Espiritong maunawaan namin ng lubos, ang inyo pong kalooban sa amin sa araw na ito, lahat pong ito'y aming ipinapasakop at idinadalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon pong araw, mga kapatid at mga kaibigan, ay tayo po yung magkakaroon po o magsisimula ng ating pong pag-aaral patungkol sa mga kwento sa banal na kasulatan. Specifically, mga kapatid, ay mula sa kwento ng Genesis at saka sa Exodus. At sa ating pong pasimula sa araw na ito, ay titingin tayo ng isang kwento dito sa aklat ng Genesis, isang natatanging kwentong pambungad na kwento sa aklat na itong ating kapupulutan ng mga aral para sa araw na ito. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa ating pong buong buhay. Ngayon po, ang ating pong pag-aaral ay meron pong pamagat na Am I my brother's keeper? Ako ba ay tagapag-ingat ng aking kapatid? Mga kapatid at mga kaibigan, saan po natin mababasa yung salitang ito at sino kaya ang nagsalita neto sa banal na kasulatan? Tignan po natin ang kwento dito po sa Genesis chapter 4. Kung meron po kayong Biblia, atin pong tignan Genesis chapter 4. Verse 1 hanggang 10. Sabi dito, "And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground." So makikita natin sa pagbungad ng kwento na ito sa banal na kasulatan din, ay makikita natin yung pamilya ni Adan at Eva. Na nagkaroon po ng anak si Adan at Eva at ang kanila pong panganay ay si Cain. At ang kanilang anak naman na pangalawa ay walang iba kundi si Abel. Kung titignan natin yung pakahulugan ng mga pangalang Cain at Abel, yung Cain pala ay galing sa salitang Hebreo na ang ibig sabihin po ay spear o matalas na bagay. At ang ibig sabihin naman po ng Abel sa Hebreo ay Hebel, na ang ibig sabihin ng Hebel ay hininga o hangin. Sa pagpapatuloy po, in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruits of the ground an offering unto the Lord. Isang pagkakataon ay nagkaroon po sila ng paghahandog sa Panginoon, si Cain at Abel. At si Cain ay kanyang dinala ang bunga talagang magagandang bunga ng kanyang mga pananim, ito ay kanyang inoffer sa Panginoon. At eto namang si Abel, he also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof. Ngunit sa pagpapatuloy po ng kwento, sabi dito, and the Lord had respect unto Abel and to his offering, but unto Cain and to his offering, he had not respect. Nilingap ng Panginoon ang handog ni Abel. Ito ay tinanggap ng Panginoon. Ngunit yung handog naman ni Cain ay hindi tinanggap ng Panginoon. At sabi dito, and Cain was very angry, and his countenance fell. So the Lord said to Cain, why are you angry? Bakit ikaw nagagalit, Cain? And why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? Sabi ng Panginoon sa kay Cain, bakit ka nagagalit, Cain? Bakit ikaw ay naging matamlay? Bakit ikaw ay nalungkot? Kung tama at mabuti ang iyong ginawa, hindi baga ikaw ay tatanggapin din? Now Cain talked with Abel, his brother. And came to pass, when they were in the field, kinausap ni Cain si Abel na kanyang kapatid. At dinala niya doon sa kanilang bukid. And Cain rose against Abel, his brother, and killed him. At naroon, mga kapatid, ang pinakaunang murder na na-record ng banal na kasulatan. Pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Then the Lord said to Cain, where is Abel, your brother? And he said, I do not know. Nung tinanong ng Panginoon si Cain, nasaan ng iyong kapatid na si Abel? Sabi ni Cain, hindi ko alam kung nasa ng aking kapatid. At may karugtong pa yon, mga kapatid. Ano ang sabi niya? Am I my brother's keeper? Ako ba ay tagapagbantay ng aking kapatid? Bakit ako ang iyong tatanungin, Panginoon? Bakit tagapagbantay ba ako ng aking kapatid? At ang sabi ng Panginoon sa kanya, and he said, what have you done? Sabi ng Diyos kay Cain, ano ang iyong ginawa? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. At ang mga kasunod na kabanata, ang kasunod sa kwento na yon ay isang kasaysayan. Kung makikita natin, mga kapatid, doon po sa kwento ng Genesis chapter 4, isang nakakalungkot na kwentong pamilya sa banal na kasulatan. At sa kwento niyaon, mga kapatid, ay makakakuha po tayo ngayon ng tatlo na mga leksyon na ating pong matututunan mula sa malungkot na karanasan ng pamilya ni Adan at Eva. Ang unang leksyon ay a simple disobedience lead to multiple grievous sins and total loss. Ang isang simpleng hindi pagsunod ang siyang maghahatid sa atin ng mas marami at mas malalaki pang mga kasalanan at maaring maging rason upang tayo po ay mawala. Pangalawa, any act of dishonesty, injustices, unfairness is an offense against God. Ang kahit anumang mga gawain ng hindi tama o hindi pagiging sakto, pagiging unfair sa ibang tao, ito ay kasalanan laban sa Diyos. At ang pangatlong leksyon sa araw na ito ay, we are our brother's keeper. Tayo ay mga tagapag-ingat ng ating kapatid. Punta muna tayo sa pinakaunang leksyon, mga kapatid. Ang unang leksyon, a simple seed of disobedience leads to multiple grievous sins and total loss. Ang isang maliit na hindi pagsunod ay magdadala sa atin, kung ito'y magpapatuloy, ay magdadala sa atin ng mas marami pang mga kasalanan at mas malalaki pang mga kasalanan at maaring maging rason ng ating pagkawala sa Panginoon. Alam niyo po, ang problema sa kay Cain, nagkaroon siya ng neglect of simple details. Napakasimple ang itinuturo ng kanyang mga magulang ni Adan at Eva sa kanilang mga anak. Ang itinuturo ni Adan at Eva sa kanilang mga anak na kapag sila ay maghahandog ng sin offering sa Panginoon, ang kanilang handog ay dapat isang tupa. Ngunit si Cain, very small detail, naghandog siya, ngunit hindi yung nire-require sa paghahandog. Ang inihandog niya ay fruits of the ground. At kay Abel naman, kanyang dinala ang kanyang mga firstlings of his flock as an offering. Sabi po sa Hebreon 9, versikulo 22, without the shedding of the innocent blood, there is no remission of sin. Kung walang pagbuhos ng dugo, ay walang kapatawaran o pagtubos sa kasalanan, mga kapatid. Yun ang pinakasagradong leksyon na nais ituro ni Adan at Eva at itinuturo ni Adan at Eva sa kanyang mga anak. Sapagkat ang lahat ng mga handog ay tumuturo walang iba sa dakilang sakripisyo ng Panginoong Yesus sa hinaharap. Maaring meron tayong mga maliliit na mga kasalanan na minsan ay iniisip natin ay maliit lang naman yan. Ngunit kahit ang mga maliliit na mga kasalanan, mga kapatid, kung ito'y ating pababayaan at ating inunurture sa buhay natin, ay maaaring magdala sa atin ng isang lubos na kapahamakan. Maliit lang naman na drugs yun. Hindi naman ako talagang addict sa drugs. Maliit lang naman. Ay maliit lang naman na pag-cheat yung ginawa ko. Hindi naman lahat kinopya ko. Ang mga maliliit na mga kasalanan ay maaring lumaki at maging malalaking mga kasalanan at maging rason ng ating pagkawala. Ano pat sa pamilya ni Adan at Eva, dahil sa isang hindi pagsunod sa maliit na instruction, sa isang araw, dalawa sa kanilang mga anak ang nawala. Pangalawang leksyon, mga kapatid, sa araw po na ito, any act of dishonesty, injustices, unfairness is an offense against God. Ang kahit anumang gawain ng hindi pagiging patas, hindi pagiging tama, pagiging unfair, ay kasalanan sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon nung kanyang kinakausap si Cain, the voice of your brother's blood cries out to me. Ibig sabihin, naroon, mga kapatid, naging karanasan ni Abel ang oppression, cruelty, and tyranny na naging karanasan ng mga taga-Israel doon sa Ehipto. Alam niyo po, mga kapatid, mahal ng Panginoon ang simple, mahal ng Panginoon ang mga mahihirap. Jesus loves the neglected and the oppressed. Malapit sa puso ng Panginoon ang mga tao na kinakalimutan sa atin pong sosyedad. Ano pat ang Panginoon, kapag atin pong sinasaktan o tinitake advantage ang mga walang kapangyarihan, yung mga dukha, mga inosente, powerless, ang Panginoon ay nasasaktan sa atin pong ginagawa. The voice of your brother's blood cries to me from the ground. Dapat po nating maunawaan, mga kapatid, na mahalaga para sa atin ang ibigin natin, lalong higit ang mga marginalized na mga tao sa atin pong society. At ang panghuli na leksyon, we are our brother's keeper. Nung tinanong ng Panginoon si Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Sabi ni Cain, hindi ko alam kung nasaan siya. Ako ba ay tagapagbantay ng aking kapatid? O ako ba ay tagapag-ingat ng aking kapatid? Mga kapatid, ikaw at ako ang tagapag-ingat ng ating kapwa-kapatid sa church. Hindi tayo ang rason kung bakit ang kapatid ay tatalikod sa pagsamba. Hindi dapat tayo ang rason kung bakit hindi naman ang palataya ang isang kapatid o manghihina sa paglilingkod sa pananampalataya, bagkus tayo, mga kapatid, ay ang tagapag-ingat nila. Dapat tayo ang rason kung bakit ang ating kapwa-kapatid sa iglesia ay nariyan at patuloy ding naglilingkod sa Panginoon. Sabi nga ng isang kasabihan, sabi dito, one of the purpose of this life is to help others. Isa sa mga hangarin daw sa buhay na ito ay tumulong sa iba. And if you can't help them, at least don't hurt them. At kung hindi mo naman sila tutulungan, at least ay wag na wag silang sasaktan. Kinakailangan nating mabuhay hindi lamang sa ating sarili, kundi mabubuhay tayo para sa iba. Yun ang isang sekreto ng isang masayang buhay sa Panginoon. Kaya sa araw na ito, meron tayong tatlong panalangin na ating idadalangin sa Panginoon. Una, nanawatulungan tayo ng Panginoon na mapanagumpayan ang mga maliliit na mga kasalanan, mga kinaugaliang bagay na ayaw ng Panginoon sa atin. Kinakailangan, ipanalangin natin na tayo ay maging overcomers sa mga maliliit na mga kasalanan na ito. Pangalawang panalangin natin, ating alalahanin na ang maging mabuti sa lahat, lalo ng higit sa mga mahihirap, nalulungkot, naaapi, tayo ay mabubuhay ng patas para sa lahat. At ang panghuling panalangin natin sa araw na ito ay, tulungan tayo ng Panginoon na maging isang tunay na tagapag-ingat ng ating mga kapatid. Sa araw po na ito, yun din ba ang inyong panalangin, mahal na kaibigan, mahal na kapatid? Yun din ba ang nais mo sa iyong buhay sa araw na ito? Kung yun ang iyong nais, tayo ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos na nasa langit. Sa araw po na ito, lubos mo kaming nagpapasalamat sa minsahe na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Na Panginoon, alam po ninyo ang amin pong mga kahinaan. Alam po ninyo, O Diyos, ang aming mga pagkukulang sa inyo. Na sa buhay namin, meron po kaming mga darling sins. Minsan ay iniisip naming mga maliliit na mga kasalanan. Ngunit ang mahalagang bagay pala sa buhay namin na paglilingkod sa inyo, dapat naming mapanagumpayan ang mga maliliit na mga kasalanan na ito, O Diyos, sa aming pong buhay. Sapagkat ang mga maliliit na mga kasalanan na ito ay maaaring dumami at lumaki at maging rason upang kami ay mawala sa inyo. Panalangin po namin sa inyo, O Diyos, na turuan niyo po kaming umibig ng pag-ibig na gaya ng Panginoong Yesus. Pag-ibig sa lahat, lalong higit sa mga taong nahihirapan, may mga pinagdadaanan sa buhay, may mga problema, O Diyos, maging patas po kami sa lahat. At ang panghuling panalangin namin na sa araw na ito, alalahanin nawa namin, O Diyos, na kami ay tagapag-ingat ng aming kapatid. Maraming salamat po sa mga paalalang inyong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming pong mga tagapagsubaybay na nariyan po'y nakikinig sa kani-kanilang mga tahanan, opisina, kung nasaan man po sila ngayon, patuloy niyo po silang ingatan at pagpalain sa araw po na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. At umaasa po kami na inyo pong tatanggapin ang aming mga dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang mga listeners po natin dyan sa Norte, no? Sa Central Luzon, pati na rin dito sa Mega Manila, hanggang dyan po sa Cavite, Laguna, Batangas at Mindoro. Yan. Siyempre, binabati rin po natin yung mga nakikinig po sa atin dito sa ating pong Facebook pages and YouTube channel ng Adventist World Radio Manila. Binabati rin po natin ang ating pong mga listeners dito po sa Mega Manila, no? Kayo po ay nakikinig sa 89.1 FM. Ang mga numero po natin, 0917-1742-777, okay na. 0918-944-7891. Yan. May mga panahon po na kapag meron tayong pangailangan, may mga tao na tayong iniisip, no, na makakatulong sa atin. Pero bakit minsan ay hindi po sila handang tumulong? Yan. Pero ang Panginoon po, no, hindi po siya ganyan. Ang Panginoon, ito po ang sabi niya sa John, sa Juan 6:37, na ito po ang sabi po niya, no? Ang lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy kailanman. No, napakaganda po na ipinapangako ni Jesus na ang sinumang lumapit sa kanya, kahit ano pa ang nakaraan, yung kahinaan o pagkabigo, ay kanya pong tatanggapin, yayakapin at iingatan magpakailanman. Sa mundo po na puno ng pagtanggi, yung paghusga at pagtanggap ng may mga kondisyon, no? Nagbibigay si Jesus ng pangakong hindi po nabibigo. Ang lumalapit sa akin, ito ang sabi niya, ay hindi ko itataboy kailanman. Ang in no wise, doon po sa word na English, ay nangangahulugan ng walang kondisyon, walang exception, no? Walang sitwasyon, itataboy niya ang sinuman. Ipinapakita ng talata pong ito ang isang tagapagligtas na nagsasabing lumapit ka, no? Kung ano ka man, lumapit ka, dala ang iyong sugat, ang iyong nakaraan, ang iyong pagkatalo, at kapag lumapit ka, tatanggapin kita. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Okay? Sabi po sa Steps to Christ, page 28, tinatanggap ni Jesus ang mga makasalanan. Tinatanggap niya sila sa kanyang mga bisig ng pag-ibig. No, ang ganda po. Kahit ano pa po pala ang nakaraan natin, kahit pa tayo ang pinakamasamang tao, pinakamasamang